0: Sa palagay po ninyo, paanong makakatulong pa yung mga kababayan natin sa ating kapwa? Paano makakapagtulungan ang bawat isa?
1: As I have said before, no, na I am here to propagate not the organization but the action, no. Instead na tutulong kayo sa akin, why not start a small karinderya ni Mang Urot or whatever you call it doon sa communities nyo, no? Na sigurado naman ako, unless sa Forbes ka nakatira or dito sa Makati na mayayaman, pero kung nasa ordinary kang lugar, merong mahihirap dyan, merong mga gutom dyan. We can provide for them na magtayo tayo ng association or grupo na every Sunday or every week, magre-reach out tayo para yung mga gutom dun sa mga lugar natin, eh makatikim naman ng medyo masarap na pagkain.
0: Mm-mm. May mga supplier po ba kayo na kinukuhanan? Kasi malalaking bulto yung inyong niluluto.
1: Wala eh. Dumadating lang yung ano, yung provisions, dumadating. Siguro ang supplier ko lang na kinukuhanan na regular, yung bilihan ng kutsara at saka yung bilihan ng ano, yung styrofoam. Sa Q-Mart 'yun, mura, doon ako nagpupunta. Pero yung sinasabing, "Oy, kailangan kong umorder dito." Kasi hindi ko alam kung gaano rin karami yung perang darating eh. I make it a point kasi within the week, dapat yung perang na donate maubos. Sabi nga ng wife ko, "Ba't di ka magtira para next week?" Sabi ko, "Ang trabaho ko magbigay." Mm-hmm. Hindi magtira. Kasi ang nakikita ko pag nagsimula akong mag-hoard ng pera, dyan magsisimula yung corruption eh. Mm-hmm. So kaya gusto ko, by the week's end, lahat ng donation for that week, nagamit na.
0: Na-remit.
1: Yes.
0: Opo. Sa budget po ninyo, magkano yung in a week na nilalaan? O magkano yung nagagasa? So let's say, sa isang linggo, magkano yung
1: Basta budget? Lumalabas, 70 to 80 pesos isang meal eh. So kung 2,500 to 3,000, so di mga 240,000 sa isang buwan.
0: Grabe, no? Ang laking pera niya. Pagkain pa lang to.
1: And the challenge is, you can open my bank account. Pag lumampas ng 5,000 yung laman niyan, eh nagnanakaw nga ako. No? So yun yung challenge. I have to maintain a very low balance and I have to keep the supplies running.
0: Mm-mm. Was there a time na nagkaroon ng major challenge itong karinderya?
1: Challenge na ano?
0: Whatever. Pagsubok na para bang hindi na matutuloy ang pagpapakain sa marami.
1: Alam nyo, sabi nga, pag gusto may paraan eh. Diba? Pag ayaw may dahilan. No? So hindi naman din ako ganun kahirap. Pwede kong isanla yung kotse ng anak ko. Pwede kong ibenta yung TV ko. Pwede kong ibenta yung sofa ko. Basta ako, because it is my vow, I will do everything to continue this.
0: And ano naman po yung nakukuha po ninyo na parang gain? Na sabi nyo nga, hindi naman kayo kumikita, hindi kayo mayaman. Pero syempre, there is something na ipinapauwi sa inyo ang Panginoon.
1: Well, yung siguro yung feeling ko, may silbi pala ako. Diba? I have purpose in life, no? And hindi lang yun, yung mahal ako ng mahihirap. Kinararangal ko yon, di ba? Maraming tao, mayaman, makapangyarihan, takot sila sa mahihirap eh. Hindi nga sila makapunta sa lugar ng mahihirap eh. Ako, kinararangal ko na I am associated. And ang alam ko ha, mahal ako nitong mga taong mahihirap na pinapakain ko.
0: Baka iniisip ng iba eh, kakandidato siguro to si Mang Urot.
1: Eh di dapat dati pa, no? Even 14 years, no? So, mahirap eh, no? Baka matuto pa akong magnakaw kung pumasok ako sa politika. Di lahat ng pinaghirapan ko na kaunting kabutihan, matatapon pa. So, never siguro. Never.
0: Mm-mm. Kung nagbabakasyon kayo, ipinapaubayan nyo sa volunteers?
1: Yes, yes. Ang mga volunteers nagte-take over. Sila na ang bahala.
0: Mm-mm. May family time pa si Sir Benji?
1: Incorporated na kasi yung soup kitchen sa family. So hindi na hinahati, this is family time, this is the soup kitchen, hindi. All of this is incorporated dun sa affairs ng family. Kasama na yon sa kilos ng pamilya, yung to support this soup kitchen.
0: Mm-mm. Ano po ang hamon ninyo sa ating mga kaagapay na very much interested na mag-volunteer para sa karinderya ni Mang Urot?
1: Kung mag-volunteer kayo, punta kayo sa amin. No? You can go to Google, hanapin yung karinderya ni Mang Urot. My phone is 0995-205-4282. And our address is number 1, Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. But better na gawin nyo sa communities nyo. No? So you can feel na talagang you are taking care of those who need help. So again, I want to propagate the action, not the organization. So I want to see, sana, no? Every barangay or every city or every district, merong mga nagte-take care doon sa mga nagugutom sa kanilang lugar.
0: Mm-mm. Bukod sa pagpapakain, ano pa yung pwede nilang gawin?
1: Ito nga, naiisip ko, no? Though hindi ako politiko, no? Open up your barangays, your churches, paggamit nyo yung mga CR, maglagay kayo dyan ng tutulugan nila. Kasi parang nakikita ko, no? Ang daming barangay, ang daming simbahan, they want to serve, they want to help. Pero bakit natutulog yung homeless dun sa mga pintuan nyo? Ba't hindi natin papasukin? Why not start to really treat them as family? Yun sana gawin natin.
0: Mm-mm. May plano po ba kayo na mag-evolve ang soup kitchen sa parang mini staycation or kung saan magsistay ang mga homeless for a few days and then...
1: Ginawa ko na dati yan . Kaya lang nag-pandemic, no? Mm. So dati meron akong shelter, no?
0: Yun, shelter.
1: Pero kasi medyo mas mahirap ang shelter . Kasi prone to abuse, baka tumulog, doon na tumira. No? Siguro okay na ako doon sa pagpapakain. Doon sa shelter and everything, nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang simbahan, no? Mahalin yung totoo yung kapwa natin. Nakikita naman natin everyday, di ba?
0: Sa palagay po din nyo, Sir Benji, maaabot ba ng Pilipinas na wala nang magugutom sa bansang ito?
1: Zero gutom is malabo yun. Pero kung 2%, 5% gutom, kaya yun . No, kung lahat merong puso para sa kapwa, magagawa natin yun. Hindi naman kailangan maging mayaman . Kung hindi ko kayang magpakain ng 100, di magpakain ako ng 1, 2, 3. Ilang milyon tayo, no? Kung 22% lang yung nagugutom, so may 78% na kayang magbigay ng kanilang sobra para mabawasan yung mga nagugutom.
0: Mm-hmm. So yung mga tao na gustong magbigay po sa inyo, pwede mga binibigay sako-sakong bigas, ganon?
1: Pwede naman, anything, no? Kung ano yung makakatulong sa mahirap. Wag lang, with due respect sa inyo, wag lang yung mga pinaglumaan, ano? No, we treat them with dignity.
0: Ano pong pinaglumaan?
1: Mga old clothes, di ba? Mga lumang shorts, butas na, wala pang garter.
0: Minsan, pero kung pinaglumaan na maayos naman po, I mean, pinagliitan.
1: Ganito yung masasabi ko sa inyo, if you are able to buy those things, di ba, kaya nyo rin namang bumili ng, kung bumili tayo ng isang mamahali na 1,000 na damit, ang halaga. Yung 1,000, pag dinilaw mo sa Divisoria, 20 pesos ang t-shirt, bago pa. Alagaan natin yung dignidad ng mahihirap. Huwag po natin silang gawing basurahan.
0: Ang ganda po ng hamon ni Sir Benji. Siya po ang ating kausap ngayon. Founder ng Karinderia ni Mang Urot, si Mr. Bienvenido Abad Jr. na huwag po nating or let us treat yung mga kababayan natin na maralita na mayroong dignity. At unang challenge po doon ay yung pagbabahagi ng pagkain para sa kanila, no? And hindi po biro na ikaw ay magpakain sa napakaraming tao sa loob ng napakaraming taon for 14 years. At sabi nga ni Sir Benji, hindi niya nakita yung sarili niya. Niya na envision that the soup kitchen will last for over 14 years and wala na siyang planong tumigil.
1: Wala na. Vow ko sa Diyos to. So sabi ko, Lord, I will feed the hungry until the day I die.
0: Parang dito po sa FEBC, kami naman ang aming ministry is until all have heard. Ang lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon. And ano yung pangarap mo para sa mga bagong generation ng mga kabataan?
1: Labanan natin yung materialism, no? At saka yung pagiging selfish, no? Character is not defined by what we own, but by what we sacrifice for mga kapwa-tao natin. So, sana, no? Mawala sa bagong generation yung feeling na they are defined by what they own.
0: Pakipaliwanag nyo nga po yun.
1: Kasi nagiging madamo tayo pag gusto natin, ma-define tayo na meron tayong maraming gamit, magagandang gamit, mahal na gamit. Kung marunong tayong makontento sa simple, maraming ma-free tayong resources para magamit natin sa pagtulong sa mahihirap.
0: Nagkaroon na po ba kayo ng mga basher sa Facebook?
1: Siyempre meron. Marami. Kasi of course, parang mahirap paniwalaan na may ganyang tao. Pero that's just noise sa gilid. naka-focus lang ako. Sige, basta gagawin ko to. Mag-bash kayo ng mambas hanggang gusto nyo. Paminsan-minsan, papatulang ko kayo. Di ba? Pero ang focus ko is to feed the hungry until the day I die.
0: Ang galing, ano? Mahalaga na merong focus, determinasyon na gagawin ang isang bagay kahit gaano ito kahirap. Grabe yung commitment.
1: Tsaka may ituturo ako sa inyo, no? Marami sa atin, ito Christian Broadcasting, hinahanap natin ang Diyos, eh, di ba? So nandito ang Diyos. Ano sabi niya? Whatsoever you do to the least of your brethren, that's what you do to me. Kaya po ganun ako ka-focus sa pagsisilbi sa may hirap. Nakikita ko ang Panginoon sa kanila.
0: At nakikita nila ang Panginoon sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakain mo. Kasi okay. Di ba, yung Mang Urot, yung karinderya ni Mang Urot, brings physical comfort. Eh. Hindi naman sabi mo nga kanina, hindi mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na gusto mong i-absorb niya. For example, di matututo ang isang tao kung gutom siya.
1: And of course, no, minsan naririnig mo sa kanila pag binabutan mo, salamat sa Diyos. No, so God is praised.
0: Mm-mm.
1: And we are blessed because sabi nga, di ba, the Lord hears the cries of the poor. Sasabihin ng mahirap sa amin, pag-abot namin, God bless you. Mm-mm. That's more than all the riches in the world. No? The poor people blessing us. Mm-hmm. And God hearing it. Siguro yun yung satisfaction din namin.
0: Mm-hmm. Na ibinabalik rin ano, sa inyo yung pasasalamat.
1: Yes, pero of course, kaya kami nakakapagbigay kasi kami yung unang binigyan. Mm-hmm. So we do this in humility, no, in service and in total surrender to God.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung humility, yung talagang kababaan ng loob. Kasi hindi lang determinasyon, hindi lang focus, grit yung kailangan dito. Kailangan din na humble ka.
1: Of course, ganito yun eh. Pag nagluluto ka para sa mahirap, pinaghuhugas mo ng pinggan yan, hinahanap mo ng pondo para makakain, that is humility.
0: Yes. Mm-mm. And harinawa, ano, mga kaagapay, ito yung maging goal ng marami po sa atin, ng mga ka-Pilipino ngayon na nasa, sabagay, lagi naman tayong nasa crisis, pero ngayon kasi mas heightened yung crisis, ano. Yung hamon sa atin ng karinderya ni Mang Urot na wag lamang tayong tumingin paloob, tumingin din tayo papalabas. And ano po ang panalangin po ninyo naman para sa mga nasa posisyon sa gobyerno?
1: Una muna, ang tunay na krisis ay kadamutan eh, no? Pero yung greed, yung nasa gobyerno, yung nasa positions of power, matuto lang tayong makontento. Hindi natin sinasabing huwag tayong magpayaman, pero makontento tayo. Makita naman natin yung mga taong wala nang makain, wala nang pampagamot, wala nang pampalibing, wala nang matulugan. Para naman, kaya natin harapin yung sarili natin sa salamin at sabihin mo, tutunay ako nagsisilbi sa kapwa.
0: Mm-mm. So maraming mga nangungutang po sa inyo.
1: Eh mas marami akong inuutangan dahil mas marami akong pinapakain. Pero meron din. So ano ang ginagawa ko pag mas kailangan niya, kung hindi ko naman kailangan, dun ko na muna ibibigay.
0: Mm-hmm.
1: And then bahala na si Lord ulit mag-replenish. Parang cycle lang, parang ako lang yung tagahawak ng yaman eh. Pag merong may kailangan, bigay.
0: Mm-hmm.
1: Pag may magbibigay sa loob, parang ganun lang.
0: Mm-hmm. Words of encouragement po ninyo sa mga kababayan natin na kagaya nyo, walang planong tumigil sa pagtulong.
1: Encouragement comes from the Bible, di ba? Trust God lang eh. Di ba? Minsan kaya tayo natatakot tumulong, hindi naman dahil madamo tayo, kundi dahil we don't really trust God. No? If we trust God, everything will fall in place. Pababayaan ba ng Diyos yung isang tao na ginagawa yung will niya? So, let's start trusting God instead of trusting things, instead of trusting wealth, instead of trusting people.
0: Mm-mm. Maganda po na pinunto po ni Sir Benji Abad ng founder ng karinderya ni Mang Urot na tayo po ay laging umasa sa kakayahan ng Panginoon. And we are all just stewards of the resources of the Lord. And lagi yung wisdom ano, na tayo ay magbigay because the more we give, the more we will receive. Tama po ba yun sa buhay ni Sir Benji?
1: Baligtad ako eh. Tayo yung magbigay kasi tayo yung unang binigyan. Ano? Kung wala naman tayong sobra, hindi tayo makakapagbigay. And I believe there is always a person poorer than us. So walang dahilan para hindi tayo tumulong sa mas nagigipit sa atin.
0: Mm-mm. Sir Benji, panghuling katanungan, paano nga po ba maging isang ehemplo?
1: Hindi ko alam eh. Pero ang sinasabi ko nga, di ba, sa mga post ko eh, conscience above all, di ba? Sundin lang natin yung konsensya natin. Inukit naman ng Diyos yung kanyang alituntunin tsaka mga batas sa puso natin. We just have to search our heart, our conscience, and then obey it. Di ba? Lagi nga sinasabi, di ba, pagka nagiging madamo tayo, may konsensya ka pa ba? Hanapin natin yung konsensya natin at sundin natin. Ganun lang po kasimple yun.
0: Mm-hmm. At nawa, ano, itong program po na ito na ehemplo ay nagtataguyod ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino na maaari nating tularan, lalo na sa kanilang mga katangian na tumutulong din naman sa ating mga kababayan. Paano maging isang maunlad na Pilipinas? Kasi no man is an island, tama po, di ba? And dapat ay tayo ay magtulungan, imbis na magsiraan, imbis na batuhin ang kapwa, ay bakit hindi natin tulungang iangat ang bawat isa sa atin. And Sir Benji, meron na po bang bumalik sa inyo na napakain nyo years back at ngayon ay medyo nagbago yung kanyang buhay?
1: Konti lang, siguro mga 2 or 3% lang eh. Nagkaroon na ng trabaho, meron naman na meron na yatang nakapag-abroad ulit, no? Mm-hmm. Pero maliit na maliit na percentage kasi parang sanay na sila sa ganyang buhay eh.
0: Mm-hmm.
1: No, parang mas gusto nila na nasa kalye sila. But we don't take that into account. Basta kami, may kailangan ka na sa amin, mm-hmm, bigay namin sa iyo.
0: Mm-hmm. At kung ikaw naman ay natulungan, no, ng karinderiya ni Mang Urot, mano ba namang bumalik at magpasalamat, no, tapikin sa balikat si Sir Benji and tell him that he is doing a great job. Mm-hmm.

0: kabayan.
1: Bago po tayo magtapos, syempre pabatiin natin si Sir Benji.
2: Okay, hello dun sa wife ko, si Jeanette. Sa mga anak ko, Bianjino, si Bridget and Bianca, sa son-in-law ko, Mike Benaventura, sa daughter-in-law ko, Je, sa mga apo ko, si Lexi, si Chrisla, and si Bianjino the fourth, si Vin. And then sa incoming kong apo, si Art Rafael. And of course, sa mga volunteers ko and donors, maraming salamat sa inyo. Pati na rin dun sa beneficiaries, no? Kung wala kayo, wala kaming pagsisilbihan. God bless you all.
1: Maraming salamat po, Sir Benji. May kilala ka ba ang isang ehemplo? Kung meron po, ay bahagi niyo po sa amin ang kanyang kwento. At ang ehemplo po, nagtatanghal ng mga karanasan at syempre ng mga Pilipino na exemplary sa kani-kanilang mga larangan. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Sir Bienvenido Benji Abad Jr. Salamat po sa ating production team, kay Aileen Valdez, kay Angelica Kalayag. Thank you rin kay Faith and Brian De La Cruz at kay John B. Reyes. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala, san man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tapas ng Batas dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napapakinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
2: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod techs na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitters site.
3: At sa punto naman pong ito, inais naman natin pasalamatan kayong lahat po na aming mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. No? Yes. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari ho kayong magtungo o magpadala ho ng inyong mensahe sa amin pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pa hong napapanahon na diskusyon ay pagkain pang kaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Colossians chapter 3 verse 14. Ang sabi po, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa.

0: Kayo ay muli po namin inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento sa amin, sa ating topic, at meron po kayong digal na katanungan, maaari niyo ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. And please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik ay tayo tatalakay ng isa na namang napapanahon ano po, na topic na talagang lahat tayo apektado rin dito, no, attorney? Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad, ano? Ngayang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
3: Tagumpay! Sadya ka nga bang mailap?
4: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
5: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
6: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
7: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sa ipapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpila.
8: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Tabas ng Batas!
9: Okay, so tayo po yung nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez, at narito na tayo sa ating segment kung saan tatalakay na tayo ng isang napapanahon na topic, ano, dahil tayo ay nag-celebrate pa lang, Attorney, ng araw ng ating kalayaan, ano?
9: Oo, napapanahon pa din.
0: Ay oo, dahil ito ay may kinalaman naman sa freedom of speech,
9: yes,
0: and freedom of religion. Napakahalaga nito. Lalo na sa mga panahon na ito, no, na marami tayong mga kababayan na talagang engage, ano, yes, sa political discourse, ano, mm-hmm, at marami rin dito ay mga kababayan natin, syempre, na meron ding mga sari-sariling religion, sari-sariling pananampalataya at panigyon, sari-sariling pananampalataya.

0: So, hindi ng constitution, kundi ito ay inalienable right natin, di ba? Right to believe, right to act on that belief, right to speak, hindi ba? At kinikilala ito ng ating saligang batas. Ito nga ay pundasyon ng isang malayang lipunan, ng isang responsabling demokrasya, at of course, isang bansa na romerespeto sa sinasabing konsensya, di ba? Nagre-respeto sa ating mga magkakaiba man, oo, magkakaiba man ang mga pananaw, di may iwasan yan, pero di ba, dapat ay meron tayong inoobserba din na pagrespeto sa bawat isa, no? In the middle of these engagements, political discourse man, or religious differences, ano? So, sa isang malayang bansa, ang tao may karapatang magpahayag ng kanyang damdamin. Magsalita siya, magtanong, pumuna. At of course, andun yung sumamba, napakahalaga niya, ano? Manampalataya at mamuhay ayon sa kanyang konsensya. Pero, yung karapatan o yung ating kalayaan ay hindi naman, ibig sabihin, kawalan na ng, ano, ano, ng batas, lawlessness, ano? At alalahanin natin, ang kalayaan laging mayroong kalakip na pananagutan at tungkulin, ano, hindi basta, oy, may kalayaan ako magsalita, so sasabihin ko kahit anong gusto kong sabihin. Meron pong limitasyon ang ating mga karapatan at iyan ay may pananagutan din kasama. At may mga pagpapahayag na hindi po protected o may mga speech na hindi protected. Kasi nga po, siyempre, kung ikaw ay nakapanirang puri na, o nag-threaten ka na, hindi ba? Sabihin natin na ginagamit mo yung kalayaan mo magpahayag upang hindi lang manira, kundi manakot, mang-intimidate, etc. Medyo ibang usapan na po yan, ano? Hindi rin po dapat gamitin ang separation of church and state para patahimikin.
1: Yeah.
0: Ito, napakaganda nito, no? Bigyan natin ng daan ito, attorney, ha? Ang mga taong may pananampalataya, hindi, kasi actually, hindi po kasi ibig sabihin ng separation of church and state ay hindi na maaaring magpahayag ang ating mamamayan ng kanilang saloobin base sa kanilang pananampalataya. Oho, kaya nililinaw ho natin yan. Kasi madalas gamitin, attorney, sa mga discourse, maging sa public discourse, sabihin, huwag mo ipasok ang Biblia dito o yung religion mo, hindi, dahil separation of church and state. Mali pong application yun. So, ano po ang tunay na kalayaan? Ang tunay na kalayaan, hindi lang karapatang magsalita. Ito rin ay tapang, no? Kalayaan mong magsabi ng totoo. At meron ding disiplina na magsalita na, oops, may pananagutan tayo dito, ha? Wag ho basta salita lang ng salita or post lang ng post.
1: Yeah. May pananagutan din. Hindi pwede na free speech tapos wala kang...
0: Oo.
1: Lahat ng kalayaan ay mayroong limitasyon.
0: Limitasyon.
1: No? Dyan, ano? So, tingnan naman natin, attorney, ang sinasabi na ating konstitusyon. Ano? Napakaganda ng iyong mga ipiniliwanag sa atin. Pero ang tanong nga natin ngayon, ano pa ang sinabi ng konstitusyon? Patungkol dito sa freedom of speech, freedom of expression, nandiyan din yung kasama rin dyan, yung freedom of assembly, and yung petition, yung maglagay ka ng redress, no? Unang-una, yung sa 1987 Constitution natin, sa Article 3, ang ating Bill of Rights, sa Section 4, ang sinabi, no? Ay, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people to peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances, no? Yan po ay nasasaad sa Article 3, Section 4. Medyo madami yan, no? So dapat maintindihan natin na mai-unpack natin diyan. So ito ang isa sa pinakamalakas na protection na makikita natin na sinabi ng Bill of Rights natin.
0: Yes.
1: O, yung Bill of Rights, yung Article 3, ang kasulatan ng lahat ng ating kalayaan mainly against sa governmental powers. No?
0: Yes.
1: Bill of Rights ay depensa ng tao laban sa abuso ng gobyerno. So ang ating konstitusyon ay pinoprotektahan ang speech, no? Yung ating pananalita. Ang expression, no? Ang freedom of the press, no, nung mga pamahayagan, ano, freedom to peace full assembly.

0: imbli, yung mapayapang pagtitipon-tipon, at yung right to petition the government. Ibig sabihin yung karapatan na ikaw ay magreklamo sa gobyerno at
1: Yes.
0: ireklamo ang gobyerno kapag ka meron kang napupuna at punahin, no, yung ang gobyerno kung merong nakikitang mali. Okay? So hindi po
1: Yes.
0: pwedeng basta-basta gumawa ng batas ng gobyerno o anumang hakbang para patahimikin po ang mamamayan. Kasi kasama pala yung minsan sobrang ingay na nga eh, no? Pero kasama
1: Oo.
0: pala yan sa isang tinatawag na isang demokratikong pamamaraan, no? Ang kanya-kanyang mga opinyon, pamamahayag at kuro-kuro, ang kritisismo sa gobyerno ay kasama pala yan sa demokrasya. Bagamat tayo bilang Kristiyano ay pinananalangin natin ang ating pampamahalaan, pero kapag tayo po ay merong napupuna na gusto nating baguhin o ayusin, eh ito po ay wini-welcome, hindi lamang po pinapayagan, pero ito po ay wini-welcome dapat ng pamahalaan. Kasi po ang dissent, o ibig sabihin yung pagsalungat ng opinion, ay hindi po automatically na ito po yung rebellion, di ba? So minsan
1: Yes.
0: tayo ay bawal, inisip po, wow, kasi walang bawal sumalungat, ako lang ang tama. Ay hindi po pala. Dapat open tayo kapag mayroong mga views that does not align with ours. Kasi kasama pala yan, ano, tayo
1: Oo.
0: isang katawan na tinatawag nga, ano po, ang pagtatanong ay hindi rin po automatikang destabilization, ano? At yung ang mga tao na naglilingkod sa pampublikang posisyon, mga public officials, public servants, must also expect yung public scrutiny, no, yung pagpuna, no, yung pagpuna hayag na pagpuna, kasi sila po ay isang public official. So sa madaling salita, hindi lang boto ang boses ng taong bayan, di ba, Attorney Chonay? Yung kasi sinasabi
1: Yes.
0: natin, hindi, ngayon lang tayo kasi election. Hindi po. Ang tanong, ang puna, ang protesta, opinion, ang pag-post, paggawa ng column, pati sermon, komentaryo sa mga pampahayagan, katulad po na itong sa radyo, lahat po ito ay bahagi na tinatawag natin na democratic participation. Pero meron din siyang mga limitasyon kasi hindi naman ito absolute, ano?
1: Absolute, oo,
0: Hindi
1: yes.
0: pwede libel, no? Paninirang puri, hindi
1: Oo.
0: pwede yung pananakot, di ba? Hindi rin pwede yung panloloko, yung fraud. No, hindi rin pwede yung incitement to violence, ibig sabihin yung nag-aaya ka na magkaroon
1: Ha?
0: ng
1: Oo.
0: sakitan, violence. Hindi rin ito ibig sabihin na bukas tayo sa obscenity, no, yung kabastusan na tinatawag,
1: Yes.
0: at yung malicious falsehood, ibig sabihin yung nagsisinungaling ka kahit nagsasabi ng kasinungalingan kahit na alam mong hindi totoo. At syempre yung speech that creates a real and serious danger to public safety. So, hindi ho
1: Yes.
0: yung kasama sa tinatawag na freedom of speech, no? So, ang main key principle po natin dyan is ang government may regulate abuse of speech, but it must not suppress speech simply because it is uncomfortable, unpopular, or critical. Ayan, no? So, kasama rin, no? Yan ang makita natin, no? Ang freedom of speech. Ngayon, yung freedom of religion naman, attorney, ang tinatawag
1: Ayan, yan
0: natin, ano?
1: mahalaga
0: Kaya
1: yan.
0: sa ating constitution rin yan, sa Article 3, Section 5, ang
1: Oo.
0: sinabi dito, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil and political rights. So, ang provision na to ng Section 5 ng Article 3 ay merong tatlo, no? Tatlong major parts. Ang una, yung non-establishment clause. Ang pangalawa, free exercise clause, at yung pangatlo, yung no religious test, no? So yung non-establishment clause, ang ibig sabihin pala na to, ang pamahalaan ay hindi maaaring magtayo ng sariling relihiyon, no? Dahil ang gobyerno pala, hindi niya pwedeng puwersahin ang tao na suportahan, sumanib, o sumunod sa iisang relihiyon. Hindi rin pala pwedeng gawing official religion ng Estado ang
1: Yes.
0: isang simbahan o isang pananampalataya. Ano yan?
1: Ayan.
0: So yan yung
1: Oh.
0: non-establishment clause. Yung pangalawa naman, yung free exercise clause, ay ang ibig sabihin naman na to na ang tao ay malayang manampalataya o niwala, sumamba, mag-profess, at mag-practice ng reliyon na gusto niya, no? Ang religious freedom ay hindi lamang sa private worship, pero
1: Correct.
0: kasama rito ang karapatan na mamuhay na ayon sa kanyang pananampalataya, kanyang konsensya. At syempre, meron pa rin mga lawful limitations yan, no? At yung pangatlo, yung sinasabi natin na no religious test na nandito rin sa Section 5 ng Article 3. So, ang no religious test naman ay sinasabi na ang isang tao ay hindi maaring ma-disqualify sa civil or
1: Yes.
0: political rights dahil sa kanyang relihiyon. So, hindi pwedeng sabihin na bawal kang tumakbo, bawal kang bumoto, bawal kang manilbihan o magsalita sa pampublika na larangan sa public life dahil ikay Kristiyano, ikay Muslim, ikay isang Katoliko, Protestante, o kaya dahil sa iyong pananampalataya. So, ang ibig sabihin, ang separation of church and state pala ay hindi ibig sabihin ng separation of God
1: God.
0: and government or God and public
1: Oh,
0: life. Pero
1: yes.
0: hindi rin, pero it does mean, or it does not mean also na ang religious people ay kinakailangan hindi na magsalita sa public issues. Di ba? Pero ang ibig sabihin lamang na to na ang pamahalaan ay hindi niya maaaring kontrolin ang pananampalataya at relihiyon, at ang relihiyon ay hindi kinakailangan at maaaring gampanan ang trabaho ng state o ng estado. So ang key principle pala dyan, attorney, ang tao does not lose his constitutional right because ang kanyang opinion ay informed ng kanyang pananampalataya. So, mabilisan na lamang itong iba, no?
1: Yes.
0: Yung isa pinakamahalaga, yung separation of church and state. No, ang separation of church and state does not mean the separation of God from government, pero it's an institutional separation. Sabi ng Article 2, Section 6, the separation of church and state shall be inviolable. So,
1: Yes.
0: pinoprotektahan ng konstitusyon pareho ang state, ang gobyerno, pati ang religious institutions. Pero ang state should not dictate kung ano ang doktrinang ituturo ng mga
1: Yes,
0: simbahan, ano?
1: yes.
0: Pero ang simbahan din, o mga simbahan at religious institution should not become the government. At ang taong bayan naman na nananampalataya ay maaring mag-participate sa politika, sa paggawa ng batas, sa advokasya, edukasyon, at public debate. So ang separation of church and state is not, tandaan natin, censorship of religious voices. So ang ibig sabihin
1: Ayan.
0: na to lang, no? Bawal ang state-controlled religion, pero hindi bawal ang faith-informed citizenship.
1: Ayan,
0: Yan.
1: napakaganda, no? Alam mo, attorney, mukhang dapat magkaroon tayo ng isang topic discussion diyan sa issue lang na yan, ano? Dahil nga marami pa ring misinterpretation, ano, noong provision na yan. Ngayon, moving forward naman, attorney, doon sa iba pang mga batas, syempre, ang konstitusyon na i-lay down mo na nga, ano, ang mga batas na kung saan ay pinagtitibay yung ating kalayaan sa ating pananampalataya, no, at yung ating pamamahayag, yung ating freedom of expression din, no, at meron din mga related laws na naipasa, no, dahil pagpapatibay sa sinasaad ng ating saligang batas. So Public Assembly Act, ano, ito yung batas pambansa bilang 880. At dito pa lamang sa kanilang Declaration of Policy, ay tugman-tugma na, no, sa saligang batas na nagsasabi, constitutional right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Essential ito and vital to the strength and stability of the state. To this end, the state shall ensure the free exercise of such right without prejudice to the right of others to life, liberty, and equal protection of the law. Kasi mahir din, attorney, pag sinusuppress mo yung, hindi ba, yung karapatan ng mga tao na ipahayag yung kanilang saloobin, lalo na sa mga pulisiya na pinaiiral no, sa isang bansa. Kasi yung ating mga naging karanasan din ano, sa ating kasaysayan, maging sa ibang bansa, talagang pag sinusupil mo yung karapatan ng ipahayag ng tao yung damdamin nila, ano eh, dumating yung saturation point, hindi na nila matolerate at they will take the, di ba sabi nga, yung law into their own hands. Mas mahirap yun, ano, magkaroon ng kaguluhan, ng anarchy. Kaya po, mahalaga na may pagkilala ang ating batas sa peaceful assembly as essentials na ito ay lakas ano, ng ating estado. Yung rallies, yung mga peaceful marches and public demonstrations, hindi naman po sila kaaway ng ating demokrasya. Pero syempre po, may regulasyon. Ano, bagamat sabi natin, peaceful naman yung rally namin eh, magpapahayag lang kami ng aming saloobin sa gobyerno eh. Pero dapat po ay sumunod pa rin tayo sa proseso. Kailangan may permit. Ano? So kailangan po i-regulate yung oras, yung lugar, ilan ba yan, ano ang conduct noong rally na yan o nung pagpapahayag na yan. Kasi po, nakaka-apekto rin tayo sa ibang tao. Hindi po ba kung gagawin yan doon sa ating sabi nga mga freedom parks, ano, eh sisiguraduhin pa rin na magiging mapayapa ang pagdaraos nito para na rin naman sa kapakanan ng iba pang mamamayan na maaaring hindi naman nakilahok dito, no? So, ang government po cannot deny a rally because ayaw lang niya nung pinaglalaban o yung sasabihin ng mga organizers or participants, no? Kung hindi ito po ay dapat bigyan ng daan ng ating pamahalaan dahil sa constitution po ito at hindi dapat tingnan ang peaceful rally na ay gulo to, destabilization to, ano? Sa democracy po, peaceful protest is a safety valve. Yun ang binabanggit ko kanina. Sa pag sinopress mo, pag pinigilan mo ng pinigilan, hahanap at hahanap ng paraan yan para yan ay mailabas at mahirap pagdating ng parang sukdulan na, no? Na nagalit na yung mga tao at maaari hindi na maging peaceful yung pagpapahayag nila niyan. Eh? Kaya bago lumala po ang galit at kawalan ng tiwala ng mamamayan, eh hayaan natin magkanda ka no, ng peaceful at sabihin na nga natin regulated naman talaga no, ang mga rallies na ito. So meron din provision on libel. Ito po yung public and malicious imputation of a crime or a vice, defect, real or imaginary, any act or omission, condition, circumstance tending to cause dishonor. Ayan, yun ang libel, ano, attorney, na talagang ikaw ay nagsasabi ka na ito, nag-ano ka, nagbibigay ka ng kapahayagan na yung taong ito ay may nagawang krimen, o dinidishonor mo siya, dinidiscredit mo siya. Nako, attorney, parang very relevant ito itong mga panahon na ito, no? Ang daming mga bashers, ang daming mga trolls na mapanira talaga, no?
0: Lalo na sa social media na, social media age na tayo.
1: Oo, mapanira ang kanilang mga pinupost at mga sinasabi, no? Kaya ikat din po tayo kasi maaari po na, na diba, nagkakaroon na ng liabilities, ano? So, freedom of speech does not give the person a right to destroy another person's reputation, no? Through malicious insinuations, ano ho? Libel involves public and malicious imputation at maaari nga po nag-aakusa ng wala namang ebidensya, no ho? Social media posts may also become libelous, no ho? Kapag po yung mga elemento ng krimen na ito ay naroroon. So, ito ang mga reminders, attorney, no? Kailangan bago po magpo-post o bago po magpapahayag sa pampublikong larangan, ano? Kailangan ba? Eh, totoo ba yan? Ano? May basehan ba talaga? May ebidensya ba? Kasi madaling mag-akusa, madaling magbigay ng opinion, ano? Pero ang totoo, eh, yan ba? Eh, merong pinagbabasihan, ano? Public interest ba to? At saka maging maingat tayo lalo sa mga kapatid natin, ano? Na mga kaagapay natin. Mag-ingat po tayo kasi po, we are Christians. We are ambassadors of Christ. So kung tayo po ay nagre-representa sa ating Panginoon, eh ano po ba yung lumalabas sa atin, ano, ng mga posts, sa ating mga pinapahayag, ano? Maging maingat din po tayo dahil accountable din po tayo sa ating Panginoon. Kasi meron binabanggit sa Banal na Kasulatan na yung mga careless words that we say, hindi po ba? And in this case, we post, eh meron din po tayong pananagutan dyan. Kaya hindi po porke sabi mo, hindi, opinion ko to eh. Ibig sabihin nun, eh, safe ka na, no? Hindi po, kailangan, eh, kung ikaw ay magpapahayag, lalo na accusation sa isang tao, aba, teka muna, kailangan siguraduhin yung meron kayong ebidensya po dyan. So, meron ding Cybercrime, ano, Prevention Act.
0: Yeah.
1: Ito naman, committed through the, eto, siyempre sa, inter, sa ano na to, no? Sa social media
0: marami
1: na to.
0: Yan
1: yung mga posts, comments, blogs, ganyan, mga digital publications, hindi po porke kasi nga meron nagtatago ano dito sa mga fake accounts na to, no, aba eh kaya hong i-trace naman yan, ano, ng ating kinaukulan, at hindi po nabubura nito ang accountability. Online speech has a wider reach and nakaka-create po yan ng greater damage, ano, kaya mas mabigat din po ang responsibilidad na yan. So ang keyboard ay hindi po parang mikropono. Mas malakas pa nga yan, attorney, no, pero kung may freedom tayo online, dapat may responsibility rin po tayo online. So, mabilisan na lang natin ito, no? Offending religious worship,
0: yeah,
1: ano? Ay, nako, yung pag-i-interrupt ng religious worship. This protects, ito po, Revised Penal Code Article 132. It protects religious ceremonies, ano? From being disturbed. Oo, by public officers or employees, hindi po pwedeng tayo nagdaraos ng ating mga pananambahan, ng ating mga fellowships and church services, tapos bigla tayong i-interrupt, ano? At pipigilan tayo. Hindi po maaari yun. It recognizes that worship deserves legal protection and religious ceremonies must not be disrupted by the state. Ayan. So, meron din pong offending religious feelings. Meron na naging case nito, no? This protects, ito po ay Article 133 naman ng Revised Penal Code. This protects places of worship and religious ceremonies. Hindi po dapat maging offensive, notoriously offensive to the feelings of the faithful. Ibig lang sabihin, attorney, irespeto natin and the way we worship. Di ba? Kung talagang recognize natin, may pagkakaiba-iba tayo. Okay, so, pero, let's say, within our church community and the way we worship, dapat igalang din yun ng iba. At tayo, ginagalang din natin the way of worship ng iba. Okay, this should not be confused with ordinary disagreement or debate or criticism or theological discussion. Criticizing a religious opinion is different from desecrating a worship service.
0: Yan. Ibig sabihin ito sa loob to ng simbahan at during nagkakaroon ng gawain, di ba?
1: Tama. Meron pong mga kritisismo, meron mga pagpuna, pagtatalakay ng iba't ibang relihiyon, kung anong tama, anong mali, minsan may mga ganyan na discussion, ano? Pero dapat po yung time of worship natin, eh meron pong protection iyan from coercion, intimidation or disruption even, ano? So yan po ay pinoproteksyon na ng batas yung ating religious exercise. So marami pa, no, attorney, dito sa ating civil code naman, Article 19, 20, 21, ito po ibig lamang sabihin ang ating karapatan must be exercised with justice, honesty, fairness, diba, and good faith. Kasi po yung mga karapatan natin, pwede rin po kasi nating maabuso yan, ano? Kaya kailangan we exercise our rights with prudence, fairness, di po ba? Justice, ano? Good faith, ano? Kaya po dapat ay hindi po umaakto ng hindi na ayon sa, sabi nga, magandang asal, ano? Freedom must not be used as a weapon to harm others. Oo, kaya maging mindful tayo sa karapatan ng iba. May karapatan ka, pero hindi ibig sabihin pwede kang manira, mandaya, at manirampuri ng ibang tao, at mag-akusa, no, na parang tila ikaw na ang authority, ano, ng lahat na ito. May anti-terrorism din tayo, Act, Safeguard for Dissent. Pero ito pong Republic Act 11479, eh, siyempre marami pa rin bumatikos dito, attorney, no? Pero the law itself excludes, so hindi kasama dito, yung talagang lehitimo na nagpoprotesta ka, nagpapahayag ka lang ng damdamin mo maski na hindi sang-ayon ano, sa pulisiya ng pamahalaan. Pero kaiba to sa terrorism.
0: Iba yun.
1: Iba to. Oo. So, importante po ito kasi yung national security laws, kasi marami babanggitin, ano, attorney, no, na, ah, hindi, kasi, ano to, security concern ito, national security concern. Pero yung pong security or national security laws must not be used to silence ang
0: Yeah.
1: lawful criticism or dissent. Dissent is protected unless tied to intent. Eh, maliban na lang kung may intent siya to cause death, serious physical harm, endanger life, create serious risk to public safety. Yun ang mga limitasyon. Kaya po, hindi porke nagkikriticize ka,
0: eh, terorista ka na.
1: Terorista na. Ano po? Kasi malinaw ang mga elemento ng crime ng terrorism. Hindi naman po porke nagprotesta ka na, nagpahayag ka lang ng di pagsang-ayon mo sa ilang pulisiya ng pamahalaan, ikaaway ka na kaagad ng bayan. Hindi ka naman enemy of the state kaagad, ano? Democracy requires a space for dissent. Pero attorney, pinakamalaga itong puntong to. Ano ba ang biblical principle ano dito sa mga karapatan na ito?
0: Napakaganda nung pagkakalidaw natin sa Constitution,
1: Oo.
0: tapos ang dami palang mga batas na sa freedom of
1: Yes.
0: speech and religion. Pero ano bang sinasabi? Ano bang mga biblical principles and basis ng freedom of religion, freedom of expression? Ay, ang una-una is yung tinatawag natin na prinsipyo ng human dignity and conscience, no? Makikita natin yan sa prinsipyo ng Imago Dei, that man was created in the image of God, no?
1: Yes.
0: Sabi yan, Genesis 1:27, God created man in His own image, no? So, ang bawat tao ay image bearer ng Diyos. Kahit dahil ang tao ay ginawa sa imahe ng Panginoon, meron siyang dignidad, may conscience, may konsyensya, may sarili siyang pagpapasya, may reason, at may moral accountability. Kaya ang state dapat ay hindi tinetrato ng mga tao na parang tau-tauhan lang o
1: Oh,
0: kaya
1: robot.
0: yung pawn lang tayo, no,
1: Oh.
0: sa at mga political objects, no, o simple na numero lamang. So ang tao ay hindi po robot ng gobyerno, hindi rin po siya
1: Yes.
0: alipin ng political machinery, no? May konsensya siyang sarili, may dignidad siya, at may pananagutan sa ating Panginoon. Nandiyan din yung prinsipyo ng truthful speech. Mahalaga yan, ano?
1: Yes,
0: Bagamat
1: yes.
0: pwedeng magpahayag, pero sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 25, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. So, sinasabi daw doon na ang biblical speech must be truthful. Diba?
1: Yes.
0: Ang freedom of speech ay kinakailangan hindi maging karapatan na magsinungaling, at ang katotohanan natin ay ang katotohanan ay ang moral foundation ng public discourse. Yan, mahalaga yan, no? Kasi ang kasinungalingan, kahit viral, di ba, attorney? Ay kasinungalingan pa din, no? Ang katotohanan, kahit unpopular,
1: Yes.
0: katotohanan pa rin. Ito yung tinatawag na we need
1: Yes.
0: to learn how to speak speak truth to power, no? So ang isa pang prinsipyo, no, ang speech, ang pananalita that builds that but not destroy.
1: Yeah.
0: Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. So speech should not be corrupt, it should not be abusive. Hindi ang speech, kahit mabigat, no, hard truth,
1: Yes.
0: ay maaari mo pa rin sabihin ito in a way that builds at hindi nakaka wasak, no? Ang goal kasi natin ay hindi lang manalo sa argumento,
1: Yes.
0: para pero paglingkuran ang katotohanan at katuwiran, di ba? So,
1: Yes.
0: ang isa pang prinsipyo ng salita ng Diyos ay makikita doon sa Colossians chapter 4 verse 6. Ito yung gracious and wise speech. Sinasabi, let your speech be always with grace, seasoned with salt,
1: Nako, ayan.
0: that ye may
1: Timely
0: know,
1: reminder.
0: that ye may know
1: Yeah.
0: how ye ought to answer every man. So, ibig
1: Yes.
0: sabihin, dapat pala ang panalita ng mananampalataya ay dapat may grasya at mayroong asin. Kasi ang grace, ibig sabihin, dapat mapagpakumbaba, merong compassion, merong restraint, ha? Restraint, personal restraint. At ang salt naman, ibig sabihin, katotohanan, merong courage, no? Merong preservation. Yan. At moral clarity. Yan ang mga ano nang tinatawag natin ng grace, ano? So, hindi ibig sabihin na gracious ang speech mo ay mahina. Pero minsan, ang totoo ay matapang, pero kahit matapang, hindi kailangan bastos.
1: Yon.
0: Yeah, o yan. Mahalaga
1: Yeah.
0: yan. May maraming
1: Yes.
0: tang natututunan
1: Oo,
0: na paalala sa
1: kasi
0: atin.
1: attorney, ma 'di ba, sabihin natin hindi maganda 'yung ginawa, ano, at pinupunan mo 'yon. Eh dapat ba 'yung pagpuna mo eh
0: Yes.
1: nakakabastos din, 'di ba?
0: Oo, lalo't na hindi mo naman kilalang personal yung tao.
1: Oo,
0: Maraming
1: oo,
0: ganyan, ano?
1: oo.
0: At ano pa, kinakailangan yung principle ng courage to speak
1: Ayan.
0: for the weak. No? Sabi ng Proverbs 31 verse 8 to 9, open thy mouth for the dumb in the cause of all such as a appointed as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and the needy. So, hindi pala ang silence pala ay hindi ito lagi virtue, ha. May panahon talaga na kinakailangan magsalita para sa katwiran at magsalita para doon sa mga hindi kaya magsalita para sa kanilang mga sarili. At ang Diyos ay natutuwa pag pinagtatanggol natin ang mahihirap, ang mahihina, ang mga oppressed at ang mga voiceless. So may panahon ng pananahimik pero hindi may panahon na ang pananahimik ay hindi kapayapaan. Pero minsan ang pananahimik ay pakikisama sa mali. Grabe, no? So at ang napakahalagang principle yung o principle ng obedience to God above men, no? Sinabi ng Acts chapter 5:29, then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. So, ang government authority ay hindi absolute. Ang tao, ang human authority ay directly dapat sumasa ilalim sa Diyos. Kapag ito ay contradicting sa salita ng Diyos, kinakailangan ang konsyensya mo ay ang Diyos ang susundin. So, this does not justify lawlessness, ha? It
1: Yes.
0: only recognizes na ang higher authority at accountability natin ay sa Diyos at konsensya natin sa harap ng Diyos. So, ang Kristiyano ay dapat law-abiding, pero kung ang utos ng tao ay laban sa pinag-uutos ng Diyos, eh may hangganan po ang ating pagsunod sa human authority. At ang isa pa po, yung tinatawag na defending faith with meekness. Sinabi ng 1 Peter chapter 3:15, sanctify the Lord in your heart and be always ready to give answer to every man that asks you a reason for the hope that is within you with meekness and fear. So dapat handa raw tayong magpaliwanag ng ating pananampalataya. Pero ang pagpapaliwanag ay hindi pagmamalakihan, ha? Pero ang
1: Yes.
0: pagdepensa ng pananampalataya ay hindi dapat may halong pambabastos sa iba. So, meron pang tinatawag na freedom of choice in worship. Ay,
1: Ayan.
0: mahalaga yon. Joshua 24:15, sinasabi dito, as for me and my house, we will serve the Lord. So, ang genuine faith pala, ito yung freedom of religion, ay hindi maaaring pilitin. Ito ay desisyon ng konsyensya. At ang mga pamilya at individuals ay kinakailangan malaya sa kanilang pamimili kung sino ang kanilang paglilingkuran at sasambahin. So, ang huli is yung personal accountability
1: Nako.
0: natin sa Diyos. No?
1: Yan
0: Sa
1: ang
0: Romans
1: mabigat.
0: chapter 4 verse 12, no? So then every one of us shall give an account of himself to God. So, ang prinsipyo na to sa Biblia na ang bawat isang tao ay accountable sa Diyos at sinusuportahan nito ang importance ng conscience at ang estado ay kinakailangan nire-respect ang moral agency o ang independence ng isang tao. Grabe
1: Tama.
0: no, attorney.
1: Talagang in-unpack natin, ano, sa
0: Oo.
1: napakaigling mga panahon. Pero ganun pa man, ito po yung ating mga paalala, ano ho, for citizens, ano, tayo yan, mga mamamayan, we speak truthfully. Ayan, lagi pong suriin muna natin. Huwag ho tayo basta padala, no, sa mga nababasa natin, ano, at marami dyan magagaling mag salita kasi, attorney, no? Talagang eloquence of speech nga, ika nga, no? Pero suriin po natin, maging discerning tayo. Criticize responsibly. Ibig sabihin, pupuna ka, sabi mo, factually lang. Wala na pong mga,
0: Ad
1: kasi,
0: hominem.
1: character assassination ang dating, attorney, eh, di ba? So, wag naman pong ganoon. Kasi, ang atin lamang naman pinupuna ay yung ideya, yung konsepto, yung kanilang marahil conviction, ano, pero not the person per se, ano ho. So, avoid fake news. Oh, wag tayong basta mag-share at magre-repost ng kung ano-ano na hindi naman po sigurado na iyan ay galing sa credible at truthful na sources. Yung mga malicious accusation, nako, huwag po tayong mag-engage sa ganyan. And reckless posting. Yun nga po, na parang, ito, sang-ayon ako dito, i-repost mo. Pwede ko ba natin i-keep to ourselves muna, hindi ho ba? Pwedeng maaring suriin muna natin, i-discern muna na atin. Hindi makinakailang i-post natin kaagad yan or i-share kaagad sa mga GCs, ano ho? Let us respect religious differences and even political opinions. Attorney, hindi ba? Do not use our
0: Yes.
1: freedom, ano ho, as an excuse for abuse naman. Kasi po ay may limitasyon ang lahat ng karapatan. For government, eh syempre po, merong mandato ang ating saligang batas at mga umiiral na batas na ang gobyerno dapat itolerate ang kritisismo. Ano, kung merong mga, talagang ano naman, makatwira naman ano, yung mga pagpuna, eh dapat tinatanggap yan ng pamahalaan para naman makapag-improve ano, tayo sa public service. Do not weaponize laws against dissent. Hindi nga po porke nagkaroon ng pagtitipon-tipon at mamapapahayag ng damdamin, eh kaagad na sasabihin natin na destabilization na yan or yan ay maaring may terrorism na dyan, etc. Ano po? Let us protect peaceful assembly, respect religious freedom. Ito ay para sa government, ha? And do not treat faith-based speech as automatically na parang improper or hindi dapat sa public square. Ano ho? So, sa ating mga religious leaders at sa ating mga kamananampalataya, ayan, speak with courage, pero with humility rin. And dapat with truth. Do not allow yung pong separation of church and state to be twisted na sabihin, ay, wag ka nalang magsalita, magpahayag about the Bible o prinsipyo ng balalakasulatan kasi hindi yan pwede dito. Di sinasilence naman po nila yung religious conscience natin. Ano po? So, meron ding participation in public life without imposing religion through state power. So, ito lang yung balansin natin, attorney, no? Religious freedom protects the right to believe and practice what you believe or yung faith mo. Ang freedom of speech naman protects the right to express conviction. Pero both rights must be exercised with prudence. Kailangan po ay naroroon ng katotohanan, ang hustisya, ang good faith at respeto sa bawat isa.
0: Ang ganda, no? Kaya tandaan ho natin, no? Ang malayang lipunan ay hindi yung lahat pare-parehong sinasabi. Ang tunay na malaya pong lipunan ay yung marunong makinig kahit na hindi ka sangayon. Marunong pumuna nang hindi ka naman naninira at marunong kang manindigan nang hindi ka naman natatakot. So sa ating konstitusyon ay may karapatan tayong magsalita, manampalataya. Sa batas, may hangganan ang pang-abuso. At sa Biblia po, sa ating banalaksulatan, ang tungkulin natin ay magsabi ng totoo nang may tapang, may biyaya, at pananagutan. So ang freedom is not merely the right to say anything, but it is the courage to speak truth with humility and respect of conscience and the discipline to use liberty for what it is right. Kaya nga, attorney, sa ating pagbabalik ay tayo ay dadao na sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kaya wag ko kayong alis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Hindi lang.
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
0: Okay, so tayo po yung nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belican.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Pakinggan natin, Attorney, ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po. Tanong ko lamang po, matagal po bang magpatitulo ng lupa? Kasi kami 2024 pa po, hanggang ngayon hindi pa po tapos.
1: Ayan, Attorney. Yeah, so, pagpapatitulo ng lupa. Yun lang yung tinanong niya, no? Wala yung mga detalye. But anyway, pwede natin ibigay sa kanya, no? Kung ano yung mga dapat na ihanda na dokumento leading to titling of the property.
0: Tama. Kasi ang tagal ng at proseso ay depende kung anong klaseng lupa at at proseso, no. Kung ordinary transfer ito, kailangan syempre nandiyan yung mga deeds, no. Deed of sale, donation, extrajudicial settlement, ito ba ay inheritance, at ito ay dumadaan syempre sa BIR muna, yung pag nakuha mo ng tax clearance, yung e-car, at pagkatapos nun, dadaan ito sa Registry of Deeds. At syempre, after nun, sa Assessor's Office naman para makuha mo yung tax declaration. Kung ito yung original titling o first time ito at wala pang itong titulo, dumadaan yan sa DNR. Mm. Dumadaan sa Korte, Administrative Titling, Patent. Kung walang titulo, ha? Yung kukunin galing sa gobyerno. Pero kung ito naman ay subdivision, consolidation, ay dumadaan din yan sa DNR, at minsan meron tinatawag na DAR, no? So depende yan sa iyong gustong malaman kung saan dumadaan, pero hindi po automatic na irregular dahil matagal na po ang pagtitulo, kasi depende po yan sa klase ng proseso. Kung 2024 pa at walang malinaw na sagot, dapat po ninyong alamin. At pag-follow up sa BIR, sa Registry of Deeds, Assessor, DNR, at humingi ho kayo ng written status. At doon ho ninyo malalaman kung ano pang kulang, kung meron ho kayo.
1: Oo, kasi pagpipipila ng documents at pagbabayad ng mga taxes, Attorney, it takes time, di ba? So, pakinggan naman natin ang pangalawang katanungan mula sa ating listener.
5: Magandang araw po. Namatay po ang lolo ko 5 years ago at buhay pa ang lola ko. Concern ko lang po kung sino po bang mas may karapatan sa lupa, ang anak po ba or yung apo? Kasi yung apo ay umaapila na kesyo sa kanila daw yung lupa dahil nagpatayo sila ng bahay nung buhay pa ang lolo ko. At lahat ng gusto ng apo na ipagawa sa lote na kinatitirikan ng bahay nila ay malaya siyang mapagawa nang walang pahintulot sa mga kaanak. Meron po bang karapatan ng apo na sakupin niya lahat ng lupa kahit buhay pa yung anak ng lolo ko? Pangalawa po ang aking tatay sa mga anak, at yung apo na umaapila ay kapatid ng tatay ko ang nanay niya. Meron pang isang kapatid na lalaki which is nasa malayong lugar. Ano po kayang dapat o magandang gawin para matigil na ang pag-aangkin ng apo? Salamat po.
1: Ayan, Attorney. So ito ay may kinalaman sa mana at sa ating pong civil code ano ay meron pong pagpapaliwanag na ang mga tagapagmana, at in this case dahil namatay na yung lolo, may mga anak si lolo, yun ang direct descendant, sila po ang compulsory heirs. Kaya po itong mga heirs na ito o tagapagmana na ito ng mga anak ni lolo ay mag-instantly, sabi nga, step into the shoes of the deceased upon his death, ano? So, kaya po, guaranteed na sila ng kanilang legitimate o yung bahagi ng ari-arian nung namatay na inilalaan para sa mga tagapagmana. At dito po sa mga tagapagmana na ito, paano nila makukuha yung kanilang mana? E kinakailangan po, mag-execute tayo ng document na tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Talagay po roon na si Lolo ay namayapa na at may mga naiwang ari-arian at ang tagapagmana niya, unang-una si Lola. Si Lola, no, ay tagapagmana niya at meron din bahagi si Lola, ha, kalahati, ano, nung property. Kasi conjugal yan, ano. So, at tagapagmana pa rin siya. At ilan ba yung anak? Tagapagmana yon. Ngayon, saan papasok yung mga apo, attorney, ano? Dahil hindi sila ang direct na descendant, ano? Hindi sila ang kaagad na matawag nating tagapagmana. Pumapasok yung karapatan ng mga apo, ng mga anak ng anak ni Lolo, sa pagkakataong yung anak ay namayapa na. Dahil namayapa na yung anak ni Lolo, ay meron pa rin siyang share. Oo, doon sa ari-arian ni Lolo. At sino ang magre-representa doon sa share ng anak na namayapa na? Yung mga apo na. Yung anak nung anak ang magre-representa doon sa share ng kanilang magulang na namayapa na pero entitled doon sa mana mula doon sa lolo. Kaya po makikita natin yung pagkakasunod-sunod, ano, yung parang hierarchy ng karapatan ng mga tagapagmana, ano, yung paring mga anak ang mayroong primary right, ano, doon bilang maging tagapagmana at via representation lang yung mga apo sa pagkakataong yung kanilang magulang na anak ng lolo na namayapa ay sumakabilang buhay na rin.
0: Yan. Tsaka maganda yung mga katanungan kasi di ba, attorney, may mga question din sila tungkol din sa lupa at pwede bang tayuan. Siguro ang may dadagdag rin natin na simple, no? Hindi porket na kapag patayo kayo ng bahay noong buhay pa si Lolo, sa inyo na po yung lupa. No? Kung wala pong deed of sale, deed of donation, will or valid na kasulatan, hindi po ninyo pwede angkinin ng buo yung lote. Ang lupa ay kanila ay kailangan pong ayusin ng mga legal heirs. No? Kasama po si Lola at syempre yung mga anak po ni Lolo. Ayan. Yan. So, pag-aralin nyo po mabuti at kunin po ninyo yung mga kinakailangan dokumento at alamin kung kanino ito nakapangalan. Maaari nyo pong isangguni na rin sa barangay kung meron ho kayong mga hindi pagkakaintindihan.
1: Mm-hmm. At pero mahalaga po ay ayos na yung ano, yung ari-arian ni Lolo na through extrajudicial settlement of estate para po mas maging malinaw kung sino ang tagapagmana at ano po ang mga paghahati-hati. At attorney, nabanggit mo kung builder in good faith naman, no? Sinasabi nung apo may pahintulot siya na magtayo ng bahay. Eh siyempre pinag-uusapan din naman ano kung ba, paano ba ang reimbursement ng necessary expense for that, ano? Kung builder in good faith. Ayan. So, yan po ang naging talakayan natin. At kung hindi nyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan, maaari nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot ang mga katanungan, napadala nyo na po. No? Abangan nyo na lamang po sa susunod na mga episodes at susubukan po namin itong sagutin. Sa mga meron naman pong legal concerns, mag-message lang po kayo sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat aming Ama na Ikaw ay tunay na mapagmahal at hindi yung nagbabago. Father, we pray for those who are going through immense hardships and mga pagsubok, Panginoon. Dalangin namin na Ikaw, Lord, ang kalamaging kaagapay, O Diyos. Ikaw ang maghango sa kanila, Lord, sa anumang problema, Panginoon. Sa kalapong pagtawag sa inyo, O Diyos, at kayo, Lord, ang magpapakilala, and you would reveal yourselves to all of us, Lord, in the most personal way. sa mga may problemang legal, problemang financial, Lord God, we pray that you will also be their strong right hand, Lord, yes. At ikaw magbigay ng kapayapaan sa kanilang pag-iisip, Lord, at sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, we pray for our nation, patuloy po kayong kumilos, Lord, sa aming pong bansa upang maihayag, Panginoon, ang inyong pong salita. At Lord God, tumawag kami sa inyo, Panginoon, na may buong pagpapakumbaba. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang mga inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aadyaya sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado, parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
6: Alam mo ba na pwede mo pa ring mapakinggan ang broadcast ng 702-DZAS kahit nakapag-sign off na ito? Kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa, maaari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.

0: Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Kiddos, standby na tayo. We are airing in 5 minutes.
2: Oh no. Wait lang, 5 minutes na lang natapos itong game ko. Wait!
3: Naku! 5 minutes na lang mag-on-air na tayo. Mamaya na lang yan, TJ.
4: Oo nga, Kuya. That game can wait naman po.
5: Baka naman pwede i-save mo muna, Kuya.
2: Yun nga, Sefas. Live game kaya di pwede i-save. Pero tama kayo, guys. As the oldest, dapat ako pa nagpapakita ng good example sa inyo. Sorry ah, na-carried away lang ako. Sige, let's do this. It's time to double time.
1: Going live in 5, 4, 3, 2, 1.
6: Good morning!
7: A warm welcome sa inyong lahat. Good morning, kiddos, and welcome to another exciting episode ng Okido the 414 Kids Show. Kasama ninyo ang inyong favorite ate on the air. This is Ate Michelle Tolentino. At syempre, kasama ko this morning ang ating energetic Okido squad.
2: Magandang umaga po, TG Tagorda, at your service.
3: Ako naman po, si Rich Gabriel. Hello, kiddos!
5: Sefas Halmasco po, magandang umaga!
8: And I am Angel Faltado. Good morning po!
6: Welcome to Okido the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Hello po sa ating mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig sa ating True Care 104.3.
8: Tawagin na ang mga kapatid, kaibigan at kapamilya at makinig sa ating episode today.
5: Tungkol saan nga ba ang ating episode today?
7: Good question, Sefas. Ngayong araw, we will talk about priorities.
8: Priorities? What does that mean po, Ate Michelle?
7: Ganito. I will explain by asking first a question. Ano ang uunahin ninyo, laro o aral?
5: Can I be honest po? Laro po ang sinasabi ng isip ko. Ang saya po kasi maglaro.
3: Oo nga, masaya talaga. Lalo na kapag kasagsagan po ng laro. Ang hirap tumigil.
7: Good, Sefas. At least sinabi ninyo kung ano talaga ang nasa isip ninyo. Pero alam nyo mga bata, hindi lahat ng gusto natin ay dapat agad nating ginagawa. May mga bagay na mas mahalaga. Yon ang tinatawag na responsibilities.
8: Responsibilities? Parang mga tungkulin po.
7: Yes, Angel. Bilang mga estudyante, ang pangunahing responsibility natin ay mag-aral. Kasi ang pag-aaral ay paghahanda para sa future. Kung inuuna natin ang laro palagi, baka makaligtaan natin ang mas mahalagang gawain.
3: Tama po. Kapag may homework, dapat tapusin muna bago maglaro. Kasi kapag natapos na, mas masarap maglaro nang walang iniisip.
5: So, ibig sabihin po, kapag inuuna natin ang responsibilities, mas nagiging maayos ang lahat?
7: Exactly, Sefas. Kapag natututo tayo mag-prioritize, nagkakaroon tayo ng discipline. At ang disiplina ay tumutulong para maging mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang memory verse natin, kiddos?
2: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23. Ibig sabihin, kahit sa homework o sa laro, gawin natin ang maayos at para kay Lord.
8: Ang ganda po talaga ng verse. So kahit sa simpleng pagsunod sa schedule, pwede pala nating i-offer kay God.
7: Tama, Angel. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang routine, habits at time management para maging masaya pa rin tayo sa laro pero hindi napapabayaan ang aral.
3: Naisip ko po, Ate Michelle, a schedule will really help, di ba po? Para may routine po tayo na susundin.
5: Ano po ang routine?
2: Routine means mga bagay or activities na ginagawa mo ng paulit-ulit hanggang makasanayan mo na.
5: Ah, kailangan po ng discipline dyan.
8: Pwede rin po tayo gumawa ng checklist. Una, homework. Tapos, laro. Hindi pwedeng puro laro lang.
2: Eh, paano kung puro laro ang nasa checklist ko?
3: Ay nako, TJ. Puro ka laro. Baka hindi ka makapasa sa exam.
2: Joke lang naman. Pero tama. Dapat balance. May oras sa laro, may oras sa aral. Pero ang totoo po, Ate Michelle, nahihirapan po ako. It's so easy po to say na mamaya na lang. Hanggang sa gabi na ako at wala nang matapos.
3: I can relate, TJ. At ang ending, may dito si Mama. Tapos, tayo naman ang may stress kasi nagmamadali.
7: I understand the struggle, kiddos. Kasi maski kaming mga adults ay may struggle na gaya ninyo pagdating sa priorities. At ang totoo, even our physical and spiritual health ay affected kapag walang discipline. If we don't manage our time well, nawawalan tayo ng time mag-devotion, magbasa ng Bible, at matulog ng maaga.
2: Kaya nga po na-realize ko na habits are like building blocks. Kung maganda ang daily habits mo, mas magiging productive ka.
3: Iyan pong regular routines help us feel less stressed and more focused.
7: Spot on, Rich and TJ. Alam nyo ba? Managing our time well is also a form of worship dahil ang oras ay regalo mula sa Diyos. Physical discipline reflects spiritual discipline.
8: Wow! So ibig sabihin, kahit ang paggawa ng homework, pag-aayos ng higaan, at pagsunod sa schedule natin, dapat nating gawin ng may galak kasi para yun kay Jesus.
3: Amen! Physical rewards follow when we honor God with our time. Kaya mga ka-okido, subukan natin gumawa ng to-do list araw-araw. Una ang Lord at ang aral bago ang laro.
7: Natutuwa akong makinig sa inyo, kiddos. Ang ganda ng mga suggestions ninyo. Kasi nga, bilang mabuting Pilipinong mag-aaral, kailangan ninyong matutong mag-manage ng oras at gumawa ng tamang habits.
6: Amen!
7: At syempre, kiddos, always remember our memory verse. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
2: At kasama
7: chapter 3 verse 23.
2: At kasama po

0: yung chicken na hindi pinapansin, ano tawag dun?
1: Ano daw?
0: Eh di sa chicken for granted.
2: Just kidding!
3: Ano ang ginawa ng pusit nung pumasok siya sa bangko?
4: Ano daw?
3: Eh di, nag-deposit.
2: Just kidding!
3: Sa pera natin, ano ang nauna? Yung paper bills o yung coin or barya?
1: Ano nga po ba?
3: Eh di, barya kasi coin purse.
2: Just kidding!
4: Kiddos, napatawa ba namin kayo?
5: If you have clean and jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
6: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
1: Hi kiddos! Kung kayo ay nakapanginig sa ating usapan kanina about building good habits, i-share nyo sa amin ang inyong good study habits.
0: Kung tayo ay may routine or checklist, type niyan sa comment section ng ating FB page para naman maraming batang ma-inspire.
6: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
0: Alam nyo ba na ang mga successful students ay may routine na sinusunod araw-araw?
1: Yes, kiddos. Sabi ng mga eksperto, kapag may routine, mas natututo ang utak natin na mag-focus.
3: Another trivia, alam nyo ba na ang salitang discipline ay galing sa Latin word na disiplina, na ang ibig sabihin ay instruction o training?
4: Wow! Kaya pala kailangan ng disiplina sa oras at gawain.
5: At kapag may disiplina, mas nagiging mabuting Pilipinong mag-aaral tayo.
7: Amen!
6: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!

0: Jose! Jose! Jose!
1: Oh, Ate Teresa. Ano ba? Naglaro pa ako eh. Matalo ako neto eh.
0: Nako! Matatalo ka talaga kapag hindi ka tumigil sa kakalaro mo ng computer games. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ay, hindi mo ko pinapansin.
1: Eh, kasi nga, sa gitna ako ng paglalaro. Ayan, ayan. Talo na nga ako. Ano ba kailangan mo kasi sa akin?
0: Tawag ka ng tatay. Lagot ka. Nakiti na tatay yung mga scores mo sa seatworks at quizzes. Puro low scores ang nakuha mo.
1: Ako, tinitignan na pala ni tatay ang mga notebooks ko. Lagot na nga ako nito.
2: Oh, Jose. Paano mo ipapaliwanag sa akin ang mga scores mo sa seatwork at quizzes mo? Umpisa pa lang ng school year ay ang bababa na ng mga scores mo. Anong mangyayari sa mga grades mo niyan?
1: Eh, tatay. Kasi po ang dami kasi mga assignments na pinapagawa ng teachers namin sa school. Kaya hindi na ako nakapag-memorize ng lessons namin. Nauubusan po ako ng time sa pagsagot sa mga homeworks at projects namin.
2: Nako, Jose. Huwag mo ngang gawing dahilan ng mga assignments mo. Tinignan ko ang mga assignment notebooks mo. Eh, hindi naman marami ang mga assignments mo sa isang araw. Kayang-kaya mong tapusin ang mga yun ng sandali lang.
1: Kasi po may inuutos din po sa akin si nanay at si ate. Kaya hindi ko po nagagawa mag-review ng mga lessons ko. Kaya mababa po ang scores ko sa seatwork at quizzes.
2: Hindi yun ang tamang dahilan, Jose. Alam na alam mo yon. Kung marunong kang mag-manage ng time mo, hindi ganito ang magiging resulta ng pag-aaral mo.
1: Time management? Hindi po ba sa opisina na lang yan?
2: Anong sa opisina lang? Maging sa pag-aaral ay kailangan din na maayos ang

0: pag-manage ng oras mo? At saka, ano bang ginagawa mo kanina? Ang tagal mo bago ka lumapit dito sa akin, ha?
1: Opo. Tatay, naglilibang lang naman po ako, eh.
0: Naglalaro ka ng computer games, di ba? Ilang oras ka na naglalaro?
1: Mga 2 oras pa lang po.
0: At kung hindi kita pinatawag sa ate mo, hindi lang 2 oras ang gagawin mo?
1: Gusto ko lang po kasi maglibang kahit sandali lang po.
0: Sandali ba yung 2 oras? Alam mo, Jose, hindi naman kita pagbabawalan sa paglaro ng computer games mo. Pero kung iyan ay nakakasira na sa pag-aaral mo, hindi na magandang gawain yan. At ang sabi pa ng ate mo ay nagpupuyat ka sa paglaro ng computer games. Madaling araw ka na raw natutulog.
1: Hindi naman po gabi-gabi.
0: At nangangatwiran ka pa.
1: Nakakainis naman si ate. Mahili magsumbong.
0: Anong sinasabi mo?
1: Wala po.
0: Anong balak mong gawin ngayon dito sa mga grades mo?
1: Mag-aaral na po ako ng mabuti.
0: At anong gagawin mo sa computer games mo?
1: Itigilan ko na po ang paglalaro ng computer games.
0: Warning na ito sa'yo, ha. Kapag nakita ko pa na naglalaro ka na naman ng computer games at pinapabayaan mo ang pag-aaral mo, kukunin ko na ang cellphone mo. Maliwanag ba?
1: Opo, maliwanag po.
2: Mari, bakit nakasimangot ka dyan?
3: Kasi hindi ko natapos ang assignment ko, eh. Natatakot ako na pagalitan ni teacher.
2: Bakit naman hindi mo natapos?
3: Nawili akong maglaro kagabi ng word game sa cellphone ko. Hindi ko na malaya na gabi na pala.
2: Naku, ganyan din ang problema ng kapatid ko. Kaya napagalitan siya kagabi ni tatay.
3: Alam mo, Teresa, kapag naumpisahan ko na ang maglaro, parang ang hirap na ang tumigil.
2: Oo, parang nakaka-addict ang paglalaro sa cellphone. Kaya nga, dapat ay may self-discipline ka.
3: Yun nga ang problema ko, eh. Wala akong self-discipline. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko sa paglalaro.
2: Kaya apektado rin ang grades mo, diba?
3: Oo nga. Kahapon ay tinanong ako ni teacher kung bakit ang baba ng score ko sa quiz natin sa music. Ang sabi ko ay inuna ko yung paggawa ng assignment ko sa math.
2: Pero ang totoo ay naubos ang oras mo sa paglalaro ng word game.
3: Oo, ganun na nga.
2: Dapat inuna mo muna ang pag-aaral kaysa sa paglalaro. At saka ang dali-dali lang naman ng lesson natin sa music tungkol lang sa mga notes, rest, at time value nila. Hindi mo ba yun natatandaan?
3: Nalilito kasi ako, eh.
2: Dapat ka nga talagang nagko-concentrate sa pag-aaral. Kung nahihirapan ka natandaan ang mga simpleng bagay.
3: Ganoon na nga ang gagawin ko. Uunahin ko ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
2: Tama! Kasi ang priority natin bilang mga students ay ang mag-aral. Dapat ay marunong tayong mag-manage ng ating time sa pag-aaral, paglalaro, at paggawa sa mga gawaing bahay.
3: Hindi na nga ako pinagawa ng mami ko sa bahay dahil sa disability ko, eh.
2: Oh, ganoon naman pala, eh. Di dapat ay marami kang oras sa pag-aaral.
3: Oo nga. Mula ngayon ay uunahin ko na ang pag-aaral ko kaysa sa paglalaro.
2: Tama. That's the right thing to do.
1: Ay, gustong-gusto ko na maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pigil ng sarili ko. May mga assignments pa ako. At kailangan ko mag-aral para sa quizzes ko bukas.
4: Oo, Jose. Okay ka lang ba? Bakit nakakunot ang mga noo mo? May problema ka ba?
1: Ako, nanay. Gustong-gusto ko na po talaga maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pong pigilan ng sarili ko.
4: Alam mo, hindi mahirap ang mag-aral kung mahal mo ito.
1: Bakit po? Mahal ko naman po ang pag-aaral ko, ah.
4: Ayun naman pala, eh. Hindi na magiging mahirap sa'yo ang i-give up ang paglalaro ng computer games kaysa sa pag-aaral.
1: Kaso nga po, nanay. Matutukso po ako, eh.
4: Hindi ka matutukso kung mas mahal mo ang pag-aaral. Parang sa relationship lang natin yan kay Lord. Kung mahal natin si Lord Jesus, hindi na tayo mahihirapan na paglabanan ng mga temptations. Hindi natin papansinin ang mga distractions.
1: Ganun po ba?
4: Oo, ganun yon. Naaalala mo ba yung kwento ni Jose sa Bible?
1: Opo, yung kapareho ko po ng pangalan. Yung naging pinuno sa Egypt.
4: Oo, siya nga yun. Dahil mahal niya ang Diyos, hindi niya pinansin ang distractions. Kahit na tinukso siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinansin to. Sa halip ay sinunod niya si God.
1: Kaya nakapasa po siya sa test?
4: Tama, nakapasa siya sa tests at naging successful. Kasi hindi siya nagpadala sa mga distractions o mga temptations. Nakafocus siya sa Diyos kasi nga, mas nagahari sa kanya ang love niya kay God. Kaya kahit na anong masasamang nangyari sa buhay niya, kay God pa rin siya sumunod.
1: Oo nga po, tama. Ganun nga ang gagawin ko. Pairaling ko ang love ko kay Lord Jesus at unahin ko na ang gawin ng tama. Unahin ko po ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
4: Tama, correct ka dyan anak. Kasi kapag mababa pa rin ang grades mo, hindi lang ang tatay mo ang magagalit sa'yo, kundi ako na rin.
1: Nanay naman eh, pati ba naman kayo magagalit sa akin?
4: Hindi naman ako magagalit talaga. Kaya lang, malulungkot ako. Kasi gusto ko na maging successful ka anak.
1: Hayaan po ninyo, Nay. Magkabago na po ako. Hindi ko na po unahin ang paglalaro. Mas pagbabutuin ko na po sa pag-aaral.
4: That's my boy. Kaya nga love na love ka ni Nanay eh.
1: Siyempre po, love ko din po kayo.

0: At ngayon, oras na para sa pinakamasayang pagbati sa buong mundo. It's time for Best Day Ever!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs at sa aking tito at tita na si Tito Ed at si Tita Emma. Happy birthday sa inyong lahat! Sabay-sabay nating kantahan ang ating mga birthday celebrants!

0: God bless you more.
1: Before we close, let us pray. Lord, we are so thankful because you are the God of wisdom. You are also the God who disciplines us and loves us. Maraming salamat, Panginoon, sa reminder sa episode namin ngayon na matuto kaming i-prioritize ang mga bagay and think about the ways that we can honor you with our life, that everything that we are doing in our life is our form of worship. Lord, we pray that we will be good stewards of our time, of our talent, of everything that you have given us. Nawa, Panginoon, makita ito sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, at sa lahat ng mga bagay na in-entrust mo sa amin. May we be find faithful and good stewards of all the blessings that you have given us. Lord, pinapanalangin pa rin namin yung affected ng trahedya recently, yung mga nalindol. Sa Mindanao, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isang pamilya na affected nito. Ang prayer po namin, Lord, patuloy niyo silang i-comfort, and we pray, Lord, that your healing and your provision will be upon them. Tinataas namin patuloy ang aming bansa. Lord, we pray for godly leaders who will lead us. We pray that each one of them will think about the future of this country. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang ating natutunan ngayon. Ang batang marunong mag-manage ng oras ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa bayan bilang isang mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang takeaway ninyo ngayon?
3: Natutunan ko po na hindi masama maglaro, pero dapat nasa tamang oras at lugar. God wants us to be responsible. No more procrastination for me po.
4: At ako naman, lagi kong aalalahanin ang Colossians chapter 3 verse 23. Kahit mahirap ang math assignments, ay gagawin ko ito ng buong puso dahil si Jesus ang pinaglilingkuran ko.
5: Let's start small, kiddos. Gumawa tayo ng routine chart sa bahay at hilingin natin ang tulong ng Holy Spirit para maging consistent tayo.
6: Tama! Kaya sa tanong na laro o aral, anong uunahin ko? Ang sagot natin, unahin ang tamang gawain sa tamang araw at oras, at laging unahin si Lord.
2: Amen!
3: And it's time to say goodbye, kiddos!
5: Pero huwag malungkot, kasi magsasama tayong muli next Saturday!
6: Same time, same channel!
4: Pero bago tayo magpaalam, we want to say thank you to our Okido teammates. Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilajito Pogi, Ati Faithful Fiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
6: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kid.
1: Again, thank you to our program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV, at World Vision. This is Ate Michelle.
5: And I am Angel.
4: Ako po si Rich.
6: Chef is here.
3: This is TJ. Kita-kits tayo muli sa susunod na Sabado sa
2: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
8: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko, ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. at pinahabangan ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
0: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
11: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Hi! Ako si Kuya Jet!
13: Ako naman si Ate Shelo!
14: Ako si Ate Mia!
15: Ako si Ate Jo!
16: Ako si Kuya Dennis!
17: Ako si Ate Dindi!
18: At ako naman si Kuya Harvey!
19: Kami ang inyong mga kaibigan sa makabuting ilaw!
18: Sama-sama tayong kumanta,
20: maglaro,
21: magsaya,
22: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia!
18: Handa na ba kayo? Welcome sa...

0: Ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman si Ate Jo.
3: Ate May naman ang itawag niya sa akin.
1: At Kuya Jed naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin?
2: Halina kayo!
3: Makinig at makikanta!
1: Matuto at makisaya!
0: Welcome!

0: Hello mga kids! Pag-aaralan natin ang mga tatay sa Biblia na nagpakita sa atin ng magagandang aral sa buhay at atin ding pag-aaralan kung paanong pahalagahan, mahalin at igalang sila according pa rin dito sa Bible. At marami tayong pwedeng itawag sa kanila. Minsan ang tawag natin ay Papa, Pa, Daddy, Father, Tatay at marami pang iba. Ako ang tawag ko sa kanya ay Daddy. O ano, handa na ba kayo sa ating kwento? Ito natin ngayon ay tungkol sa tiwalang ipinamalas ni Abraham sa ating Panginoon. Si Abraham at ang kanyang asawang si Sarai ay masayang nagsasama sa buhay. Madalas nilang ginagawa ang mga bagay-bagay ng magkasama, katulad na lang ng pagluluto. At nagpe-pray din sila sa Panginoon ng magkasama at marami pang iba. Ngunit, mayroong isang bagay na wala sa kanilang buhay. Wala silang anak. At ang isa pang problema ay matanda na si Sarah at si Abraham. Para na silang mga lolo at lola, kaya parang imposible na talaga na magkaroon sila ng anak. Kaya't kahit gustong gusto nilang magkaanak, ay parang wala na silang magawa. Isang araw, may nakita si Abraham na tatlong mamang papalapit sa kanilang tirahan. Agad niya itong sinulubong at inulok ng maiinom na tubig at makakain. At inulok din niya ito ng lugar na pwede nilang magpahingahan.
1: Mga kapatid, magandang umaga sa inyo. Nais niyo ba munang magpahinga, makainom ng malamig na tubig at makakain? Ipaghahanda kayo ng aking asawang si Sarah.
0: At buong pagmamahal na naghanda si Sarah ng makakain at maiinom para sa kanilang mga bisita.
1: Pasok po. Ito po ang aming munting tahanan. Sarah, narito ang ating mga bisita. Maaari mo ba silang ipaghanda ng mga pagkain?

0: Ayan na, ating pagkain.
1: Abram, kayo ng inyong asawa ay magkakaroon ng anak na lalaki.
2: Ako, magkakaanak pa. Sa tanda kong ito.
3: Ba't tumawa ang asawa mo, Abram? Taas na sinabi ng kasamaan ko.
1: Mukha mang imposible at hindi ka paniniwalaan na magkakaanak pa kayo dahil sa edad ninyo. Subalit, walang imposible sa Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Pwede niya gawin kahit ano sa buhay natin.
0: At ganun nga ang nangyari sa araw na iyon. Isa, dalawa, tatlo, apat na buwan ang lumipas at marami pa, ngunit wala pa rin naganap na pagkakaroon ng anak sina Sarah at si Abraham. Ngunit sa kabila ng matagal na paghihintay, ay kahit kailanman hindi nagduda at nagdalawang isip sa pangako ng Panginoon si Abraham. Nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon na ibibigay nito ang pangako ng isang anak na lalaki.
4: Panginoon, mukha man pong imposible na kami magkakaanak, lalo na't ako'y isang daang taong gulang na. Ngunit patuloy pa rin po kaming nagtitiwala na inyong tutuparin ang inyong pangako na kami magkakaroon ng anak.
0: Hindi nga nagtagal ay nakaramdam na ng kakaiba si Sarah. Ibinigay na ng Panginoon ang pangako nitong anak na lalaki sa kanilang mag-asawa.
2: Abram! Tinupad na ng Panginoon ang pangako niya sa atin na tayo ay magkakaroon ng anak. Ako ay muntis na!
4: Talaga? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Maraming salamat sa Diyos at tayo patuloy na nagtiwala sa kanyang mga pangako. Talagang walang imposible sa ating Panginoon.
0: At Isaac ang ipinangalan ni Abraham at ni Sarah sa kanilang anak. Inalagaan, minahal at tinuruan si Isaac ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang amang si Abraham, ng tamang pagtitiwala sa Panginoon. Tunay nga mga kids na dapat lang talaga tayong magtiwala sa ating Panginoon at kanyang tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin.
5: Hi mga munting ilaw! Maglalaro tayo ngayon ng baton relay. Yung hawak nyo ngayon dyan ay baton. Ngayon, ganito yung gagawin sa ating game. Yung unang player, tatakbo siya sa kaliwa ni Ate Jo, tsaka ni Kuya Jed. Iikot kayo dito sa kanila, tapos i-a-appear nyo yung next player, then iaabot nyo yung baton. Sunod-sunod hanggang sa dulo. Ang unang makakatapos na team ay mananalo. Ready na ba kayo maglaro ng baton relay?
6: Opo!
5: Team 1, are you ready?
6: Yes!
5: Team 2, are you ready?
6: Yes!
5: Okay, maglalaro na tayo ha. Ready! Get set! Go! Sige! Okay, congratulations! Ang nanalo ay ang Team 1! Pero okay lang yung Team 2 kasi ginawa nyo pa rin yung best nyo. Ang saya ng laro natin mga munting ilaw, no? Okay, pero lalong mas masaya dahil nagkaisa kayo sa inyong team. Nagtulong-tulungan kayo para matapos ninyo ang laro. Pero ang mas mahalaga ay natuto kayong makisama sa inyong mga kalaro para maging mas mabilis at maganda. So, very good sa inyong lahat mga munting ilaw! Congratulations! Yay!

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: Konnichiwa! Aloha! Annyeonghaseyo! Sawadika! Ang ibig sabihin yan sa iba't ibang language ay Hello! Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro na magbibigay sa iyo ng special kwento ngayong araw na ito. Alam mo ba na ang hello ay pwedeng sabihin sa iba't ibang language kagaya nga ng na-mention ko kanina? Ikaw ba? Kayo, mga bata? Marunong ba kayong magsalita ng iba't ibang language? Parinig nga! Alam niyo ba, noong ilang libong daang taon na ang nakalilipas, nakasulat sa Bible sa banal na aklat ng Genesis, iisa lang ang ginagamit na wika ng mga tao. At kapag iisa lang ang wika o iisa lang yung language na ginagamit ng lahat ng tao, ibig sabihin yan, madaling nagkakaintindihan. Kagaya natin, nag-uusap tayo sa iisang language. Sa wikang Filipino, nakakaintindi ka ng wikang Filipino. At kapag iisa ang language, mas madali ang pakikipag-usap, di ba? Isang araw, itong mga mamamayan o yung mga group of people na merong isang language, nagkaisa sila. Sabi nila, humanap tayo ng matitirhang lupain. At nakarating sila sa Sinar. At doon sila nanirahan. Nag-usap-usap sila. Gumawa tayo ng isang lungsod na aabot sa langit. Gumawa tayo ng tower at doon tayo titira. Gagawin natin itong pinakamaganda, pinaka-cool, pinakamahal, pinakamatibay at pinakamataas na aabot hanggang sa langit. Para mas maraming makakita. Kasi ang gusto nila maging sikat at ipakilala sa lahat ng tao ang kanilang gawa ay magaling at hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya nagtulong-tulong sila para itayo ang tower. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas hanggang sa umabot na halos sa langit. At sila ay natuwa. Yay! Tuwa-tuwa sila, natapos ang tower. Kinaya namin tapusin ito gamit lamang ang sarili naming mga kakayahan. Yan ang pagkakaisa nila at tuwang-tuwa sila. Pero, merong hindi masaya. Nang nakita ng Diyos ang kanilang mga ginawa, pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang mga wika. And suddenly, o bigla na lang, nagulat sila. Kapag nagsasalita itong isa, hindi ko maintindihan. At meron akong ibang sinasabi na hindi rin nila maintindihan. Kapag hindi nagkakaintindihan ang bawat isa, anong nangyayari? Nagkawatak-watak ang mga tao na dati ay nagkakaisa. Naging mahirap na sa kanila ang pag-uusap, kaya't sila ay hiwa-hiwalay na ng kanilang mga tahanan. At nagpunta sila sa iba't ibang panig ng mga daigdig. Tandaan niyo, kids, na ang bawat tao ay likha ng Diyos. At ang lahat ng kayang gawin ng iyong mga kamay, tandaan mo na hanggang sa iyong paglaki, wala kang ibang pasasalamatan kundi ang ating Diyos, si Jesus Christ. Dahil siya ang nagbibigay ng kakayahan sa ating mga kamay na gumawa ng mabuti at maganda.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Sit down!
1: Very good! Mamaya, pwedeng-pwede niya na kaming sabayan.
2: O mga munting ilaw, naalala niyo pa ba ang kwento natin ngayong araw?
3: Ang pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon. Ang kanyang paniniwala na tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa atin sa tamang panahon.
4: Na dapat lamang tayong maniwala at patuloy na magdasal sa Diyos kahit gaano man katagal sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin.
2: Kaya tayo naman kids, tignan at tularan natin ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos at maging ng ating mga ama sa tahanan.
0: Salamat po sa magandang turo at halimbawa niyo sa amin. We love you pa!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS, isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air, tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
1: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Kulamang ang pinto at nagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
7: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. May pag-asa pa. Pwede bang sabihin natin yan? Sabay-sabay tayo. Kahit sino ang katabi mo, sabi mo sa kanya, may pag-asa pa. Alam ninyo, walang perpektong pamilya. Pero ang ating Diyos ay tapat at siya ay perpekto. Kaya ang mga marriages at ang mga pamilya na tila wala nang kapag-apag-asa, may pag-asa pa. Kayang iglu, kayang buuin, kayang patatagin ng Panginoon. At yan ang ikukwento ng mag-asawang bisita natin ngayong araw na ito. Almost a decade na magkahiwalay. Pero ngayon, masayang-masayang magkasama, magkatuwang sa buhay, nagkapatawaran. Paano nangyari yon? dahil meron tayong pag-asa sa Diyos. Mayroong pag-asa ang ating marriages at ang ating pamilya. Kilalanin na natin ang mag-asawang Jay at Anna Tangso. Yay! Welcome, welcome sa Masayang Tahanan.
8: Thank you po. Magandang araw po sa mga kapitbahay.
7: Kwentuhan nyo kaming konti tungkol sa inyong pamilya ngayon. How many children? How long have you been together? Ano ang inyong mga pinagkakaabalahan?
9: Yeah. We have 3 children. Mm-hmm. Yung eldest namin is already 23 and already graduated. Mm-hmm. So, yung pangalawa is 19 years old and the eldest is only girl namin siya.
8: Youngest.
9: Mm-hmm. Youngest is the only girl. Uh-uh. 17 years old.
7: 17 yes. years old. Pagkatapos, you have a business, are you working? Ano yung mga pinagkakaabalahan ninyong mag-asawa?
8: Yes po. Bali, si wife ko po is working as finance head po sa JMC na mga trucks po. Then ako po ay may business po na bread.
7: Mm-mm.
8: So ay nagdi-distribute po ako ng mga breads sa mga healthy breads po.
7: Wow. So pwede yan ha sa mga diabetic.
8: Yes,
7: yung tinapay na yan.
8: Makakatulong po yun sa mga, yung mga multigrain, mga no sugar po.
7: Oo. So ito ha, magda-dive in na tayo doon sa interesting part. Dahil nga, naikwento ko sa mga kapitbahay at kaagapay natin, medyo matagal kayong nagkahiwalay. Not because of work, not because one of you was an OFW, pero nagkaroon ng conflict sa pamilya. Gaanong katagal yung separation, Anna?
9: I think it was parang 2009. Hmm. Parang nag-start siya 2009. But, kahit nakatira kami in one house, hmm. hindi kami nagpapansinan.
7: Talaga?
9: Yeah. Sobrang hirap hmm. sa aming dalawa. Kasi as parents, nakikita ng mga anak namin na hindi kami we're not in good terms.
7: Hmm.
9: So mahirap para dun sa mga bata na i-accept din yung ganung situation.
7: So matagal itong parang cold treatment? Para lang kayong strangers under one roof?
8: Yes po.
9: Yes.
8: I guess parang 3 years po kami magkasama sa isang bahay.
7: Oo.
8: Pero hindi po kami nag-uusap.
7: Oo. So, hindi nag-uusap.
8: Yes.
7: Merong mga mag-asawa kaya ng cold treatment pero yung silent treatment hindi naman tumatagal ng 3 taon. Hindi ba? Ano yung dahilan? Bakit hindi kayo nag-uusap? Ano yung nakita ninyong ugat ng conflict ninyo?
8: Number one po, pride.
7: Yeah.
8: Dahil mga bata pa po, may mga trabaho, siguro, kaya medyo tumaas po yung pride.
7: Mm-hmm. Walang gustong magsimulang humingi ng tawad o mag-reach out sa isa't
8: yes,
7: isa.
8: Yes po.
7: Mm-hmm. Yeah. Anna, from your perspective, looking back, bakit yung silent treatment, kung tawagin ng iba ay stonewalling, mm-hmm. bakit yung silent treatment tumagal ng 3 years?
9: Aside from dun sa pride, parang iba yung naging focus namin.
7: Mm.
9: Parang we both have different, parang ako kasi nag-focus ako on my career.
7: Mm.
9: Tapos siya, nag-focus siya on parang his business during that time. And at the same time, syempre focus on someone else.
7: Oh.
9: Di ba? Hindi naman natin yun ma...
7: So, may third party.
9: So parang dun siya nag-start.
7: Pagkatapos, kapag napapansin ninyo na, we are not spending time with each other anymore. Parang pareho tayong busy sa karera natin, trabaho natin, sa ating negosyo. Pagkatapos, napasukan pa nga ng third party, hindi ninyo in-address kaagad itong mga ito.
9: No, kasi parehas kami talaga, mataas yung namin . Yung pride talaga yung nagpairal sa amin. And at the same time, parang ayaw namin na walang bigayan.
7: Mm.
9: There's no walang bigayan sa isa't isa.
7: Mm-mm.
9: And then siya rin, parang siguro iba, hindi pa kami mature during that time.
7: Oo. Kasi did you marry young?
9: Yeah. I'm 22. I got married 22. 24. So 24 siya.
7: 22 at saka 24. Tapos paano yung setup ninyo? Saan kayo nakatira nung mga panahong
8: sa
7: iyon?
8: Sa parents ko po.
7: Ah, yeah. Sa parents. Yes. So hindi bumukod ka agad.
9: Yes. No. Yes.
7: So noong nagkakaroon na ng problema sa marriage ninyo, may intervention ba buhat sa mga pamilya ninyo?
9: Malaking impact yung hindi kayo living separately, living with your yung sarili nyong house. Yes. Malaking impact nun kasi meron ding parang conflict with the rin in-laws. Syempre nakikita nila pag nag-aaway kayo. So yun.
7: Kaya ideally talagang babalik tayo doon sa disenyo ng Panginoon na live and cleave. Kapag nag-asawa na, ang ideal talaga ay bumukod na yung mag-asawa para magsimula noong kanilang masayang tahanan, hindi ba? Pasimula pa lamang po yan. Pero maganda na sa atin pong mga marriages, mag-start tayong mag-reflect. Nagtatagal ba ang conflict dahil walang gustong umamin ng kanilang pagkakamali? Nagtatagal ba ang conflict sa inyong pagsasama dahil sa pride? Pag-usapan natin yan at pag-isipan. And as you do that, eto po at sasamahan tayo ng ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula sa Negros, para naman magbigay sa atin ng mga tips on parenting. Paano nga ba natin papalakihin ang ating mga anak in a secure and safe environment sa ating mga tahanan?
10: Let's talk about the digital elephant in the room, the tablet. Alam niyo itsura ng anak niyo kapag kinuha niyo ang screen? That glazed look in their eyes turn into an instant rage. It's like you're pulling them out of a deep trance and suddenly you're the villain. This isn't just a bad attitude. It's a neurological hijack. The contrarian truth is this. Screens are the easy button for parenting, but they are the hard button for your child's development. If you use the iPad to get peace and quiet, we are just borrowing peace from the future with high interest rates. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 tells us to look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time. Our children's time is a limited resource. If the time is a limited resource, if the algorithm is racing,

0: to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. I'm your Bibong Inay. Put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next war.
1: Maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, ang ating mompreneur, Bibang Nanay. Alam ninyo, kapag ang mag-asawa ay nagkakaroon ng conflict, kahit pa hindi nagsasalita ang ating mga anak, damang-dama nila yon. Kagaya nga ng sinabi ninyo, di ba? Mag-asawang Anna at Jay ang ating pong kasama ngayon. Isang patotoo na kaya ng Panginoon na buuin muli ang mga tahanang nasira, ang mga pagsasama na winasak ng pride, winasak ng infidelity, kayang-kaya ng Diyos na ito ay buuin at baguhing muli. Ayan, balikan natin, Anna and Jay. Yung 3 years, so hindi kayo nag-uusap. Papaanong humantong sa totoong pagkakahiwalayan na?
2: Yung grateful naman po ako sa parents ko na mas sila yung iningatan versus sa akin. So ako po yung pinalis ng bahay. And then doon na po nag-start yung sa sobrang nagkaroon na po kami ng kasuhan.
3: Oh.
2: Nag-file na po kami na pinile po niya ako ng ng vow C. So violence against women.
1: May physical ba
2: na pananakit? Sa financial support po yung
1: financial support.
2: And then doon na po nag-start yung akala namin noon is talagang ang isip namin sa isip is parang mortal enemy talaga kami.
1: Talaga.
2: Ayaw po namin marinig yung kahit pangalan lang, ayaw po namin talaga.
1: Galit na galit kayo sa isa't isa.
2: Opo. Ganun po.
1: Sino ang mas galit kanino?
2: Both?
4: Pero walang basta ayaw namin makita yung isa't isa. Ayaw namin marinig yung isa't isa. Sobra yung galit talaga sa heart.
1: Ito, curious ako ha. Kadalasan, kapag halimbawa anak, no, yung anak ang kakampihan. Pero sa kaso ninyo, ang kinampihan ay yung manugang.
2: Yes, ma'am.
1: Ano yung naramdaman mo? Ayaw ka nang kasama ng asawa mo, pati mga magulang mo, parang itinakwil ka.
2: Oh, parang lalo pa po akong nag-rebel noon during that time.
1: Mm-mm.
2: But I guess may purpose siguro si Lord kung bakit ako ginanon. Sobrang broken talaga.
1: Oo.
2: Then, ayun po, during that time na nag-file siya ng case, so kailangan ko sumagot. And then doon po na late ako ng sagot sa RTC, and then so nagkaroon na pala ako ng subpoena. So yun, kaya nadampot ako. And then nakulong ako.
1: So nakulong ka?
2: Opo, nakulong po ako.
1: Mas lalo kang nagalit kay Anna.
2: And ganun po talaga. Ang isip ko kasi lahat kalaban mo na lahat kasi pati yung mga parents ko, akala ko lahat. So galit ka talaga sa mundo ng mga
1: panahon.
2: So meron
1: pala talagang nakukulong sa Vowsy ngayon, Kasi yung iba parang natatakasan yung ganyang responsibility. Kamusta yung naging karanasan mo sa loob ng kulungan? How long were you detained?
2: Parang 2 weeks po. Pero doon ko po na-realize na sa isang iglap kaya pong kunin lahat ni Lord. Kung meron akong

0: trabaho noon, may natitirahan ka, mayroon kang mga gamit or ano. Doon po talaga totally wala.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinaka-importante lang po sa akin noon, nakakulong ako, is yung Tupperware ng 3-in-1. Dahil doon na po kakain, doon ako iinom, yun na rin po magiging unan ko sa gabi. Kasi pag di ko po inunan yon, nanakawin po ng ibang preso, wala akong kakainan kinabukasan.
1: Ito yung lalagyan ng ice cream?
0: Opo. Kaya sa isang iglap po, wala lahat, yun lang tira.
1: Oh.
0: So, kaya alam ko po yung pakiramdam talaga ng totaling walang-wala.
1: Mm.
0: Then naalala ko nga po nung, edi, so pag nakakulong kayo, papakantahin kayo ng ano eh, ng warden eh.
1: Uh-oh.
0: Yung jail guard, sabihin doon. O kanta kayo, kanta, lahat papakantahin. Ang lagi kong kinakanta doon is yung Outside the Rain Begins and It May Never End.
1: Mm.
0: Pag narinig ko ngayon, oh nga no, iba na po yung meaning pagka ngayon na pagka nasa labas ka at marami kang, andun yung pride mo, alam mo pagka nagkaroon ka ng ano, parang lahat ng problema, akala mo kaya mong solusyonan lahat, pero hindi pala. And then doon na doon po may dumating po na nag-ano sa amin tungkol kay Lord, may nag-aral din ng Bible. Doon po ako nagkaroon ng interest.
1: So sa loob ng kulungan.
0: Yes po.
1: Doon ka na exposed sa salita ng Panginoon.
0: Yan po yung medyo malalim po.
1: Oo.
0: And then doon ko po nung nakapag-bail po ako.
1: May piyansa.
0: Apo, nakapag-piyansa po ako. And then, doon na po kami, nagkaroon po kami ng hearing.
1: Mm.
0: Then sa hearing po, yung family friend po kasi namin yung lawyer.
1: Mm-mm.
0: So may purpose pala siya.
1: Mm.
0: Hindi kagad niya ginawa yung purpose na siguro, utos ni Lord yun eh.
1: Oo.
0: Siguro mga tatlo-apat na hearing po kami, saka siya nagsabi na mag-usap kayo.
1: Saglit, yung inyong kaibigan na lawyer, sino ang inabogado? Kasi siya dalawa pa. Kayong magkaaway eh, di ba?
2: Yes, kasi yung lawyer po na nag-handle nung case namin, actually ano siya, mother nung friend ko.
1: Mm.
2: So siya yung nilapitan ko.
1: Mm-mm.
2: Para at least mas kilala niya kaming parehas. Kasi since high school, college, alam niya na yung story namin.
1: Oo.
2: So siya yung nag-handle. Tapos ang maganda nga doon, praise God, kasi iba pala yung purpose niya. Hindi yung para
1: paghiwalayin
2: kasi,
1: kayo.
2: Oo, kasi sabi ko nga during that time, sabi ko, ang motivation ko to work is to parang earn for the annulment. Kasi nag-open up na ako about the annulment sa kanya.
1: So gusto mo na talagang gawing official yung yes. Paghihiwalay ninyong dalawa.
2: Yes. Mm-mm. Yun po yung ano ko. Yun yung purpose ko.
1: Mm-mm.
2: Tapos ang purpose pala niya is parang ayusin pala kami.
1: Wow.
2: Yun. So nag-usap kami. And then sabi niya mag-usap kayo about the kids. Ganyan. So hanggang sa naging everyday na.
1: Mm-hmm.
2: Yung parang, oh, kamusta ka, ganyan, kamusta yung mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Yes, until hanggang everyday, nagsasabi na ako sa in-laws ko na parang nakakamusta na siya, kinakamusta na yung mga kids. Sabi niya, oh, kailangan papuntahin mo siya dito, manligaw siya ulit ha, kung manliligaw siya. So sila pa yung ganoon.
1: Parents niya,
2: yes.
1: Parents niya yun.
2: Oo.
1: Wow naman. So importante rin ang role ng mga magulang talaga, no? Kasi yung iba, ang mangyayari, magkakampi-kampihan eh.
2: Yeah.
1: Pero you have a family friend na pwede sana niyang pagkakitaan yung kaso ninyo. Pero ang inuna niya, gusto niyang magkabalikan kayo. Mm-hmm. You have your in-laws na yun pa ang nagsabi, dapat ligawan ka uli ng anak ko.
2: Mm-hmm.
1: Curious ako, paano ang mga bata? Kasi syempre, naglalakihan niya. Nakita na si mama at papa hindi nag-uusap, nagkahiwalay. Alam ba nila na nakulong si papa?
2: No, kahit ako hindi ko alam eh.
1: Mm.
2: Recently ko lang nalaman na talagang totoo pala. Nakulong siya, hindi ko talaga, wala akong idea.
1: Hindi
2: kasi
1: mo alam.
2: Hindi rin naman ako na-inform na ganun yung mangyayari.
1: Oo, yeah. Oo. Pero yun pala ang ginamit ng Panginoon, no? Para kunin talaga ang kanyang atensyon, di ba? Mm. So paano na yung restoration? Nang ligaw ka ba ulit kay Ana?
0: Opo. Yung pong nangyari is yung inis, naging miss. Pagka-miss.
1: Oh.
0: Yung dati pong inis na inis ako, pagka ano, parang nami-miss ko na siya.
1: Mm.
0: Nami-miss ko na yung mga bata.
1: Mm-mm.
0: Then nung nag-usap po kami, unang-una pong pinag-agrihan namin kung if we were going to get back together,
1: mm-mm,
0: bumukod tayo.
1: Mm.
0: So yun pong ginawa namin.
1: Ano ang nangyari dun sa third party?
0: Si Lord na rin po ang gumawa ng way. Natanggap na rin po niya na maayos naman po kasi mga pastors po yung mga kapatid niya.
1: Oh.
0: So
1: galing din sa Christian family pala ito. Uh-huh. And how did that affect your view of Christians?
2: During that time, kaya nung ini-invite niya na ako sa church,
1: mm-hmm.
2: hindi pa ganun kaano yung heart ko eh, mm-hmm. na bumalik.
1: Oo.
2: Kasi alam ko may mga hindi ako magandang ano sa Christians.
1: Hindi maganda yung naging experience mo.
2: Yes, kasi parang yun yung pumasok sa isip ko na parang lahat yata ng Christians parang may mga ginagawang mali.
1: Mm.
2: I mean, alam nilang mali yung ginagawa nila, pero kasi marami akong kilalang ganun na ano, may mga ginagawang mali na Christian sila. So sabi ko, bakit ako magki-Christian? Bakit ako mag-church kung nakikita ko naman na ganun sila?
1: Mm-hmm.
2: So yun yung naging ano, parang tumatak sa utak ko. Kaya ayoko mag-church noon. Ayoko sumama sa kanya na mag-convert to Christian.
1: So, ano yung naging turning point? Nakita mo ba yung pagbabago kay Jay?
2: Yes.
1: Hmm.
2: Oo. Nung sabi ko, inano ko lang siya noon, parang, sabi ko, sige, pagbigyan ko na.
1: Oo.
2: Oo. Parang in-invite niya ako sa cell group kasi may cell group sila with, ano, yung cell leader po niya is may cell group din po yung wife.
1: Oo.
2: Kay Ate Christy. So, in-invite niya ako. So, yun. After nun, nagtuloy-tuloy na.
1: Mm.
2: Kasi parang dun ko nakita na yung changes, parehas kayo eh. Hindi lang siya eh. Pati ako parang dun ko lalong mas nakilala si Lord.
1: Mm.
2: Dun ko mas naintindihan kung ano yung purpose mo as ano.
1: Mm-mm.
2: Yun. Mas naging ano kami, sabay kami nag-grow in faith. Yun.
1: Ang galing ano, talagang nagkaroon ng genuine conversion. Okay. Hindi lang sa pagsasalita, hindi lang doon sa alika, mag-church tayo, mm-hmm. pero nakita mo yung transformation sa iyong asawa. Ano yung mga pinapag-pray mo? Kasi nauna ka, no? Nauna yung conversion experience mo. You had an encounter with God doon sa loob ng kulungan. And then what did you pray for? Para kay Ana at para sa pamilya ninyo?
0: Unang-una po, Tima Lois, yung forgiveness po.
1: Hmm.
0: Kasi yung repentance, sa akin po dapat ako magre-repent sa kanya eh.
1: Uh-oh.
0: So dapat ma-forgive niya ako. So paano dapat kong gawin? So dapat makita niya yung totoong pagbabago.
1: Mm-mm.
0: So pero slowly but surely, slowly lang po yun. Pero sana, hopefully, surely na makuha ko siya.
1: Oo.
0: Pero hindi po, ano eh, nung start po kami nagsama ulit, hindi po talagang masaya na kaagad lahat ng ano eh. Meron pa po kaming, kumbaga, may mga pruning process po yung...
1: Totoo.
0: Po, may mga pruning process po kami. So dumating po yung point ng 2015 po kami nagsama, 2018 po, nagkaroon ako ng major na accident.
1: Mm.
0: So... nagkaroon po ng yung sasakyan ko po may bumanggang motor.
1: Mm-mm.
0: Then na matay po yung rider.
1: Mm.
0: So ang tagal-tagal ko pong dala yung ano na yun, yung
1: trauma.
0: Opo, pati yung parang feeling ko po may curse.
1: Oh.
0: Sa ang bigat sa negosyo kasi may nawala pong buhay eh.
1: Mm.
0: Then doon lang po nung nag-encounter ako sa church.
1: Mm-mm.
0: Sa JCCM.
1: Mm-mm.
0: Doon ko lang na-realize na matagal na pala akong forgiven ni Lord. Sa isip ko lang pala, ako nag-iisip ng daladalo ko yun.
1: Mm-mm.
0: Pero dapat pala, nakamove on na ako kasi matagal na pala akong pinatawad ng Panginoon.
1: Mm-mm. So that guilt, no? That feeling of guilt, daladala mo. And it affected your relationship with God. It affected even your relationship with your spouse and your family. Paano mo sinuportahan si Jay nung nangyari tong aksidente na ito?
2: Nung nalaman ko nga yun, actually, parang ang bilis ko nakarating doon. Kasi sobrang natakot ako. Una, natakot talaga ako.
1: Mm-mm.
2: Pero alam ko yung nangyari sa kanya. Kasi nung time na yun, ayaw niya na mag-drive.
1: Mm.
2: Natatakot na siya.
0: Trauma.
2: Nagkaroon siya ng trauma. So ako yung palagi niyang kasama. So ako yung palagi nagda-drive para sa kanya. Mm-hmm. So yun, pinag-pray ko lang na maalis sa kanya yung ano, mm-hmm. yung guilt na yun.
1: Mm-hmm.
2: And praise God, ano naman, naging okay naman siya.
1: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Talagang kala natin, ano, kapag nagkaroon na ng transformation, smooth sailing na ang buhay, mm-hmm. pero hindi eh.
2: Yes.
1: Talagang we will go through hills, valleys, no, dark spaces in our lives. Pero sa bawat madilim na yugto ng buhay natin, nakikita natin yung liwanag at pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Pag-usapan natin, kasi kapag halimbawa merong infidelity sa marriage, ano, isa sa mga unang nasisira, trust.
2: Yes.
1: At napakahirap ma-regain noon. Paano mo sinuyo uli si Anna?
0: Ano lang po, Timaloy, sa papakita mo lang na everyday nandiyan ka sa kanya,
1: mm.
0: pero ang pinaka number one na para naging sandiga namin si Lord lang talaga.
1: Mm.
0: Sa church po, natutunan namin na mag-pray kada morning.
1: Mm.
0: Dati po, nung nag-start kami, pray sa gabi.
1: Mm.
0: Tapos naging, sabi ko, dapat inuuna si Lord ah.
1: Uh-huh.
0: So umaga. So umaga ako nagpe-pray.
1: Uh-huh.
0: Eh sabi ko, bakit ako lang nagpe-pray? Sabi ko, bakit yung mga pastors namin, is family sila pa nagpe-pray? Di, in-encourage ko na siya.
1: Uh-huh.
0: Ngayon, pagka sumakay po kami ng sasakyan, mm. kada morning, mm. kasi mga bata po, marunong na sila mag-pray. So, pinapractice po namin sila na, oh, ikaw assign ngayon, mag-pray ka. Ikaw ang assign mag-pray. Wala po talagang makakapag, ano yan, kundi si Lord lang po talaga.
1: Oo.
0: Wala pong iba.
1: Napakaganda, ano. Ngayon, challenging din for the spouse na nakaranas ng betrayal ng trust na muling magtiwala ulit. Di ba? Makakapagpatawad tayo, pero minsan, ano, yung pagiging suspicious, hindi ka agad-agad nawawala yun eh. So, ano naman yung winwork out ng Panginoon sa puso mo at saka sa isip mo, Anna, para muling magtiwala kay Jay?
2: Actually, yun, maganda kasing napunta kami sa church.
1: Mm-mm.
2: Kasi mas naging open-minded kami din. Mas madali kami, kasi mas madali kaming nakapagpatawad. Actually, ako kasi, parang yun yung pinakamahirap yung forgiveness.
1: Yes.
2: Eh. Yung genuine forgiveness, ang hirap ibigay dun sa taong, especially na
1: nakasakit
2: talagang,
1: sa'yo.
2: Yes, mahal mo, tapos siya pa yung sumira nung ano mo.
1: Uh-oh.
2: Pero, by the grace of God, siya talaga yung nagbago. Parang inasnap, binago niya yung heart ko. Talagang nakita ko na sa kanya yung mga magaganda. Unlike before, na parang naisip mo yung
1: lahat ito yung ng ginawa kulang, niya. Lahat
2: yes,
1: ng pangit na ginawa.
2: So ngayon nakikita ko yung mga efforts niya. Na-appreciate ko yung mga ginagawa niya. So even na kahit na nangyari sa amin yun, parang may purpose pa na si Lord sa lahat. Yun.
1: Talagang ang Diyos ang nagbabago ng puso, ano?
2: Yeah.
1: Kasi minsan nakaka-frustrate din yung lahat na ng effort ginawa mo pero parang hindi tumatalab doon sa taong nasaktan natin. Napatawad na tayo pero parang paulit-ulit na merong duda, merong suspicion, yes. Hindi ba? But really, the work of changing hearts is the Lord's business. At talagang totoo yung love triangle,
2: yes.
1: Di ba?
2: Yes.
1: Na si God yung nandun sa tuktok. Habang lumalapit yung mag-asawa sa Panginoon, mas lalo rin tayong lumalapit sa isa't isa.
2: Mm-hmm.
1: So how long has it been simula nang kayo ay magsama muli?
0: 11 years na po.
1: 11 years na. Paano nyo i-describe yung 11 years na yon?
0: Ah, grabe. Amazing po talaga.
1: Oh, yes.
0: Kasi, wala, parang everyday po, parang sarap pong mag-ano eh. Parang, masarap na kay Lord kayo. Iba-iba po talaga yung araw-araw eh. May mga struggle po kami financially. Pero hindi katulad dati na iisipin ka, gagawa ka kagad ng paraan. Pero ngayon, lalapit ka muna kay Lord. Magugulat ka. Bah, totoo nga talaga si Lord. Parang, oh, tapos magkukwento ko na sa kanya. Alam mo, ganito ginawa ni ano, si Lord. Si Lord na magsosolve niyan, ganyan. So ngayon po, parang nagpupuri kami dalawa. Nagsabay kami nag-glorify ngayon kay Lord.
2: Meron nga akong story. Parang before kasi nung hindi kami magkasama, nagpe-pray ako na sabi ko, sana ano, parang kahit one weekend na magkaroon kami ng time together as a family. Kasi yung mga anak ko, para ma-experience nila na kasama siya.
1: Hinahanap na
2: yes.
1: ba siya?
2: Yes. Oo. Parang nagtatanong siya. So, sabi namin, oh, ma, one weekend, sana mayroon, andyan siya. So, lagi kong pinagpipray na, Lord, give me kahit one day, kahit Sunday or Saturday, basta makasama siya. So, yun. Tapos ngayon, nagulat ako, sabi ko, ang galing talaga ni Lord. Kasi yung prayer mo, hindi yung best talaga yung ibibigay niya sa'yo. Kasi ngayon, we are together every day as a family. So, hindi lang na one weekend yung binigay ni Lord, but every day as a family.
1: Talagang kapag ang desire ng puso natin naka-align dun sa kalooban ng Panginoon, higit pa dun sa kaya nating isipin at hingin ang pwedeng ibigay at ipagkaloob ni God sa atin, hindi ba? Ano yung mga ginawa mo, Jay? Kasi matagal ka rin nahiwalay sa mga anak ninyo, di ba? Wala silang father, tapos nakita nila, nagkaroon ng conflict between papa and mama. Paano ka naman bumawi sa iyong mga anak?
0: May story pa po ako dyan. Naalala niyo po, hindi kami nag-uusap. So doon ko na-realize na spirit pala yun. Kasi pati po yung nung nagsasama na po kami, na-adapt nung eldest ko tsaka nung second. Ang tagal din lang din nag-uusap.
1: Sa inyo o sa kanilang dalawa?
0: Silang dalawa. Nagkaroon sila ng conflict. Mga bata pa. So yung pinag-pray po namin. So doon ko na-realize na meron talagang may gawa ng kalaban na palagang para sirain ng pamilya. Opo. So then prayer po. Then doon po nung lagi namin pinapangaralan yung mga bata na magwa pa kami ng video na mag-shake hands na kayo. Magsi-shake hands sila sa harap namin pero hindi ulit mag-uusap. Nung dinala po namin sa church, doon po sila nag-grow. Doon siguro po, forgiveness na rin po ang natutunan nila doon sa sa church po. Then basta't nakikita siguro nila yung role model nila, yung father. Yun pong malaking factor po talaga yan.
1: Totoo yung sinabi mo. Ang laki talaga ng influence ng tatay. Oh, of course, hindi matatawaran ang role ng mga nanay sa loob ng tahanan. Tayo yung mga nurturing figure sa buhay ng mga anak natin. Pero sa Bible, talagang yung tatay ang binigyan ng role no para i-shepherd yung kanyang buong pamilya. Napakalaki ng influence ng tatay when it comes to the identity of the child, security of the child. So, nung makita ng mga anak mo, eto na si Papa, humihingi na ng tawad, sinusuyo na uli ang nanay namin. Talagang breakthrough. At saka yung sinabi mo, no, there is really a spirit that wants to steal, kill, and destroy the beautiful design of God for the family. Pero ang Panginoong Jesus ang siyang pumunta para naman buuin ang ating pamilya, ang ating marriages, so that we can enjoy life and enjoy it abundantly. Ang dami ko pang gustong itanong sa inyo, pero sige, magpahinga muna kayong dalawa dahil ang atin pong mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, tuturuan naman tayo ng isang song na pwede nating gamitin sa ating mga family devotion at sa ating family altar. Palagi po nating tatandaan, our first ministry is our family. Ang sabi nga ang mga pamilya natin, parang maliliit na simbahan yan. And so inside our homes, let's do worship together, read the Word of God together, pray together, para higit na lumapit ang ating mga pamilya sa Diyos. Eto na po ang ating usapang worship.

0: Maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, ang atin pong mga kaagapay sa usapang worship dito sa Masayang Tahanan. Ako muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, at meron po kaming panawagan para sa inyo. Alam niyo po, napakaraming mga bills na nais na isulong ngayon sa atin pong kongreso na hindi nakabubuti para sa ating mga pamilya. Sa halip na patatagin, maging masaya ang ating mga pamilya, parang nagiging daan sa pagkakawatak-watak ng relationship ng mag-asawa, relationship ng mga magulang sa kanilang mga anak. What we want is a strong family, strong Filipino families for a stronger Philippines. Kaya nga po, ang panawagan ng National Coalition for the Family and the Constitution, eto po, makikita ninyo ang ating poster. Diyan sa QR code na yan, meron po kaming pamanhik sa inyo. At ito ay ang pagsulong ng Filipino Family Mainstreaming Law. Ang batas na ito ang siyang tutulong sa atin pong mga legislators para talagang ingatan at palakasin, patatagin ang pamilyang Pilipino. Ang amin pong request, kayo po ay sumali sa ating petition, sa ating signature campaign para maisulong natin ang Family Mainstreaming Law. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol dito, pwede kayong makipag-ugnayan sa National Coalition for the Family and the Constitution. But for now, pwede nyo pong iscan ang QR code para higit na malaman kung ano ang Family Mainstreaming Law. At pwede nyo rin pong i-click at iscan ang QR code kung kayo ay handa na pumirma sa petisyon na ito. Mga nanay, mga tatay, may boses tayo at gamitin ang boses na iyan para po higit na mapatatag at higit nating mapalakas ang atin pong mga pamilya. Isulong po natin itong Family Mainstreaming Law. At ang ating mga panauhin ngayon, sila ay talaga namang testimony, patotoo na ang Diyos kayang magbuo at magpatatag muli ng kanilang pamilya. Minsang nagkahiwalay, almost a decade of separation, ngunit pinagtagpo, pinagbalik uli ng Panginoon. Totoong-totoo ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Kasama natin sina Jay at Anna. Ano yung mga pagbabagong nakita mo kay Jay noong siya ay talagang nakakilala na sa Panginoon at kayong pamilya ay nililid na niya closer to God?
1: Mas naging ano kami, prayerful. We pray together. Hindi lang ano, as a family. So, inano din namin yung mga anak namin to be active sa church. Yun po. So, more on parang yung love, respect, understanding, mas naging stronger siya.
0: Oo. Talagang ang susi, ano, ang pundasyon natin, although ang tawag sa mga tatay ay haligi ng tahanan, pero ang pundasyon talaga ay si Kristo. Si Jay naman, ano yung nagbago sa pananaw mo sa role ng isang tatay at ng isang asawang lalaki?
2: Ang pinakamalaking changes po is, hindi ko pala kayang ako lang. So, dapat pala kasama ko siya. And then, talaga, yung triangle po talaga. Nasa center si God. Paggawa ka ng gawa ng sarili mong paraan, medyo ano, pero sooner or later, babagsak din eh.
0: Right.
2: Pero pagka ang foundation nyo si Lord, magugulat ka na lang, hindi ka gumagawa, si Lord ang gumagawa. O gulat ka na lang po talaga. So ngayon may mga experiences po kami sa family namin na talagang alam namin si Lord ang kumikilos po. May share po pala ako na ano, sa prayer, yung sabi ni wife ko. Lagi ko ito sinasabi sa church po eh. So, lalo na sa mga mag-asawa. Pag morning, so bago umalis ang bawat isa, sabi nila, nagpe-pray sila. Sabi ko, ang share ko sa kanila, pa nag-pray kayo, magkaakap kayo.
0: Wow!
2: Mas iba yung feeling po talaga.
0: Oo.
2: Kesa yung nag-holding hands lang kayo.
0: Eh, paano pag magkagalit, baka sakalin?
2: Bawal kay Lord po yung ano.
0: Pero totoo yan. yan, ha? Yung intimacy, yung yakap, yung body-to-body talaga na contact, napakalaki ng nagagawa for the husband and the wife yun to really be close to each other. So kapag nagpe-pray kayo, magkayakap kayong dalawa.
2: Every morning. We do that.
0: Ang ganda naman yan. Ano ang effect sa iyo noon kapag niyayakap ka ni Jay at
1: siyempre kinikilig.
2: Mas intimate po talaga yung prayer. Intimate.
0: Mas napapahaba ba yung prayer? Magawa nga yan. O mga kapitbahay, mga kaagapay, gawin nyo nga at ikwento ninyo sa amin ang epekto sa inyong marriage, ang epekto sa inyong pamilya. So aside from praying for each other na magkayakap, bilang isang pamilya, inyo ring nagiging daily exercise yung pananalangin ng sama-sama. Nakakatuwa naman. The family that prays together stays together. Eh, samahan pa kaya ng praying with hugging each other, hindi ba? Pagdating doon sa pag-resolve ninyo ng conflict, dati, nauwi sa hiwalayan kasi tinitiis ninyo ang isa't isa, tatlong taon na hindi nag-uusap. Sa ngayon, papaano ninyo nire-resolve ang conflict ninyo? Dahil hindi naman nawawala yan, di ba?
2: Ako po, may payo po sa akin ang cell leader ko. Ang sabi niya, huwag niyong tutulugan yung away ninyo. Kailangan bago kayo matulog, na-resolve na ninyo po yun. Ganun lang pong gagawin namin. Tapos pag medyo may conflict po, may nararamdamang konting inis, pagdating po sa gabi, aakapin lang po. Tapos magpe-pray. Maya-maya, wala na.
0: Talagang ang ano nyo, gamot nyo, yakap sulat.
2: Yun po kasi yung matagal namin hindi nagawa sa isa't isa. Yes.
0: Oo. Totoo nga yun, ano? What was your life when you were separated? Kasi I'm sure kapag magkahiwalay ang mag-asawa, ang daming mga temptations din yan. Hindi ba? So ano yung buhay ninyo? How did you keep yourself busy?
1: Ako kasi, during that time, I'm a banker. So parang nag-focus ako more on my career and my children.
0: May mga nanligaw ba? Ang ganda-ganda. Actually, Mukhang artista, di ba?
1: Meron. Meron. Pero hindi naman dumating sa point na, kasi I was focused on my career talaga.
0: Oo.
1: Kasi yun yung naging ano ko eh. Nawala din si Lord during that time eh. Yun din yung naging ano ko. Kaya very thankful ako and praise God, kasi siya rin yung nagbalik sa akin sa church eh. Siya rin yung nag-ano sa akin. Kasi nung time na yun, parang ang daming temptation. Siyempre, yung mga kasama mo after office. Yes. Alam mo na, pag nag-work ka. So, yun.
0: Iningatan ka ng Panginoon.
1: Yes. Oo. So, nung dumating siya, totally. Transformation.
0: Eh si Jay naman, kamusta yung buhay mo nung hiwalay kayo ni Anna? Bukod sa, ayun nga, meron kang dalawang linggong bakasyon sa kulungan.
2: Dati po is working po ako sa motels. So yun po yung ano, yung aking work dati. So for almost 10 years. So nag-start doon po ako umiikot yung aking ano. So alam niyo pong medyo maraming illicit doon. Maraming mga hindi magaganda po talaga. So yun po ang buhay ko dati.
0: So, pero ang lahat ng yan tinuldukan ng Panginoon, binago ng Panginoon at yung tila mala imposible. Eto, kitang-kita natin muli ng pinagtagpo at pinanumbalik ng Diyos. You first experience reconciliation with the Lord.
2: Yes.
0: Pagkatapos, you got reconciled with each other. Paano ninyo inaalagaan ang marriage ninyo ngayon? Kasi isa sa kalaban ano, ng matatag at masayang tahanan ay complacency. Yung isipin natin, di na, pagtagumpayan na namin yan, hindi na yan mauulit, hindi ba? Pero minsan dyan pumapasok at sumusundot ang kaaway. So, how do you take care of your marriage and your covenant with each other?
2: Minsan po, nagdi-dinner kami. Kahit na po sa karinderya lang. Basta enjoy kami. Basta may magandang, may napanood akong ganitong ano, katra, puntahan natin. So, pwedeng fancy restaurant po. So, kahit karinderya, pinupuntahan po namin yan. So, may time kami for each other na separate sa mga children, nakasama yung mga bata.
0: Ang ganda niyan. Yes. Meron kayong exclusive time with each other, hindi kasama ang mga bata. Kasi yung iba, ang nagiging priority na yung mga bata, no? Tapos nane-neglect yung inyong alone time with each other. Ano pa yung ginagawa ninyo, Anna?
1: Yun, more on ano kami, spending time together talaga, quality time.
0: Yun ang inyong love language, pareho.
1: Yes.
0: Mabuti.
2: May time po, Ate Maloy, na kunwari siya nasa work po. So, syempre mataas ang gasolina. So, magdadala siya ng, hahatid ko siya sa umaga, magko-commute ako LRT pa uwi. Iwan ang sakyan doon. Kasi pag nag-gasolina pa uwi, tapos susunduin ko ulit mamaya.
0: Doble gastos.
2: Pag susunduin ko po ulit siya, pag out niya ng work, mag-LRT ulit ako. Sabay na kami uwi.
0: Ang galing naman yan. Nakatipid na, na-strengthen pa yung time together as husband and wife.
2: So, akala ko po, wala lang yun pala. Na-appreciate
0: pala.
2: Doon time po nung ano natin, doon niya sinabi sa akin, na-appreciate ko yun.
0: Kasi po, nagkasama-sama kami sa isang couples retreat kung saan kami ni Attorney Hanhan yung nagsalita. Doon nila, doon sila nagsabihan kung ano yung na-appreciate nila sa isa't isa. So, yung appreciating each other, ayan, ginagawa nyo na ba yan regularly? Ano yung mga na-appreciate mo sa asawa mo bukod sa hinahatid sundo ka?
1: Ayan, pag morning, siguro siya yung alarm clock. Siya talaga yung alarm clock. Lalo na pag may pasok yung mga kids. Siya talaga yung gigising sa amin every morning. Yun. So, marami. Yung pagsundo. Then, siguro yung pag-prepare sometimes. Like yung sa, yung mga, i-remind niya yung kailangan mo inumin. Like that.
0: So, alarm clock na, taga-reminder pa. Nakakatuwa naman. SJ, anong na-appreciate mo kay Anna?
2: Timala yung malaking bagay po yung kahit pagod siya sa gabi, pag kumain kami ng dinner sa bahay, nagpapahanda pa rin ako. Gusto, kain na tayo. Siya pa rin ang kukuha ng, siya pa rin ang kukuha ng pagkain, ng, ano, ng kanin ko, ng, yung simple things lang na ganun. Prepare ng ulam namin. Ganun po, na sobrang appreciate ko po talaga yun.
0: Samantalang career pagod woman, po siya, pagod sa trabaho, pero pag uwi sa tahanan, may energy pa rin to serve the husband and to serve the family. Ano ang prayer ninyo para sa isa't isa?
2: Wisdom po, unang-una. Guidance ng Holy Spirit. And then yung gawa po ng kalaban talaga is na ma-overcome po namin.
0: Your prayer for your husband. Paano mo siya pinapanalangin araw-araw?
1: Siguro yung strength and guidance from the Lord. Tapos bigyan siya ng wisdom sa lahat ng magiging decisions niya. Sa mga gagawin namin. Actually, every day yun yung prayer namin. Yung si Lord ang gagawa ng mga decisions, kung ano man yung ipapagawa niya sa amin every day.
0: Ang nakita ko sa inyong mag-asawa, talagang yung heart of surrender, no? Yeah. Una, you surrendered your pride to the Lord. And then you surrendered your heart and your life and your family to the Lord. Meron tayong mga kapitbahay dito na hirap pang mag-let go doon sa pain. Nasaktan eh. Hirap pang magpatawad, mag-release ng forgiveness. Hirap pang magtiwala muli. Ano ang message ninyo para sa kanila? Unahin muna natin ang wife.
1: Sige. Ako siguro, always put God first at the center of your relationship. Kasi when God is the foundation of your relationship, lahat yan, your love, yung respect nyo with each other will become stronger. So, kailangan lang natin na i-surrender lahat kay Lord. Being as mag-asawa, even your children, i-surrender nyo lahat kay Lord. Kasi siya yung gagawa sa inyo. Siya yung gagawa ng lahat ng mga ipinagpe-pray mo, si Lord ang gagawa.
0: At ang pag-surrender ay hindi kahinaan.
1: Yes.
0: Diba? Yung iba kasi sa atin, we are used to being in control. mga negosyante kayo, career woman, mataas ang posisyon sa kumpanya. Minsan ang hirap i-let go nung control. Pero ma-realize natin, talaga namang hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. Hindi natin makokontrol ang asawa natin, mga anak natin. Nakakapagod kung ang control ay nasa atin. And so, to release and to surrender to the Lord, that is the wisest thing that we can do for our marriage and our family. Jay, ano ang message mo sa mga asawang ayaw pang magpatawad?
2: Meron po kong bago po ko, I think 2008, na-encounter ko po itong verse na Matthew 6:33. Na seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added into you. And for the longest year na sabi ko, seek first. So, nanood ako ng YouTube, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit hindi pa binabalik lahat? Ba't puro problema pa rin ang buhay ko? Yung pala po, nakalimutan ko yung word na His righteousness. Pagka hindi mo talaga sinurrender pa lahat kay Lord, hindi talaga. Hindi talaga kayang ano eh. So si Lord nakakaalam po talaga ng seeking Him without righteousness po, mahirap din po talaga. So ngayon po, ngayon po nare-realize ko na talaga na gaano ka-important, gaano ka-halaga yung verse na yon. Kasi doon po, binalik na po sa akin lahat ni Lord eh. So natuto na po ako magpatawad, kalimutan na po yung mga dati. Ngayon po, buo na kami pamilya, may negosyo kami. Dati po kasi down na down din ang finances. Ganoon po.
0: Ni-restore ng Panginoon.
1: Opo. Yes.
0: He restored the stolen years eaten by the locust. He restored trust, love, respect in the family. He restored what the enemy intended to destroy and kill. Ibinalik lahat ng Panginoon. Anna, Jay, maraming salamat ha. I know that this is your first time to be interviewed like this. At napakalaking pribilehyo na kayo ay nagbahagi dito sa Masayang Tahanan. I am blessed and I'm sure ang mga kapitbahay natin, pinagpala rin sa mga mensahe at naibahagi ninyo ngayon. God bless your marriage. God bless your family.
2: Thank you po. God bless.
1: God bless.
0: Sa atin pong mga kaagapay at sa ating mga kapitbahay, ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Maaring nasa punto kayo ngayon na gusto nyo nang magpatawad pero nasanay na kayo doon sa panahon, mahabang panahon na iningatan ninyo yung inyong pride, iningatan ninyo yung inyong mga pains. It's time to surrender it to the Lord. It's time to release and receive forgiveness. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa buhay, sa marriage, sa kwento at tagumpay sa marriage ni na Jay at Anna. Maraming salamat dahil sila ay buhay na patotoo na kayo ang Diyos na maaring magpanumbalik ng pag-ibig sa mga mag-asawang nanlamig na at nagalit sa isa't isa. Thank you, O Lord. We can forgive because You first forgave us. Thank you, O Lord. We can love because You first loved us. At sa amin pong mga kapitbahay ngayon, na ang sitwasyon nila sa kanilang pamilya, ito ay wasak pa, magkahiwalay pa sila, Panginoon, malaimposible na sila ay magkabalikan na. Lord, the miracle that You did with the lives and marriage of Jay and Anna, Lord, we pray that You will perform that same miracle in the families and the marriages that are broken right now. Panginoon, ang panalangin po namin, magkaroon ng patawaran, magkaroon po ng panunumbalik ng respeto at pag-ibig sa isa't isa. Dalangin po namin na ma-overcome, Panginoon, ang mga conflict at magkaroon ng resolution sa mga problemang ito. Lord, build bridges. Kung saan sa ngayon ay may mga walls, kayo po ang kalas ng mga walls na ito at kayo ang magdugtong muli ng mga puso ng pag-ibig, ng tiwala sa mga mag-asawang nanonood at nakikinig sa amin ngayon. Lord, i-bless niyo po ang pamilya ni Najay at Anna. I-bless niyo po ang mga pamilya ng aming mga kapitbahay at mga kaagapay ngayon. Kayo ang magpatatag sa aming mga pamilya at gawin ang aming mga tahanan na tunay na masaya. Gawin na kayo ang pundasyon ng aming mga pagsasama. Maraming salamat sa mga sagot na inyong ipinapadala sa aming mga panalangin ngayon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa ating mga panauhin, sa ating mga guests, sina Anna at si Jay. At syempre, batiin nyo ang mga churchmates ninyo, sila yes. Nikki, hindi ba? Hello. Hello sa atin pong mga kaibigan dyan sa church nila, Jay. Salamat sa ating mga kasama dito, si Jabez, kasama rin natin si Dessa, Benji, at si Precious Grospe Cruz. Maraming salamat sa lahat ng mga kapitbahay na palaging sumusubaybay sa masayang tahanan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kung saan ang masayang tahanan ay hindi tahanang walang problema, pero ito po ay tahanan kung saan kasama natin ang Diyos. Kapag si Kristo ang inuna, tiyak ang tahanan ay masaya. God bless our families. God bless the Philippines.

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vidmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
2: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Hindi lang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
4: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong kalusugan.
5: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan tuwing araw ng Sabado dito po sa 702 DZAS. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. Lagi po nating katuwang ang Tree of Life Wellness Center upang magbigay po sa atin ng orientation on how to really take good care of our health. Siyempre, sabi nga nila, health is wealth. Tama nga naman, paano ka magiging productive kung ikaw ay may problema sa iyong kalusugan. Kaya magandang araw, Ms. Mirna.
6: Magandang araw din at andito na naman tayo para magbigay ng mga testimonials ngayong araw na to sa mga pasyente namin na naka-experience na mag-in-house dito sa Tree of Life Wellness Center.
5: Mm-hmm. And talking about testimonials, sino po ang ating makakasama ngayon, Ms. Mirna?
6: Ang ating makakasama ngayon ay si Pastor Eduardo Escarcha. Siya ay from Santa Ana, Manila at siya ay 66 years old na mayroong chief complaint na siya ay mayroong enlargement or prostate enlargement at may hypertension. So, ikukwento niya sa atin kung paano siya natulungan ng Tree of Life Wellness Center sa kanyang mga chief complaint na nararamdaman sa katawan.
5: Okay. Pastor Ed, magandang araw po.
7: Good morning po sa bawat isa, lalo na sa ating mga tagapakinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: Kayo rin po.
7: Ako po si Pastor Ed. Tawagin niyo lang po kong Pastor Ed Escarcha from Santa Ana, Manila. Tama po yon. I'm 66 years old. At I'm pastoring for 30 years po sa aming church. At ako po ay nagsisearch dahil sa kalusugan sa aking buhay na sinesearch ko. Alam mo naman sa Facebook ay madaming mga kung ano-anong gamot ang binibigay nila, mga natural na gamot. Subalit, na-search ko itong Tree of Life Wellness Center and Weight Management. Nakita ko siya at nakita ko rin yung mga testimony ng mga tao na naka-in-house dito sa Facebook. Sabi ko, ang ganda ng mga naging testimony nila. Kaya ako naman ay na-encourage na itry ang Tree of Life sa panguna po ng ating may-ari na si Ismerna Arcega. At mayroon silang pinopromote na 50%. Sa, hindi naman 50%, at least 30%.
5: Sa in-house?
7: Sa in-house. I think na yung medyo malaki, bilang lingkod ng Diyos, sinabi ko na, if you're willing, sabi ng Lord, I will provide. Kasi ang tinitingnan lang naman ng Panginoon dito yung ating willingness na kung gusto natin.
5: Mm-hmm.
7: Sabi nga ni Ma'am Jo Alabastro ay health is wealth. Huwag po nating pangsayangan yung salapi dahil ito po ang nakasalalay po rito ay ang ating kalusugan. Nais ko pa na marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon at makapaglingkod pa ako at masaya kong makita ang aking pamilya. Kaya ito in-encourage ko ang bawat isa na para mang nanghihinayang tayo sa salapi, anong gusto natin? Makasama namin sila ng maiksi o may pera o mahabang panahon pa nila akong makasama. Okay. Bagamat ako 7 days na dito na naka-in-house. Nagpapasalamat ako sa ginawa nilang pagserbisyo. Unang-una nagpapasalamat ako sa napagandang serbisyo. May isang room ako na tahimik at nakakaniig ko ang ating Panginoon to pray. At sa mga binibigay nilang pagkain, talagang na-repress ang aking katawan at bumaba yung timbang. Ang blood pressure ko ay naging 110 over 70. Parang nagpapabata na uli. Dati 160, 170 over 90. Ngayon po ay 110 over 70. Praise God at salamat sa Panginoon na at sa yung sa prostate, ayun po yan na nagpa-check kakahapon, may doktor po dito. Yung ano ko, yung bubbles kasi may protein yun at may blood na rin yung aking
5: urine.
7: Yung ihi, may blood, may urine.
5: So, Pastor, so yun po yung condition po ninyo, kaya po kayo nag-check-in sa Tree of Life.
7: Yes.
5: Yung pong prostate po ay kailan po ninyo naranasan? Experience? Taon na po ba?
7: Taon na. Nagpa-check ako at binigyan ako ng gamot. Pero na-miss, ano ko yun, parang pinabayaan ko uli. Kaya dumating sa ganitong pagkakataon. Kaya parang lumala. Dati, ano lang eh, protein ngayon naging blood na. Kaya minais ko na nisip ko na humawa ng alternative. Ayoko naman ng mga tawag dito yung mga synthetic na gamot. Kasi nakakatakot dito yung tayo ay ma-dialysis eh. Mamaga yung ating katawan, matumaas yung creatinine natin. Yung kinakatakutan ko na ma-dialysis habang buhay na yan eh, napakalaki ng gastos niyan. Samantalang kung maagapan ng maaga, ay madali nating itong matitreat sa tulong ng mga pagkain at yung binigbigay nila rito ang ano sa akin eh, yung module ng treatment na detoxification, nutrition, supplementation, restoration, at pag-educate kung paano tayo mabuhay na magaan ang pamumuhay. Yan po.
5: And nasabi niyo po kanina, Pastor Ed, yung mga symptoms po ninyo, may bubbles, yung urine.
7: Oo, may bubbles.
5: Ano po yung mga naramdaman yung symptoms?
7: Mayroon akong fatty liver, yun nga, high blood, okay. Yung tumataas yung sugar.
5: Lahat yun, connect doon.
7: Parang kakonek-konek na siguro kasi ang sugar kasi natin saka yung yung blood pressure ay nakakonek sa prostate yan. Madadamage yan pag yun ang dalawang yon ay medyo na mataas. Kaya dapat pabababain. Kaya salamat sa nutrition na bumaba. Halos bumaba. Yung bubbles nga ay nakikita ko, konti na lang at malinaw na yung aking urine. Dati malabo eh. Sabi nga ng doc, parang beer ba na bula. Yung beer, bula siya. Pero ngayon ay clear and yung bubbles niya ay minimal na lang siya. 7 days pa lang ako. Baka pag 10 days, wala na talaga.
5: Kompleto na.
7: Kaya salamat po sa Tree of Life. Malaking encouragement ito sa bawat isa. Huwag nating panghinayawangan yung pera. Health is wealth. Hanggang maaga. Gusto ba nating makasama yung mahal sa buhay natin na medyo mahaba pa? Baka paglingkod pa tayo sa Lord, marami pa tayong magagawa. May enjoy pa natin yung buhay natin sa Panginoon na ibinibigay niya.
5: Yun tama po yun. Enjoy life at yung life na yun, pwede nating i-enjoy with quality. Opo. So ano yung mga
7: Amen.
5: naging adjustment po ninyo? Siyempre, pastor po kayo, di ba? Wherever you go, talagang ang binibigay sa inyo ng mga members ninyo yung best na pagkain. At minsan, sinasabi ni Miss Mirna, o madalas sinasabi niya yung best na pagkain, hindi best sa ating katawan. So
7: Opo,
5: paano po yung adjustment ni dyan?
7: opo.
5: Paano po
7: Opo,
5: yung
7: opo.
5: adjustment ni dyan?
7: Totoo po yan kasi

0: Itong naging vegetarian ako dahil tuwing umaga, tanghali, salad, at mayroon ding oatmeal. Pero
1: Sa
0: salamat sa
1: morning.
0: Lord na sa morning, tanghali at hapon. Mayroon pang smoothies.
1: Mm-hmm.
0: Praise God. Kaya malakas, medyo na para pumayat ako ng konti, pero yung katawan ko iba yung lakas ngayon, yung energy na aking na experience. At maganda, tahimik, payapa yung lugar. Kaya nawa, yung mga gustong pumunta dito, ay ini-encourage ko. Napakasaya ng lugar na ito. At malaking pagbabago.
1: Sa journey po ninyo, sa health po ninyo, ano?
0: Oo.
1: And, Pastor, gusto lang din po namin kayong makilala saglit, ano? Ilan po yung anak po ninyo? At ilang years na po kayong married? Sabi niyo po, more than 30 years na po kayo in service, sa ministry.
0: Magta-30 na kasi 1992 eh.
1: Mm-hmm.
0: 1992, dalawa po ang aking anak at sila inalay ko sa Lord. Sabi ko, Lord, ang anak ko gusto kong maging pastor at pastora. Dalawa lang po yan, isang babae, isang lalaki. Yung babae po ay pastora na po siya ngayon sa aming church. Yung lalaki, iniintay ko pa yung kanyang pagpapasya na magpastor. Kasi kahit ako, hindi man ganun kaganda yung buhay natin na nalalasap. Nais ko na may paglingkod niyo sa Lord ang inyong buhay. At katuwang ko po sila lahat sa church ngayon na naglilingkod.
1: By the way, mga
0: Na-miss ko nga.
1: kaagapay. Yes po. Sige po. Kayo po, Pastor.
0: Na-miss ko nga yung Sunday na wala ako doon. Pero may gawain naman pala dito. Ay, may 7 pastors na naka-under din sa akin. Kaya kayang-kaya na nila rin naman yung sa aming church. Kasi 44th year na kami sa ang aming church sa Molino, Bacoor, Cavite.
1: Ay, batiin niyo po yung churchmates po rin.
0: Sa bawat isa, naway nasa mabuti kayong kalalagayan. Inuuna ko kayong ipinagpipray bago ang aking sarili, bago ang aming family. Kasi pananagutan ko kayo sa Panginoon. Naway palagi kayong ingatan at gabayan at yung mabuting kalusugan ay sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa umagang ito? Alam ko na 3 John to. I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper.
1: Ang inyo po, Pastor, ay iniingatan po ng Panginoon. At Pastor, fresh na fresh po kayo ha, ngayong umaga na to.
0: Yes.
1: Miss
0: Salamat po.
1: Mirna, opo, to God be the glory, you know. Miss Mirna, share niyo lang din po yung naging difference po ng health ni Pastor Ed after 7 days po na check-in po siya dyan sa inyo.
2: Okay, na yung kanya, yung sinasabi niya na yung kanyang urine daw ay may bula at the same time, yung ihi siya ng ihi or may tinatawag na incontinence, ano, yung parang putol-putol lang kanyang ihi. So mga after mga 3 days yata, dumediretso-diretso na yung kanyang pag-ihi. At yung bula sa kanyang ihi ay parang umuunti-unti na up to this time, paunti na ng paunti. So yun ang nararamdaman niya at na masasabing kami ay nakatulong sa kanya kasi doon sa bula sa ihi, doon makikita how toxic yung kanyang pangangatawan dahil ibig sabihin yung kidney niya ay naaapektuhan na. So, ibig sabihin dito sa mga ginagawa namin sa kanya na pagkain ng whole food, plant-based diet at mga juicing ay nakatulong sa kanya kaya nag-improve ang kanyang pag-ihi.
1: Pastor Ed, may nararamdaman po ba kayong pain before at ngayon?
0: Before po, saka pag 3 o'clock nagigising ako, yan ang pag umihi na ako niyan, putol-putol na yan. Kaya maya't maya tatayo ako. Pero kagabi na experience ko, isang beses na lang po ako na pumunta sa CR.
1: Na dire-diretso.
0: Masarap yung tulog ko. Dire-diretso. Wala nang ano, hindi na siya yung nagpuputol-putol, diretso na. At isang beses lang at nang masarap na yung tulog ko. Kaya siguro gumaganda na yung

0: Discord.
1: Praise God.
0: Oo, oh, yun, napatotoo po ni, totoo po yung sinabi ng ating may-ari, Ma'am Myrna, na dati po ganoon. Hirap po ako sa gabi. Balik-balik po ako niyan. Pag 3 o'clock, yung pong oras na yan. Pero ngayon po, kagabi, isang beses na lang akong tumayo at diretso ng tulog ko. God be the glory.
1: Ang hirap nga yan, no, Pastor? Parang hindi ko rin ma-imagine na yung mismong urine mo, yung meron ka pang gustong ilabas pero hindi mo mailabas.
0: Ay, wala na po, opo. Yun, yun ang hirap talaga. Masakit. Masakit nararamdaman. Tama po yun, may masakit nararamdaman. Pero ngayon, buhos na. Wala na. Wala na akong pain na nararamdaman.
1: Salamat,
0: Salamat sa Panginoon.
1: Diyos sa
0: Amen po.
1: Ng kalakasan, panibagong kalakasan and to recover. Miss Mayor na, nag-undergo din po ba siya sa colonics, hydrocolonics in ganitong case?
2: Yes, oo. Kailangan kasi siyang, dahil ang kidney natin, ang filtering organ ng katawan, so kung maraming mga toxin sa ating colon, may toxin overload, nahihirapan ang kidney mag-filter. So ang hydrocolonics, ang ginagamit namin upang matanggal lahat ang mga basura sa colon at upang sa ganun, makarest ang kidney at makarecharge. So yan ang nangyari sa kanya, no? Nilinis natin, tinulungan natin ang kanyang colon, natanggalin ang kanyang mga basura sa katawan sa pamamagitan ng paggamit ng isang machine na tinatawag na hydrocolonics na meron tayo dito sa Tree of Life Wellness Center. At siya ay ating kino-coffee enema upang sa ganun ay aside from, kasi may dosage yung hydrocolonics eh. So in between, binibigyan natin siya ng coffee enema para talaga total cleansing. So with a clean colon, yung kanyang kidney ay hindi na nahihirapan at hindi na nagmamanifest ng mga hirap tulad ng yung na-mention ko na putol-putol na pag-ihi at pagbubula ng ihi. Kaya nag-improve yun lahat. So yan ay sa tulong ng ating machine na hydrocolonics.
1: Okay.
2: At pagkain ng tama.
1: Pastor, sabi ni Miss Mirna, pagkain ng tama. Siyempre, dyan, nandiyan kayo sa naka-check-in kayo. For 10 days, tama yung kinakain nyo.
0: Yes.
1: For 10 days, tama yung binibigay sa inyo na supplement. Magsisimula ang challenge after 10 days. Pagbalik nyo sa bahay, pagbalik nyo sa church ninyo, ano po ang na pag-desisyonan ninyo na magiging major adjustment ninyo in terms of taking care of your health?
0: Opo, kasi sa buhay natin, it's a choice eh. Kailangan talaga mag-desisyon tayo sa buhay natin kung anong nararapat. Kasi minsan sarili natin ang ating kalaban dyan eh. Sa ganong mga ano. Mayroon silang program na ibibigay upang ituloy ko yung tungkol sa paggulay at mga mayroon nga silang sabi, i-demo nila sa amin kung paano yung gagawin. At sabi ko, ipagpapatuloy ko, talagang sa buhay ko, sabi ko, ayoko na ng baka, baboy, manok o anuman. Yung bigiging vegetarian ako ngayon. At nagpapasalamat din ako kasi si Dr. Galvez sabi niya 45 years na siya, puro vegetarian talaga siya. Grabing haba na ng buhay niya. Yun ang parang isang halimbawa ko rin ngayon. Papapasya ko, bigyan nila ako ng program na ipagpapatuloy ko yung kanilang mga siniserve sa amin. Kahit kamoting nilagayan, saging yan, o ano man na walang ano, mga tawag dito, makapagdudulot ng pagkasira ng ating katawan. Yan yung program nila, yun ang aking gagawin ngayon pagdating sa bahay.
1: Ayan, thank you po. Pastor, meron ang take away. At syempre yung mas malalim, mas marubdob na pananalangin at malalim na relasyon sa Panginoon. Ano? Along with that, palalawigin ng Panginoon ang inyong ministry. Kasi hindi na lang spirit yung pinang iniingatan po ninyo, pati yung pagpapayo po ninyo sa mga miyembro nyo on taking care of their health.
0: Yes,
1: ito, tanongin natin si Miss Mirna. Miss Mirna, ang payo nyo po sa mga sa amin, sa mga church member, kasi pag pastor, talagang binibigay namin yung best, kasama na dyan yung masasarap na pagkain na madalas sinasabi nyo ay kalaban ng katawan. Ano po ang pwedeng yung maipayo naman sa mga miyembro na gusto nila mas mahaba pa yung buhay ng kanilang pastor?
2: Oo nga, ang narinig ko kay Pastor, no, Ed, sabi niya gusto ko pang mabuhay ng 100 years para mapagsilbihan ng Panginoon Diyos. With that siguro, with that goal, siguro dapat makipag-cooperate ang lahat ng mga members ng church na from this time on, samahan nila si Pastor Ed sa kanilang siyempre kung salo-salo, sama-sama na rin sila na instead na ihanda ay baboy baka manok and mga gulay na kanilang isa-serve upang sa ganun, sama-sama silang maging healthy at tumagal ng 100 years na yun ang kanyang goal.
1: Ang goal naman po natin magkaroon ng quality na buhay at yung pagtagal ng kung ilang taon ay depende po yan sa Panginoon. And let's also take that as a challenge tayo po mga kaagapay na nakikinig ngayon. Lahat naman tayo halos may mga simbahan, may mga pastor na inaalagaan. So if we really want the best for them, magsimula po tayo na ingatan din ang kanilang kalusugan. Make out na nga, nagbibigay pa tayo ng back. Mga papaitan, mga sisi, gano'n. Alam na nga natin na may high blood si Pastor, doon pa natin binibigay. So, ito po, yun po lang naman, simple lang yung magiging takeaway natin for our kwentong kalusugan ngayong araw na to. Thank you po, Pastor Ed.
0: Thank you, Ren, at pagpalain ka patuloy kasama ang inyong family, patnubayan kayo at lalo pang dumami ang makapakinig ng mga testimony. At ang BCS ay amin din sinusuportahan sa prayer dahil yan ay isang kaagapay natin yan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. To God be the glory.
1: Amen. Maraming salamat po, Pastor Ed, sa punang inyong simbahan sa Molino, Cavite. Ano po pangalan ng church niyo, Pastor?
0: Charismatic Restoration Church po. Nire-restore din yung mga tao.
1: Oh,
0: Charismatic
1: diba?
0: Restoration Church.
1: Yung application po ninyo sa plan po ninyo, pwedeng application din na, natin ano, sa buhay. May restoration, may detoxification, may cleansing. So,
0: yes.
1: Lahat po yan ay first in the physical, next in the spiritual. Ano? And Miss Mirna, para po sa mga kaagapay po natin, kagaya ni Pastor Ed at sa iba pa pong mga pastor, sa mga nakikinig po ngayon na interesado to avail the services of Tree of Life Wellness Center.
2: Okay, tawag lang kayo sa 8776-3742 at saka sa cellphone na ulitin ko 8776-3742 at sa ating cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Inaanyayahan namin kayo sa aming health forum. Lagi namin ini-schedule to. Tawag lang kayo para kayo ay mas marami kayong maintindihan paano kumain ng tama at mapahaba ang inyong buhay.
1: Marami pong salamat, Ms. Mirna. Salamat po, Pastor Ed. Salamat din sa iyo, Kaagapay, for tuning in. Salamat po sa lahat ng ating mga supporter dito po sa 702 DCAS, maging sa lahat ng programa po ng FEBC. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si...
2: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: At kasama rin po natin...
0: I'm Reverend Ed Escarcha from Charismatic Restoration Church.
1: Dito na po nagtatapos ang ating programa. God bless you po.
3: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Usapang wellness and proper diet
4: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong kalusugan.
5: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Batok!
5: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
4: Batok!
6: Lahat ng the best, pasok!
5: Batok!
7: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702DZAS FEBC Radio. At mga kaagapay, alam nyo naman po na ang FEBC Philippines ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, alas 12 na, ito po ang programang Patok. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, may tanong ako sa iyo. May mga nananakit-nakit ba dyan sa likod mo, dyan sa mga paa mo, sa mga binti mo? Alam mo, sa mga kaagapay, as we age, no, talagang medyo nanghihina na tayo. Kaya naman mga kaagapay, alamin natin ang mga ilang wellness hub. Alamin natin kung paano makakapag-relax. Alamin natin kung paano gagaan ang ating buhay. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, kasama ko na po ang isang business owner ng isang frequency wellness hub mula po yan sa Imo City, dyan po sa Cavite. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko na po si Mr. Oli Ronquillo. Magandang hapon sa inyo, Sir Oli.
8: Magandang hapon, Sir Bright.
7: Ayan, sige sir, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kang batiin dyan sa inyong wellness hub at at the same time po, dyan po sa inyong mahal sa buhay.
8: Ayan, magandang tanghali, hapon po sa inyong lahat. Shout out po sa aking mga business partners dyan po sa Cavite, sa Mountain Province, sa Bulacan, dito po sa Metro Manila. Actually, ang dami nila, so meron po sa Bataan. Sa buong Pilipinas, Metro Manila, magandang tanghali po, shout out po. At syempre sa nanay ko na nasa Davao.
7: Hi, nanay.
8: Hello po, mami. At sa mga kapatid ko po na nakikinig at nanonood po ngayon, shout out po sa inyong lahat.
7: Ayan, sir, grabe no. Alam mo sir, madami na tayong mga natunghaya na wellness hub. Yung parang sabihin, mamasahihin ka sa ganito, ganyan. Para sir, maiba tayo bago tayo lumalim sa usapin ng iyong negosyo. Kwento mo naman sa akin, sino ba si Sir Oli bago nagkaroon ng business?
8: Okay. Ang buo kong pangalan actually, Oliver Yap Ronquillo. I'm from Quezon City pero pinanganak at lumaki sa Cavite. So, Bacoor. And nag-college ako. I graduated from La Salle, Dasmariñas. And ang course ko is AB Communication. So, I was a photographer.
7: Oh, talaga?
8: Yes.
7: Grabe naman ang jump from photography to business. Sige nga sir, kwento mo naman sa akin yung buhay mo nung ikaw ay mahilig pang kumuha ng pictures.
8: Yun. So actually, nandun ako sa event side ng photography. Mm-hmm. Kukover ako ng events. Kasal, debut, patay, buhay, yan. Lahat yan kinukunan ko. Lahat, no? Birthday parties and everything. So, after 7 years, no, naramdaman ko nagkaroon ng decline, no, yung profession ko doon.
7: Mm-hmm.
8: Pag-deal mo, mm-hmm, may kuklose ka sanang deal, biglang yung event, biglang magka-cancel and everything.
7: Mm-hmm.
8: So, naramdaman ko may decline. Parang humihina. So, mm-hmm, nandun ako sa, nag-isip ako, anong gagawin ko kasi humihina yung, kasi nga,
7: mm-hmm,
8: cellphone ngayon, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Lahat may camera na.
7: Mm-hmm.
8: So, sabi ko, anong gagawin ko? So, nag-try ako mag-singer,
7: mm-hmm,
8: try ako mag-artista.
7: Mm-hmm.
8: Totoo yun, ha?
7: Hello ba to? Pero sir, di kami naniniwala hanggat hindi mami mapapakinggan niya.
8: Nag-try lang ako. No? Sabi ko, tapos wala, hindi naman naging successful. Mm-hmm. Sabi ko, anong gagawin ko? Eh, gusto kong maging financially okay or mm-hmm independent, mm-hmm, di ba? So, nakakita ako ng business.
7: Mm-hmm.
8: So, nag-involve ako for business na.
7: Mm-hmm.
8: Which is, na-realize ko during involvement na this is the somehow surest way, if you're gonna do it right, na pwede kang maging financially stable and
7: mm-hmm
8: independent.
7: Mm-hmm.
8: So, ayun. So, after this photography, yan, nag-involve na ako. Nag-transition ako for entrepreneurship.
7: Wow. Into business, diba? Mula sa pagkuha ng larawan, humanap ng oportunidad, at gumawa ng paraan para maging isang negosyante. Sir, ang dami kasi natin, sir, talaga natutunghaya na mga ilang therapy business, mm-hmm, sa mga ilang therapy hub. Sir, paano ka naman na-involve sa usapin ng mga wellness hub?
8: Actually, na-discover ko kasi yung device, mm-hmm, na ginagamit namin.
7: Mm-hmm.
8: So, sabi ko, para ang ganda nitong gamitin for business ng therapy.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: No, kasi nga, very easy to use siya. Madali siyang ituro, mm-hmm, paano siya gamitin. Kaya, napag-isipan kong mag-wellness hub kaya tayo.
7: Mm-hmm,
8: yan,
7: mm-hmm,
8: ganyan. So, kasi nga, yung na-discover kong device, napakagaling niya talagang, mm-hmm, mag-address ng mga pain, mm-hmm, mga inflammation, yan.
7: Mm-hmm,
8: so, kaya, sige, tayo tayong wellness hub.
7: Ayun, grabe, no? Mm-hmm. Sir, itong pagnenegosyo mo na to na wellness hub o itong device na ginagamit nyo, sir, pwede ko bang tanongin, sir, ano tong ginagamit nyo na to at ano yung mga ginagawa niya?
8: Actually, yung device na na-discover ko, meron kasi siyang advanced technology na tinatawag na terahertz, mm-hmm, frequency. Actually, mm-hmm, ang kategory niya, hot air blower nga siya.
7: Mm-hmm, no? Mm-hmm.
8: So, it's a certified household electrical equipment,
7: mm-hmm,
8: no, na pwede mo actually gamitin sa bahay. Pero syempre, na-discover ko siya.
7: Mm-hmm.
8: Baka pwede itong gawing pang negosyo. So, yun nga. So, yung technology niya, yung terahertz, no, based on science,
7: mm-hmm,
8: It resonates the same vibrational frequency of the human cells.
7: Mm-hmm. Meaning?
8: Which is, kaya niyang somehow parang mag-revive ba, mm-hmm, o magpalakas ng cells mo.
7: Oh.
8: Na mga natutulog, mga nangihina. Mm-hmm. Yan. Yun yung frequency na meron siya.
7: Mm-hmm. No?
8: So kung isa-search nyo po yung terahertz,
7: mm-hmm,
8: yun talagang science.
7: Delikado ba, sir, itong tanga terahertz na to?
8: Actually, isa to, siguro if not the only,
7: mm-hmm,
8: maybe one of the safest,
7: wow,
8: frequency.
7: Mm-hmm.
8: Kasi nga, non-invasive, non-ionizing tong frequency na to.
7: Mm-hmm.
8: So 100% safe.
7: Mm-hmm.
8: It emits no radiation, zero radiation.
7: Ikaw ba, sir, na-try mo to on your own?
8: Yes.
7: Mm-hmm.
8: Ako mismo may testimonial ako dyan. Kasi nung na-discover ko siya 2 years ago, before the discovery, malilimutin ako.
7: Mm-hmm,
8: mm-hmm. So, actually, very good din pala siya. Sorry, hindi ko nabanggit. No? Very good siya sa mga blockages na tinatawag.
7: Oh, so yung parang ano to, may mga sakit ka
8: mga
7: dito.
8: Mga barabara.
7: Mga diba? Barabara, gano'n.
8: Kaya sumasakit yan eh.
7: Oh, sakit ito.
8: Yung mga lamig-lamig. Yan, very good siya dyan. So, noon kasi, malilimutin ako pag may isipin ako, ano nga ba yun? Sabihin ko mamaya na lang, sabihin ko bukas na lang, gano'n. Kagagamit ko nung device na ginagamit nga namin sa hub, ang naging testimonial ko, pag may kailangan kong isipin, naalala ko na agad.
7: Okay.
8: Ganon.
7: Very
8: good. Basta ganon, no? So, kumbaga, yun yung testimonial ko.
7: Mm-hmm.
8: No? So, and of course, marami na rin kaming napag-tryan yung mga may frozen shoulder,
7: mm-hmm,
8: may pain, mm-hmm, ganyan. So, nagagamit na rin siya.
7: Oh.
8: So kaya lahat na nagpupunta sa abs namin, lahat yan may pain.
7: Mm-hmm.
8: Lumalabas ng kahit papano, masasabi nating may relief na nangyari.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Pero maganda sa kanya, no touch.
7: Okay.
8: Hindi namin hinahawakan yung tao.
7: Oo, sir. Mm-hmm.
8: Walang
7: mm-hmm.
8: pisil-pisil, pero mm-hmm. frequency yung ginagamit.
7: Ang galing naman ito, sir, no, panibagong teknolohiya upang panibago pa rin yung ginagamit natin. Sir, syempre, ano to, isang frequency hub, o sabihin po natin, terahub kung tama, kung di ako nagkakamali sa sinabi ko. Sir, dito sir, paano yung process dito? Like for example, ako sir, bilang isang may nararamdaman, paano yung process ito sa pagkakaroon ng, ano, ng processing ng therapy?
8: Okay. Syempre, pag pumasok yung, syempre, papasok yung client doon. Mm-hmm. Of course, syempre, any other therapy or wellness hub, no? Bago kami mag-perform, mm-hmm. syempre, nag-i-issue kami ng waiver. Of mm-hmm. course, kailangan mm-hmm. ganun, 'di ba? But of course, and we do orientation. Mm-hmm. Of course, paintindi namin ano to. Mm-hmm. Kasi importante, meron ka.
7: Malaman nila.
8: Mm-hmm. Meron kang understanding. Mm-hmm. Parang gamot, di ba? Mm-hmm. So, dahil alam mong anti-inflammatory drug yan, mm-hmm. iinumin mo. Parang mm-hmm. gano'n, naiintindihan mm-hmm. mo yun yung ano. At syempre, meron yung mga disclaimer din. Kasi mm-hmm. may tama din yan sa mga mm-hmm. organs. So, sa amin, no, syempre, ino-orient namin to make them understand.
7: Mm-hmm.
8: And then, of course, we do assessments.
7: Mm-hmm.
8: Bawa, taas mo muna yung kamay mo mm-hmm. para makita namin saan yung may imbalance, mm-hmm. kung saan ka may pain. Mm-hmm. No? So, very safe siya. So, after nun, di kesa namin siya ite-therapy.
7: Mm-hmm. Sir, itong therapy, ito siya pag sinabing therapy, may mga sessions.
8: Yes.
7: Magkano, sir, yung per sessions nyo doon sa wellness hub na to? And, sir, ilang session yung dadaanan?
8: Actually, syempre, depende dun sa sitwasyon, no?
7: Mm-hmm.
8: Pero sa situation ng tao, yung case niya. Pero ang suggestion namin, 3 to 5 sessions para ramdam na ramdam mm-hmm. yung mm-hmm. difference. Mm-hmm. Yan, no?
7: At sir, magkano yung per service?
8: Yan, ang per session namin, no, napakamahal. Mm-hmm. 500 lang.
7: Ay, grabe!
8: Diba? Mm-hmm. Kasi kung i-cooper mo siya sa ibang therapy sessions, 500 is, di ba? Mm-hmm. No, so, okay na okay. So, 500.
7: Ilang oras, sir, na nagaganap
8: yung session? 20 to 30 minutes yan na ginagawa.
7: Whole body na po yun.
8: Yeah. I-address na namin kung ano yung problema mo.
7: Oh! And syempre, sir, di ba, ano, ito ay business therapy pa din. Kumbaga, parang may halo pa rin tayo sa pagnenegosyo. Sir, dito, syempre, kaya, sir, isa akong franchisee.
8: Mm-hmm.
7: Magkano, sir, yung ilalabas kong puhunan? And at the same time, kompleto na ba yung mga gagamitin kong gamit?
8: Okay. Actually, ano lang ha, hindi ako nagpapa-franchise.
7: Oo. Pero sa kung balak, di ba?
8: Opo. Kung merong gustong makipag-partner, no? So, ang tanong mo is, magkano?
7: Mm-mm, yung ilalabas nung
8: okay.
7: ano.
8: Actually, you can start as low as 50,000.
7: Oh, kompleto na sir yung mga devices doon.
8: Maybe device na 'yon. Meron na.
7: Mm-hmm. Okay. So na-provided nyo po.
8: Yes.
7: As
8: tapos, low sir, as 50 ah, but of course mm-hmm. syempre kung gusto mo na mas magandang facility, mm-hmm. 'di ba, ganun.
7: So sir, etong facility na to, ang maghahanap ba kayo mismo o yung maggusto magkaroon ng business?
8: Sila.
7: Ah, okay.
8: Sila. Mm-hmm. Actually, pwede mo pa nga tong pwede mo tong gawing home-based business.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: Kasi pwede ka lang mag-service dun sa community mo.
7: Mm-hmm,
8: diba?
7: Mm-hmm.
8: So, kung meron kang garahe, mm-hmm. may extra space ka, syempre, mag-apply ka ng proper permits.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: Diba? Kasi meron nga ako sa Malagasang, actually, community.
7: Mm-hmm,
8: ganon.
7: Mm-hmm,
8: ano sila? Phase 1 ng isang subdivision. So, dun sila. So, nag-apply lang siya barangay permit.
7: Mm-hmm.
8: Pwede na yan. Tapos syempre nag-DTI siya and everything. So mm-hmm. pwede kahit doon lang sa mm-hmm. within the community yung ano. Not necessarily commercial space.
7: Okay, okay. So yun mga kaagapay, no? Kaya anong iba rin talaga sir kasi yung mga business na wellness hub, di ba? Iba
8: yes.
7: rin siya kasi parang ano, you offer hospitality rather than to ano na yung pera yung ino-offer natin. So bali sir, dito sir, sa magaganap to sir, magkano ba sir yung ano, yung panimulang negosyo mo dito no nag-i-start kasi sir ngayon meron ka na mga branches, meron ka ng mga kasamang mga business partners. Magkano ba sir yung naging panimula mo dito?
8: Actually, yung una namin binuksan sa Imus, nasa around, kasi syempre, nag-ano kami ng model hub eh. Kailangan mm-hmm. yung talagang itsura.
7: Oo, yung itsura.
8: Maganda talaga. Mm-hmm. So yung mga puna namin nasa around 150,000.
7: Yung 150,000, anong yung inclusion nun, sir?
8: Ayan. Siyempre, may bed na, yung signages, yung yung device, nandun na rin. Tapos yung more on, may CCTV, mga furnitures. So, 150,000.
7: Ayun. 150,000 kasama na yung... Kayo, kaso nga lang, sir, yung pwesto po na maghanap yung owner mismo.
8: Yes. So, naghanap, siyempre, kasama na yung down payment. Yung advance, deposit sa pwesto. So, kasama na yun dun.
7: Ah, okay. Kaya magandang pagkakataon to mga kaagapay sa mga gusto po na magtayo ng mga ilang wellness hub, na magtayo ng mga ilang frequency hub. Ito yung right place na malaman natin bakit ba kailangan tong mga, itong mga hub. Sir, ang next kong question, sir, di ba nga po, sa usapin, sir, natin dito is mga wellness hub to, sir. Ibig sabihin, sir, ano pa ba, sir, yung ino-offer nyo ng mga services?
8: Actually, meron din kaming massage, foot massager. Okay, na terahertz din.
7: So,
8: tatapakan mo lang yun, di ba? Meron siyang tinatawag na pulse electromagnetic field.
7: Ano naman yun, sir?
8: High term.
7: Parang hindi ko ma- para hindi maarok ng aking isip.
8: Alam mo kasi ang wellness kasi malawak 'yan eh.
7: Ang alam lang kasi namin mga masahe, tulog. Pero iba 'to eh.
8: Ang maganda dito sa isang service na 'to. Tatapakan mo lang siya. Tapos after around mga 10 to 15 minutes, magi-start ka ng pagpawisan. Ganon. Tapos para kang after 30 minutes para kang nag-aerobics ng isang oras. Tapos yung sabi kong PMF, no, ang katumbas niya,
7: PMF
8: means PEMF, pulse electromagnetic field. Ang katumbas niya para kang nag-grounding. Kung familiar ka sa grounding.
7: Hindi nga, sir.
8: Grounding kasi yan yung requirement kasi yan nung bata, noon pa, na dapat magyapak ka, maglakad ka sa lupa, sa sand. Kasi doon, detox ng mga bad charges sa katawan.
7: Oh, ano ba yung mga bad charges sa katawan natin, sir?
8: Siyempre, napapaligiran na tayo ng mga frequencies na hindi maganda. Diba? Cellphone, gadgets, diba? So, TV, ganyan. So, meron kasing mga bad charges, actually, ano yan, yung mga unseen na tinatawa.
7: So, ito sir, yung mga bad charges tayo na
8: Sorry naman. May mga radiation kasi talaga eh, di ba? Na na-absorb natin, na hindi natin namamalayan, yun din pala yung pwedeng pagmulan nung discomfort, aches, di ba? So, di ba, maraming nagtatanong sa amin, may, nagpunta nga ako ospital, hindi naman nila malaman kung anong problema ko, pero may masakit. May mga ganun eh. So, yung grounding, yun yung pag tumapa ka pala, yun yung tumapa ka sa lupa, madi-discharge lahat.
7: Oh.
8: Kaya may mga appliances na may ground. Three pin yan dapat, di ba? So yung pin na yun, yun yung dapat nakabaon sa lupa, yung nakadugtong papunta sa lupa. Para hindi ka, di ba yung pag-iisip, pag inawakan kang ano, ground kasi.
7: Ano pa sir yung mga services yung maliba dito sa foot grounding?
8: Okay, yung sa grounding, of course yung therapy, actually basically yun lang. Yun lang, very simple lang. Very simple yung approach namin. Kaya yung setup namin, very simple lang din.
7: Okay. Na kung saan, yun nga mga kaagapay, as in, ano for the 50,000 sir, di ba, pwede ka nang mag-open ng sarili mong franchisee and at the same time, it's safe, sabi nyo nga po, sir. And sir, gusto kong tanongin, di ba, sir, since this is a wellness hub, sir, paano nyo fina-follow up yung, ano, yung mga customers nyo dito? Like, for example, ako po, pumasok sa Frequency Wellness Hub po sa Imus. E, kunwari, sir, ano, paano nyo ako fina-follow up na kailangan ba, sir, may next session na o ini-schedule nyo na po to ahead of time?
8: Actually, marami kami mga cases na unang therapy pa lang, umokay na. Pero of course, meron kaming data. Of course, syempre, magsusulat sila sa namin, sa form namin. And then, of course, we call them, kinakamusta namin, di ba? Na, kamusta na po yung feeling nyo, okay naman, ganyan. And then, pag feeling nilang kailangan nilang bumalik, balik sila. But of course, we're offering packages also.
7: Ah, ano yung packages sa yan, sir?
8: Ibig sabihin, yung kasi ganyan sa therapy, ganyan sa mga ano, yung 5 sessions, bili ka 10 sessions, ganun. Kaya, matik, babalik sila. Kasi they need to consume.
7: Ano to, sir? Monthly ba yung balik nila o weekly?
8: Actually, ang pinaka-idea, para kasi siyang massage. Diba? Ang massage tayo, noon, 2 years ago, kung magpamassage ako, once or twice a week.
7: Mm-hmm.
8: Ito kasi parang maganda siya for maintenance na talaga ng sarili mo.
7: Mm-hmm.
8: Kasi nga, ang sarap magpa-massage, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Kasi ang point ng massage kasi yung parang matanggal yung blockages,
7: mm-hmm.
8: ma-relax yung muscles mo.
7: Mm-hmm.
8: And yung device na ginagamit namin, yun ang capabilities.
7: Mm-hmm.
8: So, kung ano yung ginagagawa ng massage. Although, complimentary siya.
7: Mm-hmm.
8: Kasi kung meron ka namang spa, meron ka ng massage spa, mm-hmm. magkaroon ka ng sarili mong device, complimentary siya. Maghagod ka muna and then
7: mm-hmm.
8: gamit ang device. So, mas effective. Mas maganda yung nagiging result.
7: Mm-hmm. So, bali sir, meaning to say, yung session po natin is parang weekly siya.
8: At least sana mag-weekly.
7: Mm-hmm.
8: Ganon. Kaya at, marami bumabalik.
7: At magkano naman sir yung package na to?
8: Ah, depende. No? So, actually depende sa may-ari nung, nung hub.
7: Mm-hmm.
8: Kasi on our side doon, bawa, meron kaming, di ba, 500 each siya,
7: mm-hmm.
8: no? So, pwedeng tatlong session, 1-2 lang, 1-2, 1-3, may
7: discount. Okay.
8: Kung 5 sessions naman, that dapat 2-5 yun.
7: Mm-hmm.
8: So, magiging like 2,000 lang.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun nga yun mga, and ito sir, open ba tong wellness hub na to in other ages o meron kayong mga ages na nakinikater?
8: Actually, lahat pwede.
7: Mm-hmm.
8: Even sanggol.
7: Mm-hmm,
8: pwede
7: mm-hmm,
8: sa amin.
7: Mm-hmm. Yun.
8: Yeah.
7: And at the same time, sir, gusto kong tanongin sir kay sir, ano, kailangan na natin ngayon ng social media, di ba? Alam naman natin. Mm-hmm. Sir, ngayon sir, gaano ba kahalaga yung social media presence natin?
8: Very, very important.
7: Mm-hmm,
8: kasi nga, nandyan na yung, dyan mo kasi nabibuild yung credibility ngayon.
7: Mm-hmm, diba? Mm-hmm.
8: Pag wala kang social media, wala kang presence, kasi yan ang unang tinitingnan.
7: Mm-hmm.
8: Diba? Search.
7: Mga reviews.
8: Yes, everything. Mm-hmm. So, very important talaga mm-hmm. na meron kang presence sa social mm-hmm. media. Na,
7: mm-hmm.
8: diba, pakilala, ito yung negosyo ko. Ganyan.
7: Mm-hmm.
8: So, very important. Kasi nandyan na lahat ang tao.
7: Mm-hmm.
8: Kasi nga, ano eh, ang Pilipinas nga daw ang ano, Facebook capital
7: of
8: the Philippines. of the world.
7: Mm-hmm.
8: Kaya very important.
7: Mm-hmm. Very important siya. And at the same time, mga kaagapay, you build your yung dignity, credibility ng
8: yes.
7: isang business natin. And sir, syempre, nasa negosyo pa rin naman tayo dito sa mm-hmm. wellness hub mo na kung saan. Sir, ilan na nga yung branches mo nito?
8: May listahan ako.
7: Go ahead. Sinin-san-san to, sir.
8: Okay. So, meron kami sa Lower Bicutan, Taguig. Okay. Malagasang 1G, Imus, Orani, Bataan, San Jose del Monte, Bulacan, Malolos, Bulacan. Magbubukas na.
7: Mm-hmm.
8: Okay. Pagsanhan, Laguna, sa Cubao, QC, at sa Bontoc, Mountain Province. Nakarating na rin kami doon. At parami pa yan.
7: Oo, at papunta na tayo doon,
8: yes.
7: sir. Kaya, sir, magkano na ba ang kinikita ng yung business? Kahit digits na lang, sir. Isi-secret lang natin ito sa mga kaagapete.
8: Bibigyan na lang kita ng parang something that you can project.
7: Okay, sige, parang sir. Projectory. Sige, projectory.
8: Agad lang naman. Yung parang idea kasi nung business. Kaya ang ino-open natin sa lahat.
7: Mm-hmm.
8: No? Bawa, may magbubukas kami ngayon sa Pampanga.
7: Mm-hmm.
8: Okay? So, 8,000 yung rent.
7: Oh.
8: Diba?
7: Mm-hmm.
8: So, kung ikaw ay mag-average na lang ng 3 therapy per day.
7: Mm-hmm.
8: Diba? That is 500 pesos.
7: Mm-hmm.
8: Diba? Ang maganda pa kasi sa device namin, walang consumables doon.
7: Mm-hmm.
8: As is lang siya.
7: Mm-hmm. Diba?
8: So, kung 1.5 ka per day,
7: mm-hmm.
8: diba? So, kung 10 days, 15,000 na yun.
7: Mm-hmm.
8: Diba?
7: Mm-hmm.
8: 10 days pa lang bayad na yung upa mo.
7: Mm-hmm.
8: More than pa.
7: Mm-hmm.
8: Eh kung ita-times 3 yung 15,000, may 45,000 ka.
7: Mm-hmm. Sa loob ng?
8: Nang isang buwan.
7: Okay.
8: Pero yung upa mo, 8,000 lang. Uh-oh. Kuryente mo.
7: Mm-hmm. So, lumalabas?
8: Yun. Okay ba?
7: So, lumalabas, 6 digits na.
8: Yeah. Pwede na. So, pinapakita ko lang na maganda siyang,
7: mm-hmm.
8: ano, maganda siyang i-explore.
7: Mm-hmm.
8: Kasi nga, wala siyang consumables.
7: Mm-hmm.
8: Walang
7: sir, tingin mo ba, sir, it's time na ba natin na tangkilikin natin yung mga ganitong uri ng mga wellness hub?
8: Actually, the direction ng wellness ngayon is going to the devices na kasi.
7: Mm-hmm.
8: Actually, marami naman aesthetics, devices
7: oh,
8: tingin
7: mm-hmm.
8: nila. Mga pinapatong,
7: mm-hmm.
8: may mga may pula, may blue mm-hmm. na light, di ba? Mm-hmm. Ginagamit, nandun na yung direction.
7: Mm-hmm.
8: So, ang maganda dito sa mga device, ibig sabihin, dapat kung gusto mo mag-involve, ngayon na.
7: Mm.
8: Kasi, iba ang nauna.
7: Mm-mm, totoo ka naman
8: yan. Yes.
7: Sige sir, ano sir ang message mo sa mga kaagapay natin na nais magtayo ng mga ilang wellness sub, lalo na itong frequency wellness sub? Ano ba sir yung dapat nilang ihanda, lalo na kung gustong-gusto nilang magpatuloy sa ganito?
8: Of course, syempre, kailangan mo maging open.
7: Mm-hmm.
8: Kasi at the end of the day, ang mga nagkakaroon ng magandang result sa business, sila yung mga open for changes,
7: yeah,
8: innovations, mm-hmm, di ba? Kasi nga, kung hihintayin nating sikat na siya or nauso na, mm-hmm, di ba? Medyo isipin mo parang huli na.
7: Ang dami mong kalaban.
8: Yes, mm-hmm, di ba? Parang not to mention any company, pero di ba may mga vitamins.
7: Mm-hmm.
8: Lahat na ng vitamins lumabas na.
7: Oh, oh.
8: At lahat ng company naglabas
7: na rin. Ng vitamins.
8: Kanya-kanyang oh, vitamins. Same product, pero mm-hmm, nag-iba lang ng mm-hmm brand or name, di ba? So ito, this is something really, really new.
7: Oh.
8: Na magandang unahan mo na. Ikaw mm-hmm na yung mauna dyan sa lugar. Mm-hmm. Kasi sigurado, karami na nakinig sa atin ngayon, hindi nila alam to.
7: Yeah, kaya naman mga kaagaw. Sige nga sir, paano ba maging patok ang isang negosyo?
8: Ayan, maraming salamat sa tanong na yan. Buti lang may notes ako. Unang-una, dapat may USP ka.
7: Anong USP?
8: Unique selling proposition.
7: Ah, yes. Okay, go ahead.
8: Kailangan may uniqueness, no?
7: Mm-hmm.
8: Hindi man ikaw lang ang nag-iisa, pero talagang medyo somehow may dating na bago ka.
7: Mm-hmm.
8: No, kasi that's very important.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: But of course, syempre, yung nakakatulong naman, mm-hmm, yung produkto.
7: Mm-hmm,
8: diba?
7: Mm-hmm.
8: So, USP is very, very important. And of course, kailangan yung effectivity.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: So, you need to have a service. Although, syempre, kung gagawin kong basis yung ano ko, yung product ko,
7: mm-hmm,
8: yung aming services, dapat effective.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: Diba? And we can say that yung business namin, yung services namin is very effective.
7: Mm-hmm.
8: Kaya kung effective yan, babalikan ka.
7: Mm-hmm.
8: Kung effective yan, may repeat.
7: At saka nasubukan mo.
8: That's right. Mm-hmm. Ako mismo tested ko siya. Mm-hmm. And pangatlo, availability.
7: Mm-hmm.
8: Kasi kung may services ka nga, hindi naman mapuntahan na ng iba, paano ka kikita? No? Ay, paano mo ma-scale?
7: Mm-hmm.
8: Kasi very important yung scalability ng business.
7: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
8: So, since nagawa natin tong program na to na magpahab, mm-hmm, diba, naaabot natin yung iba't ibang community.
7: Mm-hmm, mm-hmm, diba, mm-hmm.
8: Na maranasan nila yung relief,
7: mm-hmm,
8: no, no, nabibigay ng ating services.
7: Ayun, nako. Sige sir, sa huling pagkakataon, promote, saan ba matatagpuan itong Frequency Wellness Hub? Paano ba makapunta doon? Go ahead po, sir.
8: Ayan, so add nyo po ako sa FB. mag-iwan siguro po kami ng link, no, sa inyo, ilagay po natin dyan. Pero marami nga, nabagit ko nga po yung iba't ibang lugar. So, pero ang main po namin is nasa Imus City.
7: Mm-hmm.
8: Yan po sa Southern City, Tansan Luma 4. And yung isa po is nasa Malagasang 1G sa Imus City din po yan. Zob Wellness po. Zob Frequency Wellness. Ayan. At marami pang ibang, ano, hindi ko na mapangalanan. Huwag sana magtampo yung iba.
7: Okay. Naku, nagtampo na.
8: Ayan. So, mag-iwan po kami ng contact numbers. And of course, add me on my socials po. If you want to inquire about this business idea po, no, so you can add me po, Oli Ronquillo.
7: Ayan. Naku, mga kaagapay. Gusto ko nang mag-relax. Maikli lamang talaga yung oras, Sir Oli. Pero alam ko, mga kaagapay, na nais mo ding maibsan yung mga pananakit mo sa likod, sa bewang, sa paa, o ano man sa binte, mga kaagapay. Kaya naman, kaagapay, tapos na ang ating programa. Muli, ito po ang programa Patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
4: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
9: Patok! Lahat ng the best, pasok!
4: Patok!
10: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, "Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done." Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang
2: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
11: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
12: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
13: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: kasi. Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyo serye ng taon, ang Noli Me Tangere. Sa episode na pinamagatang Batingaw!

Ang mga anak ko, darating sila tiyak na gutom. Kinain mag-isa ng kanilang namang inihanda ko sa pag-uwi nila. Wala talagang malasakit sa mga bata ang kanilang ama. Umalis rin agad na dala ang panabong nito. Sana naman kaya siya magpapabad. Magsasaing pa ulit ako para sa mga bata. Pagdating nila Basilio at Crispin, tiyak nagaganahan silang mabuti sa pagkain. Malayo ang kanilang panggagalingan. Walang pinatatawad ang sigmurang gutom, ngunit malalim ng gabi. Wala pa ang dalawang bata. Nangako si Basilio na uuwi siya ngayon. Mabuti pa kaya umawit na lang ako ng isang kundiman habang naghihintay sa kanila para hindi ako mainip. La la la la la la. May kumakalos ko sa gawin yun. Wala naman ako maaninaw. Diyos ko, pangalagaan mo po ang aking mga anak.

0: Io ne Basilio.
1: Madre!
0: Basilio Anak! Sandalila, narili anak ko! Bagay langit! Basilio, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo?
1: Si Crispin, saan?
0: Crispin, anak, nasaan ka?
2: Nay.
0: Halika, lumapit ka, bunso. Lumabas ka na riyan sa dilim.
2: Nay.
0: Basilio, may tugo ka sa noo. Nasaan si Crispin? Ano bang nangyari sa inyo?
2: Nay, huwag kang matakot. Nasa kumbento po si Crispin, iwan po.
0: Naiwan sa kumbento? Buhay ba siya, anak? Buhay ba siya?
2: Buhay
0: si Crispin. Iniwan mo siya sa kumbento. Pero bakit may sugat ka, anak ko? Nahulog ka ba? Bakit may tugo ang iyong noo? Bakit, anak ko?
2: Nagdalhin si Crispin ang sakristan, Mayor. Sinabi po ni Tao sa akin na hindi ako makauuwi kundi ikasampu. Pagkat lumalalim na po ang gabi ako'y tumakas. Sa bayan, pagdaan ko po sa mga sibil, sinigawan nila ako ng chinvive. Tapos kumarimot po ako ng takbo. Nagpaputok sila at isang pundlo ang tumakli sa aking noo.
0: Diyos ko!
2: Natakot po akong mahuli dahil papapaglampaluin po ako at papaluin sa kwartel kapag nahuli ko. Kagaya po ng ginawa kay Pablo na hanggang ngayon may sakit pa.
0: Diyos ko! Diyos ko na aking mga anak! Naligtas po ninyo! Salamat naman, anak, at ikay nakauwi dito sa akin.
2: Nay!
0: Sandali lang, at kukuha ko ng malinis na basahan para magamot ko ang iyong sugat.
2: Opo, opo, inay.
0: Isang galipat na patay ka na sana nila. Ibig nilang patayin ang aking anak. Gusto nilang patayin ang aking anak. Ang mga guwardya sibil na yan ay hindi makagulita sa mga ina.
2: Ay, sabihin ninyo, ako'y nahulog sa punong kahoy. Sino man po ay hindi dapat makaalam na tinugis ako ng mga sibil.
0: Bakit naiwan si Crispin sa kumbento?
2: Nagbibintangan po kasi si Crispin ng kura at ng sakristan mayor sa nawawalang 2 onsa. Si Crispin daw po ang siyang nagnakaw nito. Hindi naman po ito magagawa ni Crispin ni Nay, hindi.
0: Ang mabait kong si Crispin. Mararatangan nila ang mabait kong bunso na isang magnalakaw. Sapagkat tayo malalita at ang mga malalita ay siyang pinagtitiis ng lahat. Basilio, anak, umapon ka na ba?
2: Nay,
0: hindi pa. May kanin at tuyong tawilis akong inihanda para sa'yo.
2: Wala po akong kanang kumain, Nay. Tubig na lang po ang ibig ko.
0: Oo, Basilio. Alam kong hindi mo maiibigan ang mga tuyong tawilis. Ipinaghanda kita, anak, ng ibang hapunan.
2: Siya nga po ba?
0: Sabalit dumating ang tatay mo. Kawawa ko, anak. Basilio.
2: Hiling ko,
0: anak ko.

0: po sinabi nyo? Dumating po ang tatay?
1: Malamang sinaktan na naman kayo niya. Pero wala naman akong makikitang pasa sa inyong mukha, inay. Mabuti, walang galos kayo sa inyong mga kamay.
2: Basilio, anak, walang ginawang masama sa akin ang inyong ama. Dumating siya at di mamakainang ulit na nag-usisa ng tungkol sa inyo. Ibig niya kayong makita. Gutom na gutom siya. Sinabing kung kayo magpapatuloy ng pagpapakabait, siya'y babalik. At mamamalagi na sa ating piling. Kaya dapat kang matuwa, anak.
1: Bakit ako matutuwa? Bakit ako matutuwa sa kanya?
2: Anak,
1: inipatawarin po ninyo ako. Pero hindi na baling, wala po. Wala po siya rito sa atin. Hindi ba lalong mabuti pang kalagayan nating tatlo? Ikaw, si Crispin at saka ako?
2: Anak ko, huwag ka magsalita ng masama. Ama mo pa rin siya.
1: Umiiyak na naman po kayo, Inay. Ituring po ninyo, wala po akong nasabing anuman sa inyong patawad po.
2: Yayaman, ayaw ka lang humapon. Matulog na tayo. Sa pagkatating gabi na, anak. Mahiga ka na. Magsasara lang ako ng mga bintana.
1: Opo, Inay.
2: At tatabunan ko ng abo ang kaunting baga sa may kalan para huwag mamatay ang apoy.
1: Opo.
2: Bukas, ipagluluto kita ng nilagang kamote.
3: Ay, ay, ay, umamin, ha? Kung saan mo itinago ang ginahong ito? Ayaw mo, ha?
2: Basilio, anak. Gising.
1: Gising ka,
2: anak.
1: Inay! Si Crispin po, Inay!
2: Basilio, anak, binabangungot ka.
1: Si Crispin
2: po! Ungol ka na ungol at tinatawag mo si Crispin. Bakit, anak? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak, Basilio?
1: Bakit? Umiiyak po ako. At nakakita ko po, nag-uusap po ng wikang Kastila ang sakristang mayor at ang kura. Samantalang si Crispin po, tumitingin sa lahat ng tao. Nangihilig at luhaan. Ang kura po biglang bumain kay Crispin. Galit at pinagpapapalo niya ng pinagpapalo si Crispin.
2: Oh, ano?
1: Pero, umiilag po si Crispin, Inay. Sinunggaban siya ng sakristang mayor at kinalagkad sa harap ng kura sa tindi at sakit ng mga palo. Si Crispin po ay nanlaban. Nanipa habang nagsisigaw sa sakit ng palo ng kura at nagkabulbul sa lupa. Nakapatid ko si Crispin. Nakapatid ko si Crispin. At kasabayang

0: Ay, ay, ay! Ang kamay ko! Ginagat ng mga nakaw! Ulo! Pagdalakaw! Sunda ba niya? Sunda ba niyo? Ikaw! Sige, pata ka! Dumalabang ka ba, ha? Huwag ka lumabas! Kapag talagang inubos mo ang pasensya ko, ha? Hilap ng tungkot! Tingnan ko lang kung makapal na abang ka! Kung walang tala ang bata sa sahig.
1: Baka ako naman ang tamaan mo lang tungkod.
0: Ako naman ang sisipas ang jasking bata na yan. Sinugatan mo pa ang aking kamay.
2: Sa aking panaginip, kitang-kita ko na si Crispin ay bumalagta sa sahig. Nagsisisi Papa siya sa kanya kinalalagyan ng Cora Salvi na yun. Dahil nagkaroon ng sugat ang ginawa ni Crispin, nakagat sa kanya kamay.
3: Basilio anak, ano bang nangyari sa iyong bunsong kapatid? Kanina ka pa rin ang nakatulala.
2: Inay,
3: Basilio,
2: nanaginip po ko. Sabihin po niyo sa akin, ito isa lang ang panaginip. Isa lamang pong panaginip ito, inay. Sabihin niyo!
3: Ano?
2: Sabihin niyo sa akin na isa lamang itong panaginip na...
3: Anong yung panaginip? Sabihin mo sa akin. At ako'y hindi rin lamang makatulog.
2: Inay, meron po ako isang balak na naisip ngayong gabi.
3: Anong... balak mo, anak?
2: Ayoko na po. Hindi ko na po ibig na magsakristan.
3: Huh?
2: Ayoko na pong hatakin ng lubid ng patingaw.
3: At ano? Ano ba ang iyong napanaginipan?
2: Hindi maaaring malaman ni Inay ang aking napanaginipan.
3: Sabihin mo sa akin.
2: Inay, kukuha po kasi.
3: Ano?
2: Nanaginip po ako na... na tayo po'y lumabas sa bukid upang makigapas at doon ay natagpuan natin ang mga babae at lalaking may mga bakol na puno ng uhay, ganyan din ang mga bata.
3: Yun lang bang napanaginipan mo, anak? Pero bakit tila takot na takot ka?
2: May pakinggan po ninyo ang aking banyak. Kararating pa po lamang ng anak ng nasirang Don Rafael. Si Don Crisostomo Ibarra na buhat sa Espanya. Makikipagkita po ako sa kanya upang makiusap niya ako'y gawing pastol ng mga baka ng kalabaw ng kanilang asyenda.
3: No.
2: At bukas din po ay sunduin ninyo si Crispin at singilin na rin po ang aking sahod sa kura. Ayoko na pong magsakristan. Ayoko na. Ayoko na po, inay.
3: Anak.
2: Si Crispin naman po eh. Makapag-aaral kay Tandang Tasyo. Mabait ang matandang yun ay dahil madalas ko pong makakita ang pumapasok ng simbahan. At kung walang tao, ay paluod siyang nagdarasal.
3: Basilio, anak. Kaya mo bang magpastol ng mga hayop?
2: Opo, inay, opo. At kung ako'y pastola, sisikapin ko pong ako'y mapamahal sa may-ari ng mga hayop. Makakahingi pa tayo ng gatas at mabibigyan pa ako ng isang bulong baka. At isa po po, mangunguha ako ng mga bungang kahoy upang ipagbili ninyo at ang iba ay ihahandog ko po kay Don Crisostomo. At kung ako'y malaki-laki na, ay ipagmamalaki ko sa kanya na ako'y pagkakatiwalaan ng isang maliit na lupa upang aking linangin. Tatangnan ko po ito ng mga tubo o kaya'y mais para kayo'y huwag nang naglalamay sa pananahi sa gabi, inay.
3: Anak.
2: Pero samantala, ako'y magiging malaya at makikita

0: na tayo araw-araw inayat kakain tayong magkakasalo. Ano pong masasabi niyo, ha? Ano masasabi niyo, Nay?
1: Ano pa ba ang aking masasabi, anak? Kung hindi... Oo!
0: Uy! Inay!
1: Hindi ba lamang inabanggit ang kanyang ama? Hindi nagpapawi ang poot sa kanyang ama.
0: Inay!

0: Di mo ba napapansin si Pari Salvi? Parang matamlay sa kanyang pagmimisa.
1: Magsitayo na kayo. At tapos na ang misa.
2: Ang Pari Salvi ay may sakit. Ayan, iyan ang aking puna. Ang kilos niya ay matamlay at di kaya ng dating makisig kung magmisa. Baka may sakit lang.
0: Magbibihis na siya. Doon na tayo sa silong ng kumbento. Itong maghintay. Hindi tayo mangangawit sa katatayo. Dahil may mahabang bangko roon na ating maupuan.
2: Osya, tara na. Bilisan ninyo. Pero tignan mo. Walang imik na ang pare.
0: Tumikil ka na. Kung ano-ano na talagang napapansin mo. Pati pa ang pare. Ayan na. Salubungin natin siya. Magandang araw po sa inyo, Pare Salvi. Ano po? Tingnan mo at di man lamang ako pinansin ng kura. At di man lamang inabot sa akin ang kanyang kamay para ako magmalo.
2: Oh, ayan. Ni hindi man lamang nag-apot ng kanyang kamay upang ikaw ay makapagmano. Ako nga, subukan ko. Mano po, Pare Salvi. Ayaw rin. At tuloy-tuloy na siya sa kanyang silid. Matamlay talaga. Hintayin na lang natin na tayo ay kanyang ipatawag.
0: Pag-usapan na lang natin kung sino kina Pare Damaso, Pare Martin at ang Pilipidong Pari ang magsesermon sa darating na kapistahan ng ating bayan.
2: Oh, yeah.

0: Alam ninyo, mga kasama, ang indulhensya plenaria ay isang tanging kailangan ng mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio upang mahango sila roon. Kaya huwag ninyong ipilit ang kakapiranggot ninyong kaalaman sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio.
1: Nakaw! Tigilan na nga iyang pagtatalo natin. At talaga namang walang mangyayari dahil di naman natin talaga alam kung alin bahagi ang mauuna at alin ang mahuhuli.
2: Ang tagal namang lumabas sa kanyang kwarto ang ating kura.
3: Ang magandang umaga po sa inyo, mga manang, mga manong.
4: Pupuntahan ko lang po ang aking bunsong anak na si Crispin sa kumbento. Sige po, aakit na po ako. Ni hindi man lang ako pinansin ng mga manang at manong na yun. Mahamo nga sila. Hindi naman sila ang pakay ko dito kung hindi si Crispin ko. Magdadahan-dahan akong aakyat ng kumbento. Pero, hindi ko man lamang maulinigan ang tinig ng aking anak. Nasaan na kaya si Crispin?

0: Magandang araw po. Nagtuloy na po ako rito sa kusina kasi hindi ko po makita ang aking anak na si Crispin doon sa kampanaryo. Baka sakaling nandito siya at kumakain. Ay, siya nga pala. Saan ko po ba ilalagay ang mga gulay na ito? Bagong pitas po itong lahat para kay Parisalbe. Ayan po.
1: Diyan. Kahit saan diyan. Ang hirap namang linisin ang kapo na ito.
0: Aling kusinera, baka sakaling magluto kayo ng gulay. May ampalaya rito. At saka may patola. Nako, masarap po itong lahukan ng hibi at biso. May salsalida at mga usbong ng pako. maaari ko po bang makausap si Parisalbe?
1: Ay, may sakit si Parisalbe. Hindi pwedeng istorbuhin.
0: Ay, ganun po ba? Pasensya na po. Yung anak ko si Crispin, wala po ba sa sakrisya?
1: Si Crispin? Wala ba siya sa inyong bahay? Ibig ba ninyong ipagkaila, Ginang?
0: Si Basilio ang nasa bahay. Ngunit si Crispin ay naiwang po rito. Kaya si Crispin po ang ibig kong makita.
1: Aba! Oo, naiwan nga rito. Ngunit pagkatapos ay tumakas pagkanakaw ng maraming bagay dito sa kumbento. Dahil dito ay inutusan akong maaga sa kwartel ng kura upang ipagbigay alam ang nangyari sa mga guardiya sibil. Marahil ay naparoon na sila sa inyong bahay upang paghanapin ang inyong mga anak.
0: Ayoko marinig yan. Walang kasalanan ng anak ko. Wala siyang kasalanan.
1: Wala kayong mapapala sa ganyang mga anak. Napagkikilalang kayo'y isang asawang tapat. Ang mga bata'y nagmanas sa kanilang ama. Ingatan ninyo ang maliit at baka may maging higit pa sa kanyang ama.
0: Hindi! Nagkakamali kayo. Hindi maaaring magmana ang aking anak sa kanilang ama. Likas na mababait at magalang ang aking mga anak. Lalo na si Crispin. Musmus pa lamang siya. Mabait na siya. Bakit ninyo siya pinagbibintangang nagnakaw? Bakit ninyo siya ipadarakip sa mga sibil? Bakit?
1: Aba, Ginang. Huwag po kayong manangis dito. Hindi ba ninyo nalalamang may sakit ang kura? Salansawan kayo mag-iiyak. Umuwi na kayo at baka madakip na ng mga sibil ang dalawang anak ko.
0: Si Basito ko na iwan ko sa bahay. Baka ulihin nila ang anak ko may sakit. Ngunit paano naman ang aking bunso? Ang sabi ni Basilio, iniwan niya rito si Crispin!

0: girlfriend.
1: Oh, bakit?
0: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
1: Oh, huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
0: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
1: Ito naman oh, lahat napapansin.
0: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
1: Oo, siya, tama ka. O halika na nga.
0: Talaga ako.
1: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
0: Ay, tara!
2: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
8: So mga mommies, take note of these reminders.
9: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
10: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong give up.
11: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.

0: Narito na po tayo sa ating last week kung saan kasama ang mga daddy, mga itay ng tahanan. Kumusta po ba ang mga celebration ng atin pong Father's Day, Father's Month? Naku, well, because of technology, marami na pong mga effects at mga creative, mga novel ideas in terms of how events are celebrated. Sabi nga po, pero ano man po yan, ang pinakamahalaga ay we strengthen our relationship, especially as parents. Dapat po meron tayong legacy. And what comes next? Yan po ating mga tuon para sa ating moms at heart sa panahon na ito. Kaya samahan niyo po ako sa pagkikinig over 702 DCAS AM Bano. Di kaya naman, baka gusto niyo na makaview sa amin pong mga looks, FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, huwag na nating patagalin dahil masaya ang puntahan. Hindi pa po siya senior, although senior kasi ang lagi nating kasama for this fourth week. Medyo bata pa siya, but we'll be talking about the legacy of a father. At paano gagawin ito ng, well, unti-unti, dahan-dahan at ilalagak sa ating Panginoon. Let's welcome si Daddy Ian. Hello, Daddy Ian! Nakakatuwa naman at ikaw ay pumayag, no? Na sumali dito. Kasi alam mo, mga daddy, usually parang gusto the behind lang, di ba, no? And today being the last week of June sa ating broadcast, ikaw yung pangpinali sa ating mga katatayan, because every June ay reserved, no, para sa mga sharing ng mga insights ng mga tatay. So thank you so much for that. And bumati ka muna bago tayo magpatuloy ng ating huntahan.
1: Okay. Hello po. Unang-una, thank you Ninang sa pag-invite. Tapos, hello din po dun sa mga viewers and listeners ng show ni Mami Bessie.
0: Okay. And syempre, ang pasimula natin na inquiry sa'yo, being a father, ilan ba yung mga inakay? Parang ibon, ano? Ilan sila?
1: Meron akong tatlo. Dalawang babae, isang lalaki.
0: Mm-hmm. Oh, dalawa. And ang age ng... ages naman nila ay mga teenagers, I guess?
1: Dalawa pa lang po. Yung isa, actually, yung isa teenager kasi 10 siya, turning 11. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa, 13. Yung panganay, 16 na pala. Nag-birthday.
0: 16? Ako, sweet 16. Diba? Ninenervous na ba si daddy dahil sa mga dalaginding na yan?
1: Sort of.
0: Sort of. Oo nga, okay. No? Isa kasi ngayon sa katotohanan ay yung ba ating mga bata, especially yung mga batang babae, yan, ano? Parang medyo mga daring ang mga bata natin ngayon. And as a daddy. Ano ba fear mo as a daddy? Inuna yung bigla fear. Ano yung kinaka, parang wow, Lord, sana please huwag naman. Yan, ano yon? Para sa mga dalagindi.
1: Well, una-una, ang fear ko is sana huwag silang makakuha ng ano, yung pagdating sa partner, sana ibigay ni Lord sa kanila yung partner na dapat. Kasi nowadays, huwag sila sana ma-persuade ng mundo na ginagalawan nila at this point. Kasi yes, iba na yung generation na yan.
0: Oo, naku, talagang mga daring ang mga galaw ng ating mga kabataan. Naalala ko yung isang nakita ko sa post, no? Meron siyang napakalaking bouquet na hawak-hawak. Tapos meron parang banner ba yan or what? Will you be my partner in the prom? Tapos may ganun, ano? So hawak nung dalaginding, no? Parang nakadikit doon sa kanilang kotse, no? Parang ano, kung ikaw yung daddy noon, parang meron ng ganito, no? Parang ganyan, di ba? So yun, ano? Pero ano, let's go to a more organized sharing ng iyong mga karanasan. And yan, para po sa ating mga listeners and viewers, para po kayong makasakay, ay tatlong letters si muna ang aming pag-uusapan. Parang to set our conversation, which is the last letter C natin, para sa mga sharing. No? Kasi every last Saturday po ay nakalaan ito dun sa ating mga legacies yan. And being father, no, napakaganda na you think of these legacies. Pero una, syempre teenagers sila. Pero what is it that you consider as the most challenging role of a father? Yan, ano? Ano ba ang pinaka-challenging role ng father? Bukod sa sinabi mo kanina na, wow, nasa life partner na agad. Eh, nung mga bagong pinapanganak yung mga bulilit pa sila nun, anong challenge sa iyo?
1: Ang unang-unang challenge, syempre, pag as first time dad ka, iniisip mo agad yung finances, tapos iniisip mo agad paano mo ipapasend sa school yung bata, ganun. Same sa mga challenges eh, ng tatay, unang-una yung. Syempre, as a dad, dapat ikaw yung provider. Iniisip mo agad paano mo ipoprovide yung gatas nito, yung ano nito. Yun yung mga unang challenges pagka first time dad eh.
0: So yung mga areas niyan. Yun yung mga inaalala mo, which is of course napaka-normal ano, naalalahanin ng isang daddy kasi nga syempre dati ikaw lang tapos kayong mag-asawa. Parang mabilis ba kayo nagkaroon ng anak? How many years or honeymoon baby ba yan?
1: Hindi po, actually after a year.
0: Tsaka nagkaroon ng baby, no?
1: Kasi to, oh, so parang 2009 kami pa kinasal, 2010 si Annika. So hindi eh. Hindi siya honeymoon baby.
0: Oh, konti. Oh, medyo nakapag-enjoy kayo muna ng dalawa ng iyong asawa. So, nung naging daddy ka, so, paano ko siya papakainin? Paano ko magpo-provide sa kanya, ganyan? Okay, so aside from the provision, of course, nung sabihin nating finances, yan. In terms of caring for the baby, are you parang that confident, parang pag, di ba pag kinarga mo yung baby, lalo pag bagong panganak, no? Parang magkakalansag yung mga buto niya. Ganon.
1: Yung ano, ibang friends ko, alam, parang na, nung unang hawak nila sa mga panganay nila, na parang ang fragile daw. Eh kasi ako po, meron ako experience sa mga pamangkin ko na baby pa lang sila, inawakan ko na sila. Kaya nung kay Annika, yung sa eldest ko, medyo experience na ako sa kanya pagdating sa mga kabag, yung mga gano'n. Pero iba pa rin kapag anak mo na eh. Kasi pag anak mo na, nandun na yung takot na baka, kasi hindi lang nanay mo yung magagalit sa'yo eh. Pati yung asawa mo pagka nagkamali ka ng hawak eh. Yung mga gano'n.
0: Yung tahimik na tahimik yung bata, kinuha mo, no? Parang okay na okay siya. Paglipat sa'yo, biglang umiyak, ano? Parang gano'n.
1: Kawawa ka sa asawa mo kasi magigising yun eh.
0: Oo, biglang nagising, ganyan. Umiyak yung bata kasi ikaw pala yung kumuha, no? Okay, so from the finances, provision of ano, kanga yung kanyang sustenance, now ito namang caring. So those are challenges. What about yung challenge naman, syempre, no? Ngayon meron na kayong anak. Eh yung pangalawang anak nyo, how long ba yung gap nila? Ilang taon ang gap nila?
1: Parang 2.5 years po.
0: Ah, oh, okay, 2.5 years. Medyo malapit-lapit din. Pero, yeah. Ano, in terms of the challenge naman, how do you budget your time? Siyempre, before, mag-boyfriend, kayo lang, tapos nung bago mag-asawa, kayo lang. So, did you also consider na challenge din yun sa relasyon yung meron ng anak?
1: Sa relationship between husband and wife?
0: Sa inyong, parang naging challenge din ba?
1: At start po, opo. Kasi talagang nung dumating yung mga bata sa life namin, medyo nawala na kami ng time para sa isa't isa. Yung mga early ano namin, talagang yung siya, nakatutok siya sa bata, ganun. Tapos siyempre ako, iba, trabaho, ganun. Kaya challenge siya sa amin, yung time. Nawala talaga yun, time namin dalawa. Wala na kaming date night.
0: Date night.
1: Kasi
0: tutulog na lang kasi nagpuyat itong batang ito.
1: Kasi kami sa ano eh, relyebo kami sa pagbantay. Tutulugin ko siya na hanggang 3 a.m. Tapos ako muna. Tapos siya, pag ako naman matutulog, siya naman babangon. Ganun eh.
0: Naku, talaga naman. Ano? Relate po ba ang ating listeners and viewers na mga tatay? Ano? Kasi Lalo na ngayon, ang mga nakikita ko, marami ngayon ng mga couples na because probably of this generation, ano, yung mga recent generation ng mga X, Y, ganyan, ano? Ano kay X-gen kaya ta? X-gen? Hindi, Y.
1: Y na generation.
0: Oo. Kasi ano, parang nagiging hands-on ngayon ng mga parents. So, di ba? Parang you take time, especially dun sa mga dumadaan talaga dun, ika nga sa, oh, I like to be more committed. At yan ang pupuntahan natin. So, I like to be more committed. So, what do you think ang naka-influence sa'yo? Kasi, alam mo, marami kasing fathers din yung, dahil nga maraming dinaan ng challenges, ganyan. Tapos, yun, yung binalansin nating tatlo, no? Yung relationship mo with each other as husband and wife, and then relationship mo sa mga bata, no? Kasi, dalawa na sila, and then, yung isa, ilang taon naman ang gap ng pangatlo?
1: 2.5 din po.
0: Ah, okay. Parang natakda, ah.
1: Wow, actually, pinlano ni Lord yun eh, kasi hindi naman namin plano. Ayaw namin magsunod agad eh, actually. Noon kay Anika, okay na kami. Kaya lang, after 2.5 years, meron na naman. Dalawang ganun eh.
0: Ulit. Oo, yeah. Oo nga, no? Ang ganda ng ano ninyo. So, from that mga challenges, so, paano mo siya parang, okay, eto na to Lord eh. Yan, tatlo na sila. So, ano yung motivation mo, inspiration mo sa sarili mo na kasi may mga fathers na masyadong nakukommit doon sa unang challenge, yung sa provision. So, how did you balance yung commitment mo? Paano mo siya sinasabi, oh, sige, being a father, kailangan ito at ito at ito pa. Paano yan nangyari?
1: Ako po kasi, ano, unang-una, lumaki po kasi ako ng walang daddy. So, wala akong, ano, as early as 5 years old, ang tatay ko hindi na namin kasama. Dumadaan lang siya, lunchtime, tapos aalis siya, hindi siya matutulog. So wala akong idea saan siya nagpupunta. Hanggang sa, talagang hindi ko na siya na ano, nakita ko na lang siya ulit is I was parang high school na. High school ko na siya nakita. So wala talaga akong experience ng ano ba ang tatay. But still, since ano, bata pa kami, dinadala na kami ng nanay namin sa church. Ganyan. So, we'll natututo din kami ng about sa Bibles, ganyan. Yung quiet time. And based sa quiet time ko, ang isa sa naging ano ko, si David, as a dad, kung paano siya naging tatay. King David is a good king eh. Diba? Tapos, binless siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Pero nakalimutan niya isang part, yung pagiging tatay niya. Kaya yung mga succeeding king na anak niya, medyo hindi maganda yung kinalabasan. Yun ang nag-motivate sa akin para, okay, this time, kailangan, pag tatay ka, committed ka, kung ano yung magiging, kalalabasan ng anak mo. Kaya yun, ano ko, parang nakita ko dun sa, ano na yun.
0: So, nakakatuwa naman, ano, dahil meron ka nakita na sabihin nating huwaran, pamarisan, modelo, di ba? Who is David? Pero tanungin ko lang sa iyo, kasi sabi mo nga, ikaw ay walang experience, no? Sa relasyon sa isang tatay as early as 5, di ba? Pero nung Juan, biglang nagkaroon din ng time, nakita mo rin siya, no? So, because of that, meron ka bang sabihin natin na adjustment mo doon sa pakikipag-relate mo sa father mo? Na hindi ka masaya, ganon, and therefore, hindi ako magiging ganon. Meron ganong feelings?
1: Actually, wala po. Kasi nga, hindi naman kami inano ng nanay namin na parang magtanim ng galit sa tatay, ganyan. Hindi siya parang pinalabas na masama ng nanay ko sa amin eh. Kaya wala kaming actually sama ng loob sa kanya. In fact, nung nakita namin siya, parang kami excited.
0: Oh,
1: gusto
0: okay,
1: namin
0: okay
1: ng tatay. Kaya ganun ang feeling. Kaya wala naman adjustment masyado. Parang civil lang actually.
0: Okay, I like the word civil, okay? Yan, para sa ating mga listeners and viewers na napakaganda po na ating pulutin. Yung ganung ika nga ay image na gagawin ng isang nanay kapag nagkaroon ng ganitong karanasan na yung tatay ay medyo nawala na, di ba? Yung for whatever reason, ano, lalo na yung mga, ang joke nga dyan ay wala lang, basta biglang nalipat na sa iba, no? Dyan naman siya, pero wala na sa bahay, okay? Maganda yung ano, and I always tell yung mga nanay na may ganitong karanasan, na huwag niyong i-picture at isali yung anak doon sa inyong nararamdaman as a couple, di ba? And ngayon, ang isang nakakalungkot, no? So, mga mamis, maingat po tayo, and even to the daddies, no? Kung tayo yung, ika nga, nagkaroon ng ganitong karanasan na tayo yung natira doon sa bata, di ba? Huwag tayong magtanim ng galit, no? Huwag tayong magtanim ng mga hindi magagandang bagay. Yung mga isipin ng mga anak natin ay huwag nating lagyan ng kakaibang drawing, di ba, no? Kasi kaya ko to nasabi lately, ay dumarami yung mga bata na nagkakaroon ng mental challenges because of these cases. Dahil ngayon, kabi-kabila ang mga sabihin nating hamon sa relasyon ng mag-asawa. Nandoon yung una dati ano lang ang karibal mo diyan ay the opposite gender. Ngayon minsan nakakaano na rin ako, makaka-encounter na rin ako na parang di the same gender ganyan ang kanilang mga nagiging third party, pero ang mga bata sila yung parang nagiging sangkalan ng mga bagay-bagay, no? E napakaganda yan, ano, yung sinishare mo na huwag nating isalin, no, yung damdamin. Of course, as a couple, meron tayong hurts, meron kung ano-anong nararamdaman. Huwag na nating influence si bata. Ano yung hahanap ng kakampi? Parang yan. Hanap ng kakampi. Galit ko si tatay, galit ko si nanay. O dapat kayo, galit din kayo sa kanya, di ba? Yung gano'n. So, walang ganyan. O. Pero okay, yung next naman na nais kong bigyan ng diin na sinabi mo, sa dinami-dami ng mga sabihin nating characters in the Bible, napili mo si David, no? At dumuon ka sa nakita mo yung kanyang tagumpay bilang isang hari, no? Yung kanyang mga conquest, ka nga, dami niyang pinanalong mga giyera, no? At he has also wisdom, no, sa mga ganyan, and a man after God's own heart, parang ganyan, no? Ngunit yung mga bagay na yon ay hindi ka doon pumosisyon, kung hindi. Parang naging warning yata sa'yo, no?
1: Yung yes, fathering. Yes, actually. Yun po. Oo, yung pagiging tatay niya doon sa mga ano niya. Dahil nakalimutan niyang maging tatay actually doon sa mga anak niya.
0: So, ang nangyari sa'yo ay pinulot mo yon yung sa Bible, yung story ni David. Tapos dinugtong mo doon sa own experience mo, no? So, paano mo to nasimulan? Saan ka? If merong halimbawa, ito yan, marami sa ating mga listeners and viewers. Saan ito sisimulan? Sisimulan ba ito sa isang parang, itong gusto ko, ganyan. Or what we can say as conviction, gano'n? Or ano, saan ka nagsimula?
1: Apo, kasi nag-start ako since lumaki nga akong walang tatay. Nandun ako dun sa feeling na ayaw nating paramdam dun sa mga magiging anak natin. Yung, yung hindi natin naramdaman dun sa tatay natin. So, unang-una, sabi ko, laging yung time, importante yung time. So, ako, pag kahit anong ginagawa namin, ako especially, pagkadating doon sa mga bata, ihinto ko yun. Basta may, kahit may sasabihin lang siya, may ganon. Gusto ko, I make it a point na laging pag kailangan nila kami, andun ako. Or ako, pag kailangan nila, andun ako. Kahit konti lang yun, minsan nagsasabay-sabay pa nga sila ng kwento. So, kailangan maghihintay sila, pero dapat pakikinggan ko sila isa-isa. Basta yung presence, number one yung presence kasi. Start okay. Lang sa dahil ayaw akong ma-experience yung na-experience ko noon na wala akong father figure. Kaya doon ako na-start. Na parang, I make it a point, sabi ko, itong goal ko. Napaparamdam ko sa kami.
0: Yes. Alam mo, ang nakita ko dyan na isang bagay din, ano, ay ang isang discontentment sa ating puso, di ba? Sa halip na ito ay maging daan para magkaroon tayo ng bitterness, alam mo na, yung discontentment na parang naiirita ka sa mundo, di ba? Yung hurt mo nagiging parang sabihin natin may term tayo ngayon diyan eh, mga pinagdaraanan, di ba? Yan ang mga term na yun eh. However, sa case mo, no, and ito yung maganda, no, kaya lang nung last week yan na topic or the other week yung about growth mindset. Sa iyo, yung kakapusan, ano, or sabihin nating kawalan ng isang father figure sa buhay mo, sa halip na ito ay maging painful experience at doon ka na lang ng hawak, ginawa mo siyang inspirasyon. Diba? Ginawa mo siyang inspirasyon, ginawa mo siyang commitment, no? Sa iyong role as a father na hindi mo ito gagawin, okay? Napakaganda na ganyan na sana ang mangyari, no, sa ibang mga fathers. And even hindi fathers, mothers din naman, na yung something na sabihin natin hindi maganda can be reshaped into something nice. Okay, so kanina nagsisimula ka nagkukwento about yun sa mga listening mo sa mga bata. So punta tayo ngayon sa here is your conviction na I'll be a different father, yan. And I like to be parang more engaging, no, in both sa aking mga anak. So doon tayo ngayon magkukwentuhan sa mga how do you now pass on, no? Kasi bilang tatay, hindi lang tayo parang alam na, makikinig lang sa kanilang mga istorya, pero meron tayong agenda, no? Na teka, paano ba kita tuturuan? Yan, yung mga ganon. So ano naman yung mga bagay na sa karanasan mo ay mga naturuan mo sila? Siyempre, magkaibang gender. Doon muna tayo sa babae. Ano yung mga tinuturo mo sa babae?
1: Dalawa yung babae ko. Yung isang 15, isang 16, isang 13.
0: Mm-mm.
1: So, simple lang. Kasi I let them talk sa amin. Yung kahit ano pwede nilang sabihin. Mm-hmm. Kahit below the belt, ganyan. I let them parang open up. Para walang ano, walang secret, walang ganon. Pero if mag-a-advise ako nila, sa kanila, I always go to yung biblical principle, yung mga example sa Bibles. Tapos I always kinukuha ko yung experience ko nung syempre nung kabataan ko. Tapos ini-explain ko sa kanila yung possible outcome if they do this, ganyan. Hindi ko sila parang yung gina-judge na ano agad basta-basta na, oh, wag mong gagawin to, wag mong gagawin, you know. I let them talk, tapos sasabihin ko sa kanila, no, kabataan ko, ganito ginagawa ko. At ito ang nagiging effect niyan. So, sabi ko sa kanila, sinasabi ko ang pwedeng maging outcome ng gagawin mo. So, para it's up to you na kung it's your always decision. Pag sinunod mo yan, ito mangyayari sa'yo. Yun na lagi sa kanila, binibigay ko sa kanila yung responsibility of deciding. Para hindi sila yung parang, ayoko kasi napipil nila yun na napaka-imposer namin as a parent sa kanila. And nakikita ko naman dun sa mga bata na ano sila, and parang sinusunod naman nila yun and okay sa kanila yun. Kasi otherwise, iba yung magiging ano nila sa school eh. Iba yung kanilang, reputasyon nila sa school. Magiging iba. Pero hindi eh. Maganda yung reputations nila sa school eh. To the point na, in fact, yung ibang classmates nila, pumupunta na rin sa bahay namin just to ask, to kwento. Kasi daw sa parents nila, minsan hindi sila nakakakwento. Ganon. So, sa amin, we always listen. Yun, sa mami ni, sa wife ko, minsan, yung mga classmate nung eldest namin, magkukwento, ganyan. Ganon sila, ang mga kabataan ngayon, mas more on makwento. Ayaw nilang na-judge eh.
0: Okay, no? So, parang tawid na tawid ka ngayon dun sa mga istorya ng mga kabataan at saka yung mga naisin nila, no? Napansin mo yung napansin ko yung salitang reputation. So paano mo na shape yung dapat ito yung ating reputation, parang ganyan, na instead of parang syempre minsan yung reputation panlabas, di ba? So, pero sinabi mo na sabi mo gumagamit ka ng mga Bible stories, mga katuruan from the Bible. So sa pansin mo, itong mga batang ito, yes, they listen, pero paano mo, punta nga bilang isang tatay na nagsasalita, paano mo nasisigurado, no, na believe kaya sila sa akin? Ano kaya ang dating ko sa kanila? Yeah, di ba, no? May mga ganun ka bang mga sabihin natin isip, naku, sinasabi ko to, nakikinig kaya sila sa, nakikinig, hearing, di ba? Pero yung isasagawa nila, no? So how do you feel about that? At saka, o kaya, ano yung pala tandaan mo na, oh, salamat, ah, dumusunod pala sila.
1: Unang-una, hindi ko po inaano na mabilib sila sa akin. Eh. Ang inaano ko lang is yung maniwala. Pero kasi I always anchor kay ano, yung center ng ano namin, ng family namin lagi si God. So I always remind them na dapat kayo yung salt and light doon sa school nyo. Kung nasan mang environment kayo, kayo magiging salt and light. And na-affirm naman ako doon kasi makikita mo yung ano, yung kanilang kaibahan. May output sila eh. Meron silang yung a finished product sa kanila. Parang pag nandun sila, hindi naman sila yung mismo nagsasabi sa amin na, ay dad, ganito, ganyan. Hindi naman eh. Galing sa ibang tao that my kids are like this. So ako, thankful ako kay God kasi, ano eh, parang hinihingi ko kay lagi kay Lord yun kasi steward lang naman ako din ng mga bata na hinihingi ko kay Lord yung guidance niya how to raise these kids kasi pinainan niya lang naman sa akin to eh. Parang, kumbaga, ipinagkatiwala sa akin how to raise them. Kaya ako, I always ask, yung tulong pa rin ng Panginoon to how to raise them. And then nakikita naman yung output sa kanila. Hindi sila yung nagbabrag. Eh. Hindi sila yung nagkukwento sa amin. Yung ibang tao na halos naapektuhan sa kanila because of what they do.
0: At ang napansin ko na isa pa na parang tawid din ano or sabihin nating extenders no ng impact ng iyong katuruan sa mga anak mo ay napansin sila ng mga bata apo bata nila no sa kanilang paligid at natawag yung pansin na makipag-usap din sa inyo yan. Parang dumadami anak niyo tuloy di ba no?
1: Totoo po.
0: Yung bahay niyong tahanan nyo ngayon ay naging bukas sa mga iba't ibang bata, no? Ah, maganda yan. Kasi nga, yan ang isang tumataas din ng incidents ngayon, ano? Kasi yung naalala ko, yung aking estudyante ay gumawa siya ng study on teenage pregnancies, no? At ang top one na sinasabi ng mga kabataan kung bakit sila napasok doon sa relasyon at yun nga, nabuntis na talaga, ay dahil binigyan sila ng halaga at pakikinig nung kanilang karelasyon, ano? At itong bagay na ito daw, hindi nila natatanggap, nararamdaman sa tahanan. So bilang ano, ito yung sinasabi ng mga batang babae. So bilang pagkilala, no? Doon sa nakita nilang atensyon ng lalaki, ay ayun nga, no? Medyo hindi nga maganda yung kinalabasan, but then, ang isang dahilan pala niyan ay yung walang nakakausap sila, wala silang nararamdaman na may halaga pala ako, ganito pala ako, no? And ngayon kayo parang pinupunan ninyo yung ganong klaseng pangangailangan sa mga kaibigan nilang anak ninyo. Maybe ang dinidescribe mo dyan ay yung anak mong dalawang babae.
1: Yes
0: Tama
1: po.
0: Ba? Oo. Eh hindi na naman natin si yeah, syempre. Ang daddy ba iba ba ang trato sa lalaki? Syempre no, oy, pareho tayo no. Macho ba tayo? Yung bang gusto mo image sa kanya, ano ang gusto mo? 10 years old na?
1: Apo, 10 years old. Actually hindi po. Ako kasi iba talaga ang ano ko dun sa bata eh. Hindi ako sure yung parang dahil lalaki favorable ganyan. Hindi po. Actually kahit dun sa tatlo, ang ano kasi namin na mag-asawa ano eh, hindi namin sila yung sineshelter. Nire-ready namin sila sa mundo na ito ang mundo. So, dapat hindi mo nararamdaman ito na sheltered ka, privileged ka, ganon. Kaya dun sa bunso ko, hindi rin niya na-feel dito sa bahay yun. Yung parang, dapat parehas tayong dami. Although may mga time na kasi siya, yung unso, ano eh, pagka, yung po yung parang age barrier ng mga bata, di ba? Pagdating ng 7 to up na, hanggang 12, yung bata, halos nandun na sa daddy lagi yung ano eh, attention eh, kasi nandun na yung teaching, yung ganon. Kaya yung mga, ano, yung anak kong lalaki, ultimo tools ko, damit ko, ginagaya na niya. Kaya importante ngayon, crucial sa akin na, yung mga words na sasabihin ko, actions ko, crucial. Kasi hindi siya talaga nakatingin dun sa sinasabi ko eh. Sa mga actions ko na eh. So, gusto niya gagayahin na yun. Doon sa isang yun ang aking treatment, iba na unlike doon sa dalawang babae.
0: Yes, so, yan yung nais kong marinig sa iyo kasi bilang mga daddies, no, marunong tayo dapat lang, oops, ito para dito sa mga anak kong babae, o dahil ito namang lalaki, o dapat ito ang maituro ko kasi lalaki ito eh, no, and talking of yung sinabi mong tools, aba, yung mga tools na ginagamit mo for repairing, whatever that is, eh, maganda doon kay lalaki ituturo, di ba, no? Hindi doon sa, yung mga babae naman, oh, si mami naman yung magtuturo dyan, di ba? Doon sa how to become a homemaker, di ba? Kasi isa pa rin yan ngayon, ano, na ang karamihan sa mga bata, parang pag nawala na yung mga adult sa paligid nila, wala na. Ano na sila, malulunod na sila, hindi na sila kakain, ano? Kasi ni kahit ano, hindi sila marunong maggawa sa bahay, no? Pero ikaw, yung anak mo, so how do you encourage more and more yung inyong ika nga dahil pinahikita ng anak mong lalaki na, ha, I like to follow daddy's footstep. Yan. So paano mo ngayon ito mas pinagtitibay sa kanya at mas binibigyang gana siya para doon?
1: Actually, sinusupport ko lang naman lahat ng gusto niya. Kung kanyari, kasi pag kanyari may sinabi siya, na ah, daddy, I want to do this, I want to do that. Sinasabi ko lagi yung mga pros and cons. Kasi I let him decide. Kasi kailangan, as a lalaki, meron kang disposition eh. Kaya as early as 10, tinuturo ko na siya na dapat pag nag-decide ka ng ganito, responsible ka na. Laging may responsibility yan. So kung ano man yung gagawin mo, ito yung pwedeng outcome, ito yung pwedeng mangyari sa'yo, ito naman yung magandang mangyayari. Laging ano, hindi po ako nagbibigay ng finished statement sa kanila pag inaano ko sila. Kasi nagagamit against us eh. Pagka, ano, di ba sabi mo, daddy, ganito, di ba sabi mo ganyan. Kaya kapag ano, may mga, lagi akong open.
0: Oh, alam ko yan eh, kasi naalala ko din sa mga, sa aking apo, no? So, tinuruan ko kasi siya na how to be responsible sa public toilets, di ba? Kasi minsan sa public toilets, ang dumi-dumi, di ba? No? Parang yung naunang gumamit eh, wala lang, iiwanan, ganun. So, tinuruan ko siya na dapat may respect dun sa susunod na gagamit. Lalo na yung, di ba, nauuso ngayon yung any gender dun sa toilet, di ba? No, babae o lalaki, no? So, tinuruan ko siya ng ganun. Tapos, sabi ko, so, pag lumabas ka, make sure na ganito. Hindi lang yung respeto dun sa susunod at baka mamaya yung susunod at dumi, sabihin na, ikaw ang nagdumi riyak dyan. So yung one time, di ang tagal niya, no? Tapos sabi ko, ano ba ang tagal-tagal mo? Anong ginagawa mo dun sa toilet? Tapos sabi, di ba sabi mo, sabi niya, dapat hindi ako aalis sa isang public toilet nang hindi malinis. Eh nung yung sinundan ko na ang tagal-tagal, sabi niya, ang dumi-dumi, no? Nagdumi sila dun sa loob, nagkalat ng ganyan-ganyan. So nilinis pa daw niya yon. So, nakakatuwa yun. And I'm referring to a male, ha? Lalaki yung apo kong yun, ano? So, how much more sa babae? Kasi, alam mo, we may look at those, sabihin natin, pati ba toilet? Of course, di ba? Kasi kung paano natin na kinikare yung mga lugar na sabihin natin, hindi natitingnan, ano? Natawa ko kasi parang may mga lugar na yung binibigay na suporta para sa mga toilet ay sa TV na pupunta, bibili sila ng TV, bibili ng gadget. Kasi hindi naman nakikita ng mga bisita sa halip na gasusin doon sa kanila mga toilet. So, nakakatuwa ano yung kinukwento na nagsimula lamang ang inspirasyon mo bilang isang lalaki, no? Na sabi mo nga ay absentee ang iyong father, no? And ngayon lumabas ka. Now, dahil merong nabanggit na mga tools, no? Usually kasi, may mga parents na, huwag ka nang makialam dyan. Huwag mo na akong ako na lang. So, paano kayo sabihin natin, nagpa-partner nitong anak mong lalaki doon sa mga tools na yan? At ano ba yung ginagawa nyo? Anong nire-repair nyo together?
1: Marami kami. Yung mga siraan yung laruan, kadalasan dadali niya sa akin yun. May mga, yung mga gamit dito sa bahay na sira, ginagawa namin yun. Tapos siya, I believe meron kami, may manapost na yung wife ko dati, hinayaan ko siyang mag-screwdriver nung isang bagay na inassemble namin. I let him do it. Pero in-explain ko, kaya alam din niya kung anong tawag doon sa tools, para saan yung tool, tsaka kung saan magagamitin. Kasi inahayaan ko sa ano, parang experience niya talaga. Kasi yung best teacher na pinaniniwalaan ko eh. Kailangan mo may experience yan, hindi puro theory. So dapat may experience mo. Kaya siya, inahayaan ko siya. Yun, yung station nga niya dito sa isang area namin dito, hindi ko na malinis-linis. Kasi ayaw niyang pinalilinis dahil nawawala daw yung gamit niya.
0: Ah, okay.
1: Okay. Siya din mismo, nag-i-invest din siya. Sasabi niya sa akin, Dad, can I have this? Kaya like kunyari, yung drill, okay na yung pang screw, hihingi niya na sa akin yun. Kasi sabi niya sa akin, oh, meron na siyang ano, kumbaga natutunan niya na, meron din ako sariling tools ko. Ganun siya.
0: Pero 10 years old siya, so maliliit yung drills niya, no? Maliliit din yung screwdriver niya.
1: Yung pang ano lang ng mga screw.
0: Oo, di ba? Hindi, and nakita mo ba na, syempre, as bata, they start laro lang ito, di ba? Akala niya yung sinasabi nating imaginary play, oh, I will be a mechanic, yan, magbibitihit na mga ganon. Pero ito, dun sa anak mong lalaki, nakita mo hindi na siya laro. Parang natutuwa na talaga siya that he's able to do it.
1: Nagiging ano sa kanya, parang achievement kapag may nabubuo siya. Especially dun sa mga laro na Lego, yung mga ganon. Pag may nabubuo siya, o kaya nagagamit niya yung tools para dun sa particular ano na yun, gagawin niya. Natutuwa siya kasi feeling niya may na-achieve siya.
0: Yan, okay. So, ang isa rin na mahalaga natin siguro nga i-share sa ating listeners and viewers is when it comes to, well, bata is bata, no? Sabi nga nila, may mga daplis at may mga daring acts sila, no? So, in terms of sabihin nating sitwasyon na, teka, sinabi ko to eh, pero parang hindi yata nagawa. Yan. So, paano ngayon ang role ng daddy dyan, no? Namamalo ka ba? Naninigaw ka ba? Ganyan.
1: Nung mga una po, namamalo ako pero hindi sobra. Yung parang papaalal, parang bibigyan ko lang sila ng something na painful para matatandaan nila. And then pag nare-recognize na natatandaan na nila yon, tapos na. Yung mga pag ngayon, more on ano, syempre tataasan mo ng boses minsan, ganun lang pero e-explain ko parate, e-explain. Kahit tinaasan mo na ng boses, minsan tuloy sila, ang ano nila noon, sila magsasorry din. Sorry, hindi ko na pinakontrol yung sarili ko eh. Lalo na dun sa youngest ko. Recently lang, nagtalo kami. Eh, napagalitan ko siya. Ay, apologize. Sabi ko, nasigawan ko siya. Tapos nag-sorry din siya sa akin. Sabi niya, sorry, hindi ko din nakontrol yung sarili ko. It's like, parang ganun lagi kami. Parang yung dalawa kong daughter, ganun din sila. Hindi naman ako nananakit kasi malalaki na sila. Tsaka mas matatangkad pabuti na sa akin. Mahirap na.
0: Oo, ang tatangkad ngayon ng mga ano, ng mga bata, yung aking apo na eldest, parang 5'11 yata siya. So niloloko niya ako ngayon, sabi niya, hindi ko na daw siya kayang kakargahin, ako na daw kakargahin niya. Tapos talaga nag-a-attempt siya, binubuhat ako. Sabi niya, syempre nakakatakot, mamaya maibagsak ako. O yun, tuwan-tuwa sila nang nakikita nila yung parang lumiit tayo tapos sila tumangkad, di ba? No. Okay, so dun sa magandang kwentuhan natin, ano, and I find it balance ang iyong mga pamamaraan, ano, and dumawi tayo doon sa sinasabi nating syempre, bilang bata and bilang magulang may mga flaws, but I saw that meron kayong pagsasabi ng acknowledgement sa isa't isa, no? Parang hindi kayo nagkaroon ng, alam na, yung patigasan. Yan kasi ang isang mahirap, no? Sa isang relasyon, no? And may mga encounters akong ibang mga stories. Imagine yung hindi siya kakausapin ng anak niya, ganyan. O kaya yung namang magulang, hindi rin kakausapin yung anak, di ba? Papamalay sa kanila na, yun, mga ilang araw. Sabi ko, paano yun, ano? Diyan ka naman kumakain, di ba? Bibigyan na mo rin ng baon, di ba? Sa school. So, yun ang mga bagay na maganda sana ma-resolve. Okay. So, in a capsule, dahil nakita natin conviction mo, ano yung nais mo bilang isang father na maitatak sa kanila? Yan sa tatlong anak mo. something na sasabihin natin, ah, ito, di ba, pag nawala na ako sa mundo, basta may tatak sila nito, something yun. Ano yun? More than
1: Yan.
0: The earnings.
1: Yan po kasi ano, like kung sinasabi sa kanila yan na hindi laging nandito si daddy to do everything. Pero I want you to remember and put this lagi sa ano nyo, sabi ko sa kanila, in everyday life, unang-una dapat center lagi sa buhay nyo ang Panginoon. Sabi ko kasi kapag hindi nyo sinenter ang Panginoon sa buhay nyo, wala kang relationship with the Lord, sabi ko, hindi nyo ako makikita sa heaven. Hindi tayo magkikita sa heaven. So sabi ko sa kanila yan. So always root kayo doon, sabi ko sa kanilang ganon. And always valid kayo doon, sabi ko sa kanilang ganon.

0: kasi nakakasama nila ako, hindi pa ako tatay. So sabi ko parang, hindi sila maniniwala sasabihin ko sa anak ko yon. So sabi ko sa kanila, kausapin mo yung anak ko, sasabihin niya sa'yo yan. Sabi ko, kasi yun lang ibinibilin ko sa kanila eh. Kasi wala naman akong iiwan sa kanila, sabi ko. Pero importante na maging God-fearing kayo. Kasi even si Moses, yun din ang sinabi kay Joshua nung, di ba, nung nag-transfer na siya ng kanyang, ano, si Elijah, kay Elisha, ganun din eh. Ang laging inano, how yung powerful ang Panginoon sa buhay namin. Kasi yun ang life ko sila sa
1: Yes, oh. And maganda yung sinabi mo na they validate, no? They validate. Kasi maraming silakbo ng damdamin ng mga kabataan, di ba? Pero kung meron silang paalala, no, na teka muna, dapat pala mag-validate. Ayun. Pero your children are still growing up and maganda yung meron silang ganyang foundation. Pero ang lagi kong habol sa mga magulang, ano, let's be ready for the unforeseen. Let's be ready for the unforeseen. And parang alam ko isasagot mo dyan, you cross the bridge when you get there. Kasi ano ba yung unforeseen na yan, di ba? No? Kasi a lot of our children ngayon, ano, parang nakakagulat. Uy, talaga, bakit nagkaganon? Di ba yung ganon? Okay, so for the last part, no, being a father who shared yung pagpasa ng mga bagay-bagay and looking forward na dalhin nga ito na yung mga anak. Ano yung parang encouragement mo sa mga kapwa mong itay, daddy, no? Na sige lang, patuloy tayo sa kabila ng padilim na mundo at pagulong mundo, di ba? Wala ka nang makuhang ano eh. Parang araw-araw, ang daming pagbabago, pero yung pagbabago hindi siya magaganda eh, no? Mas maraming hindi maganda. Yes, anong mga masasabi mo sa kanila?
0: Well, sa mga daddy na naninood or nakikinig, siyempre, sa iba-ibang timeline, no? Diba? Siguro, as a dad, wala namang perfect na tatay except for the Lord, diba? So, pero as a daddy, parang ang ano na lang is, ano ba yung gusto mong maging yung mga anak mo? Yun ang challenge siya as a tatay. Kasi parang gusto mo bang maging problema ng lipunan yung anak mo or gusto mo maging solution? Yun lang yun. Kung ano yung gusto mong output, yun ang report card ng tatay, yung mga anak. Siyempre, ayaw mo magbigay ng problema sa mundo kapag wala ka na. That's ano, yun lang ang inaano ko lagi na at the end of the day, ano yung gusto mong maging output ng anak mo?
1: Yes, so, alam mo, napakaganda niyang sinabi mo. Kasi parami ng paraming mga tao ngayon, parang hindi sila nag-iisip na maging pabigat ba ako o makagaan sa mundo. Di ba parang ganyan, ano? Kung ano yung nais gawin, dumating sa ganitong, alam na, silakbo ng mga damdamin, ano? Parang sobrang, ito, gusto ko to, o basta ako, ganito, hahabulan pa, igalang mo. Parang ganyan, ano, di ba? Kaya mali, kita ko, igagalang mo, no? O tanggapin mo ako, ganito ako, eh, ayan, yung pinagdaraanan ako. So, yung mga bagay na ito, maganda na medyo binalansi mo siya. Sinalag, sasabihin natin, hindi mo lang binalansi. Sinalag mo na bilang tatay, hindi lang tayo pang sa kasalukuyan, di ba? Kung hindi, ano ba yung nangyari sa mga anak natin? Pag sila ay lumalangoy na sa lipunan. Ayan. So maraming salamat sa iyo, Daddy Ian.
0: Hindi pa.
1: Ayun, ako mas mukhang masayang huntahan talaga. Hindi lang talaga mukhang masaya. Really masaya ang aming huntahan. Dahil very casual and candid, no? At nakakatuwa po ang kanyang mga senior. Ni Daddy Ian na pwede raw po pala na, well, mukhang malungkot. Mukhang may guwang, no? Mukhang kulang. Ngunit, nagawa na ito ay maging bago at maganda. Para po sa ating mga dagdag na paalala, makinig naman tayo sa mga ibang letter C. Ayan, parang itutuloy ng ating Daddy John sa kanyang Tag Me Daddy.
2: Welcome po sa Tag Me Daddy. Sa pagtatapos ng Father's Month Celebration, tatlong practical tips ang aking ibabahagi and this time, patungkol naman sa Daddy's Best Legacy. Ano nga ba ang pwedeng ipamana at tularan ng ating mga anak? Tatlong si po para sa Daddy's Best Legacy. First is our character. Ito ay maituturing na moral compass and identity ng bawat individual.

Talaga po ito, lalo na sa panahon ngayong laganap ang confusion sa kapaligiran. Naranasan ko po na maging seafarer. Nakasama ko ang iba't ibang nationality at iba't ibang pag-uugali. May pressure, may bad influence of course sa paligid. Ah, pwedeng umayon. Total, wala namang nakakakita. Pero sa biyaya ni Lord, hindi ako nailigaw ng landas dahil alam ko kung sino ako at kung ano ang dapat kong ginagawa sa barko na aking pinagtatrabahuhan. Now, ang ating pong mga anak ay may expose sa eskwelahan, sa society ginagalawan, and soon sa kanila pong pinagtatrabahuhan. Kapag magandang karakter ang kanilang pinangahawakan, madali silang umiwas sa anumang kalokohan. Second is our capability. This refers to life skills, knowledge, and experience. Alam nyo ba, may good news. Ang gawain bahay ay isa sa pinaka-available at effective training ground para sa kakayanan ng ating mga anak. Mula sa daily routine sa tahanan, na iko-convert ito sa epektibong gawain sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. At kapag nasanay po ang ating mga anak sa anumang gawain bahay, gaano man kahirap ang buhay, makakahanap sila ng paraan sa iba't ibang bagay. And lastly, our conviction. This is about our faith and belief. Kumbaga sa bahay or any structure, ito yung pundasyon na hindi dapat masira ng anumang sitwasyon. Merong ilang tao na masasabing matagumpay sa karir o negosyo, but deep inside, merong lungkot, walang contentment, merong kulang na hindi maipaliwanag. Pero kung ang ating pong mga anak ay magkakaroon talaga ng tunay na relasyon sa Diyos, ang kanilang perspective sa buhay ay mas magiging maayos. Sa gawaing maliit man o malaking bagay, kapag sa Diyos nila iniaalay, kahit sa simpleng buhay, mararanasan po nilang magtagumpay. Psalm 145 verse 4 says, "Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power." O Diyos na dakila, tanggapin at gawin nawa namin mga magulang ang malaking responsibility na inyong pinagkatiwala sa amin para sa aming mga anak. Please help us to be a role model in our character, in our capability and conviction. Dalangin po namin ng aming mga anak ay magkaroon ng personal na relasyon sa inyo at maranasan nila ang inyong kapangyarihan sa kanilang ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Maraming maraming salamat sa iyo, Daddy John, at ganun din naman sa pagtatapos sa atin sa panalangin. Tunay naman po na wala po tayong maaabot kung hindi natin ilalagak ang ating pong mga plano, mga bagay na kulang sa ating buhay sa isang Panginoon. Kayo po ba ay aming nakasama? Nakinig po ba kayo? Over 702 DZAS AM 1? O di kaya naman po kayo po ba ay nag-view sa ating pong mga looks over FEBC Radio TV? At ang lahat lang yan dahil tayo po ay membro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Huwag natin kakalimutan, lagi pong sinasabi ng inyong Mami Bessie Rios para sa kaayusan ng ating mga puso, nanay man tayo, papay man tayo, pareho lamang. Ilagak natin yan sa kamay ng ating Panginoon at siya po ang mauhusay ng mga bagay-bagay. On the condition, payag tayo.
1: Moms at Heart, kasama si Mommy Bessie Rios.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
5: 17 Kabanata. Ang Babaeng Bayaran. Pagkatapos, lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran." Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya. At ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan. Pagkatapos, napuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Kulay ube at pula ang damit ng babae. At may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato at perlas. May hawak siyang gintong tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya dahil sa kanyang sekswal na imoralidad. Nakasulat sa noon niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan. Ang sikat na lungsod ng Babilonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Namangha ako nang makita ko siya, pero sinabi sa akin ng anghel, "Huwag kang mamangha. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon at namatay na, ngunit nabuhay na naman. Kailangan dito ang talino upang maintindihan ng kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Nangangahulugan din ito ng 7 hari. 5 sa 7 iyon ay patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon, at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Ang halimaw na buhay noon pero patay na ngayon ang siyang 8th hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari, at hahantong din siya sa kapahamakan. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. Iisa ang layunin ng 10 haring iyon, at ipapailalim nila ang kapangyarihan at pamamahala nila sa halimaw. Lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila, dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Sinabi rin sa akin ang anghel, ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa at wika. Ang 10 sungay at ang halimaw na nakita mo ay mapupuot sa babaeng bayaran. Kukunin nila ang mga ari-arian niya, pati na ang suot niyang damit at walang maiiwan sa kanya. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na maisakatuparan ng 10 hari ang kanyang layunin. Kaya mapagkakasunduan nila na ipailalim sa halimaw ang kapangyarihan at pamamahala nila hanggang sa matupad ang sinabi ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari sa mga hari sa mundo.
4: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
7: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero ang tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
6: Wow!
7: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paano ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
6: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
7: Yes.
6: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
7: Yes.
6: Sa ministeryo ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
7: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
6: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
7: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
6: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
7: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami, and Malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
6: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
7: 1998.
6: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
7: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
6: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
7: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
6: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
7: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
6: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
4: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Pare, parenting and relationship enhancement.
9: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At good news mga kasama natin sa ating programa, tayo po ay may training. Yes, opo, next week na po ito. Yan po ay gaganapin dyan po sa CCF Center sa Ortigas. Puntahan niyo po ang ating The World Needs a Father Philippines Facebook page para po sa mga merong mga nagnanais na matuto pa to become a better father. Well, napakaganda po nito. I guarantee na marami po kayong matututunan sa dalawang araw ng pagsasanay po na ito. And para po sa mga may ministry, sa mga bata, or if you just want to learn about leadership, ito po ay napaka-ideal sa mga church, ministry practitioners, schools, yung mga magulang, yung mga nangangalaga sa mga bata, or if you just want to understand yourself, your development, ay nako, sobrang beneficial po ito. So yan po, puntahan nyo po sa The World Needs a Father Philippines Facebook page ang details. Ang isa pong training ay dyan sa CCF Center sa Pasig. Ang isa naman po ay sa Binalonan. Kaya punta po kayo sa ating Facebook page. At syempre, sa pagkakataong ito, kasama po natin ang ating mga guwapong-guwapong mga pare. Paring Dennis Espike at saka po si paring Allison Ko. At sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy natin ang usapin tungkol po sa purpose. Alam nyo, napakahalaga nitong topic na ito, ano? Kasi ang ating mga kapasyahan, dapat hinuhubog ng ating purpose. Meron pong mga bagay na kinakailangang ika nga, merong common denominator, no? At yan po yung purpose, Kasi pag wala po tayong clarity pagdating sa ating purpose, sabog-sabog ang mga desisyon, Sabi nga ng isang author, anything can look like an opportunity. Totoo yan. Para bang lahat ay pwedeng oportunidad pag walang maliwanag na layunin. Di po ba? Kasi ano ba yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po, minsan ang isang bagay may look appealing dahil, parang okay to, ha? Pero kung hindi naman yan aligned sa purpose mo, it is actually a distraction. Ibig sabihin, lilikha ka ng komplikasyon na mamaya na pag gusto mo nang gawin o dapat mo nang gawin ang iyong layunin, hindi mo ngayon magawa dahil nakatali ka nga doon sa mga commitments na hindi naman naka-align. At yung ating mga anak po, no, minsan ito nakakalungkot din, minsan po pag naririnig ko sa mga magulang na Filipino, ayan, sa Filipino ko talaga ito madalas marinig, yung bang sinasabi natin na mapag-graduate ko lang ang anak ko, okay na. Na actually maganda po yun, hindi natin sinasabing mali at masama, pero kulang po yun, mga kapatid. Bakit siya kulang? Kasi basically, para bang yung degree, yun na po yun, no? Parang it defines everything. Pero ang totoo po, okay, nakagraduate. Halimbawa, naging doktor pa yan, engineer, abogado. But what kind of person will our children be? Diba? Yun ang tanong, Kasi kahit naman po yung mga, ito nga, problemang bayan, diba? Ang daming mga problema sa iba't ibang levels, no? Corruption, mga nakapagtapos po yan, di ho ba? Magaganda nga ang mga pinag-aralan. Yun nga, ang problema po, a degree is never enough. Kailangan makita natin na more than a degree, yung character po, yung maliwanag sa kanila yung values. Kasi sa totoo lang, kung meron man silang posisyon, pero wala po silang maliwanag na values, yung posisyon po sasayangin, Kung meron man silang posisyon pero hindi sila intentional sa purpose, sasayangin po yung mga posisyon na yan. In fact, baka magamit pa nga yan sa mga bagay na pang-aabuso o hindi tama, di ba? For personal gain, yan po ang nagiging problem dyan. Kaya sinasabi natin, kailangan maliwanag yung purpose. And as parents, hindi lang naman yung mga anak ang dapat may clarity sa purpose. Tayong lahat. I remember nung maliit pa yung aming panganay, we started enumerating yung family values. So nililinaw namin na, okay, why do we go to church? Purpose natin is to glorify God, to love God. So yung pagpunta natin sa church comes from that reason. Yan ang purpose natin. So ibig sabihin, growing up, maliwanag sa kanila na hindi ito isang optional na activity, hindi ito isang bagay na, okay, paglaki nyo, may desisyon kayo, ayaw nyo na, o kaya something you just easily sacrifice. No, it is our purpose. Yan po yan. Kaya talagang napakahalaga po na may clarity tayo sa purpose. Now, bibigyan pa natin ng lawak itong purpose, no? Kasi yan nga ang sinimula nating pag-aaral last week. Now, yung purpose po natin is determined by context. Ano bang ibig sabihin? Ang layunin ng Panginoon all throughout the generations, past and the present and even future, ano po yan, hindi nagbabago yan. Pero yung konteksto, yung panahon, ano yung immediate need ng ating generation, ayan, may mga changes po yan. At napaka-importante para sa atin na maunawaan po na sa ating panahon, ano yung relevance ng ating pamilya? Naalala ko tuloy yung sinabi ng author na si Rick Warren nung tinalakay po niya yung sinulat niya yung aklat na Purpose Driven Life, no? Sabi niya yung tatlong mahalagang tanong. Ano yung importance ng aking buhay? Ano yung impact ng aking buhay? Ano yung identity ng aking buhay? No? Mahalagang mga tanong yun, di ba? Kasi talagang konektado po yan . Minsan po, lilipas ang panahon, pagkakataon, ang buhay na hindi natin nagagampanan yung ating mga layunin. Hindi po tayo basta lang binigyan ang pagkakataon ng Diyos para lang masayang ito. Hindi po tayo binigyan ng buhay para lang ito ay waldasin sa mga bagay na marahil po ay hindi naman ganun kaimportante. Kaya talagang kailangan nating tanungin yung bagay na yun . Ano ba yung purpose ng ating buhay? At sa konteksto ng ating panahon, how can we be relevant? Di po ba? One time, I spoke in a graduation. No? Itong mga bata ay graduate po ng senior high and they will be transitioning to college. And I was so blessed to see yung mga accomplishment, sa ang eskwela ang pupunta, meron pa nga pupunta po sa abroad, no, under scholarship. And I'm really happy na yung mga batang ito, no, merong ganung mga opportunity. And you can already tell na just by the opportunities they have at the moment, magiging mga influencers to. I mean, pag sinabing influencers, hindi po yung social media influencers, ha. Ang ibig natin sabihin, they will shape community in the future. Kaya I remember telling them na, okay, hindi dahil meron kayong degree, automatic, you will be using it properly. The proper use of your degree is not only to contribute doon po sa kanilang napiling larangan, kundi talagang maunawaan ano yung layunin ng Panginoon and to see beyond personal gain, ang makita po ay ano ba yung pinagagawa ng Diyos for our generation. Yan po ang challenge talaga dyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga para sa atin that we understand this. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag di natin naintindihan yung purpose, yung context, then time will just pass us by, yung opportunities will just pass us by, and ang sad reality is we may end up not maximizing our God-given potential because of lack of pursuit or consciousness nung ating layunin. Opo. Kaya talagang as fathers, we have to guide the family. They must know na ito talaga ang saysay ng buhay. Naalala ko tuloy si Solomon, no? Man of wisdom sa Bible, nung sinulat niya po ang Ecclesiastes. Sinabi niya ron, no? Life faces the threat of meaninglessness. Pwedeng mawala ng kabuluhan ang buhay. At yan po ay nakakatakot na reality, ano? Na yung buhay natin mawala ng saysay kasi hindi natin nagamit para po sa intended purpose po nito. So, yung ating purpose is dictated by yung ating context. Now, yung context po, of course, it gives meaning to purpose. At yung iba't ibang mga konteksto ng buhay, iba-iba rin po ang responses, no? Halimbawa, pag tayo po ay dumaraan sa time ng problems, ano kaya ang gustong i-achieve ng Panginoon? Di po ba? Kasi talagang ganyan ang buhay. Maraming seasons. Iba-iba yan. May mga seasons na maginhawa, seasons of difficulties. And itong mga response natin sa ganitong mga season is actually a learning opportunity sa mga anak natin. I remember, no, 2018, nagkaroon po ako ng major medical issue. Kailangan ko po mag-undergo ng brain surgery. And that time, napakaliit pa po ng aming anak, panganay, kapapanganak lang nung bunso. Can you imagine? Ano? And we have to teach them, how do we respond to problems? How do we appreciate itong mga blessings na dumarating? And we have to show them. I remember, pag kami po ay nagbabakasyon, and we are intentional in creating good memories sa aming mga anak, ano? Sabi nga, minsan nag-uusap kami ng misis ko. Minsan parang isipin natin, masyado pa yatang bata, no? Para maalala yung mga lakad. At minsan po, yung bunso namin, pag nakikita niya yung mga pictures, ang sabi nga niya, Saan to? Hindi ko na matandaan. Ay, kung ako, maliit na maliit ka pa niyan, hindi mo matatandaan. Pero alam niyo po, as they grow up, sabi nga ng wife ko, we remember what they are like during those times. At ngayon po, nakakatuwa dahil pag tinitingnan niya yung mga pictures sa nakuha namin doon sa mga lugar, eh, ang nakaka-amaze po doon is bumabalik sa memory. Hindi naman po yung naalala niya, but alam niya that he was there, he was present, and somehow, kahit nung time na naranasan niya yon, hindi niya maalala. But the memory actually made him appreciate the experience. No, talaga naman, ano? Hindi rin pala talaga nasasayang. So anyway, kaya ko po sinasabi yan, when we travel, we always explain. Mga anak, hindi tayo magta-travel because we are rich, not because we have money, not because we have plenty to spend, hindi po. We always explain. Kaya natin ginagawa ito because we believe that family time is important. At dahil ang family time ay mahalaga, bibigyan natin ang ating allocation sa ating budget. Yun po ang reality noon. Kaya babalik at babalik sa purpose eh. So in times of blessings, how do we explain this to our children? Sa mga times ng challenges, how do we actually explain it to our children? Sa mga times ng problems, how do we actually process it for our children? Yan po ang malaking katanungan dyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po para sa atin na maunawaan ito, maintindihan ito. No, paano natin haharapin ang mga sitwasyong ito pag tayo po ay may mga challenges at may mga difficulties? It's important for us to process this para po sa ating mga anak. So para sa ating pamilya, mga kapatid, napakahalaga po that we help them process itong mga challenges na ito and we teach them through the seasons of life. Yan po ang talagang challenge dyan kasi dadaan din sila sa iba-ibang season, di ba? Pag sila na po ay, halimbawa, wala na tayo, they will go through seasons. At ang bawat isang season, they may not always be pleasant. Yan naman ang totoo. But they can be a learning opportunity for us as a family and a teaching opportunity for us as parents, no? Para turuan yung ating mga anak. Kaya wag po nating isipin na yung good times lamang ang panahon ng pagkatuto. Ang totoo po niyan, mga kapatid, eh, lahat ng pagkakataon ay pwedeng maging learning opportunity. We help them learn faith, grow in their knowledge of God, understand God's purpose sa pamamagitan po ng mga life experiences na yan. Ano po? Kaya sana ma-realize po natin ito and let us make the most of every season, no, para turuan yung ating mga anak so that they will grow in the knowledge of the Lord, they will learn through the different seasons of life, and they will become better sa pamamagitan po ng mga karanasang ito. Ganyan ang Panginoon eh. He's a God who is with us all throughout different seasons. At ang bawat season po, as I said, may not be appreciated, pero ang totoo po niyan, bawat season may purpose din yan eh. And may opportunities din yan. Kaya sa lahat po ng season na yan, may we as parents be sensitive to what God is teaching us and to what God is telling us to teach our children. Di ba? Kaya sana naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Ngayon po ay papakinggan natin ang ating pare all the way from Binalonan. Kaya ho, bihira natin makasama. Medyo na-export eh. Export quality itong ating pare na ito. Nakarating na ho ng Binalonan. So, mamaya-maya, pagkatapos niya ay si paring Allison ko para sa ating additional learnings and then of course sa ating devotion. So, pakinggan po natin si paring Dennis Espike.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat. Blessed weekend po sa inyo. At nagbabalik muli para sa pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po si paring Dennis. Kumusta po kayo? At kasama natin si paring Jebo. Mamaya po ay maririnig po natin si paring Allison dito po sa ating talakayan, My Purpose is Determined by Context. So last week po, ang ating pong tinalakay ay tungkol pa rin po sa purpose. At bago po ako magpatuloy, gusto ko pong anyayahan ang lahat po ng mga nakikinig. Meron po tayong training ng The World Needs a Father, darating po ang master mentor from South Africa, sila Vian Atreit. Mag-asawa po ito at sila po ay magko-conduct ng The World Needs a Father na training and motherhood design training dito po sa CCF on July 7 and 8. At sila po ay pupunta rin sa Binalonan, Pangasinan, WCC, sa mga pastor na nakikinig, sa mga leaders po, o parents na nakabase po sa Pangasinan na gusto pong lumahok at mag-aral po kung paano maging God-fearing at intentional na mga magulang. At ito po ay leadership na training din. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. So that is going to be on July 9 and 10. So Thursday and Friday sa Pangasinan, Tuesday and Wednesday dito po sa CCF Maine sa July 7 and 8. Ayan. So, invited po kayo sa training. At tayo po ay magpapatuloy, no, sa ating pong talakayan. My purpose is determined by context. So, kanina, nabanggit ni Paring Jebo na alam po ninyo yung konteksto. Context natin. Ano ba yung context? Nasaan yung time? Nandito po yung place, opportunity. So, nasaan ka at this particular time? Ako, iniisip ko, bakit ba ako ngayon pinanganak sa generation na ito, sa season na ito, sa panahon na ito? Bakit hindi noong 1930s? Bakit hindi noong 1920s or 1800s? No? Bakit pinanganak po ako noong 1970s? At ako'y naririto pa rin ng 2026. At if you're going to look at context, ang sinasabi po dito is yung needs, ano yung mga influences during this particular season, ano yung needs ng mga tao, ano yung needs ng, kunyari, society natin, ano yung mga tao na naririto ngayon and opportunities na possibly nag-o-open. No? So, great people understood their context. So, yung makikita po natin sa throughout history, no, and I want to talk about Bible history, many influential figures fulfilled their purpose because they recognized the needs of their time and responded accordingly. So, isa sa mga naisip ko na example is si Moses. During the time of Moses sa Book of Exodus, so this was the time na ang kanyang mga kababayan, sila po ay nasa slavery, no? So the people of Israel were under the tyrannic na rule ng Pharaoh. At makikita po natin during the time, si Moses was actually delivered, no, from annihilation, kasi sa panahon po na yon ay pinapatay po ni Pharaoh ang lahat po ng mga bata, kasi nakita niya dumadami ng mga Israelita at para ito po ay mahinto, meron siyang kailangan gawin, which is karumal-dumal na nagawain. And we discover from the Bible, from the Book of Exodus, yung buhay po ni Moses. Siya po ay naisalba at siya po ay lumaki doon po sa mismong pamilya ni Pharaoh. So he was adopted by Pharaoh's daughter. He grew up as royalty, no? And makikita po natin na bagamat siya po ay lumaki na parang Egyptian na, pero yung kanyang puso ay meron na alam niya na ang kanyang roots ay Hebrew. So nakita niya yung pagdurusa ng kanyang mga tao, ng mga kababayan niya, yung mga people of Israel. And then nandun yung passion niya na isalba, but through a different way. At makikita natin yung nangyari po sa kanya until the Lord has called Moses to be the deliverer of Israel. So merong need, no? So merong need. Inunahan lang niya yung purpose niya, kaya napahamak po siya. Kaya basahin po ninyo ulit yung Book of Exodus, yung po yung kwento ni Moses, and makikita po natin na nung siya po ay nakikooperate doon sa pagtawag ng Panginoon, sa mission ng Panginoon para isave ang Israel, and siya po ay nagtagumpay at nakita po niya ang kamay ng Panginoon. He was able to see yung mga miracles ng Panginoon. Nagamit po siya mightily and nag-succeed po siya sa mission niya, and he was able to free Israel from slavery, the people of Israel from slavery. And ganun din, if we look at the book of Genesis, nandun po si Joseph, siya po ay naging second in command sa Egypt, second in command kay Pharaoh, and ginamit din po siya ng Panginoon during the time of crisis na meron pong famine. So, marami pong mga example sa Bible ang makikita natin tila mga ordinaryong mga tao at merong pangangailangan ang society, ang mga ibang mga tao sa paligid nila during the time po na naroroon sila. At nung sila po ay nakita yung puso ng Panginoon, ano bang ginagawa ng Panginoon? So una po sa pagkuha po natin ng purpose is ano ba yung mandate ng Panginoon? What is He working on? Ano yung mga projects niya? Sa tingin po ninyo, ano yung mga ginagawa ng Panginoon na upang magkaroon ng heaven dito po sa lupa? Ang kalooban po ng Panginoon is ma-experience po natin ang kalangitan, heaven, no? Here in here on earth, no? Sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa inyong iglesia, you experience the kingdom of heaven. At if we look at our society ngayon, ano ba yung mga needs? So recently, nakita po natin yung mga school violence, mga patayan, at kung ano-ano pang mga karumal-dumal, no, na mga pangyayari that involves yung mga kabataan na as young as 14, as young as 15, at may mga iba pa na mga involved na mas bata pa. So, kung titingnan po natin yung purpose natin, ano ba yung context natin? Ano ba yung mga pangangailangan sa ating lipunan na pwede tayong makibahagi upang matugunan ang mga pangangailangan nito? And we can be a salt and light kung tayo po ay mga followers ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po niya sa Matthew, "You are the salt of this earth. You are the light of the world." So ano ba yung ang salt is isa po itong pang-preserve. Ito po ay isang antiseptic, no, panglinis. Isa po itong pangbigay po ng flavor. So kung titingnan po ninyo, nasaan ba kayo? Ang mga tanong po is nasaan ba? Nasaan ka ba? Saang lugar ka ba ngayon, 'di ba? Ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung season mo? Kung ikaw ay estudyante, I believe may purpose ka. Kung ikaw ay tatay, nanay, empleyado, ikaw ay nagsisilbi sa church, meron kang specific purpose. Kung ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay isang guro, ikaw ay isang coach, at ano man ang iyong trabaho, meron kang specific purpose. At hindi aksidente na naririyan ka. So ang tanong is, ano yung pwede mong magawa? Ano yung mga skills mo? Ano yung mga bagay na magaling ka? At ano yung mga pangangailangan sa panahon na ito at sa lugar kung nasaan ka? Kung nari, nasa eskwelahan ka, ano ba yung mga pangangailangan doon? So there's a deeper need to instill yung mga values, no? Kaya minsan, ang issue sa ating society, it's actually a spiritual issue. Kunti ako nga iniisip ko, ano ba yung mga minsan bakit ganito na lang yung mga asal ng mga tao? I believe it's a spiritual issue, kasi unang-una, kung hindi po nila alam, wala silang relasyon sa ating Panginoong Jesus, hindi nila alam ang plano ng Diyos sa kanila, hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi nila alam na mayroong good news At ang bad news po ay sila po, kung wala po silang relasyon sa Panginoon, eh sila po ay namumuhay sa kasalanan at ang kaaway po ay sinisira, pinapatay, pinagnanakawan po sila. Ngunit ang plano po ng Panginoon ay siya po ay pumarito ang Panginoong Jesus upang magbigay ng buhay at buhay na walang hanggan at masaganang buhay dito po sa lupa. So John 10:10. And ang tanong is, ano ang pwede mong gawin? No, yung context po natin reveals our responsibility. So, just to give you an example, nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father, 2016, ang aking context po, ako po ay isang tatay. Ako po ay may desire na magsilbi sa Panginoon through the ministry. Nasa children's ministry po ako noon. At ako po ay nasa training. Hilig ko po na magbigay po ng training. Meron po akong negosyo. At nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father na training, nakita ko na it is more than yung desire ko na maging intentional na tatay para sa aking mga anak. Meron po akong tatlong anak. And I attended the training para po sa kanila, para sa aking pamilya, para ma-strengthen po yung aming marriage na mag-asawa. Aming ma-bless ang aming pamilya through my leadership. Pero nakita ko po na ang mensaheng napakaganda sa The World Needs a Father, very transformational, eh kailangan marinig din po ng iba't ibang mga tatay na katulad ko. Kung ano yung pagbabago na na-experience ko sa The World Needs a Father training, I believe na kung ako po ay mag-champion ng training movement na ito on my own capacity or with collaboration with the church or even other pastors, eh marami po akong matutulungan mga pamilya. At yun po ang naging calling ko. Ako po ay nanalangin, ako po ay dumulog sa Panginoon for direction and purpose. At ito po yung binigay niya sa aking puso. And for so many years, ito po yung aking ginagawa and it gives me yung purpose. Sometimes ako po ay nadi-discourage kasi sa mga training, sa dinami-dami ng training, sabi ko, may nangyayari ba? Pero and sometimes parang may mga discouragements, may mga disappointments, and then ibabalik po ako ng Panginoon sa aking purpose. And ang context ko pa rin is, kunyari, ngayon ako po ay nasa eskwelahan at meron kaming meron akong influence sa mga estudyante, meron akong influence sa mga empleyado, at yun po ang aking purpose ngayon. Kung dati po is sa church, naka-focus po ako sa church, naka-focus po ako sa mga tatay, sa mga adults. Ngayon, na ang context ko is nasa akadin po ako, nasa educational system. So, nag-shift din po yan. Ang aking ini-influence naman ngayon, mga trinitrain naman ngayon, mga kabataan, para hindi na nila gawin yung mga mistakes na ginawa ng kanilang mga magulang, mga tatay at nanay, at sila po ay magkaroon ng panibagong clean slate, kumbaga, no? At ma-prepare ang kanilang buhay pagka-graduate po nila, ready na po sila sa naharapin po ang mundo na merong confidence, and of course they will make wise decisions, and bilang future father and future mother, alam, may mga skills din po sila na magagamit po nila para hindi parang nagre-repeat lang ng parang yung mistakes ng kanila magulang, inuulit-ulit lang nila, so they can start afresh. So yun po, ang tanong po is, nasan po ba kayo? Are you at home? Kunyari, homemaker? Ikaw ba'y nagtatrabaho sa kumpanya, sa gobyerno? Ikaw ba'y teacher? Ano ba ang pwede mong gawin in your own little way to help make this world a better place? Ano ba yung what are you good at? No? ano ba yung need ngayon? Kung titingnan mo lahat ng yung mga pangyayari ngayon, if we look at social media, napakagulo. Ano yung pwede mong area na pwede kang magbigay ng ginhawa, or sabihin na natin, where can you be a salt and a light in that particular context na meron ka? Ano yung mga opportunities na meron? So those are the questions na pwede po ninyong pagnilay-nilayan as you discover ano ba yung purpose po ninyo. So I hope na ang maikling talakayan po na ito ay nakatulong po sa inyo, and I will now turn you over kay Paring Allison para po sa ating pong devotion. God bless po sa inyong lahat at have a wonderful weekend.
11: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison. Kayo po'y nakikinig sa ating pong programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Bago po tayo magsimula, ay nais lamang po natin palalahanan muli na papalapit na po ng papalapit ang ating pong training o workshop ng The World Needs a Father dyan po sa CCF Center on July 7 and 8. Sana po makasama po namin kayo. Sa lahat po mga nagtatanong po in the past, ay ito na po yung pinakahihintay po natin. Magkakaroon po tayo ng pagsasanay ng workshop sa pamagitan po ng ating pong tagapanguna, ng ating international speakers na sina Vian Storm and Riet Storm from Cape Town, South Africa. Sana po makasama po namin kayo. At sa mga nandoon po sa Binalonan, Pangasinan, ay magkakaroon po tayo on July 9 and 10 naman po. Gaganapin po dyan sa WCC sa Binalonan, Pangasinan. Just give us a message po sa The World Needs a Father Philippines sa Facebook page kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa ating workshop. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral kasama po sina Paring Jeb at Paring Dennis na natunghayan po natin kanina, at ipaghayaan niyo pong ipagpatuloy ko po ang mga naunang pagtatalakay po nila. Ang ating pong paksa ay naroon pa rin po tayo sa layunin ng Diyos, at nadidetermine, nalalaman natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay, the purpose of God in our lives,

60s, di ba? Eh, may dahilan po yun, hindi po yun aksidente. Now, kung papaano po tayo namuhay o nabuhay sa isang, sa panahong ito at sa lugar na ito, ano ang natapos mo, ano yung mga naging karanasan mo, ay bumubuo po ito, lumilikha po ito sa atin pong pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi kung aalalahanin po natin that we are actually designed for purpose, kaya mahalaga po madiskubre po natin at paano po mamuhay with that intention sa ating pong buhay na ipamuhay po natin itong pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi alam niyo po, meron po mga nagsasabi na many people daw die at 25 years old and aren't buried until they're 75. Ano pong ibig sabihin nito? Simple lamang po, eh nangangahulugan po ito na kuminsan na nagsisimula ka na punong-puno ka ng pangarap sa buhay, ito yung nais kong matupad. Ngunit pagkatapos po ng ilang taon ng pag-aaral, para bang nawawala na tayo sa tamang hulog ng naisin ng Diyos, ng kalooban ng Diyos sa ating po mga buhay. Ano po? Kasi nag-iiba na po yung landas natin, nagkakatrabaho na tayo, meron na tayo naiipo, nag-iiba na po ang ating po mga inclinations. Kaya nga po, until we reach that age 75, para bang namatay na po, no? Hindi naman namatay physically, kundi nawalan na po natin ng gana sa buhay at hindi na po nating masasabi nating hindi na natin tinutuklas ang naisin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po, mayroon isang kwento ng isang aso na kung saan ay itong asong ito ay tumatakbo, kumakahol. At nainadaanan siya isang kanto at nakita ng mga pack of dogs na may itong asong ito ay tumatakbo at kumakahol. At sinundan nila ito. Tumatakbo nitong pack of dogs na ito, kumakahol din habang tumatakbo. Ngunit pagkalipas ng mga ilang sandali ay tumigil itong mga pack of dogs na ito. Sapagkat una sa lahat, hindi naman nila alam kung anong dahilan kung bakit tumatakbo yung asong yon at kumakahol. Ganun din po tayo kuminsan, we're just going through the motion of life without really fully understanding kung bakit po tayo ganun, no? Na kung bakit po tayo ay gumaganap, nagtatrabaho, ano po ba talaga ang purpose ng lahat ng ito? Ang nais po ng Diyos ay malaman natin ang kanya pong sakdal na kalooban, iakapin natin, gawin po natin, at ang Diyos po ang siyang unti-unti po on the every step of the way, magpapakita po sa atin upang mas lalo po ang kagalakan natin ay maging buo at sapat sa atin pong mga pamumuhay. Sa pagpapatuloy po natin, marami po tayo masasabi ng mga distractions, no? Pagdating po sa pagtuklas ng atin pong pamumuhay, nandyan na po yung mga social media, nandyan po yung mga challenges ng buhay, because distraction takes our focus away. Yun po yun eh. Ano po ba yung mga distractions upang hindi po natin matuklasan ang kalooban ng Diyos o masunod ang kalooban ng Diyos? Ito po yung mga distractions na ito, lalo na po ngayon, napakarampat na po, no? Yung sana yung paggamit ng social media, ng mga digital devices, ng mga gadgets, ay medyo balanse po sana, kasi kung hindi, kumalabis at hindi po natin kayang i-restrict, i-limit ang ating sarili, bigyan ng tamang panahon lamang, magiging distractions po iyan. Hindi po natin matutupad ang pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay, ang layunin ng Diyos. At naroon din po yung tinatawag natin delays. Yung mga delays po kasi, it takes out the time, no? Na kasi delay nga eh. Kuminsan, pag yung medyo hindi natin nakukuha yung gusto natin, hindi pa natin natatanggap yung pinapanalangin natin, kuminsan naman talagang nadidelay lang because of hindi pa yung tamang panahon. Kuminsan, hindi na natin nakakapag-move on o nagpapatuloy sa buhay. We become parang stagnant on one place. Huwag po natin hayaan ang mga bagay na ito sapagkat ang mga delays po, kuminsan God-appointed, kuminsan naman po kagagawan natin yung mga delays na ito because we procrastinate, no? Instead na tayo ay gumaganap na, aktibo, gumaganap.

0: anak sa kalooban ng Diyos, eh para bang tayo mismo ang sarili natin, pinipigilan natin. So wag po natin hayaan yon. Naroroon din po yung mga tiyatawag natin, mga bagay na humahadlang, yung derailment. No? Yung derail is it takes out the direction from us. Eh, ano po ba yung mga bagay na kumukuha ng direksyon ng ating pumabuhay? Kuminsan yung mga relasyon na hindi po tama, eh dito kuminsan nagkakamali po tayo. Kaya nga po, ang nais ng Diyos ay ibalik po tayo doon sa right track. Para bang isang release ng train, eh kailangan po tumama po siya doon sa release na yon, or else ma-off track po siya at aksidente po yon. Kaya nga dapat ang ating pong direksyon, ang ating pong pananaw lagi, sinasabi ng Hebreo, is to focus our eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus, the finisher and author of your life. Kasi kung hindi po mangyayari po yon, nako, ang dami pong pwede pong magbigay po sa atin ng out of direction, no? Para ma-defocus po tayo. Huwag po natin hayaan ang mga bagay nito. Instead, hayaan po natin na ang Diyos ang siyang patuloy na mag-guide po sa atin, mag-lead po sa atin mga buhay. Sa pagpapatuloy po natin, tingnan po natin isang aspeto ng purpose na ito, na wala na pong ibang mas hihigit pa pag naunawaan po natin na sa pagtupad po natin nito, ito na po yung sukdulan na masasabi nating fulfillment ng buhay. Kasi alam nyo po, during halftime, yung tinatawag natin under every season counts, meron pong mga around 42 to 48 years old. Yun po yung halftime na binabanggit. Kuminsan ang mga tao nandoon po sila sa aspeto ng indulgence. Ibig sabihin, they just try to spend whatever they have earned instead of understanding na meron pong ang Diyos, may mahalaga pong mission sa ating mga buhay. Kuminsan, nandoon naman yung indifference na wala akong pakialam sa inyo kasi nagsumikap naman ako, kaya natamo ko, naabot ko ang ganitong estado ng buhay. We become indifferent, no, sa ibang tao. Indulgence, gumagastos tayo sapagkat pera ko naman ito, pinagtrabahuan ko naman ito. Ngunit huwag po natin kalimutan na ang kahalagahan po ng influence, no? Instead of indulgence and being indifferent, kailangan gamitin po natin every resources natin to influence others, to impact others through our lives. Kasi kung ilang taon ka ngayon, daladala mo yung magagandang experience, pati masamang experience in the past, upang mas bahagi po natin sa iba upang hindi na po sila magkamali. At kung may mga bagay naman na mga successes in life, ay may babahagi din po natin ito. Yun po ang kahalagahan ng kasamahan, di ba? Nagtuturo tayo, kaya nandoon yung karunungan, di ba? At nandoon yung nagkakaroon tayo ng kakayahan. Siyempre, habang pia-practice natin to, hindi lang kaalaman ang gusto natin, kundi ma-build yung kakayahan natin, no? Upang maibahagi din sa iba. At kuminsan, kailangan talaga natin ng accountability. Kaya nandoon po yung mahalaga yung kasamahan natin sa mga iba, upang yung mga blind spots po ba natin, ika nga. At para lalo po tayo mainganyo, magpatuloy sa buhay na ito. At para mangyari po yon, may mga tinatawag po tayong values. Kasi kuminsan, yes, gusto ko ito pa rin ang isang bagay na ito. Kasi clear naman sa akin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin ko sa buhay ko. Ngunit sa values po kasi, pwede po kasing gawin na lang natin kung anong gusto natin gawin sa buhay. But our values will be a good guide for us to fulfill what God has planned for us by making sure that we do the right thing. Kasi kuminsan, sinasabi nga natin, lalo na sa mga magulang, we help our sons to become socially successful but not spiritually significant. Ayaw po natin yon. Hindi po yun ang plano ng Diyos para sa atin, na sila ay maging socially successful, but we wanted them more so to be spiritually significant. And sometimes, kung mapapansin po ninyo, paano tayo nagmamagulang, we invest our sons with marketplace competence. Alam na alam, paano magnegosyo. Kuminsan, wala na pong moral conviction na kahit po mag-disadvantage sa ibang tao, wala na pong integrity, ayaw po natin yun. Kaya nga, di ba, pag nakakita tayo ng mga tao o sa ating mga leaders, sa ating lipunan, para bang nangingiwi tayo na bakit naman siya ganito, bakit siya ganon, parang hindi niya naintindihan, di ba? So, kailangan po pag sumikapan po natin ang mga bagay na ito upang mas magawa po natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon po, nais ko po dumako dito ngayon sa pundasyon po ng ating pong purpose. What is the foundation of our purpose? And that is integrity. The foundation of purpose is integrity. Nais ko po ibahagi ang ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa awit, sa Psalm chapter 15 verses 1 and 2 sa ESB. Ganto po ang sinasabi, O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Salid po sa mabuting balita, O Yahweh, sino kaya makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Tatlong bahagi po ang makikita natin dito. Una, yung character natin. Kaya nga po mahalaga na ang atin pong pagsunod sa Diyos ay kailangan nandoon po yung atin pong karakter, that we walk blamelessly, na wala pong masasabi ang mga taong kasama natin sa loob ng bahay at ang mga tao na nasa labas ng ating bahay, they have nothing to say against us because our character is intact. Pangalawa po, nandun po yung actions. Ano po yung binabanggit sa talata? Does what is right. Hindi naman po siguro lagi-lagi na nagagawa natin ang tama, na tama sa paningin ng Diyos, tama mula sa salita ng Diyos. Ngunit yun po yung atin pong direksyon, that every time as God has enabled us, sincerely in the eyes of men and our family, we would like to desire always, the intention always is to do what's right. Ikatlo po, una, character, walks blamelessly, action, doing what is right. At ang pangatlo po, heart, ang ating pong puso. We speak truth in his heart. So, ibig sabihin, tayo ay nagsasalita lamang ng katotohanan mula po sa ating mga puso. Sabi nga, ang integrity is the very foundation of our purpose. So, kailangan po makita po natin na sa bawat pagkakataon, nagtatapat po tayo sa Diyos at sa tao. Mahalagang mahalaga po ang mga bagay na ito, kasi kung hindi po, pwede po tayo mapariwara. So ano pong implication nito ng mga bagay na ito? What kind of life characterizes a person who truly belongs to God and enjoys fellowship with Him? Una na po dito, that God values character more than appearance. No, we often judge by the outward appearance, but God values character more than appearance. Pwede tayo magpakita na para bang napaka-godly natin, napaka-banal natin. Ngunit God values character more than appearance. Ikalawa po dito, ang integridad po ng isang tao, ng isang mananampalataya, begins from the inside. Yung bawat mga hakbang ng pagsunod, yung bawat mga pagkakataon na nagtatapat tayo, nagsisimula po sa mga maliliit na bagay na ito, mula po sa kaibuturan ng ating po mga puso. Doon po nag-uugat, nagsisimula, sumisibol ang integrity na ninanais po ng Diyos na makita po sa ating buhay. Ikatlo po, implication po nito, that relationship with God affects conduct. Kung tayo po talaga ay may relasyon sa Diyos, ay maging sa atin pong pagtupad ng atin pong purpose, we will just manhandle anyone because we understand that our purpose is meant to serve others, diba? So ang layunin po natin sa ating pagnaunawaan po natin pagkatawag ng Diyos, this is meant to serve others, and that is not to just down others. Hindi po gano'n. Panghuli na lamang po, integrity mahalaga po, but we need to understand that we must also be consistent sa atin pong integridad. Nawa po sa mga pagpapaliwanag na to, nakatulong po kami muli at nakapagbigay po ng paalala sa bawat isa. Muli po, nagpapasalamat po kami sa pagsama po ninyo sa amin, gayon din po kina paring Jebo at paring Dennis. Ito po muli ang inyong paring Allison na nagsasabing maraming maraming salamat po.
1: Pare, parenting and relationship enhancement.
2: There are many objects that represent people's faith in God. Biblia, mga litrato, rebulto, langis, kandila, krus, t-shirts na may Bible verse, religious music, paintings, kung ano-ano. Lahat ng yan ay may sinasabi kung anong uri ng pananampalataya mayroon ng taong nagmamay-ari ng mga bagay na ito. Sa isang malayong lugar, nagdarasal ang mga tao at humihingi ng himala sa Diyos. Magugutom sila dahil sa tagtuyot. Kaya sila ay nanalangin na magpadala ang Diyos ng ulan. Araw-araw, hindi sila nagsawa sa kanilang pananalangin. Nagpatawag ng isang malaking prayer rally ang kanilang pinuno para sama-sama silang humingi ng ulan sa Diyos. Iniutos niya na ang bawat isa ay magdala ng anumang sagisag ng kanilang pananalig na magpapakitang seryoso sila sa kanilang hinihingi sa Panginoon. Bawat isa ay nagdatingan, kanya-kanyang dala ng mga sagisag ng kanilang pananalig, Biblia, mga litrato, rebulto, langis, kandila, krus. May nakasuot ng t-shirts na may Bible verse, may mga dalang musikang relihiyoso, paintings, kung ano-ano pa. Nagsimula silang mag-awitan at malakas na nanalangin. Maya-maya ay umihip ang hangin. Nagdilim. Dumating ang mga ulap na may dalang ulan. At di nagtaga, bumuhos ang malakas na ulan. Sinagot ng Diyos ang dalangin. Masaya ang lahat. Subalit sa gitna ng kasayahan, napansin ng mga tao ang nag-iisang uri ng sagisag ng paniniwalang sasagutin ng Diyos ang kanilang dasal. At wala ni isa man sa kanila ang may dala nito. Sa kanilang kalagitnaan ay naroon ang isang bata, walang ibang dala kundi payong.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na makasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

kaagapay. Ikaw ba yung tipo ng tao na kapag may naramdaman or naisip, ginagawa mo agad? Or ikaw yung nagpo-pause muna bago mag-decide? Hey kaagapay! Magandang araw sa'yo at nasan ka man ngayon kung ikaw ay nasa bahay, nagbabiyahe, or nagme-merienda lang. Sana ayos lang ang araw mo at kumpleto ito. Alam ko, Saturday today at syempre, busy ang mga Sabado natin, di ba? May mga gala, may mga chores, may mga errands. Pero ang mahalaga, nandito ka at pinili mo makinig at makasama ako dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang kausap mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, and welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Shout out sa lahat ng naka-tune in ngayon sa radio ka man or online sa Facebook or YouTube. Comment ka naman kung nasan ka ba ngayon kaagapay at ano ang merienda mo, or baka naman busy ka at kami ang background mo. Yan, share mo naman dyan sa ating comment section. At alam mo rin kaagapay, kahit saan ka man, pwede ka rin makinig anytime and anywhere through febc.ph at sa ating 702DZAS mobile app. Libre lang yan kaagapay, ha? Kaya isearch mo na ang 702DZAS mobile app sa inyong app store or kaya naman sa Google Play Store, dahil perfect yan. Perfect talaga yung app na yan para hindi ka mahuli sa mga programa na hatid ng 702DZAS, di ba? Sagot na ang impormasyon at inspirasyon, gaano ka man kabusy. At kung first time mo dito, welcome na welcome ka kaagapay, dahil safe space nyo to. Ang DZAS nga, by the way, ay napapakinggan sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kung may kakilala ka man sa mga lugar na yan na na-mention ko, invite mo na rin sila kaagapay para mas masaya, no? Mas marami tayo na makakapagkwentuhan dito sa ating programa. And kaya kaagapay, ha, kahit anuman ang ginagawa mo ngayong hapon, relax ka lang, samahan mo ko. Chill ka lang dyan, dahil tuloy-tuloy lang tayo dito sa Inbetweens. And huwag kang maglilipat ng estasyon, dahil magbabalik ang inyong programa dito lamang sa 702DZAS.

0: Hey, Kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre, ako pa rin ang kausap mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. And welcome back sa Inbetweens. Alam mo, Kaagapay, minsan sa buhay, no, napapansin natin na kapag may gusto tayo, gusto natin agad. Nakaka-relate ka ba? Or ako lang to? Kasi minsan talaga mabilis tayo mag-react sa nararamdaman natin bago pa man tayo, no? Bago pa man natin i-process kung tama ba ito? Or bago natin i-weigh kung tama ba yung decision natin or may consequences yung actions natin. Yung tipong gusto mo agad makuha yung gusto mo kahit hindi ka pa sure or hindi ka pa sure kung aligned ba ito sa gusto ng Lord or kung mabuti ba ito para sa'yo. So ang sulat natin ngayong hapon ay galing sa isa nating kaagapay na gustong matutunan kung paano magiging real, no, sa nararamdaman. Pero syempre, kasabay noon ay dapat meron pa rin tayong wisdom. At kasabay noon ay dapat tayo'y natututo kung paano mag-respond with wisdom, diba? So kaagapay, sabay nating pakinggan ang kwento ng ating letter sender.
1: Dear Inbetweens, itago niyo na lang ako sa name na Rainy. Gusto ko po sanang mag-share kasi napapansin ko na kapag may gusto ko agad. Madalas, hindi ko iniisip kung tama ba o kung may consequences. Minsan po, mabilis akong mag-react sa nararamdaman kaysa sa iniisip or mag-post muna. Halimbawa, kapag gusto ko ng isang bagay or tao, parang automatic na yung actions ko kahit hindi ko pa sure kung mabuti ba ito para sa akin or aligned ba sa will ni Lord. Gusto kong maging totoo sa nararamdaman ko pero gusto ko rin matutunan kung paano mag-respond with wisdom, hindi basta react. Thank you for listening and please pray for me. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat sa ating letter sender at talagang lakas loob mong shinare ang iyong storya dito sa ating himpilan. And alam mo, Kaagapay, minsan sa buhay, kahit gusto mong sundin yung nararamdaman mo, may moments talaga na bigla kang mapapaisip, diba? Na, Lord, tama ba yung gusto ko ngayon? May mga ganong moments ka ba sa buhay mo, Kaagapay? Or parang napapatanong ka kay Lord na, dapat ba ako mag-react agad, Lord? Yung mga ganon ba? Parang may pressure agad na kailangan mo gawin ang gusto mo kahit hindi mo pa naisip kung may consequences ba to, may bagay bang maaapektuhan kapag ginawa ko to. Kaya sa ating letter sender at sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayon, gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa ganitong pakiramdam at sitwasyon, no? Kasi lahat tayo talaga minsan nalalagay tayo sa mga ganitong sitwasyon. Marami sa atin ang mabilis mag-react, no? Kapag malakas yung emotions, nandun tayo sa peak ng ating mga emosyon, lalo na kapag may gustong-gustong gusto tayo, diba? Or may desire tayo sa ating mga puso. Pero let's be reminded, Kaagapay. Ang sabi nga sa Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Grabe, no, yung paalala dito sa Jeremiah. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Ibig sabihin, minsan yung mga nararamdaman natin, kahit gaano kalakas, hindi agad pwedeng, alam mo yun, pagkatiwalaan. Para may mga times na akala natin tama yung nararamdaman natin, pero actually, hindi pa ito nakikita sa tamang perspective or aligned sa gusto ng Panginoon. Kaya importante po na matutunan natin, no, ang mag-respond, hindi lang basta mag-react. Diba? Huminto muna tayo, huminga muna tayo. Huwag natin kalimutan mag-reflect at higit sa lahat ang pinaka-importante, itanong natin sa Lord. Lord, tama po ba ito? Align po ba ito sa gusto mo? Sa will ninyo? Hindi natin kasi kailangan gawin agad ang lahat ng gusto ng puso natin. Kasi may tendency talaga tayo magkamali, diba? Kailangan siyasatin muna natin ang ating mga puso, no? Lalo na kung hindi pa malinaw or wala pang kasiguraduhan sa mga bagay-bagay. At kapag hinayaan natin si Lord na gabayan ang ating puso at emotions, natututo tayong maging patient at disciplined At wais, 'di ba? Mas nagiging matalino tayo sa ating mga desisyon. 'Di ba napapansin mo 'yun? Kumbaga sa mga moments na ganun, eh mas lalo tayong nagkakaroon ng time to think. 'Di ba? Time to pause, time to breathe, and time to pray. Pero syempre, hindi ibig sabihin na pinipigilan natin yung emotions or feelings natin, ah, kundi tinuturuan natin yung puso natin na sumunod sa wisdom, hindi sa impulse. Yan, yung mga impulsive thoughts. Yan kasi madalas yung nakaka-distract sa atin eh, or yung nakakapagpa-push. Yung mga impulsive nating nararamdaman, yung mga biglaan. Pero alam mo ba kaagapay, learning to respond, not react, is part of growing in maturity and faith. Hindi ibig sabihin na pinipigilan natin yung feelings natin. Ibig sabihin lang po ay pinipili nating hayaan si Lord na gabayan yung nararamdaman natin bago pa man tayo gumawa ng desisyon. So habang nandito ka, kaagapay sa in-betweens, tandaan natin, yung disiplina natin sa ating emosyon is a spiritual growth. Let God lead and He will teach us how to respond with love, with patience, and with wisdom. At marami pa tayong mapapag-usapan tungkol sa emotional discipline at letting God guide our hearts. Kaya sandali lang kaagapay, ah. In-betweens, we'll be right back dito lang sa 702 DZAS. Sometimes you-

Hey Kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At dito pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ang isang struggle na relatable sa marami sa atin, diba? Yung tendency natin na gusto agad makuha or gawin yung gusto natin. Kahit minsan, hindi pa natin naisip, no, kung tama ba or may epekto ba ang ating gagawin or may consequences tulad ng ating letter sender. Pero sabi nga sa Proverbs 4 verse 23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Ibig sabihin, ang puso natin kaagapay ay parang kung i-relate mo sa computer, para siyang control center. Ayan, na lahat ng actions natin, kung ano ang pinapasok natin sa puso natin, yun din ang lumalabas sa mga desisyon at choices natin. Halimbawa kaagapay, may gusto kang gawin agad. Baka gusto mo mag-react agad sa isang tao, o kaya naman gusto mo agad mag-purchase ng isang bagay like your dream phone, dream camera, laptop, at gusto mong sundin agad yung gusto mo, agad-agad. Go lang ng go agad. Kung hindi natin inaalagaan at ginagabayan yung puso natin, pwede ang reaction natin ay maging hasty, impulsive, o kahit hurtful sa sarili o sa iba. Pero kapag ginard natin kaagapay ang ating mga puso sa pamamagitan ng pag-pause, pag-reflect, at prayer, mas mabibigyan natin ang ating sarili ng mas malinaw na perspective at mas ma-align natin yung actions natin sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kaagapay ang ilang tips kung paano matututunan i-guard ang ating mga hearts, ang ating mga puso, at mag-respond with wisdom. So ang ating panguna ay pause before you act. Bago ka pa gumawa ng desisyon kaagapay, kahit sa simpleng bagay lang, huwag natin kalimutang huminga. Diba? Mag-pause muna. At tanungin natin ang ating sarili or tanungin natin si Lord. Higit sa lahat, no? Siya unahin nating tanungin na, Lord, tama po ba ito? Align po ba ito sa gusto niyong ipagawa sa akin? And kapag may pause, diba, nabibigyan tayo or nabibigyan yung puso natin ng chance na marinig yung wisdom na nanggagaling sa

Diyos bago pa man tayo gumawa ng action. Kaya mahalaga talagang part, no, bago tayo magdesisyon, bago tayo umaksyon, tayo ay huminto muna. Ang atin namang ikalawa ay pray intentionally. Ayan, so isa sa mga bagay na kailangan natin ginagawa ay mag-pray, di ba? Huwag i-assume na alam na natin ang lahat, di ba? May mga tendency tayo na maging parang, ay wala, alam ko na yan, or kabisado ko na yan. Tapos minsan, alam mo yun, para tayo nagiging pala desisyon, mas nangunguna pa tayo sa ating Lord. Pero dapat magkaroon tayo ng humble heart na hindi talaga natin alam ang lahat, di ba? And dapat teachable din tayo. At sabihin natin sa bawat oras na nagpe-pray tayo na, Lord, guide my heart and teach me to respond with grace and wisdom. At kapag kasama natin si Lord sa ating decision making, mas malinaw kaagapay ang perspective natin at mas kontrolado natin yung ating magiging reaksyon. So ang ating pangatlo naman ay set boundaries. Ayan, boundaries, isa rin sa mga bagay na napakahalaga. Dati hindi ako marunong mag-set ng boundaries personally. Pero talagang as you mature, as you grow older kaagapay, matututunan mo talaga na napakahalaga na mag-set ka ng boundaries, especially kapag pinoprotektahan mo ang iyong sarili. So kung may urge kang gawin agad kaagapay ang isang bagay, maglaan muna tayo ng kahit 10 to 15 minutes bago tayo kumilos. Pwede mo rin ito isulat sa papel, no? Bago ako kumilos, gusto kong siguraduhin na blank, blank, blank. Diba? Parang mental exercise ito na para matutunan natin ang patience at emotional discipline. Diba? Hindi yung parang ura-urada kalang gagawa ng mga bagay-bagay without planning it, mahirap yun. At talagang kailangan natin mag-set ng boundaries para naman at least alam natin kung saan natin ilalaan yung ating enerhiya, ang ating resources, ba? Diba? Mas magiging mindful tayo kapag meron tayong boundaries. So, ang ating ika-apat naman ay reflect regularly. Ayan, ha, regular. Hindi lang pag may time or kaya kung parang kung kailan mo lang trip na mag-reflect. Kailangan talaga kasama yan sa mga bagay na pwede nating gawin bago tayo gumawa ng aksyon. Sa katapusan ng araw, no, tanungin natin sarili natin, ano yung mga moments na nag-react ako based sa feelings ko? No, ano yung mga moments na nag-respond ako with wisdom? Parang ini-evaluate mo yung sarili mo kung ano yung mga bagay na ginawa mong effective sa'yo or parang makakatulong sa'yo. So slowly matututo ka ng patterns ng paggalaw mo or pagplano mo at yung kumbaga maaaral mo kung anong pwede mong gawin, di ba? At magiging conscious tayo sa ating mga choices. At ang ating ikalima, trust God's timing. Yan, hindi kailangan makuha agad kaagapay, no? Hindi agad kailangan makuha yung gusto natin. May mga season para sa lahat ng bagay, no? At kapag natutunan nating mag-pause, natutunan nating magpakatatag, natutunan nating mag-reflect, mas magiging aligned tayo sa plano ng Diyos. At kapag hinayaan natin si Lord na gabayan yung puso natin at yung actions natin, ang patience at wisdom ay natural na lalabas sa ating mga gagawin. Kaya naman kaagapay, take heart, no? Huminga, huminto at mag-reflect. At higit sa lahat, hayaan natin si Lord na humawak ng ating mga puso, no? Dahil hindi natin kailangan madaliin yung ating mga sarili at hindi masama ang maging patient sa sarili, lalo na kapag pakiramdam natin parang naiiwan na tayo or napapag-iwanan or nahuhuli na tayo sa season ng buhay. Dahil tandaan natin kaagapay, growth takes time. At tandaan natin, sa bawat pause, sa bawat step, may grace na nakalaan si Lord para sa atin. At habang nandito tayo sa in-betweens kaagapay, let's all be reminded na guarding our hearts is part of our spiritual growth. Kaya naman relax ka lang, huminga ka, and trust His process. Because God is shaping our hearts at ginagabayan niya ang puso natin step by step. Sa tamang timing at sa tamang paraan. So ngayon kaagapay, bago tayo magtapos, samahan mo ako sa maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa paalala na ang puso po namin ang pinagmumulan ng lahat ng desisyon at actions namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos,
Tulungan niyo po kaming mag-guard, Panginoon, sa aming mga puso at matutong huminto, matutong huminga, at matutong mag-reflect bago pa man kami kumilos. Turuan niyo po kami, O Diyos, na maging faithful sa nararamdaman habang nagre-respond po kami ng may wisdom at grace na nagmumula sa inyo. At hindi yung basta-basta lang po kami nagre-react base sa aming impulsive thoughts at aming emosyon. Lord, sa mga panahon na pakiramdam namin na parang napapag-iwanan kami or nahuhuli kami, tulungan niyo po kami na maging patient sa aming mga sarili at magtiwala sa timing at proseso ninyo. Punuin niyo po ang puso namin ng peace, ng clarity at discernment. At gabayan niyo po, Lord, yung bawat choices na ginagawa namin at maging aligned ito sa plano ninyo. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong faithfulness, sa inyong provision, sa inyong pagmamahal, sa bawat isa. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen.

nagpapasalamat na din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, kaagapay, pero hindi pa dito natatapos ang ating journey. Kaya magkakarinigan ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

0: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog, lahat ng bahagi binubusisi.
1: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
0: Ganun?
1: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
4: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
3: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
5: Rufa,
6: po.
5: Kami dito sa bahay nagtitipid ng tubig, ha?
6: Ay.
5: At inaasahan kong gagawin mo rin yon ngayong bahagi ka na ng aming pamilya.
6: Ay, ganun po ba, Ate Annabel?
5: Mm-mm.
6: Ay, bala ko pa naman mag-swimming. Ay, ano-ano po ba yun?
5: Una, ischedule mo ang paglalaba.
6: Ako pong maglalaba?
5: Hintayin mong maipon ang labada para isang labahan lang. At ipunin mo ang tubig na pinagbanlawan kasi pwede yung gamitin para panghugas ng bote, lata at iba pang recyclables. Maari mo rin yung gamitin panlinis ng blinds, panlaba ng mga basahan, pambuhos sa toilet, panlinis ng kotse at garahe.
6: Ate, may ganun po ba?
5: Oo. At kapag magdidilig ka, huwag mong lunurin sa tubig ang mga halaman, ha?
6: Hindi ko na po diligin ng kangkong.
5: Siya nga pala. Sa iyong paliligo, patayin mo ang shower habang ikaw ay nagsasabon o nagsya-shampoo. Bubuksan mo lang to kapag magbabanlaw ka na.
6: Ay, ate, pwede po bang magtabo na lang at saka balde? Hindi ako marunong mag-shower.
5: Aba, edi mabuti. At may isa pa pala, Rufa.
6: Ay, may isa pa po.
5: Mm-mm. Kapag may napansin kang tagas sa mga tubo, sabihin mo agad dito sa akin o kaya sa kuya mo, ha? Para maiayos namin.
6: Opo.
5: O, paano, Rufa? Inaasahan ko ang iyong pakikiisa sa aming pagtitipid, ha?
6: Eh, siyempre naman, ate. Susundin ko yan para malaki ang bonus ko sa Pasko.
7: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
8: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: James for three.
11: Puso at lakas, sports sa Pinas.
12: Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K-Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa ating mga kaagapay na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricarlo Riaga, Rose Marie Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, Lordan Mulyon, Aaron Ray Gacho, and Edwin Villesa. Sa pagbabalik ng Puso ang at Lakas, ang ating guest is the Executive Director of the National Academy of Sports.
11: Time out muna, kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas!
10: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: And parents, you should give them the proper encouragement and support for that. And whatever happens, we make your kids' engagement in sport to become a vehicle for their development in terms of character. Hindi ba? Eh, alam naman natin yan na ang dami-dami mong inherent positive values na natututunan basta nag-engage ka sa isang sporting activity, whether it's an individual event or a sporting event. So let them discover that when they join and play a specific team. And nandiyan lang ho tayo para gabayan palagi sila, and sooner or later, our kids will really get that aspirations na maging magaling na atleta. Ano mang laro yung kanilang ginagawa.
1: Wow, well said, no? Ang goal is character development. Yung good character, ha? Kasi pwedeng ma-develop yung hindi maganda para
0: Oo.
1: maging bad character, eh, no?
0: Yeah, oo naman. Kaya we never stress the value of winning in these ages. No, ang importante lang sport participation and then fun out of that participation. Sa bata, talagang bonus lang, pero hindi pwedeng undeliverable ay win. No? Otherwise, we will be setting them for a very unfavorable character, as you mentioned earlier.
1: Yeah, that's true. Thank you, Dean Kiko Diaz, no? Eh, kung may development ng mind, may development ng body, may development rin dapat ng soul, di ba? Dito, I'd just like to say, share the verse sa Hebrews chapter 1, verses 3 to 4. Sinabi dito, "The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus." Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, miyembro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you, Dean Kiko.
0: Thank you, God Jojo. Thank
1: God bless.
0: you. Same, same.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Manong, sa Makati ho tayo.
5: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloooban.
4: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
5: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
4: Manong, ano yan?
5: Ah, ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
4: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
6: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."
7: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kei Hou. DZAS 700 Song Jing Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zha Bi Diam Puan. Wei Li Po Hong Zhi Diam Jing e Ban Nam Gu Kong Tiong Zhong Bai Jia Bo. Ying Li Gua Xiu Xi e Hiu Yin. Dang Hu Zhi Tiong U Wen Do e Xin Ling Ji Yu. Di Diam Po Tiong Ge Jin Xing Do Yi Dong. Yi Xi Gua E Lo. Do Go Jin Bai. 聆听最欢喜，各主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
8: Cash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
9: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
10: Bakit? Kaya sabihin mo.
9: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan.
10: Sabihin mo.
9: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan.

0: Salamat mga kaagapay sa pakikinig. Thank you Nicole for guesting dito sa God is Able. Ito po ang programang God is Able, servisyong PWD. Ako po si Malu Tiongson Ortiz.
1: Yes po, tayo po ay sabayan napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Peggy Lotto. Pa kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa sa mga Pilipinang PWDs. Kagaya po ng lagi naming sinasabi sa aming pagtatapos, from Disability to possibility. Thank you and God bless everyone.
2: God is Able, from disability to possibility.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at

Lakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: soul on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
3: And from sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents
4: We Can Do It!
3: Ate Maru, very exciting. Pang-apat na Sabado sa buwan ng Hunyo, anniversary month ng Far East Broadcasting Company. Excited ako kasi guest natin ngayon ang Kuya Romy Dinglas, the one and only, ang hinahangaan ng marami, ang malaking tulong sa atin.
4: Yes.
3: Ang magpahanggang ngayon ay nagagamit ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay ng ating Kuya Romy na siya nating panauhin sa ating programa.
4: Correct. Mula nung may buhok siya hanggang wala na rin siyang buhok, kumakanta pa rin siya kay Lord. Oh, wow! What a commitment talaga, Kuya Romy. Yan talaga ang, you are a blessing.
5: Ibigay ng Panginoon sa akin eh.
3: Amen.
5: Bakit yun patabay kong kumakanta noon?
4: Yeah. Let's welcome po sa ating program, Kuya Romy Dinglas. Yay! Okay.
5: Bata kumakanta pa ako hanggang ngayon.
4: Oo. Pwede ka ba kumanta sandali? Anong nasa
3: kahit na ilang linya lang, Kuya Romy.
4: Kung ako gagawa
3: ng request, yung linya na from the dust of the earth God created man.
5: As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through.
4: Mm-hmm.
5: But if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true.
4: Yoo-hoo.
5: Faithful ang Panginoon.
3: Amen.
4: Yes. That's Kuya Romy.
5: Alam mo, minsan nag-concert ako, merong sa audience, pagkatapos, ng concert, lumapit sa akin, sabi niya gano'n, kasabay kita eh, naging champion din ako ng tawag ng tanghalan eh.
4: Mm-hmm.
5: Ng taon. Sabi niya sa akin, bakit ikaw nakakanta ka pa?
4: Oo.
5: Sabi ko, bakit ikaw? Hindi na ako makakanta eh. Naging champion din siya.
4: Mm-hmm.
5: No sekreto mo. Sabi ko, ang sekreto ko, binigay ko sa Panginoon yung talento ko.
3: Amen.
4: Mm-hmm.
5: Ibigay mo rin sa Panginoon yung talento mo. Kaya kanta pa ako kahit matanda na ako, sabi ko.
3: Wow. Romy, pag-uusapan natin ang patungkol sa yung role mo sa FEBC. Ha? Pero take us down memory lane. Bago ka naligtas, yung musical career mo, saan ka nagsimula? Alam ko galing ka sa Nicolas. Pero ano ang pathway na pinagdala sa'yo ng Panginoon hanggang sa pangkasalukuyan, if you can recall.
5: Okay. Bata pa ako, kumakanta na ako eh.
4: Mm-hmm.
5: At 3 years old daw, kumakanta na ako eh.
3: Wow.
5: Hanggang lumalaki ang mga 9 years old, 10 years old, kanta ako ng kanta.
4: Mm-hmm.
5: Ang taas ng boses ko, boy soprano ako eh.
4: Yeah.
5: Talagang sa pamilya sa amin, ako talaga yung singer.
4: Mm-hmm.
5: So, kanta na ako ng kanta. Sa San Nicolas, nanon ako na singer ako.
3: Wow.
5: Eh, hanggang naging nagkaroon ng combo nung araw. Yung bass ay drum ng gasolina.
4: Yes.
5: May, ang combo namin, Mellower's Combo, ang title ng band namin. So, sali-sali kami sa mga amateur, mga naglabanan ng mga combo. So, nanon ako sa San Nicolas na ako ang soloist ng banda na yon.
3: Mm-hmm.
5: At nung sumama na ako sa isang band din na nag-perform kami sa mga nightclubs.
4: Mm-hmm.
5: Mabini Harrison at Rojas Boulevard.
4: Oo.
5: Teenager. hanggang nag-join ako sa mga amateur contests. Yan. Lahat ng loob ko. Naging champion ako sa tawagan ng kapalaran kay Rafael Yabut.
4: Oh!
5: Big Show, Tayo Naman. Ang dami kong talihan na nanalo ako.
4: Student Canteen.
5: Student Canteen din, yeah.
4: Yeah, oh.
5: Doon ang nag-umpisa ang ano, ang aking mga, yung passion ko sa singing. Hanggang kilala ko sa Panginoon.
4: Yun.
5: 61.
4: Wow.
5: Oo. Inalay ko ang aking buhay. Tanda ko nung lumapit ako sa altar, sabi ko, Panginoon, I promise na hindi na ako kakanta for this world sa labas.
4: Mm-hmm. Yes.
5: Mag-quit na ako sa
4: yes.
5: band namin. Yeah.
4: Mm-hmm.
5: Inausap ko ako ng manager. Hinahanap ako ng manager ko. Ba't hindi na ako umati ng rehearsal? Nung nagkita kami, ano pa, sarhento siya ng pulis eh.
3: Mm-hmm.
5: Manager namin. Sabi ko, hindi na ako sasama kasi sabi ko pa noon eh, para kay Jesus na lang po ang boses ko.
4: Oh.
5: Sa akin, sira ulo mo. Sabi ko, ito ng pulis eh. Sira ulo mo. Sabi ko, yung pagkakataon na ano, na kumikita ka, ngayon eh, hindi ayaw mo na, para kay Jesus ka na lang. Opo, para kay Jesus na lang ako.
4: Hmm.
5: Pinitapan na ako. Yun, 1961 hanggang ngayon.
4: Oh, wow. Ooh, praise the Lord.
5: Sa labas, yeah.
3: At yung mga bantog na mga grupo na nasamahan ng Kuya Romy ay yung, I'm not putting words in your mouth, Kuya Romy, yung Mispa Quartet, then yung Chordsmen, then Papuri, yun, yeah. Sunod-sunod yan eh.
4: Correct.
3: Sino po yung MISPA at saan po nasimulan yan? Kasi kilala ka as member ng MISPA Trio and then MISPA Quartet.
5: Kung nag-umpisa kami, 61.
3: Mm.
5: Naligtas ako ng unang naligtas. Tapos nakita kami ni Ruben Baruel sa church.
4: Mm.
5: Kilala kita. Sabi ko, kilala rin kita. Naglalaban kami sa mga singing contest.
4: Pero mo yun.
5: At yung sino nanalo sa amin. Nung grand final, pareho kaming talo. si Ruben, si Hami naman, Benjamin, champion siya ng Cebu, ng Eastern Visaya ba yun?
4: Oo. Eastern
5: finals, ang tawag tanghalan, siyempre sa Manila ginawa yun.
4: Mm-hmm.
5: Amin, hindi siya nanalo.
4: Mm.
5: Tapos, inanayahan siya ni Ruben sa church.
4: Oh.
5: So, naligtas siya.
4: Amen. Yes.
5: So, two-wit sila magkapatid. Ako naman, kasama ko sila, Pastor Javier, may quartet kami.
4: Mm-hmm.
5: Si Parte, si Piping, ako. Kaila kami. Quartet kami. Hanggang eventually, nawala yung quartet na yon, nagsama kami tatlo ngayon.
4: Mm.
5: Pero well, Trio, Mispa Trio.
4: Mm.
5: Pa ang pangalan. Tapos, sumama na si Piping.
4: Si Piping, kaya naging quartet kayo.
5: Ang una namin, kami ang kauna-unahang singing group na Christian, 1961. At our own, nag-raise kami ng funds para pumunta kami sa Asian countries.
4: Mm.
5: Or, nag-concert kami doon, malaki ang concert namin. Yeah.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Tao. And then Indonesia, Bangkok, yan. Napuntahan. Mm. Kami ang kauna-unahan Christian group na kalabas ng bansa na nag-mission through music.
3: Praise the Lord.
4: Oh, wow. Praise
5: 1969.
4: God. Mm-hmm. Wow.
5: Malilimutan yun.
4: Galing.
5: Yeah.
3: And then from there, Kuya Romy, paano ka nadala sa FEBC? Paano ka napunta ng Faris Broadcasting Company?
5: On loan kami ng FEBC through Max Atienza.
4: Mm-hmm.
5: Pagtutur ng state. Okay? Mm-hmm. Wala pa po si Max Atienza na ibang singers, kundi kami.
3: Mm-hmm.
5: Pa, Mispa Quartet dapat. So nag-cancel nangyari sa Cultural Center, di ba? Kung natatandaan mo, Pastor Dave.
3: 1971, January 2nd.
5: We are going to USA na. So, niloan kami ng FEBC. Hindi pa kami worker ng FEBC. Si Piping, pupunta na ng Canada. Magpapakasal na.
4: Oh.
5: So, tatlo na lang kami. So, tatlo na lang kami ang natuloy doon sa tour na yon. 71. 6 months kami dito sa States. Una na sa Fresno kami, kinausap kami ni Mr. Bowman, kami tatlo. Offer siya na you can work with FEBC. Kinukuha ko.
4: Oh, yes, yes.
5: Sabi niya ako, yes or no. Yung dalawang magkapatid nag-yes. Nung ako na, sabi ko, I'm sorry, sabi ko, meron akong work na nag-aantay sa Pilipinas. So, just like that, tumanggi ako. Yung dalawang magkapatid ang umuo. Ang natuloy, ako ang napunta sa FEBC.
3: Kanga-hanga, ano po.
5: Kalooban ng Panginoon.
3: Amen.
5: Di, ako ni Glenn din eh. Utos ni
3: Robert Reynolds.
5: Ha?
3: Mr. Reynolds, Robert Reynolds.
5: Mr. Reynolds, inutusan si Mr. Reynolds na yung Romy Dinglas na umuwi na sa Pilipinas. Kinangangailangan si Glenn ng isa pang member ng sportsmen. So napasok ako sa tinawagan ni Glenn sa trabaho ko. Inoferan ako. Sabi ko, hindi muna ako umuo. Ano ako ng ask permission sa tatay ko. Sabi, tanggapin. Malaking company yun. FEBC. So, tinanggap ko.
4: Wow. Kaya,
5: nakuha ako sa FEBC. Nag-apply, nakuha ako. Pati SS ko, inasakaso nila lahat. Yeah.
3: Correct. Amen. Correct. Amen.
5: Eventually, kaya ka naman napasok sa FEBC, Maru.
4: Yeah.
5: Akin din. Dahil ito kita. Kaya nga inaran si Glenn ng babaeng singer.
4: Oo.
5: Ikaw ang kinuha ko.
3: Kayo pala ni Ate Martipia Romy, miyembro ka na Mutual Admiration Fan Club.
4: That's true.
3: Laga naman.
4: Yeah, I joined FEBC 1974.
3: Yeah. 74, right.
5: Ayon tatlo, sa Baptist Hour, makakasama.
4: Correct. Ay, Ate Celia.
3: Sa mga manonood at nagkapakinig, kung hindi nyo po alam yung Baptist Hour Choir, yun po yung isang choir na lumalabas sa telebisyon at nakaka-bell bottom pa po kami noon.
4: Tama. What a history. Alam mo yung pinagkoconnect-connect ng Panginoon yung ating buhay?
5: Oo.
4: Na all of a sudden, nagkasama na lang tayo. It's because of the singing ministry. Biro mo yun ang magnet sa atin. Sa singing. Walang problema.
3: Speaking of singing, galip, doon na tinapos si Kuya Romy, dadamputin ko doon sa chordsman, ano po. Chordsman led up to, ang sumunod, Kuya Romy, nabalitaan na namin, papuri na. Paano po yung connection nun? Paano nagkaroon ng
5: doon? Yeah, hanggang na, ikaw rin, naginuha na rin. Naging chordsman ka na rin eh.
4: Yeah, that's right.
5: Pastor Dave. Sa tour. Yeah. Hindi ko malalimutan din, through Baptist, tayo magkakasama sa Baptist Hour.
4: Oo.
5: Nung nagsabi ang FEBC uli na kailangan ng team papuntang Amerika. So,
4: kayo.
5: Po, kasi kinuusap ko ni si Jepson, kinuusap ako na lumukom uli ng group pupunta sa FEBC. So, naisip ko siyempre si Kaesong.
4: Ate Celia.
5: Yeah. Si Dave, dahil nag-gitara.
4: Correct.
5: Accordion din si Ate Celia. Dapat kasama si Maru dun eh.
4: Tama.
5: Dapat kasama. Dapat
4: yes.
5: Dave eh. Yeah,
3: right.
4: I remember that.
5: Hindi lang kasama. Somehow,
4: I don't even know. Hindi ko nga alam kung
5: natipitan ko.
4: Oo.
5: Kaya nung ano na yung pangalan, sabi ko si Maru, di na isama. Ganun.
4: Oo. Yeah. But It was good. It was good.
5: Mm-mm. 1977. Ito kilala ni Pastor Debito, si Owen Glasburn. Kinuha ako papunta sa Amerika. Virginia. At namin ni Dave sa si Owen Glasburn sa Virginia eh. So, ni Owen Glasburn, in-operan ako pumunta doon. Music sa church nga. Umuo naman kami. So, inasikaso na yung papeles. So, kami na ready na. Ready na rin. That was 77. Dumating ang 78. Yun, inasikaso pa rin. Hindi pala. Dave, 78 pala. 78, inasikaso na. Dahil bumalik tayo dito, 78 na, di ba? Tumuntong ang 79, nakareceive ako ng sulat kay Owen Glasburn na hindi na kami matutuloy sa Amerika. Dahil ang church daw, hindi na kaya akong suportahan dahil ang church dilipat ng lugar. Kasi yung lugar nagiging area na. So, kailangan nila ng maraming pera para, siyempre, paglipat nila, yun.
4: Correct.
5: That was 79, Pastor Dave. Si Efren, alam nilang pupunta ako ng Amerika, nag-offer si Efren. Pagkakas nang pumunta sa Amerika, sabi ko, hindi, tuloy na kami. Tapos hindi nga natuloy. Tapos, nag-form ng committee.
4: Tama.
5: Para papuri. Yan ang Pastor Dave. Doon nag-umpisa ang papuri, 1979. October. 1979.
4: Correct. Correct. Yeah. Oo.
5: Ang bali naging parang musical director o ano man yan, producer, lahat-lahat na. Lahat-lahat na, Pastor Dave. Si Nelly, kinakurse na ang papuri. Kinakurse na ang FEBC. Umuwi ako alas 5 na ng madaling araw. Tapos pagpapakot pa ako ni Efren.
4: Tama yan.
5: Pasok pa ako dahil may recording na naman.
4: Yes.
5: Pupunta sa mga cultural centers, sa Film Life, ng mga Ultra, sa Araneta. Ako lahat yan. Ako lahat. Ako pa ang nagko-coach sa inyo.
4: Yes, yes.
5: Prince, ako ang vocal coach.
4: Correct.
5: Ako producer. Ako naghahanap ng arrangers. Ako naghahanap ng mga singers.
4: Lahat-lahat.
5: Lahat-lahat. Na ano, trabahong kabayo talaga. Pastor Dave, trabahong kabayo talaga. Ano naman ako, hindi naman ako nareklamo, pero somehow, may mali eh.
4: Oo.
5: May mali, nalilimutan ko ang family ko. Tapos, may araw-araw pa akong lakad.
4: Oh, correct.
5: Araw-araw, may kung saan ako nandoon. Batangas, Cavite. Ako, gabi na, ating gabi na. Yan. Hanggang si Nelly, nagkaroon ng insomnia, hindi mo makatulog. Wala pang telepono noon. Nasa ano kami, Barrio Tihaya kami. telepono.
4: Pero Kuya Romy, that was your life. Yun ang
5: yun ang
4: it's a call. Calling. Yeah. Calling nila.
5: Yeah.
4: And you have touched so many lives with your talent at kasama nga yung mga naging champion sa Tagis because dumaan yun sa iyo na sa music recording studio yung recording niya, ha?
5: Hindi lang. Kaya, ako ang forever judge ng
4: Tagisimik. Walang Tagis kung wala ikaw kasi ikaw.
5: Taganting pa judge na ako.
3: Right.
5: Tagisimik na si Dave na, di ba?
4: Yes, oo. So kami na, and then, but you took over from then on. Tayo na, ang dami-dami na mga projects. And Papuri was born, talagang umusbong talaga ang Papuri.
5: Yeah.
4: That was the ministry na talagang, there's so many lives have been changed. May mga composers, mga singers, mga arrangers. ang dami-dami. And you were part of it, Kuya Romy. Praise God for your life.
5: Praise God. Ang hindi ko pa malilimutan, during recordings, mga ating gabi, ako pa nagluluto.
3: Oh, wow.
5: Pero makain yung mga singers at yung mga composers. Instrumentalists.
3: Wow.
5: Patok yung adobo ko. Pa nagdadala ng unan kasi doon na matutulog sa baba. Okay. Ako nagdadala ng kumot unan.
4: Ikaw nga talagang tatay.
5: Ha?
4: Tatay ka talaga ng papuri.
5: Oh. Nagsasabi ba na po naging tatay? Yung mga iba, you know, hindi naman ako ang pumili ng pangalan na yun eh. Si Direk Matanwa nagsasabi sa akin eh. Kaya yeah, pag-introduce, ito ang the father of papuri. Hindi naman ako eh. Hindi naman ako ang tatay ha? Hindi, hindi.
3: Kuya Romy, marapat lang naman eh. Sapagkat sa iyong sinalaysay sa amin, nakita namin ang kami ng Panginoon kung paanong ikaw ang pinili upang ang ministry music arm ng FEBC, yung papuri, ano po, ay mapasimulan, maisilang, mapangalagaan hanggang sa ito ay lumaki at ngayon ay sabihin na nating nasa adult years na niya at patuloy na ito ay ginagamit pa rin ng Panginoon. Nais ko lang banggitin ito mga kapatid, mga tagapakinig, mga manonood, at yung marunong po.
4: Yes.
3: Nakita ko, kitang-kita ko ang kamay ng Panginoon sa buhay ng ating Pastor Romy. Siya po isang lingkod ng Panginoon, maaaring hindi niyo nalalaan ito. Pastor po ang ating Kuya Romy Dinglas. He's an ordained minister. At isang bagay po ang akin nakita, yung kamay ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yun? Sabi sa Awit Kapitulo 1, lahat ng kanyang gawin ay giginhawa. Lahat ng pasukin ni Kuya Romy na music ministry, nagtagumpay lahat.
4: Correct.
3: Salitang lansangan, patok lahat. Simula doon sa kanya, MISPA, nakarating sa iba't ibang panig ng Asia, Estados Unidos. Ang Chordsmen, nakarating sa 43 estado sa Estados Unidos. Hindi nyo nakilala itong grupong ito. Pero nasa leadership ni Kuya Romy kung bakit gumanda, tumino ang tunog ng grupong ito. Ang papuri, simula pa sa kanyang infancy, hanggang sa ito ay kung ano ngayon, hindi maaaring makaligtaan ang kontribusyon at napakalaking kontribusyon ng ating Pastor Romy Dinglas. Bakit po nagtagumpay ito? Kitang-kita natin ang kamay ng Panginoon sa buhay ng ating Kuya Romy na lahat ng kanyang gawin ay gumiginhawa o nagtatagumpay. Pero Romy, napagpapala mo po kami at patuloy mo pa kami pinagpapala. Talaga po nag-uumapaw ang aming puso at publicly I want to declare this. Maraming salamat sa inyo ng Atinelli.
4: Yes.
3: Sapagkat ang Atinelli, malaki ang kinalaman dito sapagkat nasa likod siya ng ministry ng ating Pastor Romy. Maraming salamat po sa inyo, Pastor Romy at Atinelli. Napakalaking tulong po ninyo.
4: Correct.
3: Sa napakarami. Isa po kami sa napakarami. Isa kami sa masasabi ko ng million-million na nakinabang at napagpala sa inyong buhay. Maraming salamat po.
4: Yeah. So, mga kaibigan, kulang po ang oras natin when we talk about the ministry of the Lord. Since it started, since tayo lahat nag-start sa ministry, music, radio, the God has always been there and he has remained faithful even up to now.
3: Hallelujah.
4: And even kung hindi na kami madidinig sa radyo, ang Panginoon ay mag-gising ng marami pang mga Dave Marcelo, Kuya Romy, Maru Javier na magpapatuloy ang ministry ng Panginoon. Maraming salamat, Kuya Romy. We don't have enough time to talk about it. And you are always welcome. Alam mo naman, pag musika ang pag-uusapan, ikaw ang nasa mind namin. Kaya maraming salamat. Isang reminder lang po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa DXKI sa Coronadal, South Cotabato. Mapapakinggan po sa DXKI. 10:62. Yan po. So, yan ay tuwing Miyerkules, alas 5:30 ng hapon. So, muli, ay, wala na tayong oras, ano Kuya Dave? So, Kuya Romy, maraming salamat muli. You have blessed so many lives, including our lives too.
3: Amen.
4: So ito po ang, dito po nagtatapos ang ating programa. Ito yung kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Kasama si
3: Dave Marcelo po, pinasasalamatan natin ang Pastor Romy Dingla sa kanyang ministry. Itatampok natin siyang muli. Gagugol tayo na isang buong buwan para panayamin ang ating Pastor Romy Dinglas. Maraming salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. Nagsasabi po sa inyo na tulad ng Pastor Romy, sa maraming hamon sa buhay, kakayanin natin. Si St. Paul ang nagsabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya Kuya Romy, Ate Maru, sabay-sabay tayo sa pagwawakas ng programa. Pagkasama natin ng Panginoon, tinutupad natin ang gawain ng Panginoon. Ano man ang pagsubok sa buhay, tandaan ninyo,
4: we
3: can do it!
4: Woo-hoo! Thank you so much, mga kaibigan, and we'll see you again next week. God bless us all!
2: Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan! Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give. Para mag-donate, i-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Nan Hui De Ping Hua Lin Bing Yu, Take Ho! DZAS 702 送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、俄乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: 702 DZAS FEBC Radyo TV.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati lang natin ang ating mga kaagapay. Happy listening po sa ating mga kapatid, Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy listening din kay Sister Abby Dailo, dyan po sa Cavite. Happy listening din kay Sister Telma Manjares. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Nanay Telma. Ganon din kay Nanay Biring Marquez. May God bless you, Nanay Biring Marquez. At ang ating kapatid na Sister Nora Canciela. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang buong Canciela family, Sister Lilian Guerrero at Corazon Holandes. Ganon din po atin pong patuloy na binabati ng happy listening si Mami Auring Sumulong. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat, mga kaagapay. Maraming salamat po. At sa oras pong ito ay papakinggan natin ang isang napakagandang awitin para sa iyo to, kaagapay, sa kapurihan ng Panginoon. Laya from Papuri 21.

Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kagapay, Pastor Ronald Jobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. At sa gabing ito, kagapay, ang ating tatalakayin ay isang napakaganda at napapanahon na paksa. Ito ay tungkol sa ating damdamin at isip, ang pag-aalala. Ang ating paksa ay pinamagatan nating happiness versus worries. Naniniwala ako, kaagapay, na lahat tayo ay apektado at naapektuhan ng worry o pag-aalala. Lalo na sa mga panahong ito ng mga pinagdadaanan natin, krisis o problema sa ating bayan, sa ating gobyerno. Ang paksang ito ay medyo may kahirapan. Why? Because nobody will accept that you are worrying. Mahirap aminin sa sarili na ikaw ay nag-aalala. Because a lot of times, worrying are hiding under many different layers of emotions. At lagi mong sinasabi ay hindi naman ako nag-aalala. Iniisip ko lang ang kinabukasan o ang hinaharap. Nag-iipon lang talaga ako ng pera para sa future ng family ko. Kaagapay, maganda naman yung bagay na ginagawa mo. Walang masama dyan. Subalit ito po yung mahirap. Because a lot of times, yung worry is all about you thought that you are not guilty of it. Akala mo hindi ka nag-worry. But none that you know, you live in worry all the time. And that's why there's a consequence. Okay, mamaya pag-aaralan natin yung mga consequences of worrying, mga bunga ng pag-aalala. Bago tayo magpatuloy, kaagapay, gusto ko munang kwentuhan kayo ng katang-isip na kwento. No, sabi nga nila, kwentong barbero. Isang araw, si Kamatayan ay naglalakad papunta sa isang lungsod at may isang lalaking nagtanong, "Saan ka pupunta, Kamatayan?" "Ako ay kukuha ng 100 tao, sagot ni Kamatayan. "Nakakatakot naman yan," sagot na lalaki. Agad pinuntahan ng lalaki ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala, upang bigyang babala sa plano ni Kamatayan. Kinagabihan, nagkitang muli ang lalaki at si Kamatayan at tinanong siya ng lalaki, "Kamatayan, nakala ko ba'y 100 tao lamang ang kukunin mo? Bakit 1,000 ang namatay?" Alam niyo, sagot ni Kamatayan, "May isa akong salita. Tinupad ko ang sinabi kong 100 lang ang aking kukunin. Ang iba ay namatay sa pag-aalala." Kagapay, maraming pagkakataon, ganyan ang buhay. Because if you gonna be honest today, many things that you're worrying about actually did not come to pass. Right? Yung mga ipinag-aalala mo, karamihan doon, hindi pa nangyayari. Hindi pa naman nangyayari. And you know what? For many of us, you're sick today and something is wrong with your health, not because of the devil. Listen, the devil has no more power in your life already. He is defeated 2,000 years ago. That's why if there's something wrong, you got to change some lifestyle. And for many of us, this is the problem. You are a warrior. Now, let me share with you these findings from National Center of Mental Health sa Mental Hospital. In 2011, ito po ang findings. The National Center for Mental Health reported in 2011, half of the people in the Philippine hospital beds are constant worries. Yan po ang findings. Now, in Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi po sa mga talatang ito, "Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?" Now, Jesus here is really looking towards the deepest root of worry. Why do you actually worry with your life? Kagapay, ang sabi, you do not worry about your life. You know what? Jesus is so genius. Hindi lang siya genius, he's really God. Alam niya na ang pinakamatinding ipinag-aalala ng tao ay tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang sariling buhay.
You are not worrying about other people's concern, but you see, Jesus said, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Now, when you say what you will eat or drink, or about what you will wear, ano pong ibig sabihin nito? Meaning, every concern and every worry that you have, something to do with the future. Future, di po ba? What you will eat, or about your body, what you will wear. Di ba madalas ang tao, anong isusuot ko? Pero kung bubuksan mo naman yung aparador, napakadami niyang damit. Hindi lang alam kung ano ang pipiliin. Tama po ba, kaagapay? At maaaring ilan sa inyo yung isip mo na napapagod na sa kaiisip kung ano bang gagamitin mo bukas. Because ultimately, yung idea na what you will eat, what you will wear, Jesus actually addressing here the basics of life, clothing, shelter, and food. Meron pa pong dagdag, Wi-Fi o internet. So halos lahat yan ay in the future. Okay, may tanong po ako, may kilala ka bang tao na habang nakaupo siya ay nag-aalala siyang baka maubusan siya ng upuan? Sino ang mag-worry na baka masira ng bagyo ang bahay ninyo? Di ba wala? You know why? You are not worrying because there's no storm. Because you are well seated, listening while I'm speaking here right now. Ang laging ipinag-aalala ng tao ay ang mga bagay na nasa hinaharap, future, yung mga bagay na hindi pa nangyayari, wala pang bagay na nangyayari o wala pa, ipinag-aalala na. Now Jesus went on in Matthew chapter 6 verse 25b, is not life more than food and the body more than clothes? Kagapay, mahalaga ito. Jesus said, if you are worrying about something today, is not your life more important than that thing that you're worrying about? Okay, halimbawa, nag-aalala ka sa pangmatrikula ng mga anak mo sa susunod na school year pa. Okay, pakinggan mo ito kaagapay. Kung halimbawa, nasa tabi mo ngayon si Jesus at tinanong ka, isn't your life more important than tuition fees? Who among you will say yes? Kaagapay, kung may problema ka sa pagbabayad mo ng mga bills at madalas magkaroon ka ng disconnection notice, Jesus will ask you, isn't your life more important than your bills? At dumarating na rin yung panahon na tila bagang natutuyuan ka na sa pag-iisip sa mga bagay na ito hanggang sa ikaw ay nagkakasakit na rin, hindi ka na rin mapayapa sa buhay mo, and Jesus will tell you, isn't your life more important than these things? Okay, sino sa inyo ngayon, mga kaagapay, ang nananalangin para sa isang brand new house o kaya brand new car? Alam mo, noong mga nakaraan, madalas ako mag-worry, Lord, our mission tungkol sa church namin is getting bigger and bigger. Church namin is getting bigger and bigger. Palayo ng palayo ang pinupuntahan namin. Need po namin na

0: Lahat ng ito ay tungkol sa pagtitiwala sa ating Diyos. Alam mo kung ano ang ginagawa ng pag-aalala sa buhay natin? Hihilain niya yung mga pangangailangan mo bukas sa pangkasalukuyan mo. Kaya imbes na nag-i-enjoy, nai-enjoy mo ang buhay mo ngayon, hindi mo na magawa kasi nag-aalala ka na para bukas. Yan ang trabaho ng pag-aalala. You dragged tomorrow's problem right now. And the moment you do that, you enter into the zone of worry. Why? Sapagkat ang madalas na dahilan ng pag-aalala ng tao ay ang kanyang hinaharap. Kagapay, ito ang gusto kong sabihin sa iyo ngayong gabi. Ito ay napakahalagang bagay. Ang buhay na kailangan mong ipamuhay, ang regalo ng buhay na galing sa Diyos na dapat mong ipamuhay ay ang buhay mo ngayon. Kaya napakaraming tao ang napapagod na sa buhay niya, halos matuyuan na, hirap na hirap na. Ito'y dahil sa maling pananaw sa buhay. Mga taong hindi kayang ipamuhay ang kanilang buhay ngayon. Mga taong hindi ma-enjoy ang kanilang kasalukuyan. Bakit? Dahil pinipilit na nilang galawan ang kinabukasan. Yung panahon na wala pa, yung future. Every time you talk to somebody, nakarinig ka na ba ng ganito sa totoong buhay o sa pelikula na bakit ka nagkaganyan? Bakit ka napariwara? At maaaring sumagot ang bata, kasi kasalanan nyo ito. Kasi hindi nyo na ako nabibigyan ng panahon. Wala na kayong oras sa akin. Anak, para sa iyo ang ginagawa namin. Para sa iyong future. See, the parents actually neglected the time with their kids. I have to work, work, work. What I'm doing is actually for you. This is for your future. Kaagapay, walang mali sa ginagawa mong paghahanda sa future ng mga anak mo, sa kinabukasan ng mga anak mo. Subalit ang nakalulungkot, nakalimutan mo na rin yatang kailangan ka rin ng mga anak mo ngayon. You can't save and save and take away the time that's supposed to be spent today and just loan it to the future, because if you do that, you know what happens? You know what happens to you? You fail to live the only life that God wants you to live, and it is now. Marami akong nakikitang ganyan ngayon. Okay lang na maging pulubi ngayon, basta yung future. Ang lalaki ng pera sa bangko, pero kung mamuhay sila, parang tipid na tipid. Sobrang luma na yung mga damit, halos hindi na kumain. Kagapay, may proposal ako sa iyo. Live your life now. Take away some of your savings on your savings account, and please eat in a good restaurant. I can assure you, you will enjoy. Paminsan-minsan, magbuhay mayaman naman tayo. But Pastor, how about the future? Forget muna about the future. Why? Because for many of us, lagi nyo lang tinitipid ang sarili nyo, kinakawawa nyo. Bili naman kayo ng damit na talagang sexy o gwapo kayong tignan. Mag-shopping ka naman. Mga husbands, bilhan nyo naman yung mga asawa nyo ng mga mamahaling gamit. You buy the things that you wanna buy now. Marami akong kakilala na nakaranas ng magsuot ng magarang damit nung patay na siya. Nung nandun na siya sa loob ng ataol. Ni hindi nakatikim ng mamahaling makeup, pero nung namatay, imported yung makeup na ginamit sa kanya. Agapay, I'm not saying that you will empty your savings all at once. Hindi ko sinasabing maging 1D millionaire ka. Please don't do that. Hindi rin maganda yon. Pero mag-set aside ka naman ng budget para sa sarili at sa pamilya mo. Alam nyo, ang panalangin ko sa dami-dami ng stress na nararanasan natin, ang prayer ko na makapagbakasyon naman kayo kasama ng family nyo. Ang daming magagandang lugar dito sa Pilipinas. Kung may katabi kang nakikinig ngayon at nanonood, sabihin mo sa kanya, enjoy! Enjoy life. Bigay ng Lord yan. Enjoy. Why? This is the only life that you got to enjoy. Kagapay, hindi mo pa mai-enjoy ang future. At lalong, hindi mo mai-enjoy ang past kasi tapos na. Ang tanging mai-enjoy mo lang ay ang present. Your present life. Pero dapat ang pinaka-ultimate goal natin, habang nag-i-enjoy tayo, na-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, yung biyaya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon habang nag-i-enjoy tayo, nabibigyan natin siya ng kapurihan. Amen? Sa Diyos ang papuri. At dyan muna tayo magtatapos kaagapay sa ating tinatalakay patungkol sa ating paksang pinamagatang happiness versus worries. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral about sa worrying sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinagkatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Pumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today!
6: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Good evening mga kaibigan. We are so glad na you can join us once again para sa edition na ito ng Panahon ng Paghilom dito lang sa ating partner, ang 702 DZAS. We're so glad you can join us, and this month, kaya pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kababaihan. Ayan. And I would love you guys to share with us kung ano yung mga possible thoughts ninyo or mga comments ninyo as we go along. Ako po si Carmen Go Vargas, at natutuwa akong makasamang muli ang WK din ng broadcast. Kasi binigyan niya ako ng anong tawag doon? Acronym. Ayun. Tanungin natin siya.
2: Pang-millennial language.
1: Oo nga, para makasabay tayo. So, ang ating co-host ngayon ay ang walang iba kundi isang WK din, si Pastor JV Di Choco. Good evening, Pastor JV.
2: Magandang gabi sa original na WK.
1: Ano yung WK? Magandang gabi.
2: walang kupas. Ikaw pa rin yung original.
1: Sige. Babati ka.
2: Magandang gabi din sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang at iba't ibang dako ng mundo. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programa sa Panahon ng Paghilom. So, yan, samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock ng gabi.
1: Yun. So, kung meron po kayong naisabihin, comments, o kaya yung mga thoughts and ideas niyo, feel free po na mag-post dito sa ating broadcast. Yan. And we would love to hear from you talaga. Yan. And if in case you want to ask for prayers or anything na counseling or what, just inform us also. Hindi man namin masagot dito right now ni Pastor JV, pero feel free and assure you na babalikan po namin yon. And we will be praying for your request, yung prayer request. Okay. Ang mga special occasions, napakahalaga sa aming mga kababaihan. Yon. Kaya, syempre, yung minsan tinatanong pa, naalala mo pa anong araw ngayon? Tinatanong nung babae, di ba? Tapos nalilimutan ng mga men. Kaya, yon, tinanong ko.
2: Ito yung bigla akong may naalala, Carmen. So, yung araw ng Valentine's Day, no? Mm. Ano 'yun Friday 'yun, 'di ba? So nung pagsakay namin ng elevator dito sa aming condo papunta sa opisina. So nakasakay namin yung isang personnel dito sa Cityland, no? So ngayon yung asawa ko, binati niya yung suot nung yung personnel ng Cityland. Naka-red kasi siya . So lalaki . Sabi niya, uy, ganda naman ng suot mo. Sabi niya ganoon. Sabi nung personnel, sabi ng misis ko kasi magpula daw ako ngayon. Tapos sabi namin sa kanya, hindi mo pa ba na-gets kung bakit pa pinasuot ng pula? Valentine's ngayon. Tapos, binati mo ba yung asawa mo? Ay, hindi. Hindi ko alam na Valentine's Day ngayon. Ay, sabi ko, lagot, mamayang gabi, outside ako lang bukas.
1: Pag-uwi na lang siya ng something. Sana natutunan niya. Oh, kasi sa aming mga kababaihan, napaka-espesyal ng mga ganyang mga okasyon, di ba? Ayun. So, well, mga kalalakihan at kababaihan din, makinig po kayo ngayon. We have a very special topic tonight. At isa ito, Pastor JV, hindi ba sa laman na teaching ng ating module, ng ating manual, Ayun. So, ano yung topic natin this evening?
2: Restoring woman's honor, no? Yan. Isa sa foundational foundational lessons ng 20-week program natin.
1: True. Ayun. So, kung kayo po ay hindi pa naka-attend ng any program ng Living Waters, ito po ay isa nga sa laman nun. At ang madalas na magturo nito ay ang guest natin ngayong gabi. Kaya siya yung ating naisipang kunin. Umayaw nga nung una eh, kaso hindi pumayag yung pangalawang guest. Kaya siya balik sa kanya. Kasi siya po nga ang marami ding pwedeng ma-share sa atin at maunawaan dito. Before natin siya ipakilala, Pastor JB, kayo, your idea about women, ano ang inyong mga thoughts about us women?
2: Well, ang ano, nung bago ako nag-Living Waters, no? Clueless, especially ako coming from a homosexual background. Clueless ako about women. No?
1: Mm-hmm.
2: Hindi ko alam paano mag-engage sa mga kababaihan, no?
1: Mm-hmm.
2: And ano, parang isa sa naalala ko, especially coming from a broken homosexual background, ano, parang ang

0: parang sa akin, ang mga babae, parang ano, ang hirap i-please. Tapos, ang dami nilang pangangailangan na feeling ko, pag relate ako sa babae, para akong malulunod sa dami ng pangangailangan nila.
1: Grabe pa
0: no, parang,
1: ano.
0: Oh, being swallowed, no? Parang being swallowed by a woman's needs, no? And so nung Living Waters program ako, and not just nung 2004, but kasi yung healing naman, if I can describe it, ang healing is a continuous progressive journey, no? Tuloy-tuloy siya, no? Lifetime pa nga eh. It's a lifetime journey na progressive, no? So the more na nagkaroon ako ng healing sa pagkalalaki ko, no? The more binigyan ako ng kapasidad ng Panginoon to understand and to relate with the woman. No? So yun. So kailangan maunawa natin yun na sa kanya, naunawaan ko na of course si Lord ang magko-complete sa isang babae, no? But I also as a man have a part in bringing completion to a woman.
1: Wow. Kailangan mag once in a while ipasok mo yung mga thoughts ng mga kalalakihan ha dito sa ating kwentuhan ngayong gabing ito. Ayun. So
0: saka,
1: ikaw
0: saka
1: mo,
0: yung share ko kanina, yung feeling na ano, being swallowed by a woman's needs. Actually na-realize ko pangkaraniwang struggle 'yan ng ano by
1: lalaki.
0: Those who struggle with not just with men but more so with ano those who have homosexual backgrounds. Kaya nagdi-detach sila sa mga kababaihan.
1: Yun. Ah, now I understand more. Kala ko yung mga straight guys lang, pero even those who are struggling with the same-sex attraction, lalaki pa rin talaga rin sila, di ba? In that point of view, yon. Sige, gusto ko ikaw magpakilala sa ating guest kasi you guys have been friends for the longest time, 20 plus years. Ayan. So, ikaw na magpakilala sa ating napakagandang guest ngayong gabi.
0: Oo. Kung ikaw, Carmen, ang original WK.
1: Sana naman acronym ah. O sige.
0: siya naman ang original HRH, no?
1: Oh, alam ko 'yun.
0: Siya po ang may bahay ng ating kaibigan na si Benji Cruz, no? At siya po ang ano ba yung HRH? Siya
1: Her Royal Highness.
0: Her Royal Highness. So, i-welcome po natin ngayong gabi si Hazel Cruz.
2: Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Hazel Cruz. Hello, Ate Carmen. Hello.
1: Hello. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, Hazel.
2: Grabe. Pinakilala naman akong HRH. Eh, ano ko lang yun eh. Delusions ko lang.
1: Pero, that's all right.
2: Connected yan sa topic natin, bakit nagde-delusion ako ng ganon.
1: Oh, nice. Malalaman namin ngayon. Okay.
2: Pero bago yan, gusto kong batiin ang aking asawa, si Benji Cruz. Kilala niyo yan dito.
1: Oo naman.
2: Saka ang aking anak na si Zeke. Hello, Zeke. And gusto ko rin batiin ang mami ko at saka daddy ko. Daddy Hermy, mami Opel, and my sister Janelle, and my brother-in-law, si Joshua. And Sophia! Hi, Sophia! This is...
1: Hi, Sophia!
2: So, yon. Magandang gabi.
1: Oh, yung AG mo. Huwag mo kalimutan. Baka magtampo yun.
2: Sige, AG1. Sina...
1: Aba? Ilang AG ka ba?
2: dalawa AG.
1: Dalawa. AG1. Okay.
2: Hello, Joyce.
0: Accountability group po yon, mga kaibigan.
2: Hello, Joyce. Hello, Jermaine. Hello, Janelle. Okay. AG2. Hello, Vicky. Hello, Chad. Hello, Jane. Mildred and Juliet.
1: ayun. Hello sa mga ka-AG ni Hazel. Ayan. Salamat. Again, ang AG ho, accountability. Salamat. Again, ang AG ho, accountability group. And I guess sa ibang mga churches, Pastor JV, iba yung mga tawag nila doon. Di ba?

0: program na ano, flagship, yung 20 weeks. And yung ating apong guest will share with us, ano ba ito? Ano ba itong restoring women's honor? Bakit ba? Noon-noon pa ba? Hindi tayo pala, kasama ka doon, Hazel, honorable? Ang mas honorable, ang mga lalaki? Eh, hindi ba we were created equal naman? So, can you give us an idea? Ano itong a glimpse of what is said in the book about women's honor?
1: Tama ka, Ate Carmen, nawala ang honor ng mga babae. Parang for millennia, parang ang maraming mga dishonor nangyari sa babae. And for the longest time, di ba, patriarchal masyado ang society natin. Tapos maraming mga, even sa church, no, medyo very patriarchal, and parang ang babae hindi nilalagay sa mga posisyon. I mean, parang, yung ibig mong sabihin, parang mas mababa siya. I mean, in the past decades, no? Parang mas mababa. And ganun ang kinalakihan ko, ganun yung family ko. Parang pag sinabing babae, parang, for example, merong babagal-bagal na driver, sasabihin ng daddy ko, ay, babae pala.
0: Ano kahit hindi.
1: Pero kasi nung araw, bihira lang mo lang drive na babae. At kung meron man, hindi ganun pakalakas. Diba? Nung araw, bihira. And so ganun. Tapos, nakikita ko na habang lumalaki ako, alam yung misogyny, yung hatred or dishonor of women. So, because of that, nawawala yung honor natin ng mga natin mga babae, tsaka yung dignity natin dahil mababa ang tingin sa atin. Tapos, kapag lumalaki ako, nakita ko parang, kaya unfair, but pag lalaki, okay lang mga liwa. Pag babae, sobrang grabe ang parusan, gano'n. Tapos, sabi ko, iniisip, bakit kaya gano'n? Tapos, bakit ang babae kinakayan-kayan? Tapos, ang tingin ko talaga tinatapak-tapakan lang. Parang, kasi gano'n din kinalakihan kong church, gano'n din kinalakihan ko sa bahay. Para bang, dyan ka lang sa bahay, sa kitchen, eh, ang trabaho mo is mag-support ka lang ng lalaki. Tapos, kung ano yung gusto ng lalaki, iikot ka lang doon. Iikot ka lang doon. It's their decision. Wala kang voice. Susunod ka lang. Yung ganon. So, kahit sa church, no, parang, may mga nagsisermon dati, nakakarinig ako, babae daw, they don't think, or they speak before thinking. Parang yan, parang hindi ka nag-iisip, yung ganon. So, sabi ko, ganon, pastor yun na, na sermon. Tapos dati, nagtatawanan sila. Ako nakikitawa. Tapos ako, later on, nung nasa healing na ako, naisip ko, uy, masakit pala yung sermon na yun. Tapos nakita ko rin din na yung mami ko, ganun siya, alam mo yung, dahil weak ang mami ko, and this is not to dishonor them, no? Kasi healing kami buong family. Okay, wow. My father asked for forgiveness and my mom, may voice na siya. Pero napansin ko, yung the way na tinatrato ang nanay ko. So, pag babae kang anak, doon mo makikita, ganyan ba itrato ang babae? Ganon, alam mo yun? Doon mo nakita, kung may value ba or wala ang babae. So, lumaki ako, feeling ko wala akong value, babae lang ako. At kung ano man ang gusto ko, it doesn't matter. Ang talagang importante, ang gusto ng mga lalaki. At dapat silang masusunod. At sila dapat ang masunod. It doesn't matter. And what is important is ano yung gusto nila at ang gusto nila masusunod. Ganun. So, kasi very patriarchal nga sa family. Parang naging over yung head of the family, headship. Parang sumobra. Para a headship na yung ano tawag doon, domineering na
0: tyrant. I guess the word is tyrant, no?
1: Oo, parang alam ko naman may tamang order sa bahay, 'di ba? Head talaga ang lalaki, pero parang sumobra siya. Talagang nag-dominate

0: na-dominate ang mommy ko.
1: Hmm.
0: Walang voice. Wala talaga siyang voice and wala siyang decision. Ang decision nila. Lahat, pati sa pera, wala siyang say. Is hindi, wala nga eh. Wala siyang pera. Ganon. In other words.
1: Hindi makahawak ng budget man lang.
0: Wala na,
1: Ganon.
0: wala
1: Ah,
0: talaga.
1: talaga.
0: Oo, wala. As in, wala rin siya allowance. Tapos sabi ko, ganyan bang ano? Sobrang sakit na sakit ang loob ko. Alam mo yun? Ayun, bakit ako naiiyak? Diba heal na ako? Anyway.
1: Nalala, may feel mo pa rin yun eh.
0: Oo, nakakaiyak lang na parang tinapakan ng babae. And that's how I saw. Yun yung nabuo sa isip ko. Ah, ang babae, wala lang. Bali, wala lang. Yung ganon. Oh, yun.
1: Oh, tuloy na alala ko, Hazel and Pastor JB, na ang lola at lolo ko sa mother side, sabi nila, huwag niyong pag-aralin yung mga babae niyong anak. Kasi sa bahay lang sila, sigurado magluluto, magpapalaki lang ng mga anak. Bakit pa magsasayang kayo ng pera para pag-aralin sila? Buti na lang ang tatay ko was ahead of his time. In the sense na sabi niya, hindi, kung mga anak kong lalaki, mag-aaral pati ang mga anak kong babae. Kung hindi ako nakapag-aral, hello, wala ako dito.
0: Well,
1: Wala ako
0: bless you, Ate Carmen.
1: Oo nga,
0: pero
1: talaga.
0: Alam mo, when it comes to sa college din, talagang pinakuha sa akin, BSHE, BS Home Economics. Kasi para si sa bahay. Kasi
1: Oo nga.
0: Naiintindihan ko rin yung point nila. Pero dapat alagaan mo yun. Pero anyway, so hindi ko siya gusto. Pero alam mo yun, napilit ko na rin sarili ko. Natapos ako ng BSHE sa UP.
1: Oo.
0: Honor
1: At
0: pa.
1: least. Oh, wow. Congrats.
0: Pero alam
1: kaya
0: mo,
1: lang ayaw mo yon.
0: Ayoko siya kasi ang ibig sabihin nun, sa bahay lang ako. Pag nag-asawa ka, sa bahay ka lang. Pero, so, yun, parang nagre-revolution ng loob ko.
1: Grabe ang ano ah, ang ngayon pa lang binubuhos mo pa rin. So, pero kung ayaw mo ng HE, ano yung talagang gusto mo sana ng course, you know?
0: Well, nung time na yun, magaling ako sa chemistry, magaling ako sa mataas ang grades ko ah, sa pero ang type ko talaga nun, history or psychology, ganyan, yung mga social sciences, or pwede na rin yung ewan ko kung kakayanin ko, wala akong masyadong kumpiyansa sa sarili ko eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung mga engineering subjects. Kasi nung time na yun, parang ayokong mga emotions. Basta gusto ko numbers. Ayaw na ayaw mag-connect sa emotions ko. So, in other words, pinatay ko rin yung puso ko. Pinatay ko yung femininity. Ayan. I don't, I didn't want to feel. Tapos, kung ano yung tingin ko na Trinato ang babae, nanay ko, talagang nagsumpa ako. Ay, ganyan ko rin tatratuhin ng mga lalaki. Ganun. Parang, hindi ko rin sila igagalang, babastusin ko rin sila, yung gano'n, yung tingnan ko rin sila na mababa. Tapos, so, naging gano'n ako relationally. Nung nag-masters ako, kinakayan-kiyanan ko mga kaklase kong lalaki. Mga may ano yun ah, may mga position yun sa kanila. Sa kanilang kusina.
1: Wow. Talagang palaban. Ayun. Gusto ko lang itanong sa iyo, Hazel. Sorry. May nabanggit ka kasi about femininity. So what's so special about that na kailangan patayin mo yun just to prove yourself na hindi ka, you know, hindi ka pwedeng tapak-tapakan ng lalaki?
0: Una-una, ayoko nang kasi na ano natin ang femininity as sa emotions, no? So pinatay ko 'yon, meaning I didn't want to feel, I didn't want to be nurturing, I didn't want to be kind, I didn't want to be yung gano'n, yung ayoko maging vulnerable, ayoko maging gentle. Ganyan.
1: Oh.
0: Ayoko lahat yon. Ayoko. Tapos kaya, sabi ko, ayoko at titigasan ko lang ang puso ko. And talaga, I will kill my heart. Kasi siguro, maraming pain sa heart ko growing up. Parang naiipon siya eh. So yung misogyny, naiipon yan sa puso natin. Totoo yan, di ba, mga women? Kasi parang malalim na sisidlan, na malalim na lalagyanan ang mga puso natin. Kahit yung mga noong araw, naaalala natin, right?
1: Oo nga. Hindi naman sa parang nagtatanim ng sama ng loob, but it's the reality of your life, di ba?
0: Hindi, ang babae, malalim talaga yung lalagyanan natin. We do contain deep things. So kung something, bawa kung si Lord, yung presence ni Lord, yun, wow, malalim ang pagtanggap natin yun. Kapag kung hindi tayo detached, kung malambot ang puso natin at open tayo and vulnerable, the presence of God can really go deep within us. Tapos, namumuni-muni natin yung malalim. Ganun ang soul ng babae.
1: Wow.
0: Oo, di ba?
2: Carmen. Carmen. Ano, kasi nga, ang topic natin, restoring woman's honor, no? Kasi gusto kong tanungin kay Hazel, no? Para ma-restore yung dignity at honor ng mga kababaihan, mahalaga na una sa lahat, maunawaan na muna natin, ano ba yung babae? What is a woman? No? So, may mga binanggit na siyang ilang bagay. Eh. Yung, yun, ang babae kasi, ano, nilikha siya ng Lord na, ano, eh, malali, para, yung puso niya parang malalim na sisidlan. No? Na,
1: beautiful.
2: Oo, pagka, ano, pagka may maganda siyang karanasan, no? Ano, especially yung alimawa naging yung encounter or intimacy with the Lord, no, malalim yun na nararanasan niya. Pero yung opposite din ay totoo, pag meron siyang naranasan na
1: napangit,
2: na masakit, no, na pangit, no, matagal niya yung dinadala sa puso niya, no. Tapos yung isa ding ibig sabihin ng babae ay ano, ang babae meron malalim ang capacity niya to be vulnerable, no? Yon. So, can you add more?
1: Ano yung vulnerable? When you say vulnerable, para mas ano, gets?
0: Para mas mas open ka. May risk na masaktan ka kasi ino-open mo yung puso mo eh. Alam mo yung mayroong degree of trust sa others. Ayun, yun ang being vulnerable. So hindi ako vulnerable. Kung ang true feminine ay ano, relational, gusto natin mga babae mag-connect. Ako ayoko mag-connect. Takot ako. So, takot ako. So, alam mo yun, laging may wall lang. Parang ganyan. Lalo na sa lalaki. Parang, I don't trust you. Nandyan lagi at the back of my mind na men cannot be trusted. Men will just hurt me. Men will just degrade me or step on me. Alam mo yun, na mababa lang tingin mo sa akin. So yun lagi. Kaya tuloy, kung combative ako, naalala ko na kinder pa lang ako, yung first ano ko na sa school at makahalubilo ang ibang lalaki, boys, alam ko na kaaway ko na sila.
1: Girera ka pala.
0: Kaaway ko sila. So, bakit kaya ganun? Tapos, ever since, hanggang from kinder to masters. Meron akong hostility. Tapos, ako, bakit kaya yon? And then, nung nag-Living Waters ako, naalala ko malalim yung iyak ko. Malalim yung iyak ko. First punta ni Andy Comiskey dito. Tapos yan yung topic niya. Yung ano, removing the sword of hostility. Yun yung topic. Hindi pa nga full ano eh. Basta lang removing the sword of ang lalim ng iyak mo. Tapos ako, ano kaya yun? Yung pa, saka ko na later on nalaman. Misogyny.
1: Wow. Ano, pulling the sword. Espada talaga yun. Girera ka talaga. Palabang ka talaga, no? During that time.
0: Sort of hostility between men and women. As in, since Adam and Eve.
1: Sige.
2: Well, saka yung, just saka yung itsura nung ano, itsura nung sinasabi ni Hazel na sort of hostility. Pag ang babae nakaranas ng misogyny, no, o yung hatred, no, pagkamuhi sa kababaihan. Pag nakaranas sila ng misogyny sa mga lalaki, no? So so ang mga babae, they respond with misandry, no?
1: Aha,
2: galit at
1: okay.
2: Namumuhi sila sa mga lalaki.
1: Lalaki, no? Okay.
2: So ngayon, pag yung lalaki naranasan yon sa babae, magre-respond na naman siya sa misogyny.
0: Tayo.
2: So cycle lang yon na ano, na never-ending vicious cycle siya na ano, misogyny, misandry, misogyny, misandry. No, until yon si Jesus sa ginawa niya sa cross, yun yung magtatanggal doon sa ano eh, doon sa espada na yon na nasa pagitan ng lalaki at babae.
1: Now I understand better. Oo nga. Oh, sige, we'll take a quick break. Pero yung question na iniwan ni Pastor JB, hindi natin mo nasagot, Hazel. Ano nga ba yung question na yun, Pastor? Di ba yung tungkol sa pagiging babae, no?
2: Oo. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging babae?
1: Ayan, sige. So pagbalik ko natin, sasagutin niya ni Hazel dito lang po sa panahon ng paghilo.
3: Ito ang panahon ng paghilo.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB De Choco.
1: At ako naman po si Carmen Go Vargas. At ang ating panauhin, si Hazel Bausa Cruz. Ayun na, buong-buo na yun.
0: Buong-buo!
1: From where you came from. And hello nga po, Daddy Hermie and Mommy Ophel. And sabi nga ni Hazel kanina, this is not to put down her parents, but it's just the reality ng kanyang nakalipas. Pero she is going through, even now, healing. Naiyak pa nga kanina, eh, nagulat ako sa'yo. Oh, sobrang deep. Baka mapaiyak mo rin ako. Anyway, sige. May iniwan kang question, Pastor JB. Sige, go.
2: Yeah, may iniwan tayong question kanina kay Hazel at itutuloy lang natin ito. At ang question ay, kasi bago ma-restore yung dignity or honor ng mga kababaihan, kailangan muna natin maunawaan, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging babae? Ano ba ang, what is a woman? No, parang pang Miss Universe question.
1: The essence.
2: What is a woman?
0: may truth sa sagot ni Sushmita Sen. Kasi tayong womb. So, may womb tayo. Yung womb nurtures and gives life. Nag-nurture tayo, nag-life. Ano tayo? Tama, we are a home. Sa another life.
1: Wow.
0: And so, yan physically. Ano din tayo, emotionally, we are home. And alam mo yun, yung pagbabae ka, malalim yung reservoir mo of good things from the Lord. People around us should find us refreshing. You know, meron tayo sense of being. Hindi tayo yung si, ewan ko yung anong pelikula yon, that the Devil Wears Prada.
1: Ah, yung parang si walang nara. Si Mary Streep.
0: So, hindi yun babae. Ang talaga babae yung parang kung physically we are home to another being, then emotionally, they will find us nurturing, refreshing, alam mo yun, mas parang kumbaga ang bata nakaka-latch on sa mother emotionally. Parang ganon. People around us will find, I mean, ang totoong babae. So, ang hindi sira ang pagkababae. And then, yun nga, relational, gusto natin mag-connect, we love connecting, wala tayong fear of connect, alam mo yun, yung very trusting, at saka may vulnerability, alam mo yun, sense of vulnerability, in a way, that's why we need whole enough men, kasi we need a degree of protection, because of the nature, our nature, yung puso natin. Kaya ganon. Eh kaya, and since we are all broken and lahat tayo nakaranas ng pain. And so, sinira natin yung puso natin, tinigas. Yun, pag tinigasan mo ang puso mo, wala na, sira na yung femininity mo, hindi ka na loving, hindi ka na conduit of love, conduit of nurture, conduit of life. Hindi ka na ganon. Kapag tinigasan mo yung puso mo at sinarahan mo yung puso mo, nilagyan mo yung walls ng wall, ikaw. And so, yun yung totoo, yun yung true feminine. Okay? So paano ma-restore yan? Siyempre, alamin natin yun. Pero actually, ang lugar lang na pwede natin puntahan para ma-heal tayo. Kasi maraming pain yan eh. Kung yung sinabi kanina ni Pastor JV na dahil malalim tayo mag-feel, malalim yung lalagyanan natin. Marami ding pain ang pwedeng nating dalhin. Alam mo yun? Minsan, sa healing journey ko, minsan parang akala ko okay na, tapos may mga deeper layers pa na, ha? May pain ko pala. Ganun pala kasakit yun, yung ganun. So yun. So, ibig sabihin, ang dati, nung panahon natin, nung 70s, alam mo yung kantang I Am Woman.
1: Kinanta natin yun.
0: Ano tawag yun? Yung women's live. Men. Nung panahon noon, ang sagot nila dyan is women's liberation movement. Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, hindi tayo gagaling or walang healing by just joining.
2: Hindi yan ang sagot.
0: Di ba? Parang nung nasa UP nga ako eh, feminista ako, kasi galit ako. So, galit yung nagpapa-under sa atin doon. Pag tanungin ko, saan mo gagaling yung galit? Hindi mawawala yung galit mo kahit maging feminista ka. Truly. Promise, hindi walang healing doon. Ang healing lang, alam mo, pwedeng paglagakan ng pain and suffering and anger ay si Jesus at the foot of the cross. Doon lang. As in, nung malalim ng, every time na iiyak ko ng malalim, kinukuha niya lahat ng pain ko. At saka, hinihipo niya yung, it's very mystical, ano? Pero, alam mo, very true. Nararamdaman ko yung pag-iyak ko, yun na yun, very tangible experience of His love. Na kinukuha niya talaga yung pain, kinukuha niya talaga yung suffering. So, yun. Unang-una kong iyak ko this issue nga, yung si Andy Kubiski. First conference niya noon. Sabi ko, ano to? Ba't ang lalim? Hindi ko pa naiintindihan noon. Tapos ang alam ko lang, ang lalim ng sama ng loob ko sa lalaki. Yung lalim-lalim ng sama ng loob ko. At ang lalim din ng galit. Ganun.
2: Yeah. Nabanggit mo si Jesus, no? Can you share to our listeners, no? Bakit si Jesus ang sagot sa healing ng mga kababaihan? Ano ba yung naging relasyon niya sa mga kababaihan, especially sa Biblia?
0: Nung mga panahon na yon, second class citizen ang babae, di ba? Pero look at how He related with them. He related with them with dignity. And He honored them. Kahit na grabe yung sin, ha? Sexual sins pa nga eh. But He honored them. Samaritan woman. Hindi niya, sa totoo lang, parang sa man's standards, pag may kasalanan ka, pwede ka naman duru-duru. And eh, noong time na yun, babae pa yun. Ha? Sexual sin pa. And yet, look at how Jesus related with her. He related with her with dignity. Tapos yung adulterous woman, di ba? Di niya kinondem. Pero sinabi lang niya, just sin no more. Parang ganun. So, kita mo sa mga relationship ni Jesus, sa mga babae. At saka part din ng mga followers niya, babae eh.
2: Yes.
0: Nakahighlight lang yung 12 na lalaki, no? Pero part din ng mga babae. Pero makita mo na hindi niya tinatapak or hindi mababa ang tingin niya. di ba, mabait siya with them. At hindi, kasama din sila. Parang gano'n. Kasama din sila. Disciples din sila. Yung gano'n.
2: Oo. Saka si Jesus, na basa ko ito somewhere, no? Si Jesus was a single guy, no? Wala siyang asawa. And yet, kapag nakipag-relate siya sa mga kababaihan, no? Especially in the Gospels, no? Tinrato niya ang mga kababaihan with dignity, no? Hindi niya tinrato na parang sex object itong mga kababaihan, no? Naalala ko si ano, relationship niya kay Mary Magdalene, no? Kay Mary Magdalene, si Mary Magdalene, sinasabi ng mga maraming Bible scholars ay ano, she lived a life of prostitution, no? So she was a prostitute. Sinasabi sa Biblia na nag-cast out pa nga ng 7 demonyo si Jesus mula sa kanya. And yet, kahit na wala tayong makikitang ano, parang mga incidences, no, nung relationship nila ni Mary Magdalene, pero there was one ano, encounter ni Mary Magdalene dun sa resurrection of all people na pwedeng magpakita muna si Jesus, no, after nung nag-resurrect siya, he chose to reveal himself first to a woman.
1: No? Oo nga. Oo nga.
2: So parang ano, kay Jesus, special sa paningin niya mga kababaihan. And to a woman who was very sexually broken.
1: Oo nga.
2: Si Mary Magdalene. To the point na nung ni-reveal ni Jesus na siya yun, no? Ang ginawa ni Mary Magdalene, niyakap siya ni Mary Magdalene. To the point, sabi nga ni Jesus, bitawan mo na ako. So, niyakap siya ni Mary Magdalene. So dun sa ano na yon, sa sitwasyon na yon, parang pag nababasa ko yon, ang lagi kong laging inimpress sa akin ni Lord ay si Mary Magdalene, ano, minahal niya si Jesus, no? At dahil si Jesus minahal siya, minahal niya si Mary Magdalene, and si Mary Magdalene, sa for the first time in her life, nagkaroon siya ng merong lalaki sa buhay niya na minahal siya ng may paggalang at respeto. Respeto siya. Kaya ganun na lang yung pagmamahal ni Mary Magdalene sa kanya.
0: Totoo yan, so, no? Kasi totoo yan, yung nung na-encounter ko si Lord sa healing ko, eh kasi part din ng pagsira ko sa sarili kong pagkababae is sexual sin. And so, I would have sex with my boyfriends noon. Diba? Parang sa akin, out of anger yun eh. Ano niya? Parang, niyuyurahan kita. Parang gano'n na through sex. Diba? Parang, And yet, after that, I would feel mababa, alam mo yun, madumi. Pero kagagawan ko naman yun, alam mo yun. And yet, pag na-encounter ko si Lord, merong compassion, merong grace, at saka hindi yung nangko-condemn. Kaya alam mo yun, yung na-enganyo ako na mag-repent of my sexual sins. Kasi, hindi na, parang I chose not to degrade myself anymore sexually. So, yun, yung parang, kung ba dinidegrade sarili ko? Part yan o ano, pero ako nasisira, yung pagkababae ko, yun. And part of that is yung pag na-encounter ko siya na, hindi, you're more than that. you're more than that. Parang, hindi yan yung, hindi yan ang ano ko sa'yo, ang para sa'yo. You know? Nung na-heal ako, doon ko nakita, ano pala ang babae, hindi pala mas mababa sa lalaki. May boses pala ako. Yung gano'n. It's good to be a woman. Nung una, parang, ang feeling kong maging babae, mababa. So, ang aking goal is manggante or mag-away or manira ng lalaki. Kasi so, kasi ang baba na tingin ko sa sarili ko. So, tapos, yun na, mga sexual scenes pa, nakakababa. So, pero sabi nyo, nawala yung skills sa mata ko na, ay, alam mo yung, nadagdagan yung pagkatahimik ng aking puso. Kasi para ay, okay pala. I am okay. Hindi pala ako mababa. Yung ganon, natahimik yung kaluluwa ko. Para ay, may dignity pala ang babae. Ay, honorable pala ang babae. Ay, hindi siya mababa. Ganon, natahimik yung puso ko. Malaking itinahimik ng puso ko nung nakita ko yan. Pero nung una, di ba, HRH. Kasi...
1: Royal Highness. Oh, nga, paano na-connect yun sa parang party
0: kasi nga,
1: ng...
0: Kasi oh, nga, sige. Ang reality is, natapakan ako, mababa lang ako. So, ang fantasy mo is... Ang fantasy usually is you're trying to resolve what is not resolved.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang fantasy, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kahit sexual fantasy, kahit anong fantasy. Ano yan? It's your, ano yan, yung parang, yun yung effort mo to make things right or to resolve things that were unresolved.
1: To protect yourself.
0: Parang drug siya. Di ba pag nagpa-fantasize, parang kang high.
2: Para siyang ano, babangon ako at dudurugin kita.
0: so alam mo yun, nahumaling ako sa royalty. At yun, nung araw, di ba, sikat na sikat si Princess Diana.
1: Oo. Kaya pala, I remember nung first time ko marinig yung testimony mo, I was still very new sa Living Waters. Dinidescribe mo yung iyong fortress as a castle. Kaya pala, it's part of your, ano,
0: kasi HRH. Alam mo yun, kasi sa fantasy ko, royalty ako, mataas ako. Kasi ang totoo, ang sugat ko is, ay, mababa ako. Ay, di tapang-tapang. Ay, wala akong honor. Ganon. Ay, binabaliwala lang ko. Hindi ako significant. Wala lang. Wala lang. Alam mo. Yes, naalala ko noon, favorite ko si Princess Diana. Kasi, pag royalty ka, mataas ang tingin sa'yo. Tapos, ino-honor ka. Alam mo yun? Eh, kapaliktaran nung karanasan ko na tinapakan, mababang tingin, binaliwala, hindi importante. Yun yung tingin ko sa babae. So, dahil ganon ang yung parang in reality, ganon, ang fantasy is Royal Highness, you know. So, ganon. Pero sa totoo lang, malalim yung iyak ko. Hindi ko lang, tapos dahil masyadong matigas ang puso ko, parang it took also a while bago nagkaroon ako ng heart.
1: At saka, ang sa mga sharing niyo ni Benji, pati yung ano nyo, pagiging mag-asawa, really, ano, was very hard for you. Kahit na mahal mo siya, lumalabas pa rin yung ano mo, HRH mo.
0: Or yung hostility, yung may mga malalalim na bagay na akala ko okay na ako eh. Kasi may healing na naman bago pa ako nag-asawa. Pero may, iba talaga po nag-asawa, no? May mga buttons na napipindot.
1: True. Naalala ko nung una kitang mamit, Hazel, parang ang dilim-dilim mo. Diba? Sinabi ko yan sa'yo eh. Kasi parang Benji invited me kasama ka and si ano si Dongdong for lunch. Oo. Tapos I see you as very dark. Maitim talaga physically ho ah, hindi yung parang yung ano niya itsura. Maitim talaga. Parang yung balat niya maitim. Tapos nung makita ko ulit si Hazel after a while, hindi ba ang tagal ko hong pumunta. Oo, kaya nung makita kita, sabi ko, nag-asawa ulit si Benji. Parang hindi ito yung una kong na-meet noon na napaka-dark. Ito ang puti-puti ngayon. Di ba I mentioned that to you?
0: Oo, oh, sabi, oh, yung ganda mo. Sabi mo sa akin. Sabi ko, ba't dati pangit? Amating ka dati. Oo, totoo yun kasi ang healing comes in layers, di ba? So, may healing ako. Doon nakapag-asawa ko. At least hindi na ako ganun ka-hostile sa mga lalaki. Akala ko okay na. Kasi nag-asawa na, may another, nako, several layers, alam niyo. Hanggang ngayon may layer. Anyway, so parang triggered talaga ako noon. Parang ang difficult sa akin. Pag-asawa. Sabi ko, Lord, ang hirap na makirelate sa lalaki. Nakakainis. Parang ganun. And so, I guess that yun yung nakita mong aura. Oh, yung spiritual condition ko talaga nun triggered ako and was healing. And then after, ano, healing, layers of healing, saka siguro mo nakita, oh, maputi ka.
1: Maputi ka pala? Siguro sa isip ko nga ngayon, siguro kagaling nyo lang sa away, ano, kaya yung itsura mo. Pero it was so nice to see you so different. Kaya sabi ko, wow, oo nga, healing takes time. It's not a one-time, big time. Kasi nasa ministry na kayo noon, ng Living Waters, nag-uumpisa, kahit nag-uumpisa pa kayo. Ang
0: wala pa lang noon.
1: Oo, ang isip ko, healed na kayo.
0: Completely.
1: So, oo, parang ganon. Tapos, nagulat nga. I really thought you were not the wife before. I mean, nung makita kita, akala ko nag-asawa parang, siya ulit. Oo, parang ganon. Kasi sabi ko, ito ba yung asawa ni Benji? Parang dito yung nakilala ko noon. Kaya tuloy nag-doubt ako. Pero ang dilim mo talaga noon. Really. Physically. Not just the, sabi nila, aura, but the physical even. Yun ang ano.
0: Totoo yan. Tapos, ano bang tawag dito? Ang difficult din, pero pag nalampasan mo, okay na ma'am, okay na pala mas maging babae. Alam niyo, nadadagdagan yung honor. Ay, nadadagdagan yung pagkababae. Ano ang tawag doon? Mas nahiheal yung femininity habang tumatagal. If you're dealing with your issues. No? If you're dealing with issues. Oh, so, parang, oh my gosh. Very difficult yun. Ang hirap kasi mag-trust sa lalaki. Lalo kapag asawa mo na, kailangan deep yung trust. Kasi mga differences pa tayo. Talagang pumapasok yung, like, ano ba to?
1: Sige, preach it, girl, sabi nga. Ano sabi mo yung mga lalaki. Buti na lang yung co-host ko, lalaki. Sige nga, i-depend yung sarili
0: nyo. Pero syempre, i-call out din. Kaya ako may AG, di ba? Accountability. Kino-call out din nila yung aking misandry. Meaning, my dishonoring of me. Yung judgment ko, dishonoring. Kailangan i-call out nila sa akin yun. Kasi sin din yun.
1: Yeah, gusto ko naman malaman ngayon if at least napaliwanag mo what a woman is, yung tanong ni Pastor JB. So, mukhang nawala nga sa marami sa atin kasi like your story, you want to defend yourself. Take care of yourself then, which is so normal, di ba?
0: Yeah.
1: So, paano maibabalik nga yun, yung honor natin, even recognizing it from our point of view as a woman. Kasi parang ang hirap ng hanapin, Hazel, sa dami ng sugat. How do we restore the honor of us women in ourselves?
0: It's not us who will restore honor. The Lord restores it. Siya nagbe-bestow noon sa atin. You know, yung healing yung encounter mo kay God. Yung kanina sinabi ko, yung the way He treated me in my encounter with Him, yun, nare-restore na yung honor mo. Kasi na nare-realize mo, uy, ito, lalaki si Jesus, di ba? And yet, tinan mo, ang very gentle niya, hindi siya nang break ng boundaries, hindi niya, alam mo yung very honoring. And so, when you are being honored like that, soon, may embrace mo, ka-honor pala ako. Importante pala ako. Ganon. So it's the Lord first mag-heal sa'yo, ang mag-encounter sa'yo at mag-restore ng honor. And then, importante yung mag-establish ng healthy boundaries. Kasi of course, hindi mo hahayaan yung sarili mo, alam mo yun, to relate with people who dishonor you. Diba? Mm-hmm. Yung mga medyo bastos. Minsan parang Kristiyano na ako, pero may mga minsan may mga Kristiyano rin na medyo flirting yata to.
1: Mm-hmm.
0: Oh, diba? For me, that's dishonoring.
1: Right.
0: And so, tayo, we need to establish boundaries. And I don't wanna deal with you, you know? Dahil part din ng healing mo na ma-restore ang honor mo is magkaroon lang ng mga tao. Surround yourself with people who honor you.
1: Mm-hmm.
0: And have boundaries dun sa mga hindi maka-honor sa'yo. Yun. So, yun.
1: Oh, may mga bagay na parang hindi mo papayagan. Lalo na kung...
0: Nadi-dishonor ka.
1: Okay.
0: Dahil na kung binabastos ka. Or minsan, minsan very subtle eh sa Christian church.
1: Oh, very like what?
0: Tell. Alam yung mga landian. Sorry, okay, I have to say. Ay, that's inappropriate. You know?
1: Mm-hmm.
0: Malalaman mo eh. Kasi pag na-heal ka, mas nagiging sensitive ka sa, ay, ano yan? Soldier yan. Ay, inappropriate. Yan. Alam mo yun? Yung parang I will not allow myself na lagpihin mo. I mean, wag. So, alam mo yun, tatayuan mo yun. O, mga green jokes.
1: Green jokes.
0: How that?
2: Yeah.
0: Yung mga ganun.
1: Inappropriate touching kahit na leader pa siya o pastor.
0: Oo, yung mga ganun. Yung, ayan, part ng healing at ng ma-restore ikaw is yun, have healthy boundaries. Healthy boundaries. And natutunan ko rin na, ay, na-restore pala ang voice ko. Actually, dati, ang hina ng loob ko, mahina ang loob ko, mababa. Parang feeling ko, bali wala lang yung sasabihin ko. Walang makikinig. Ito na lang, nung nag-healing ako, saka ako mas malakas ang loob magsalita, mag-voice out ng opinion ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero, imagine mo, timid ako. Takot na takot lagi ako magsalita.
1: Baka magkamali ka. Ganon. O baka mahusgahan.
0: Husgahan. Or parang, ay, ang tanga naman. Ayaw, masakit. Tanga naman ang anong opinion.
1: Ng comments mo.
0: Maganda comments mo. Kasi yun, nasasabihan na rin ako ng bata pa ako, no? And then, ang tanga, bano. Parang ganun. Kita ko rin na sa mga kilos ng daddy ko, parang natatangahan siya sa mommy ko. Yung ganun, so sabi ko, ang babae ba tanga? Yung ganun. So, ganun kababa, tingin ko.
2: And, Carmen?
1: Yes,
2: Carmen, okay. May ano, binanggit si Hazel kanina na ano, I find significant also, yung sinabi ni Hazel na para ma-restore yung honor mo bilang isang babae, paligiran mo yung sarili mo with people who will honor you, no?
1: Mm-hmm.
2: And hindi ibig sabihin na kapwa babae 'yon. Kailangan mo rin ng mga honorable men who will honor you, no? That is the wisdom behind kung bakit ang mga programs natin sa Living Waters ay both men and women working together, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung bakit men and women healing together and serving and ministering together. Ganun yon, sabay-sabay nag-heal yung lalaki at mga babae so that they will be healing vessels for each other.
0: Yes, so, true. Naalala ko, syempre, years ang healing, di ba? May isang year. At di ba sa Living Waters, meron tayo crossover na tinatawag.
2: Yeah.
0: Cross dyan sa gitna, lahat ng babae sa isang side, lahat ng lalaki sa kabilang side. And then, during the crossover, doon mag-meet ang babae at lalaki, either mag-hug or mag-shake. And, alam mo yun, parang it's a gesture, prophetic gesture na okay, wala nang sort of hostility between us, you know. So may isang year, hirap na hirap ako mag simula, hirap talaga ako. Ilang years yan na ang hirap sa akin mag-crossover. It's either mag-detach ako or hihilahin pa ako ng mga accountability group ko. This particular year, nung nag-crossover ako, niyakap ako ng isang team, foreign team member, lalaki.
1: Oh.
0: Pagyakap niya sa akin, sobrang nag-umiyak, halos wail.
1: Wail. Oh, wow.
0: Sobrang lumabas yung pain ko. Pero healing siya. Hindi siya naka-ano. Mm-hmm. Healing siya. Healing moment yung umiyak ako ng umiyak sa kanya habang yakap niya ako. Yun, very oh. Healing yun. Grabe. Mm-hmm.
1: Oo nga. Sa kwento mo lang, parang na-imagine ko, di ba ang crossover natin, usually mabilis lang. Kasi crossover nga. So kamay, mabilis na hug, yung ganyan. So, ibig mo sabihin, you stayed there for a while just crying?
0: Oo, kasi syempre magulo na lahat. Hi, hello, hi, blessing mga gano'ng magulo, di ba?
1: Oo, usually.
0: Pero ako, umiyak talaga ako nung yakap-yakap. Pero, bago pa yon ha, ano na, parang nandun lang ako sa solo. Sabi nung isang,
1: ayaw mo.
0: Sabi ni Joyce, no, akatabi ko. At saka ni Jeanette, hoy, ano, halika na. Kinuha yung kamay ko. Halika na. Ano na tayo, kaya mo yan. Kaya mo mag-crossover. Tapos yun, doon ako umiyak ng umiyak.
1: Wow. So,
2: kasi kaya ako hinighlight yon kasi may mga nag... May mga na-encounter ako na nag-a-apply sa mga programs natin na wala pa kayong program na ano, pang lalaki lang o kaya pang babae lang. Yun. Mm. Ayoko yung ano magkahalo, no? So ini-explain ko kaya ganun dahil kailangan natin ang bawat isa sa healing natin.
0: Totoo.
1: Tama. Yeah.
2: Para ako mahil bilang lalaki, kailangan ko ang mga babae at ang isang babae mahil, kailangan niya rin yung lalaki.
0: Totoo. Totoo 'yan. Totoong totoo 'yan. Mm-hmm. Kung puro babae, kung meron kang issue sa lalaki, walang trigger doon eh.
1: Oo nga. Mm-hmm. Oo nga. Kaya siguro yung iba, they would rather really have only friends na babae kung babae siya and lalaki kung lalaki siya. Kasi ang, like yung nakalipas mo, Hazel, the men are our enemies. They are not our friends. Kumbaga. So, they imagine ko, why bring them in my group? Diyan kayo, bahala kayo. Yeah.
0: Oo, pero, isa pang pantasya ko ako si Wonder Woman. Kasi si Wonder Woman taga... ano yung Paradise Island? Di ba puro ba?
1: True. Sabi ko nga, okay itong ano na to, mga heroes na to, puro babae. During that time, hindi naman ako conscious about it. Pero syempre, bilang babae, gusto ko din yung ganong idea. So yung pala rin ng, well, that's a wrong idea of heroism.
0: Wrong idea. Oo, so... Nung una, sabi ko, ayoko ng lalaki. Pero, alam mo, so nung okay na ako, ang calling ko, mag-asawa, di ba? Calling yan state of life, di ba? Mm. Ayan, yan ang napakahirap. Sabi ko, di ba ako may asawa? sabi ko sa mga single na gusto mag-asawa, di ba? Puti pa ako. Walang asawa, parang gano'n. Pero sabi nga, Lord, no, I want to heal you. Gusto ko itang ma-heal ng malalim. Kaya, yan, bagay ka dyan.
1: Gosh! And then, yung naging asawa mo, meron din brokenness.
0: Oh, siya din, malalim din yung ano sa babae. So, o diba? Sabi nga ni Ben, ang saya-saya.
1: Oh. When I first heard that, sabi ko, oo nga, wow, what a circus. Saya-saya.
0: And so, tsaka isa pa pala yung bago ako na heal, ano yun eh, isa rin sa mga kailangan kong baguhin, magpagiging bitchy. Yung bitchy.
1: Oo, paliwanag mo.
2: Pagiging mataray.
0: Mataray, bruha. Yung gano'n kasi, feeling ko, pag nagtataray ako, na napoprotektahan ko yung puso ko. Ayun. Okay. Kasi pag yung hindi, tatahimik lang ako, tapos magiging vulnerable lang ako. Parang, wala, papasok lang, parang ang sakit-sakit ng papasok. Halimbawa kung ina-anticipate ko na, na may masakit na sasabihin si Benji. Yung mga asawa natin, una ko na yan, taray, tatarayan ko na.
1: Para hindi ka makaisa. Ako muna.
0: Kaya na sabi ng Lord, mali din yan. That's dishonoring. Kasi ko, eh Lord, paano ko maprotektahan ng heart ko? Yan ang dilemma ko. Lord, paano ko maprotektahan ng puso ko? Alam mo naman yan, pag may issue din siya, masasaktan ako. Sabi ko, gano'n. Tapos, ang yun ang sabi niya, parang, alam mo, yung wound, I'm always with you. Hindi ka na nag-iisa kagaya nung araw na parang mag-isa ka lang, walang nagpo-protect sa'yo. Nandito ako. And you always have access sa cross. And you know naman, kung nasakup, masakpan na, eto, bigay mo sa cross. Parang ganon. Nakasabi, sinabihan din ako ng Lord, malakas kong narinig, hindi ka na victim. Kaya huwag ka masyadong matakot. Alam mo yun? Oo, masasaktan ka, pero huwag kang matakot sa pain. Pero mahirap siyang maalala.
1: Oo naman. Naalala ko tuloy nung I was sharing with you and Benji and kahit sila Pastor JV na I was in so much pain with this relationship. Pero ano to, hindi misandry, misogyny rin. And sabi nyo, ano, ibigay mo kay Lord. Ang hirap nga ibigay kay Lord. Kasi parang, how would you do that, Hazel? Just by saying it?
0: Kaya may accountability group din ako. Sa kanila ako iiyak. Diba? Mm. Parang, okay, how do I protect myself without being bitchy? Mm-hmm. Without being bruha?
1: Oo nga.
0: Yun? How? Paano? Kaya alam mo yung parang, pag mas napansin ko nung habang lumalalim yung healing, at mas na-anchor ako sa kanya, at saka na nagiging confident ako sa pagiging babae ko. Kahit magsalita siya na baka masakit, mas parang hindi na ganun kasakit.
1: Ah, wow.
0: At, okay, kung masakit man, masasaktan ako, kaya. I mean, kaya ko kasi parang nakakayanan na. And of course, the importance of accountability group. Kasi doon talaga ako iiyak. Doon talaga ako, ganyan. Alam mo yun? Kailangan natin ng community. Mm-hmm. So, mm-hmm. By community, hindi yung kasama ka nila mag-bash o mag-dishonor ng asawa. No. They will parang be with you in your pain. Okay. So,
1: cry with you.
0: They're with you. So mas nakakayanan mo yun. Parang, wow, sabihin ko, misogyny, ni-ish ko ba yun? Bakit ako tinatapunan na? Tapos, parang sabi ko, anong gagawin ko? Susumbong ko lang? May boundaries, di ba?
1: Mm.
0: Kung asawa mo tinatapunan ka, may boundaries. But I am not. Kaya yung mga, dahil natuto ko magsalita, okay, I'm not discussing this with you. Okay, goodbye, mga ganyan.
1: discussing it with my group. Wala na tayo halos time. Ano, Hazel, can you give last words of reminder sa mga kababaihan ngayon and even sa mga kalalakihan? Kasi, kailangan din malaman ng mga guys, actually. Can you say some reminder for the guys on how to handle us women? May few minutes pa pala tayo, sabi ni Phil. So, sige.
0: Una, for the guys, siguro it would be good na makita nyo yung how women are a gift. Kasi, mabibless din kayo sa amin. Mag-holding up women kami. May blessing yon, mabibless din kayo doon. Yun ang sasabihin ko. So, if you find yourself medyo may mga ways of relating kayo na broken, ask the Lord where it's coming from. No? Yun, maring motherhood siya.
1: Mga
0: ganon. So yun, kami women, we need we actually need men. We need whole enough men. We need protection, and kasi that's the way we're designed. We need protection. We need tsaka merong nabibless din kami kayo dahil gift din kayo sa amin. So yun, so, sabi ko sa mga men.
1: Healing takes time, di ba? Paano yung pagka nahihirapan ka? Just last question. You keep on saying, go to the cross, go to God. Pero minsan, parang na, humanly speaking.
0: Pero, so kaya merong, kami, nag-ano kami, merong sa Living Waters leader na talagang meron kaming prayer ministry for our marriage and for our own baggages. Kasi ang hirap. Kailangan talagang dalhin sa Lord yung lahat na lahat ng bagahe. Yun. So, yes, mahirap, pero I've been there, done that. Pwede malampasan yun. Pwede kang ma-heal.
1: Yeah. Pwede
0: restore honor. I'm not saying I'm perfect. Mga lapses ako kuminsan. Yun. Sa lumalabas pagkabruha ko. Pero full self yun. So, it's time to die again, di ba? Pero napansin ko, pag hinimay ni Lord yung puso ko, mas nagkakaroon akong lakas na to forsake the old, my old self. The old self of bruha, bitch. Oo, mas madali, at saka, mas magiging secure ka. Alam mo yung secure na, sige, brokenness mo yan. Okay? I will not be, hindi, buo na, parang may healing na ako, hindi na ako magsasabing, dahil broken ka, pati ako, defiled, and so I cannot, broken din ako. Hindi eh. Pag hinil ka ng Lord, meron kang healing, you walk it out. Diba? Malalaman mo yan in relationships, in relating. Ganun. Pero may naramdaman akong malalim na, ayaw nga, no, mas secure na ako, no? Ay, kahit may broken na lalaki. Mas kalmado ako. Hindi takot na takot.
1: Wow. So, okay, Pastor JB, hilingin na natin si Hazel to pray for the men and the women sa kanilang pinagdadaanan din.
0: Yeah. Okay. Okay, so, Lord Jesus, I want to pray for the women who are listening, and I want to pray na Lord, would you lead them to deeper encounters with you so that yung true self nila, you know, being a gendered being, a woman, no? Women, na mapas pa yung beauty of that and truly reflect your image, Lord Jesus. And I pray those who have been years na dala-dala niyo yung pain, misogyny, dishonor, you know, especially abuse. I pray that you will find a place. That's the cross of Jesus. That there is a place for that. You can all surrender that at the cross. And I pray that you will have a tangible encounter of the Holy Spirit, just removing the pain, the deep pain, like mga years of pain from your heart, praying that you will be washed through and through so that the image of God as woman, as women, will be revealed in you, all of you. I pray also for I pray for a safe place for you women who are listening. Pray that you will find a safe place where you can process all your stuff, where you can be vulnerable before others and before God. Yeah, I pray. And I pray that you will know in your heart that you are not alone. We have an advocate, si Jesus, your advocate. Yeah. The man, God man, who advocates for us. And so, Lord, thank you so much for your sacrifice. And because of that, there is hope for all of us women to be whole and to be restored in our womanhood and how you created us and designed us to be. Lord, thank you. And for the men, I bless you in your uniqueness. Bless you your uniqueness. Blesses us.

0: you lead them, your wife, your, you know, as men, as leaders, you lead us sa righteousness. So I bless that capacity nyo. I bless your will na magising, so that you will be actively present to us women. So I bless you. You are a good gift. And I bless, I pray that you men will be fathered by God the Father, for you to receive the yung manhood, yung masculine impartation from God. And that you will also reveal the beauty of the Lord's image as men. Thank you. Thank you for Lord creating men. Thank you. So I bless you. In Jesus' name. Amen.
1: Wow. Yeah. Ba, nag-thank you ka na that God created men. Dati. Dati hate na hate. Pero
0: hindi kompleto yung image ni God kung walang lalaki.
1: Oo nga. Yung true self natin, yung being a man and then being a woman. And dalawa lang ang create ni God. Pero hindi separately, kundi together. Wow. Oo. At huwag niyo hong isipin mga kalalakihan at kababaihan na dahil naunang create si Adam, eh mas magaling siya. Hindi. Meron pa rin. Meron pa rin kasi partnership ito. Parehong, sabi nga sa prayer din ni Hazel at ang sinasabi ni Pastor JV, we cannot exist or do what we need to do or learn from what we need to learn without each other, both the man and the woman. Kaya, yun, trust the Lord for His wisdom on this. Hazel, thank you so much. Any last reminder lang before we let you go?
0: Choose life. choose being woman. To be woman is good. Hindi siya liability.
1: Wow, I like that. Hindi siya liability. Oo nga. Kasi sa sarili natin, minsan isip natin, pabigat yata ako. And I am not even contributing to the betterment of the whole world. So may ganun isip.
0: O kaya parang malas maging babae. Ay, nako.
1: Oo nga.
0: In Jesus' name. Yan.
1: Alam mo, itong topic na to, kailangan pa ng part 2. Sino kaya si Ate Ofel ang tawagin ko?
0: Ikaw muna, Ate Carmen.
1: Ako muna. Iba yung area ko. sa akin, hindi naman abandonment. So, yun. Sige, si Hazel, thank you muli. And we are grateful for what the Lord has been doing and still doing in you and Benji and being our leader. Just to let you know, guys, si Benji ay ang aming national director ng Living Waters Philippines. At si Pastor JV ang aming pong deputy director. Ayan. Ang bibigat ho ng kasama ko, no? Tas wife pa nung mabigat din. Ayan. Sige. Pastor JV, thank you din for co-hosting with me tonight. Ayan.
2: Okay, thank you Carmen at thank you Hazel for guesting.
1: So kami po ang nakakasama ninyo, Carmen Go Vargas,
2: JB Di Choco,
1: and our guest,
0: Hazel Cruz.
1: God bless po. See you. Thank you kay Phil na umalalay sa amin. God bless po. Bye-bye.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensya

0: siyang itinalaga at inutusang magsuri kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa 2 Korinto 1:18 ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
5: Peaceful Pieces.

Kaibigan, narito na ang Perfect Peace. Ang inyong napapakinggan tuwing ganitong oras kapag Sabado. Alas 11 hanggang alas 11:30. Ito po si Paul Pascua. Pakinggan ang mga musika ng Perfect Peace. Musika na tutulong sa iyo sa habang ikaw ay nagpapahinga. Musika na dala ay kapayapaan. Dala ay kahinahunan. Tumutok dito. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at sumasayang papawid mula po rito sa One Corporate Center Building, Ortigas Center, Ortigas, Pasig City. Muli ito si Paul Pascua. Samahan niyo ko hanggang alas 11:30. Maya-maya po ay meron tayong Precious Promises at ano ito? Ito ang short devotion natin dito po sa Perfect Peace. And towards the end, meron din tayong prayer time. Kaya dumito lang sa 702 DZAM.

0: Kaibigan, patuloy ka nakikinig dito sa Perfect Peace. Sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong host at kaibigan, nakakasama tuwing ganitong oras sa gabi kapag Sabado. Ito po si Paul Pascua. Lately ay nag-uulan, pero may usap-usapan na magkakaroon ng La Niña, na ito naman po ay tagtuyot. Alam ko mahirap din po ang tag-ulan. Marami ang binabaha, marami ang nahihirapan. Ang hirap din kumilos, pero ang tagtuyot naman ay mahirap din ang dala-dala. Para sa mga farmers, ang mga pananim ay apektado at ang produce, konti lang ang madadala sa palengke at tayo po ay maapektuhan lahat. Idalangin natin na hindi po matuloy ito o talagang wala na pong mangyari. Pero anuman ang maranasan natin, salamat pa rin sa Panginoon. Ang kalooban niya ang tanging mangyari. Nung nakaraang linggo ay tayo po ay nag-celebrate ng Father's Day. Masaya. Maraming lumabas, nag-eat out, nag-date, may mga regalo, may mga special na sorpresa. Para sa mga tatay, ang mga anak, ganun din ang buong pamilya. Ang nakakalungkot lamang ay nangyayari nga ito minsan sa isang taon. Tapos, kuminsan, matapos ang buong araw ng selebrasyon, kinabukasan, wala na. May tampuhan na naman, may away na naman, yung mga bata na pinuri ang kanilang tatay, nagpasalamat, nag-I love you, ay tila biglang bumaliktad na. Nagbago na ang pag-uugali at balik na naman sa normal, wala na namang respeto sa kanilang mga tatay. Itang, tatang, papa o daddy. Yun po nakakalungkot. Dalangin ko na sana kung tunay na ating nirerespeto ang ating mga haligi ng tahanan, ang mga ama, eh hindi lamang po sa isang araw, kung hindi nagpapatuloy. Patuloy na pinapasalamatan, ina-appreciate sa kanilang mga tungkulin at ginagawa, ang kanilang mga gampaning role at responsibilidad na nung nagpapatotoo, eh halos maiyak o umiiyak na. Nagiging emosyonal. Pero nawa, sana nagpapatuloy. Kung tunay mong kinikilala ang iyong ama, ang iyong tatay, kung tunay mong pinapasalamatan at pinapahalagahan ang kanilang nagagawa sa iyo, sana po hindi sa isang araw lang. Patuloy silang pakitaan ng pagmamahal, pagtanaw ng magandang asal o pagtanaw sa kanilang mga ginawa. Kaibigan, sana araw-araw ay Father's Day. Patuloy na tumutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Susunod na po ang Precious Promises, kaya wag na pong aalis.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito pa rin ang Perfect Peace. Kumusta na? Gaya po ng aking nabanggit kanina, meron tayong Precious Promises. Ayan po ang ating short devotion dito po sa ating programang Perfect Peace. Hayaan niyo pong basahin ko muna ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, Talatang 1 hanggang 10. Minsan pa, kung gusto niyo po akong sabayan sa pagbabasa para lubos na maunawaan, ito po ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, 1-10. Ito po ang sinasabi, "Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lumha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala." Mula po sa mga awit, Kapitulo 112, talatang 1-10. Kaibigan, ito ang ating precious promises at meron po tayong short devotion sa gabing ito. Ang short devotion po natin ay mula po sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa kanila, kung gusto niyo rin po magkaroon ng kopya ng devotion na napapakinggan niyo dito sa Perfect Peace, gawin pong magmensahe sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, scriptureu.phil@yahoo.com. Ang pamagat po ng ating short devotion ay ang taong may takot sa Diyos. Sabi po sa mga awit 112, talatang 1, "Purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang." Sa awit na ito, mababasa natin kung ano at sino ang taong tunay na mapalad. Ayon sa mga awit, mapalad ang taong may takot sa Diyos. Maaring magsama ang saya at takot.

0: o maari bang magsama ang saya at takot? Ang takot sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng pagtakbo palayo sa Kanya. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo Jesus. Ang taong may takot sa Diyos ay lubusang nagagalak sa Kanyang mga kautusan. Masayang sumusunod sa utos ng Diyos na humuhubog sa kanyang buhay. Ang taong ito ay tinatawag ding matuwid, sapagkat siya ay mapagbigay, mahabagin, mapagkakatiwalaan at makatarungan sa lahat, tulad ng Diyos. Nagpapamalas siya ng matatag na pananampalataya kahit na sa gitna ng bigati o pangamba. Kung paano niya iginagalang ang Diyos, ganun din siya iginagalang ng Diyos at ang kanyang mga apo. Ibinibigay sa kanyang mga anak ang tunay na kayamanan kung paanong sila'y pinapalaking may takot sa Diyos. Hindi ito nangangahulugan na siya'y mayaman sa lahat ng bagay at ligtas na sa mga pagsubok. Sa halip ay mayroon siyang katiwasayan, kapayapaan at lubos na pananalig sa Diyos na nagliligtas sa kanya sa lahat ng kaguluhan. Pinupuri kita, Panginoon, na nagpapala sa akin ng lahat ng pagpapalang espiritual. At yan po ang ating short devotion sa gabing ito dito po sa Perfect Peace. Patuloy pong tumutok. At susunod na po ang ating prayer time.
1: Peaceful Pieces.

0: Personal plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ko at manalangin na tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Siya na may lalang ng langit at ng lupa. Siya na in control. Siya na sovereign. Siya na mapagmahal. Siya na tapat at maaasahan. Ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ang sumasagot sa dalangin. Walang imposible sa inyo. Wala kayong katulad. Kayo ay higit na dakila. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, kayo po'y aming kinikilala, sinasamba at pinaparangalan. Karapat dapat kayo ng aming pagkilala at pagdakila sa inyo. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali. Panginoon, kami po ay patawarin ninyo sa aming hindi pagsampalataya sa inyo, aming pagdududa, ang kawalan ng bilib sa inyo. Kadalasan, kami po ay umaasa sa sarili naming kakayanan, sariling lakas, sariling talino. Inaako namin lahat. Kaya napapagod kami, nagkakamali, nasasaktan. Panginoon, nawa, mapalalahanan kami na kung wala ka sa buhay namin, wala kami magagawa. Kaya tulungan niyo kami. Patuloy kaming kakapit sa inyo. Panginoon, patuloy niyo kaming ilayo sa tukso. Ilayo sa mga maling desisyon. Lumayo sa mga maling impluwensya. At patuloy na tumutok sa inyo. Bigyan niyo kami ng gana, ng pagkauhaw, pagkagutom sa iyong mga salita. Pahalagahan namin ito, basahin lagi, at kausapin kayo sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, naghihintay kayo ng malapit na ugnayan mula sa amin. Pagbigyan namin kayo. Tanggapin namin ang inyong alok. Gusto rin po namin kayo makilala ng lubusan. Kami po ay umaasa na kami ay inyong pagbibigyan. Maranasan nawa namin ang inyong biyaya, mayamang biyaya. Kami ay inyong kalingain, pakasamahan. Baguhin niyo po kami. Ayusin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Panginoon, palayain niyo rin kami sa mga tanikala na gawa ng kaaway, ang mga negatibong pag-uugali at spirito sa aming mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay inyong palayain. Pagalingin, iyan ang aking hinihiling. Tinatanggihan ko ang gawa ng kaaway. Siya na nagbubulong, nagbibigay ng mga kasinungalingan sa isip namin. Huwag nawa po namin siyang pakinggan. Panginoon, tulungan niyo kami. Buksan niyo aming mga spiritual eyes, aming spiritual hearts. Panginoon, palambutin niyo aming puso. Hindi na magmatigas. Sundin nawa lagi kayo, Panginoon. Kami po ay kahabagan ninyo at patawarin. Inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Hindi ko po alam ang kanyang pinagdaraanan, ang kabigatan ng kanyang nararanasan, ang kawalan ng tulog, at hindi mapayapa. Abutin niyo po ang kaibigang ito. Ipadama niyo sa kanya ang inyong kapayapaan na inihahandog at inaalay sa kanya. Maranasan niya ang inyong mga bisig, ang inyong pagyakap ng pagmamahal sa kanya. Papayapain niyo po ang kanyang kaisipan. Tulungan niyo po ang kanyang saloobin at damdamin. Iparanas ninyo ang inyong himala. Bigyan niyo po siya ng kapahingahan ngayon. Magministeryo po kayo sa kanya. Kayo po ang tumulong. Kayo po ang magpadaba sa kanya na may pag-asa at hindi patapos ang buhay. Meron po kayong nilalaan sa Kanya at meron kayong magandang plano. Salamat aming Ama sa pakikinig at pagsama sa amin. Ito po aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, tayo po ay umabot na muli sa pagpapaalam. Hanggang dito na lamang po ang pagsasayang papawid ng Perfect Peace. Muli ito si Paul Pascua, muling nag-aanyaya. Sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 PM, same station, 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Paul Pascua. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
0: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
3: College football stars, many of them are suddenly flush with cash. Even future incoming freshmen are receiving six-figure compensation for their NIL, that is, their name, image, and likeness.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hopeful Saturday, Kagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw upang manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live and YouTube ng DZS at ganun din sa 702DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo kay Lord sa maiksing panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri kami sa inyo, Panginoon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Maraming salamat, Panginoon, at kayo ang aming Ama, Amang walang hanggan. Hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig sa amin. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon, ang buhay ng aming mga kaagapay, anuman ang kanilang pinagdadaanan, alam namin na hindi po kayo nagpapabaya. Nananampalataya kami, Panginoon, natutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan according to your perfect will sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ang pagpapala po ninyo ay maranasan ng bawat kaagapay namin. Kayo po, O Diyos, ang maging sentro ng bawat tahanan sa mga oras pong ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, maging itong aming buhay, Panginoon. Anuman ang aming gagawin, naway magbigay lagi ito ng kapurihan sa inyong pangalan. Binabalik namin sa iyo ang pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong ordinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung hindi man natin mabasa lahat, kaagapay, naniniwala po ako na ang pagtugon ng Diyos ay laging napapanahon. At umasa rin po kayo na sa amin pong personal prayer and devotion ay maisasama po namin ang inyong mga listahan ng panalangin. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ng Panginoon, sinagot na ng Panginoon ang inyong mga panalangin kahilingan, magpasalamat po tayo, padala niyo po ang inyong mensahe sa amin upang sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. Sa umagang ito, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo ako kaagapay. At ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay kung paano galawan ang magandang laban o the good fight. Sabi sa mga Hebreo, kabanatang 3, sa mga talatang 17 hanggang 19, at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niyang ng kanyang sabihin hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. At sa kabanatang 4, talatang 1, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sa araw na ito, kaagapay, talakayin natin ang isang bagay na tila bagang
nararanasan ng marami. Ito ay ang salitang takot. Sa English, fear. Fear that you are not restful. Fear that you are not peaceful. Ang tanong na kailangan nating sagutin kaagapay ay, ikaw ba ay nakakaranas ng kapahingaan sa mga oras na ito? Maaring hindi pa tapos ang problema mo, nandyan pa rin ang kabigatan, nakikita mo, nararamdaman mo, at nararanasan mo. Subalit ang sinasabi sa iyo ng Panginoon sa mga oras na ito, maaari bang pumayapa ka? Anak, nais kong makapagpahinga ka sapagkat ang takot ay pansamantala lamang. Sa mga Hebreo kabanatang 4 sa mga talatang 1 hanggang 3, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang

sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito sapagkat tulad ni Lai, napakinggan din nila o napakinggan din natin ang magandang balita ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingaang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawing mula ng likain ang sanlibutan. Katulad po ng 12 espiya sa pagpasok sa lupang pangako, kaagapay, maraming tao ang hindi naniwala kay Josue at Caleb. Ibig sabihin, maraming mga tao ang hindi makasabay. Kaya kahit anong gawin mong magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos, hindi nila tanggap at hindi nila maunawaan. May isang kabataan na lumapit sa akin, ang sabi niya, Pastor, may pinapayuhan po ako pero ang hirap kausap. Parang sarado naman ang isip at puso, parang nananadya. Ito ang sagot ng Biblia. Mga Hebreo kabanatang 4 talatang 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ang madalas ngang expression o biro ng mga kabataan, ayaw mo, edi wag mo. Kaya nasa iyo kung ano ang gusto mong piliin sa buhay mo. Gusto mo ng kapahingaan? Manampalataya ka. Gusto mo ng kabigatan? Di wag ka manampalataya. Kagapay sa biyaya ng Panginoon, ito ay libre. Kalayaang magpahinga, ang gagawin mo na lang ay manampalataya. Ang problema sa tao, hindi kayang unahin ang Diyos sa buhay niya. At ang nakalulungkot, mas pinaghahandaan ng tao yung appointment niya sa iba kaysa sa appointment niya sa Diyos. Kaya hirap kang makasabay at ang nakalulungkot, hindi ka mapayapa. Ngayon, papaano ba talaga ang pumasok sa kapahingaan? Manampalataya ka lang, kagapay. Kapag sinabi ng Diyos na magaling ka na, manampalataya kang magaling ka na. Subalit ang sasabihin ng Diablo, siyempre hindi ka pa magaling, may sakit ka pa. Kailangan mong ipaglaban ito. Kagapay, panampalatayanan mo ang mga bagay na hindi nakikita, wag lang yung mga nakikita. Maniwala ka sa pangwalang hanggan, wag lang ang mga pansamantala lamang dito sa mundo. Maniwala ka sa salita ng Diyos, wag sa salita ng mandaraya o ng kaaway. Parang ganito kaagapay, inihanda na lahat ng Diyos para sa iyo. Ito ay katulad ng isang magulang na bago magkaanak, inihanda lahat ng kailangan ng magiging anak. How much more your heavenly Father? Lahat ay inihanda na niya para sa iyo bago ka pa niya likain sa mundo. Ang Diyos ang gumawa ng panahon, siya ang nagbibigay ng panahon, subalit hindi siya limitado at hindi siya nakakulong sa panahon. Alam niya ang simula at wakas mo. Inihanda na niya lahat para sa iyo at kung makikinig ka sa kanya, your life will be easy. Hindi ko sinasabing wala ng trials at wala ng difficulties. But Jesus says, my yoke is easy. May kaginhawaan sa loob. Amen. Kaagapay, bibigyan kita ng susi upang sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na dadaan sa iyong buhay, manatili kang malakas at matagumpay. Ang susing tinutukoy ko ay walang iba kundi ang God's Word, salita ng Diyos. Tama kaagapay, kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Feeding is fighting, fighting the enemy. We don't fight by fighting, we fight by eating. We eat God's Word and the enemy will be defeated.
Kaya nga ang ginagawa mo ngayon ay nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaagapay, kumakain ka para ano? Para may lakas at panlaban ka. And as you are feeding, when you go back, you find the enemy is defeated. While the difficulties are still there, feed. While the challenges are still there, feed. Feeding is fighting. Feeding is winning. Ang nakakalungkot, yung mga hindi na-feed ng Word of God, saan sila kumukuha ng lakas? Hindi na nakapagtataka, napakabilis nilang sumuko at matalo. Bakit? Sapagkat wala silang lakas na harapin ang digmaan ng buhay nila. Kaagapay, may kanya-kanya tayong digmaan. Digmaan na kailangang ipanalo. And that's why the only fight for us is to fight the good fight of faith. 1 Timoteo kabanatang 6 talatang 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo Jesus. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng mga kaagapay natin. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa inyo, patuloy na nagtitiwala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras pong ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Anumang sitwasyon ng kanilang buhay, Panginoon, alam namin, O Diyos, na kayo ay tutugon. Lord, nilalapit namin si Zion Putan, Lord, recovery from pneumonia, Panginoon, ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito, O Diyos. Pinagpipray din namin si Teresita Perillo, Panginoon, na nandun po siya ngayon sa National Kidney Center at magkakaroon ng operation o gamutan, Panginoon, para sa kanya. Ang aming panalangin ay healing, Lord, para sa kanya at kalakasan sa kanyang physical na katawan upang mapaglabanan anumang sakit, Panginoon, na kanya nararanasan ngayon. At ganun din, provision para sa kanyang pangangailangan at sa medication, Panginoon, para po sa kanyang pagpapagamot. Amin din dalangin kay Edsy Diamante, Panginoon, ang panalangin po namin para sa kanya ay patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon. Ganun din ang kalakasan at kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray din namin si J.R. Balagao sa oras pong ito. Patuloy pa din pong kagalingan ng kanyang inihingi sa kanyang na-stroke, Panginoon, at ang kanyang paa. At pagalingin nyo rin po ang kanyang father, Panginoon, na si Brother Bernardino Balagao, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na sa kanyang therapy ay kayo po magbibigay ng kalakasang physical sa kanya. Lord, pag-iingat din at good health para sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, amin ding inilalapit sa panalangin si Sister Lilibet Limin, Panginoon, ng kanyang panalangin ay para kay Alpea Santos na mayroon pong karamdamang cancer. Sa mga oras pong ito, Lord, alam namin na kayo po ang magbibigay ng kompletong kagalingan sa aming kapatid na ito according to your perfect will. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Amy Cristobal, Panginoon, pagpalain niyo siya at ang ipinagpapasalamat namin ang kagalingan po ni Emily Santiago na nakalabas na po sa ospital. Ang kanilang patuloy pong kahilingan ay recovery from stroke, Lord, at naway makalakad na po siya sa lalong madaling panahon. Lord, amin ding dinadalangin si Renier de la Peña, Panginoon, ang patuloy niyang pagpapagamot, O Diyos, ay amin pong dalangin.

na bigyan niyo siya ng kalakasan, provision, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan at araw-araw na ginagawa, na alam namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magkukontrol sa anumang mga pangyayari sa buhay nila na pwedeng magbigay ng kabiguan sa kanila, pero hindi po kayo pumapayag ng inyong mga anak ay mabigo, Panginoon, bagkus matanggap ang inyong pagpapala at tagumpay para sa kanilang buhay. Lord, patuloy namin nilalapit si Grace Ann Mazo, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanilang pamilya, Lord, mag-matured ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa inyo, at patuloy din po na ikaw, O Diyos, ang magbigay ng provision, finances, Lord, sa kanilang pangangailangan. Ganun din yung kanyang master's degree, Panginoon, na tinitake sa mga oras pong ito. Promotion, Lord, na kailangan niya, Panginoon, at magbigay papuri ito sa inyo, Lord. Maraming salamat po. At pinagpe-pray din namin si Nancy Eviota, Panginoon, ng kanyang prayer request ay provision sa araw-araw, Panginoon. Ganun din ang protection sa kanyang pamilya, Lord. Amin ding idinadalangin si Cherry Joy, Lord, good results ng psychological exam para sa kanyang work, Panginoon, ang aming kahilingan. Maipasa niya po ito, at ikaw, O Diyos, ay kanilang patuloy na pasalamatan at paglingkuran sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Amin din pong idinadalangin ang patuloy na kagalingan ni Sister Dali Ortega, Panginoon, dyan po sa Arizona. Ang kanyang sakit po ay maaring magpahina sa kanyang physical na katawan, at alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ganon din aming pinagpipray, O Diyos, si Nanay Abby Dailo, Panginoon, yan po sa Cavite, at ang kanyang mga pinagkakaabalang negosyo, Panginoon, sa kanyang apartment, ay patuloy niyong pagpalain yung mga partners niya, Panginoon, at yung mga nagre-renta sa kanya, Lord, ay bigyan niyo rin ng protection, O Diyos, at kapayapaan sa kanilang buhay. Patuloy namin inilalapit yung panalangin ni Sister Gladimay Manjares Alfino, na magkaroon na po sila ng baby, Panginoon. Ay aming dalangin sa mag-asawang ito na pagpalain niyo sila, bigyan niyo sila ng malusog na pangangatawan, at proteksyonan sila sa lahat ng oras. At kayo po, O Diyos, ang magkakaloob at tutugon sa kanyang panalangin kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amin ding patuloy na ipinagpipray si Nanay Telma Manjares, Panginoon, good health para sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Ipinagpipray din namin si Pastor Pablo Marquez and Nanay Biring Marquez, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga lingkod na ito sa kanilang buhay paglilingkod, Panginoon, sa anumang kaparaanan na nais niyong pagdalhan sa kanila, Lord. Maraming salamat po sa kanilang buhay, Lord. Ipinagpe-pray din namin si Sister Lillian Guerrero, ang kanyang anak, Panginoon, na si Jem, ay patuloy na kagalingan ang aming kahilingan para sa batang ito, Panginoon. Ganon din po kay Sister Nora Canciela, patuloy niyang pagpalain ang aming kapatid Nora Canciela at ang buong Canciela family. Patuloy ko rin ipinagpipray, Panginoon, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Lord, patuloy na gamitin niyo siya, ingatan niyo siya, anuman ang kanyang pinagkakaabalan sa mga oras na ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang gawa ng kanyang mga kamay. Maraming salamat po. Ipinagpapasalamat din po namin sa inyo ang head ng FEBC Intercessors, Panginoon, na si Mami Auring Sumulong, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay, Lord. Alam namin na siya patuloy niyong ginagamit as an instrument of blessing, instrument of salvation din, at ipinapakilala kayo sa maraming tao, Panginoon. Inaabot niya yung mga tao papunta sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, at patuloy din namin pinasasalamatan, at ipinagpipray na rin ang buhay po ng aming kamanggagawa na si Brother Engineer Romeo David, Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Si Brother Nonito and Sister Marlene Miranda, dyan po sa NMM Corporation sa Silang, Cavite. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito, at ingat

0: niyo po ang kanilang buong pamilya. Panginoon, maraming maraming salamat sa katugunan po ninyo sa bawat panalangin kahilingan at alam po namin kahit pa yung mga hindi po namin nabasa, Panginoon, ay alam niyo po ito at kayo rin po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: May harding
0: mapanalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 ng Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama mali sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend, last weekend ng month ng June, dama po ang inyong narinig, patapos na po ang Hunyo and praise God. Tayo po ay naka-anim na buwan na at biyaya ng Panginoon, we can now turn to the second half of the year at blessing po ng Panginoon na bawat pagkakataon na tayo po'y nabubuhay, sinusustain niya tayo at yun po'y patunay ng kanyang biyaya at katapatan. Ngayong umaga po, nais nating batiin ng good morning ang sambahayan ng mga Gatan dyan po sa may Sauyo, Quezon City, na kasama po natin sila kahapon. At bukas naman ay babatiin natin ang ating mga mamimit, no? Ang mga taga Christ Universal Mission Church, ang mga taga St. Stephen's Parish, no? Kasi pag Sunday morning, minsan nakaligtaan ko na kung batiin sila. So inagahan na po natin ngayon. Ang nais din po natin ay patuloy kayong i-encourage na patuloy na magbantay sa inyo pong mga kalusugan at kalagayang pangangatawan, no? Tayo po ay medyo apektado ng pag-ulan at ng init, no? Nag-halo-halo last Sunday. Grabe ho, nung mga bandang tanghali, nandyan po ako sa Sambahang Kristiyano sa Sumandig, dyan po sa San Ildefonso, Bulacan, ay pagpasok ko sa sasakyan, hindi ko mahawakan yung manibela. Sobrang init nung inon ko po yung sasakyan at pinalalamig. Nakalagay doon sa kanyang temperature indicator, 40 degrees. Grabe po. Pagdating naman nung gabi, nung pauwi na po ako, ang ulan naman, sobrang lakas, no? Kaya medyo yan po ang ating transition ngayon. Pakibalita po kayo sa lagay ng panahon at mapangalagaan din ang inyong mga physical na kondisyon, lalo na kung kayo po ay may mga activities. So ngayon po ay tatapusin na rin natin yung ating usapin about faith, no? Kung napansin niyo itong month ng June, yun po ang ating tinatahak na pinaka-lesson. Pero this time, ang atin hong gagamitin ay faithfulness. Yung iba nagtataka, hindi ba ang faith, pananampalataya, ang faithfulness ay may kinalaman naman sa katapatan? Well, usually, magkadoktong yun. Kung ikaw ay talaga may pananampalataya sa Diyos, kinakailangan masumpungan kang tapat sa Kanya. Ano? Yun po ang integration ng dalawang konsepto. Ang sabi ko dito, by definition, ang faithfulness is the fact or quality of being true to one's word or commitments as to what one has pledged to do, professes to believe, and the likes. No? So ibig sabihin, ito po yung kalidad ng isang tao na totoo siya sa kanyang salita at sa kanya pong mga mga inoohan, no? At mga pinaninindigan ng mga prinsipyo at mga usapin o usapan. Napakahalaga po niyan, no? Kasi sa mga panahon ngayon, laging medyo kinakatakutan na natin yung mga salitang betrayal, yan. Budol, pinaiikot. Mga ano po ito, mga terminologies that basically napagka ito po ay naging culture ng tao sa isang community, ang nawawala, nag-erode ang trust o yung tiwala. So it's very important na ma-maintain po ang tiwalaan. Kasi nga ho, pag nawala yan, ang lahat pinagdududahan, and because of that, magiging disorderly yung nagiging conduct at interaction ng mga tao. And it's a sad thing. Sa pananampalataya, ganun-ganun din. No? Kung tayo ay meron pong sinasabing pananampalataya sa Diyos, yung ating katapatan din sa Kanya at sa Kanyang mga prinsipyong pinatutupad at pinasusunod sa atin, kailangan makita po yan, dapat masulyapan. So ang sabi po dito, there is a need to have strength of will. Ito nga, napakahalaga po nito, no? At ngayon, ang daming mga personalidad na naki-question yung kanilang strength of will. Ang dahilan, dahil nga, gaano ba kalakas ang paninindigan ng isang tao? Ano ba ang magiging kapalit? Ano ba ang magiging panuntunang pangbuhay? At syempre, kung hinahangaan natin ang tao may paninindigan, yung opposite is also true, no? Medyo hindi naman tayo nagkakaroon ng mataas na pagtingin sa isang tao, mabilis na i-give up ang kanyang convictions, mabilis na i-give up ang kanyang mga values, no? So ang hinahanap natin ay merong consistency. Pero truth be told, no, ito yung mga salita at konsepto na mahalagang mahalaga sa atin, but we should not only demand it or siguro seek for it from others. Ang tanong din ay masuri at masukat din natin yung ating personal na kalagayan. Kasi madaling mag-judge ng iba on the basis na hindi mo naintindihan at nalalaman yung background, yung kabuuan ng kanilang mga interactions and conditions na kinalalagyan. So ang tanong na lang, kung ikaw ang malagay doon, ano kaya ang iyong kapasidad para rin makapanindigan sa tuwid, makagawa ng tama? At syempre, no, mapatunayan mo rin na ikaw ay tapat, hindi lang sa tao, kundi higit sa lahat sa iyong paninindigan para sa Panginoon. So, yung strength of will, no, kailangan mo dyan ng courage at kailangan mo dyan ng perseverance at marami pang iba na, yun nga, natatalakay na po natin bilang mga kinakailangan dagdag sa conduct and character ng isang tao sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Now, ang magandang tingnan ay siguro yung illustration dito sa Daniel chapter 3. Dahil dito sa Daniel, no, nakita natin yung buhay ng mga tao na bagamat sila ay sinakop at binabantaan ang kanilang paninindigan, ay na-prove natin na matibay, no? Ito yung Daniel chapter 3 verses 1 to 2.

King Nebuchadnezzar made an image of gold, 60 cubits high and 6 cubits wide, and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. Ito pong si Nebuchadnezzar, lagi natin nababanggit ito, no? Pagdating doon sa kwento ng mga Israelites ay inapproved galing sa Israel, yung iba ay dinala sa Babylon, at yung ilang population ng mga Babylonians ay dinala naman sa Israel. Ang kanilang way to subjugate a particular na na-conquer na locality ay ganun, ano? At dito, pinapatunayan ni Nebuchadnezzar yung kanyang, anong tawag natin dito, authority. No? Kasi ito pong si Nebuchadnezzar, kung kayo'y nagbabasa ng mga kasaysayan, lalo na in relation to the Old Testament, ang Neo-Babylon. No? Kasi ang Babylonia, malaking, impluensya sa Old World. Pero napaganda pa at napalawig pa ng isang tao. Ang pangalan nga ay Nebuchadnezzar. So source siya ng kanyang pride, source din ng kanyang power. At na-modernize niya in a sense. Kaya ang tawag yan yung Neo-Babylonian period. So instrumental ang pangalang Nebuchadnezzar dyan. So dito makikita natin, merong challenge. Ito pong tao na ito is never shy in saying that he is a... masasabi natin a figure of power. Kasi yun nga, ang kasabihan nga, di ba? Ang utos ng hari ay hindi nababali. Yung iba, they would just be using yung kanilang leadership position to serve, to create a legacy, and of course, no, to be able to improve yung goods, services, and condition ng kanilang nasasakupan, whether it's a small community or a big community. Dito sa case ni Nebuchadnezzar, empire yung kanyang binubuo. Ang imperyo po, kagaya ng atin pong mga nababanggit before, is a collection of kingdoms. No? Kaya pag tinawag na King of Kings, ibig sabihin ito po isang hari na marami po siyang mga kaharian na nasakop. At yung mga hari ng mga kahariang sakop niya ay under niya. Lord of Lords. Now, alam naman natin pag pinag-uusapan yung nobility ng mga ranking ng mga monarchies before. So from the king himself and his family, yun nga, yung mga nobles, meron pong mga high-standing officials at bloodline ng isang particular na kaharian. Ayun, sila po ay sakop sa kanya. At malawi ko dahil ang Babylon was basically a power to to contend with during the Old World. Kasi kung titingnan po natin ngayon, ano ba ang mapa ng Babylonia? Iraq. Yan po yung kanya kalagay. Kung yung Persia is Iran, ang Babylon is in the region ng Iraq. At yun nga, si Nebuchadnezzar was not only a proud king, he was a stubborn king. No? Pag sinabi natin stubborn, kung ano gusto niya, yun ang masusunod. Eto nga, pinatawag niyang lahat ng tao because he was going to show off yung isang image na kanyang pinagawa. At mapapansin mo dun sa binasa nating earlier verses na ito yung mga high standing officials ng buong kaharian. Ang lahat kinakailangan maging present. Ang sabi nila, baka ang bilang na ito was not a few tens. Most likely, it would number by the hundreds if not thousands. No? So, madami. No? At ito yan. He was a king who will make everyone bend to his will. So, yun nga, sabi natin, ang kapangyarihan is one of those things na kung tutuusin naman ay neutral. It can be used for something good. It can be used for something evil. No? Hindi siya necessarily masama in itself. Pero kailangan siya eh. Halimbawa, pag pinag-uusapan natin yung power, authority, and positions, yan po ay ating nilalagay sa ating organization because it has to work, no? Yung organisasyon. So, kinakailangan may mamumuno. Merong mga mangangasiwa, may mag-uutos, at meron ding uutusan. Eh yung ano na yan eh, yung movement ng isang unit, isang community or organization is like that.
At syempre, mahalaga nga kasi kahit sa Bible, mayroong gifting of administration. May kita naman natin ang government, ang family, at maging ang church ay may leadership din. You know? So hindi natin pwedeng alisin na yung ganyan, mga pangumuno,

Nebuchadnezzar, no? And ito yan, no? Ano yung threat? First, it is a direct command from the king. And he was present dun sa event. Second, you have to worship the idol, yung image of gold na kanyang pinagawa. So, everybody has to follow yung directive. Now, remember, iba-ibang mga lahi ito. And iba-ibang pinanggalingang background. And syempre, alam naman natin, from the background of every culture, merong religion yan in the center. At tiyak yan, marami doon, hindi kinikilala yung kung anumang idol itong kanyang image na pinagawa doon, made of gold. Pero since pinag-uutos niya, at nandoon yung threat kung ano mangyayari sa'yo, and he was a person who was known to be violent, hindi ka tatanggi. Ayun, parang tanong, meron ba maglalakas loob na pag pinayukod? May orchestra, napansin ninyo? May mga tugtugan eh. So, sa dami ng mga instruments, I think talagang ito ay isang major and grand event that the king highlighted. Na ito ay personal niyang invitation for many of high standing. And then, syempre, pagka pinag-utos na, dapat lahat kayo sumunod. Ang hindi sumunod, magkakaroon ngayon ng branding na disloyal or rebellious against the will of the king. Yan yung implication nun eh. So, baka nga yun din ang strategy niya. At makikita natin, ito yung kaduktong yung verse 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Yun. So, siguro sa dinami-dami, baka mayroong mga naka out of sight, no? Kasi syempre sa thousands. Of course, pag nagyukuan lahat, kita mo kung sino nakatayo. Pero baka may mga pumwesto doon sa side na hindi masyadong kita. May nagsumbong, no? Yung mga Chaldeans. Sinumbong itong mga Israelites, no? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Dahil ayaw nilang yumukod. Ang tanong, bakit ayaw nilang yumukod sa imaheng pinagawa ng hari? Now, plain and simple. Ito yung mga tao who have a background na malamang familiar sila, if not well-versed, sa commandments ng Panginoon. At ano ba yung mga commandments ng Panginoon? If you look at Exodus 20, very clear. You shall not make nor bow down or worship any graven image. Yung mga inanyo dito sa mundo. No? Yun yung instruction ng Panginoon. Then you will only have yung ano nga natin, pagsamba at pagkilala sa living God. No? And of course, if you read the Bible, he wants to be worshipped in spirit and in truth. Ayaw niya yung idolatry. Pero ito na nga, hindi sila yumukod. May nakakita at ipinagsumbong sila. At ngayon, ang tanong, ano ba ang gagawin ng hari? So, remember, in this case, no, doon napapatunayan ang faithfulness or trustworthiness ng isang tao when there is something that basically opposes your belief. It may be people in power. Yeah. It may be circumstances na pwedeng maging disadvantageous sa'yo. May mga bagay na iyong pinangangalagaan, mga bagay na iyong binibigyang importansya ay pwedeng malagay sa bingit ng alanganin. Or, meron din tinatawag nating di ba yung crowd mentality? Na kapag lahat ay gumagawa niyan at ikaw yung hindi, napagbubuntunan ka ng init eh. Ibig sabihin ng init ng ulo at attention at yun nga, yung parang sama ng loob ng ibang mga tao but hindi ka nakikisa. Ayan, di ba? Kaya nga meron peer pressure na tinatawag. At dito, yung punishment was something severe. Hindi ka lang basta mamamatay, pahihirapan ka pa, ihahagis ka sa mainit na horno. Una, yung takot na abutin mo kapag ka ikaw ay ihahagis doon. Pangalawa, yung actual na experience before you pass away or expire, you will be made to suffer sa init. No? Yun yung threat din doon eh. And everybody would be looking at your demise. Yun yung medyo mabigat na bahagi rin. Of course, pagka susunugin kayong hiya, hindi na yun naisip mo yung sakit at yung ending mo. No? Yun yung pinaka problema dito. Pero

0: Ano ang ginawa nitong tatlo na ito? At tingnan ninyo sa verse 16 to 18 ng Daniel 3. Sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. Pinatawag kasi nung hari na personal silang tatlo. King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hands. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Grabe, no? So kung emisaryo lang nung una, mga nagsusumbong lang yung una, ngayon kaharap mo mismo yung taong in authority. So kung meron ka mang kakatakutan, ito yung source ng pagbabanta, ito yung source ng pananakit. Ito yung taong kaharap nyo ngayon na kayo personally pinatawag na, okay, uulitin natin. Mano nga eh, parang in a sense, parang pagbibigay pagkakataon sa inyo. Kung sinusumbong kayo, di sige, i-correct natin. Sa harap ko, yumukod kayo. Tugtog. Yoko ayaw. At nagdahilan na sila. At ang sinabi nila, kahit pa kami ay gawa nyo ng hindi maganda ayon sa inyong pananako, eh yung aming Diyos na pinaglilingkuran, siya lang ang aming kinikilala. Hindi ang iyong imaheng pinagawa kahit pagawayan sa ginto at hindi ang iyong mga Diyos-Diyosan. Hindi mo lang inaatake yung paniniwala niya, inaatake mo siya. No? Parang ang point is we do not submit to that kind of order na inyong ibinibigay. And true, no? Bakit? It runs contrary to the commandments of God. Kaya nga ito yung tinatawag nating your faith is going to be proven by your faithfulness. Alam nyo, pagka ito ay pinag-uusapan sa ethics class, no? Minsan pagka sinasabi mo sa tao, pagka, o sa mga students, pagka sinasabi mo na, sige, pag-usapan natin to, yung realistic, yung real talk. Ilan sa inyo ang pwedeng gumawa ng practical na pamamaraan? Sabi ko, huwag kayong mahihiya. May aamin naman eh. Kasi kung tutusin, parang, sige, yukod kami ngayon, pero mamaya sorry na lang. Minsan ganun. Pwedeng dahilan. Yung iba naman nagsasabi, dapat nung una na lang para hindi na put on the spot. So, iba-iba, kanya-kanyang diskarte. Kaya lang, in the final analysis, yun ba yung tama? Yeah. Siguro kung practical pinag-uusapan, gusto mo pa mabuhay ng susunod na mga araw, di parang yun ang tama. Pero yun nga lang, pagka pinagbasihan natin yung kalooban ng Panginoon, ang tama ay yung gumawa ng kanyang kalooban at banindigan sa kanyang panuntunan. At paano mo ito ipaglalaban sa gitna ng malaking banta? Ito yung pinatunayan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi ko sinasabing ito'y madali. Ang sinasabi ko lang kung ito yung isa sa mga ilustrasyon ng Biblia ng paninindigan at katapatan. Pero itutuloy po natin ang usaping ito bukas. No? At ano ba ang magiging epekto ng paninindigan? Kasi minsan iniisip natin, masasaktan ka lang, mapapahama ka lang. Hindi practical. Yan. On the other hand, may dahilan kung bakit ito pong Daniel chapter 3 is a very interesting and inspiring chapter of the Bible. Gusto niyo mag-advance reading kayo para makita ninyo yung interplay ng faith and faithfulness. So bukas po yan, tutuloy na po natin. Paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!

Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na

0: Abhang na apektuhan itong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin Panginoong Diyos na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. May pag-asa pa. Pwede bang sabihin natin yan? Sabay-sabay tayo. Kahit sino ang katabi mo, sabi mo sa kanya, may pag-asa pa. Alam ninyo, walang perpektong pamilya, pero ang ating Diyos ay tapat at siya ay perpekto. Kaya ang mga marriages at ang mga pamilya na tila wala ng kapag-apag-asa, may pag-asa pa. Kayang iglu, kayang buuin, kayang patatagin ng Panginoon. At yan ang ikukwento ng mag-asawang bisita natin ngayong araw na ito. Almost a decade na magkahiwalay, pero ngayon masayang-masayang magkasama, magkatuwang sa buhay, nagkapatawaran. Paano nangyari yon? Dahil meron tayong pag-asa sa Diyos. Mayroong pag-asa ang ating marriages at ang ating pamilya. Kilalanin na natin ang mag-asawang Jay at Anna Tangso. Yehey! Welcome, welcome sa Masayang Tahanan.
4: Thank you po. Thank you. Magandang araw po sa mga kapitbahay.
3: Oo. Welcome. Kwentuhan nyo kaming konti tungkol sa inyong pamilya ngayon. How many children? How long have you been together? Ano ang inyong mga pinagkakaabalahan?
5: Yeah. We have 3 children. Mm-hmm. Yung eldest namin is already 23 and already graduated. Mm-hmm. So, yung pangalawa is 19 years old and the eldest is only girl namin siya.
4: Youngest.
5: Youngest is the only girl.
3: Uh-uh.

0: 17 years old.
1: 17 yes. years old. Pagkatapos, you have a business, are you working? Ano yung mga pinagkakaabalahan ninyong mag-asawa?
2: Yes po. Bali, si wife ko po is working as finance head po sa JMC na mga trucks po. Then ako po yung may business po na bread.
1: Mm-mm.
2: So, nagdi-distribute po ako ng mga bread sa mga healthy breads po.
1: Wow. So, pwede yan ha, sa mga diabetic.
2: Yes,
1: yung tinapay na yan.
2: Makakatulong po yun sa mga multigrain, mga no sugar po.
1: Oo. So, ito ha, magda-dive in na tayo doon sa interesting part. Dahil nga, naikwento ko sa mga kapitbahay at kaagapay natin, medyo matagal kayong nagkahiwalay. Not because of work, not because one of you was an OFW, pero nagkaroon ng conflict sa pamilya. Gaanong katagal yung separation, Anna?
0: I think it was parang 2009. Mm. Parang nag-start siya 2009. But, kahit nakatira kami in one house, hindi kami nagpapansinan.
1: Talaga?
0: Yeah. Sobrang hirap sa aming dalawa. Kasi as parents, nakikita ng mga anak namin na hindi kami we're not in good terms.
1: Mm.
0: So, mahirap para dun sa mga bata na i-accept din yung ganung situation.
1: So, matagal itong parang cold treatment. Para lang kayong strangers under one roof.
2: Yes po.
0: Yes.
2: I guess parang 3 years po kami magkasama sa isang bahay.
1: Oo.
2: Pero hindi po kami nag-uusap.
1: Oo.
2: So,
1: hindi nag-uusap.
2: Yes.
1: Merong mga mag-asawa kaya ng cold treatment, pero yung silent treatment, hindi naman tumatagal ng 3 taon. Hindi ba? Ano yung dahilan? Bakit hindi kayo nag-uusap? Ano yung nakita ninyong ugat ng conflict ninyo?
2: Number one po, pride.
1: Yeah.
2: Dahil mga bata pa po, may mga trabaho, siguro, kaya medyo tumaas po yung pride.
1: Walang gustong magsimulang humingi ng tawad o mag-reach out sa isa't
2: yes,
1: isa.
2: Yes po.
1: Yeah. Anna, from your perspective, looking back, bakit yung silent treatment, kung tawagin ng iba ay stonewalling, bakit yung silent treatment tumagal ng 3 years?
0: Aside from dun sa pride, parang iba yung naging focus namin. Parang we both have different, parang ako kasi nag-focus ako on my career. Tapos siya, nag-focus siya on parang his business during that time. And at the same time, syempre focus on someone else.
1: Oh.
0: Di ba? Hindi naman natin yun
1: So, may third party.
0: Yes. So, parang dun siya nag-start.
1: Pagkatapos, kapag napapansin ninyo na, we are not spending time with each other anymore. Parang pareho tayong busy sa karera natin, trabaho natin, sa ating negosyo. Pagkatapos, napasukan pa nga ng third party, hindi ninyo in-address kaagad itong mga ito.
0: No, kasi parehas kami talaga, mataas yung namin . Yung pride talaga yung nagpairal sa amin. And at the same time, parang ayaw namin na walang bigayan. There's no walang bigayan sa isa't isa.
1: Mm-mm.
0: And then, siya rin, parang siguro iba, hindi pa kami mature during that time.
1: Oo. Kasi did you medyo, marry young?
0: Yeah, I'm 22.
1: Uh-oh.
0: I got married 22.
2: 24.
0: So, 24 siya.
1: 22 at saka 24. Tapos, paano yung setup ninyo? Saan kayo nakatira nung mga panahong iyon?
2: Sa parents ko po.
1: Sa parents. Yes. So, hindi bumukod ka agad?
2: Yes.
0: No. Yes.
1: So, noong nagkakaroon na ng problema sa marriage ninyo, may intervention ba buhat sa mga pamilya ninyo?
0: Malaking impact yung hindi kayo living separately, living with your yung sarili nyong house.
1: Uh-oh.
0: Yes, malaking impact nun kasi meron ding parang conflict with the in-law. Syempre nakikita nila pag nag-aaway kayo.
1: Uh-oh.
0: So yun.
1: Kaya ideally talagang babalik tayo doon sa disenyo ng Panginoon na live and cleave. Kapag nag-asawa na, ang ideal talaga ay bumukod na yung mag-asawa para magsimula noong kanilang masayang tahanan, hindi ba? Pasimula pa lamang po yan. Pero maganda na sa atin pong mga marriages, mag-start

0: tayong mag-reflect, nagtatagal ba ang conflict dahil walang gustong umamin ng kanilang pagkakamali? Nagtatagal ba ang conflict sa inyong pagsasama dahil sa pride? Pag-usapan natin yan at pag-isipan. And as you do that, eto po at sasamahan tayo ng ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula sa Negros para naman magbigay sa atin ng mga tips on parenting. Paano nga ba natin papalakihin ang ating mga anak in a secure and safe environment sa ating mga tahanan?
1: Let's talk about the digital elephant in the room, the tablet. Alam niyo tsura ng anak niyo kapag kinuha niyo ang screen? That glazed look in their eyes turned into an instant rage. It's like you're pulling them out of a deep trance and suddenly you're the villain. This isn't just a bad attitude. It's a neurological hijack. The contrarian truth is this. Screens are the easy button for parenting, but they are the hard button for your child's development. If you use the iPad to get peace and quiet, we are just borrowing peace from the future with high interest rates. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 tells us to look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time. Our children's time is a limited resource. If the algorithm is racing them, we are not. So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your Bibog Pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5-minute and 1-minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin, turn it off and go to sleep. Sabihin mo, when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. I'm your Bibong Inay. Put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next war.
0: Maraming maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion, ang ating mompreneur, bibang nanay. Alam ninyo, kapag ang mag-asawa ay nagkakaroon ng conflict, kahit pa hindi nagsasalita ang ating mga anak, damang-dama nila yon. Kagaya nga ng sinabi ninyo, di ba? Mag-asawang Anna at Jay ang atin pong kasama ngayon. Isang patotoo na kaya ng Panginoon na buuin muli ang mga tahanang nasa sira ang mga pagsasama na winasak ng pride, winasak ng infidelity, kayang-kaya ng Diyos na ito ay buuin at baguhing muli. Ayan, balikan natin, Anna and Jay. Yung 3 years, so hindi kayo nag-uusap. Papaanong humantong sa totoong pagkakahiwalayan na?
2: Yung grateful naman po ako sa parents ko na mas sila yung iningatan versus sa akin.
0: Mm-mm.
2: So ako po yung pinalis ng bahay. And then doon na po nag-start yung sa sobrang nagkaroon na po kami ng kasuhan.
0: Oh. Mm-hmm.
2: Nag-file na po kami na pinailan po niya ako ng ano ng VAWC. So violence against women.
0: May physical ba
2: na pananakit? No, sa financial support po yung
0: financial support.
2: And then dun po dun na po nag-start yung akala namin noon is talagang ang isip namin sa CTSA is parang mortal enemy talaga kami.
0: Talaga.
2: Ayaw po namin marinig yung kahit pangalan lang, ayaw po namin talaga.
0: Galit na galit kayo sa isa't isa.
2: Opo. Ganun po.
0: Sino ang mas galit kanino?
2: Both?
3: Pero walang ano, basta ayaw namin makita yung isa't isa.
0: Oo.
3: Ayaw namin marinig yung isa't isa. Sobra yung galit talaga sa heart.
0: Eto, curious ako ha, kadalasan kapag halimbawa anak, no, yung anak ang kakampihan. Pero sa kaso ninyo, ang kinampihan ay yung manugang.
2: Yes, ma'am.
0: Ano yung naramdaman mo? Ayaw ka nang kasama ng asawa mo, pati mga magulang mo, parang itinakwil ka.
2: Oh, parang lalo pa po akong nag-rebel noon eh.
0: Oh.
2: So, during that time.
0: Mm-mm.
2: But I guess may purpose siguro si Lord kung bakit ako ginanon. Sobrang broken talaga.
0: Oo.
2: And then, ayun po, nung during the time na nag-file siya ng case, so kailangan ko sumagot. And then dun po, na-late ako ng ano eh, ng sagot sa RTC. And then, so nagkaroon na pala ako ng subpoena. So yun, kaya nadampot ako. And then, nakulong ako.
0: So, nakulong ka?
2: Opo, nakulong po ako.
0: Mas lalo kang nagalit kay Ana?
2: And, ganun po talaga. Ang isip ko, lahat eh. Kalaban mo ng lahat eh. Kasi pati yung mga parents ko, akala ko lahat. Oh. Ano na eh. So, galit ka talaga sa mundo ng mga
0: panahon.
2: So, meron
0: pala talagang nakukulong sa VAWC ngayon, ano? Oh. Kasi yung iba eh, parang natatakasan eh, yung ganyang responsibility. Kamusta yung naging karanasan mo sa loob ng kulungan? How long were you detained?
2: Parang 2 weeks po. Pero doon ko po na-realize na sa isang iglap, kaya pong kunin lahat ni Lord. Kung meron akong trabaho noon, may natitirahan ka, meron kang mga gamit or ano. Doon po talaga totally wala. So, ang pinaka-importante lang po sa akin noon, nakakulong ako, is yung Tupperware ng 3-in-1. Dahil doon na po kakain, doon ako iinom. Yun na rin po magiging unan ko sa gabi. Kasi pag di ko po inunan yon, nanakawin po ng ibang preso, wala akong kakainan kinabukasan.
0: Ito yung lalagyan ng ice cream?
2: Opo. Kaya sa isang iglap po, wala lahat, yun lang tira.
0: Oh.
2: So, kaya alam ko po yung pakiramdam talaga ng totaling walang-wala. Then, naalala ko nga po nung, edi, so, pag nakakulong kayo, papakantahin kayo ng ano eh, ng warden eh.
0: Uh-oh.
2: Yung jail guard, sabihin doon. O, kanta kayo, kanta. Lahat, papakantahin. Ang lagi kong kinakanta doon is yung Outside the Rain Begins and It May Never End. Pag narinig ko ngayon, o nga no, iba na po yung meaning pagka ngayon na pagka nasa labas ka at marami kang andun yung pride mo. Alam mo pagka nagkaroon ka ng ano, parang lahat ng problema, akala mo kaya mong solusyonan lahat, pero hindi pala. And then doon na may dumating po na nag-ano sa amin tungkol kay Lord. May nag-read ng Bible. Doon po ako nagkaroon ng interest.
0: So sa loob ng kulungan?
2: Yes po.
0: Doon ka na-expose sa salita ng Panginoon?
2: Yan po, yung medyo-medyo malalim po.
0: Oo.
2: And then doon ko po, nung nakapag-bail po ako.
0: May piyansa.
2: Apo, nakapag-piyansa po ako. And then doon na po kami... Nagkaroon po kami ng hearing. Then sa hearing po, yung family friend po kasi namin yung lawyer. So may purpose pala siya. Hindi kagad niya ginawa yung purpose na siguro utos ni Lord yun eh. Siguro mga tatlo apat na hearing po kami. Saka siya nagsabi na mag-usap kayo.
0: Saglit, yung inyong kaibigan na lawyer, sino ang inabogado? Kasi siya dalawa pa kayong magkaaway eh, siya hindi ba?
3: Yes, kasi yung lawyer po na nag-handle nung case namin, actually ano siya, mother nung friend ko. So, siya yung nilapitan ko para at least mas kilala niya kaming parehas. Kasi since high school, college. Alam niya na yung story namin.
0: Oo.
3: So siya yung nag-handle. Tapos ang maganda nga doon, praise God, kasi iba pala yung purpose niya. Hindi yung para
0: paghiwalayin
3: kasi,
0: yes, kayo.
3: Oo, kasi sabi ko nga during that time, sabi ko ang motivation ko to work is to parang earn for the annulment. Kasi nag-open up na ako about the annulment sa kanya.
0: So gusto mo na talagang gawing official yung paghihiwalay ninyong dalawa.
3: Yes. Mm-mm. Yun po yung ano ko. Yun yung purpose ko.
0: Mm-mm.
3: Tapos ang purpose pala niya is parang ayusin pala kami.
0: Wow.
3: Yun. So nag-usap kami. And then sabi niya mag-usap kayo about the kids. Ganyan. So hanggang sa naging everyday na.
0: Mm-hmm.
3: Yung parang, oh, kamusta ka, ganyan, kamusta yung mga bata.
0: Mm-hmm.
3: Yes, until, hanggang everyday, nagsasabi na ako sa in-laws ko na parang, nakakamusta na siya, kinakamusta na yung mga kids. Sabi niya, oh, kailangan papuntahin mo siya dito, manligaw siya ulit, ha, kung manliligaw siya. So, sila pa yung ganyan.
0: Parents niya,
3: yes.
0: Parents niya yun.
3: Oo.
0: Wow so, naman. So, importante rin ang role ng mga magulang talaga, no? Kasi yung iba, ang mangyayari, magkakampi-kampihan eh.
3: Yeah.
0: Pero you have a family friend na pwede sana niyang pagkakitaan yung kaso ninyo. Pero ang inuna niya, gusto niyang magkabalikan kayo. Mm-hmm. You have your in-laws na yun pa ang nagsabi, dapat ligawan ka uli ng anak ko.
3: Mm-hmm.
0: Curious ako, paano ang mga bata? Kasi syempre, naglalakihan niya. Nakita na si mama at papa hindi nag-uusap, mm-hmm, nagkahiwalay. Alam ba nila na nakulong si papa?
3: No, kahit ako hindi ko alam eh.
0: Mm-hmm.
3: Recently ko lang nalaman na talagang totoo pala. Nakulong siya, hindi ko talaga, wala akong idea.
0: Hindi
3: kasi
0: mo alam.
3: Hindi rin naman ako na-inform na ganun yung mangyayari.
0: Oo. Yeah. Oo. Pero yun pala ang ginamit ng Panginoon, no? Para kunin talaga ang kanyang atensyon, di ba? So, paano na yung restoration? Nang ligaw ka ba ulit kay Ana?
2: Opo. Yung pong nangyari is yung inis, naging miss. Pagka-miss. Yung dati pong inis na inis ako, parang nami-miss ko na siya.
0: Mm.
2: Nami-miss ko na yung mga bata.
0: Mm-mm.
2: Then, nung nag-usap po kami, unang-una pong pinag-agrihan namin kung if we were going to get back together,
0: mm-mm,
2: bumukod tayo.
0: Mm.
2: So, yun pong ginawa namin.
0: Ano ang nangyari dun sa third party?
2: Si Lord na rin po ang gumawa ng way.
0: Oo.
2: Natanggap na rin po niya na maayos naman po kasi mga pastors po yung mga kapatid niya.
0: So, galing din sa Christian family pala ito. Uh-huh. And how did that affect your view of Christians?
3: During that time, kaya nung ini-invite niya na ako sa church,
0: mm-hmm,
3: hindi pa ganun kaano yung heart ko eh, na bumalik.
0: Oo.
3: Kasi alam ko may mga hindi ako magandang ano sa Christians.
0: Hindi maganda yung naging experience mo.
3: Yes, kasi parang yun yung pumasok sa isip ko na parang lahat yata ng Christians parang may mga ginagawang mali.
0: Mm.
3: I mean, alam nilang mali yung ginagawa nila pero kasi marami akong kilalang ganun.
0: Mm-mm.
3: Na ano, may mga ginagawang mali na Christians sila. So sabi ko, bakit ako magki-Christian? Bakit ako mag-church kung nakikita ko naman na ganun sila.
0: Mm-hmm.
3: So, yun yung naging ano, parang tumatak sa utak ko. Kaya ayoko mag-church noon. Ayoko sumama sa kanya na mag-convert to Christian.
0: So, ano yung naging turning point? Nakita mo ba yung pagbabago kay Jay?
3: Yes.
0: Mm-hmm.
3: Oo. Nung kasi once na sabi ko, inano ko lang siya noon. Parang, sabi ko, sige, pagbigyan ko na.
0: Oo.
3: Oo. Parang in-invite niya ako sa cell group. Kasi may cell group sila with, yung cell leader po niya is may cell group din po yung wife.
0: Oo.
3: Kay Ate Christy. So, in-invite niya ako. So, yun. After noon, nagtuloy-tuloy na.
0: Mm.
3: Kasi parang doon ko nakita na yung changes, parehas kayo eh, hindi lang siya eh. Pati ako parang doon ko lalong mas nakilala si Lord.
0: Mm.
3: Doon ko mas naintindihan kung ano yung purpose mo as yun. Mas naging ano kami, sabay kami nag-grow in faith. Yun.
0: Ang galing, ano, talagang nagkaroon ng genuine conversion. Mm. Hindi lang sa pagsasalita, hindi lang doon sa halika, mag-church tayo, mm, pero nakita mo yung transformation, yes, sa iyong asawa. Ano yung mga pinapag-pray mo? Kasi nauna ka, no? Nauna yung conversion experience mo. You had an encounter with God doon sa loob ng kulungan. And then what did you pray for para kay Ana at para sa pamilya ninyo?
2: Unang-una po, Timaloy, yung forgiveness po.
0: Hmm.
2: Kasi yung repentance sa akin po, dapat ako magre-repent sa kanya eh. So dapat ma-forgive niya ako. So paano dapat kong gawin? So dapat makita niya yung totoong pagbabago.
0: Mm-mm.
2: So pero slowly but surely, slowly lang po yun. Pero sana, hopefully, surely na makuha ko siya. Pero hindi po, ano eh, nung start po kami nagsama ulit, hindi po talagang masaya na kaagad lahat ng ano eh. Meron pa po kaming, kumbaga, may mga pruning process po yung...
0: Totoo.
2: Po, may mga pruning process pa po kami. So dumating po yung point ng 2015 po kami nagsama, 2018 po, nagkaroon ako ng major na accident.
0: Mm.
2: So... nagkaroon po ng, yung sasakyan ko po may bumanggang motor.
0: Mm-mm.
2: Then, matay po yung rider.
0: Mm.
2: So, ang tagal-tagal ko pong dala yung ano na yun. Yung,
0: trauma.
2: Opo, pati yung parang feeling ko po may curse.
0: Oh.
2: Sa ang bigat sa negosyo. Kasi may nawala pong buhay eh.
0: Mm.
2: Then, dun lang po nung nag-encounter ako sa church,
0: mm-mm,
2: sa JCCM,
0: mm-mm,
2: dun ko lang na-realize na matagal na pala akong forgiven ni Lord. Sa isip ko lang pala, ako nag-iisip ng daladalo ko yun.
0: Mm-mm.
2: Pero dapat pala, nakamove on na ako kasi matagal na pala akong pinatawad ng Panginoon.
0: Mm-mm. So that guilt, no? That feeling of guilt, daladala mo. And it affected your relationship with God. It affected even your relationship with your spouse and your family. Paano mo sinuportahan si Jay nung nangyari tong aksidente na ito?
3: Nung nalaman ko nga yun, actually, parang ang bilis ko nakarating doon. Kasi sobrang natakot ako. Una, natakot talaga ako.
0: Mm-hmm.
3: Pero alam ko yung nangyari sa kanya. Kasi nung time na yun, ayaw niya na mag-drive.
0: Mm-hmm.
3: Natatakot na siya.
2: Trauma.
3: Nagkaroon siya ng trauma. So ako yung palagi niyang kasama. So ako yung palagi nagda-drive para sa kanya.
0: Mm-hmm.
3: So yun, pinag-pray ko lang na maalis sa kanya yung ano,
0: mm-hmm,
3: yung guilt na yun.
0: Mm-hmm.
3: And praise God, ano naman, naging okay naman siya.
0: Mm-hmm.
3: Yeah.
0: Mm-hmm. Talagang kala natin ano, kapag nagkaroon na ng transformation, smooth sailing na ang buhay, mm-hmm, pero hindi eh.
3: Yes.
0: Talagang we will go through hills, valleys, no, dark spaces in our lives. Pero sa bawat madilim na yugto ng buhay natin, nakikita natin yung liwanag at pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Pag-usapan natin, kasi kapag halimbawa merong infidelity sa marriage, ano, isa sa mga unang nasisira, trust.
3: Yes.
0: At napakahirap ma-regain noon. Paano mo sinuyo uli si Ana?
2: Ano lang po, Timaloy, sa papakita mo lang na everyday nandiyan ka sa kanya.
0: Mm.
2: Pero ang pinaka number one na parang naging sandigan namin si Lord lang talaga.
0: Mm.
2: Sa church po, natutunan namin na mag-pray kada morning.
0: Mm.
2: Dati po, nung nag-start kami, pray sa gabi.
0: Mm.
2: Tapos naging, sabi ko, dapat inuuna si Lord ah.
0: Uh-huh.
2: So umaga. So umaga ako nagpe-pray.
0: Uh-huh.
2: Eh sabi ko, bakit ako lang nagpe-pray? Sabi ko, bakit yung mga pastors namin, is family sila pa nagpe-pray? Di, in-encourage ko na siya.
0: Uh-huh.
2: Ngayon, pagka sumakay po kami ng sasakyan, kada morning, kasi mga bata po, marunong na sila mag-pray. So, pinapractice po namin sila na, oh, ikaw assign ngayon, mag-pray ka. Ikaw assign mag-pray. Wala po talagang makakapag, ano yan, kundi si Lord lang po talaga.
0: Oo.
2: Wala pong iba.
0: Napakaganda, ano. Ngayon, challenging din for the spouse na nakaranas ng betrayal, ng trust, na muling magtiwala ulit. Yeah. Di ba? Makakapagpatawad tayo, pero minsan ano, yung pagiging suspicious, hindi ka agad-agad nawawala yun eh. So, ano naman yung winwork out ng Panginoon sa puso mo at saka sa isip mo, Ana, para muling magtiwala kay Jay?
3: Actually, yun, maganda kasing na napunta kami sa church.
0: Mm-mm.
3: Kasi mas naging open-minded kami din. Mas madali kami, kasi mas madali kaming nakapagpatawad. Actually, ako kasi, parang yun yung pinakamahirap, yung forgiveness.
0: Yes.
3: Eh. Yung genuine forgiveness, ang hirap ibigay dun sa taong, especially na
0: nakasakit
3: talagang,
0: sa'yo.
3: Yes, mahal mo, tapos siya pa yung sumira nung ano mo.
0: Uh-oh.
3: Pero, by the grace of God, siya talaga yung nagbago. Parang, parang in a snap, binago niya yung heart ko. Talagang nakita ko na sa kanya yung mga magaganda. Unlike before, na parang naisip mo yung
0: lahat yung ng ginawa kulang, niya. Lahat
3: yes,
0: ng pangit na ginawa.
3: So ngayon nakikita ko yung mga efforts niya. Na-appreciate ko yung mga ginagawa niya. So even na kahit na nangyari sa amin yun, parang may purpose pala si Lord sa lahat. Yun.
0: Talagang ang Diyos ang nagbabago ng puso. Ano?
3: Yeah.
0: Kasi minsan, nakaka-frustrate din yung lahat na ng effort ginawa mo, pero parang hindi tumatalab doon sa taong nasaktan natin. Napatawad na tayo, pero parang paulit-ulit na merong duda, merong suspicion, hindi ba? But really, the work of changing hearts is the Lord's business. At talagang, totoo yung love triangle,
3: yes,
0: di ba?
3: Yes.
0: Na si God yung nandun sa tuktok. Habang yeah, lumalapit yung mag-asawa sa Panginoon, mas lalo rin tayong lumalapit sa isa't isa.
3: Mm-hmm.
0: So how long has it been simula nang kayo ay magsama muli?
2: 11 years na po.
0: 11 years na. Paano nyo i-describe yung 11 years na yon?
2: Ah, grabe. Amazing po talaga.
0: Oh, yes.
2: Kasi, wala, parang everyday po, parang sarap pong mag-ano eh. Parang, what's up, naki-Lord kayo. Iba-iba po talaga yung araw-araw eh. May mga struggle po kami financially. Pero hindi ka tulad dati na iisipin ka, gagawa ka kagad ng paraan. Pero ngayon, lalapit ka muna kay-Lord. Magugulat ka. Bah, totoo nga talaga si Lord. Parang, tapos magkukwento ko na sa kanya. Alam mo, ganito ginawa ni ano, si Lord. Si Lord na magsosolve niyan, ganyan. So ngayon po, parang napupuri kami dalawa. Sabay kami nag-glorify ngayon kay Lord.
3: Meron nga akong story. Parang before kasi nung hindi kami magkasama, nagpe-pray ako na sabi ko, sana ano, parang kahit one weekend na magkaroon kami ng time together as a family. Kasi yung mga anak ko, para ma-experience nila na kasama siya.
0: Hinahanap na
3: yes,
0: ba siya?
3: Yes. Oo. Parang nagtatanong siya. So, sabi namin, oh, ma, one weekend, sana mayroon, andyan siya. So, lagi kong pinagpipray na, Lord, give me kahit one day, kahit Sunday or Saturday, basta makasama siya. So, yun. Tapos ngayon, nagulat ako, sabi ko, ang galing talaga ni Lord. Kasi yung prayer mo, hindi yung best talaga yung ibibigay niya sa'yo. Kasi ngayon, we are together every day as a family. So, hindi lang na one weekend yung binigay ni Lord, but every day as a family.
0: Talagang kapag ang desire ng puso natin naka-align dun sa kalooban ng Panginoon, higit pa dun sa kaya nating isipin at hingin ang pwedeng ibigay at ipagkaloob ni God sa atin, hindi ba? Ano yung mga ginawa mo, Jay? Kasi matagal ka rin nahiwalay sa mga anak ninyo, di ba? Wala silang father, tapos nakita nila, nagkaroon ng conflict between papa and mama. Paano ka naman bumawi sa iyong mga anak?
2: Ah, may story pa po ako dyan. Naalala niyo po, hindi kami nag-uusap. So doon ko na-realize na spirit pala yun. Kasi pati po yung nung nagsasama na po kami, na-adapt nung eldest ko tsaka nung second. Ang tagal din lang din nag-uusap.
0: Sa inyo o sa kanilang dalawa?
2: Silang dalawa. Nagkaroon sila ng conflict. Mga bata pa. So yung pinag-pray po namin. So doon ko na-realize na meron talagang may gawa ng kalaban na palagang para sirain ng pamilya. Opo. So then prayer po. Then doon po nung lagi namin pinapangaralan yung mga bata na magawa pa kami ng video na mag-shake hands na kayo. Magsishake sila sa harap namin pero hindi ulit mag-uusap. Nung dinala po namin sa church, doon po sila nag-grow. Doon siguro po, forgiveness na rin po ang natutunan nila doon sa sa church po. Then basta't nakikita siguro nila yung role model nila, yung father. Yun pong malaking malaking factor po talaga yan.
0: Totoo yung sinabi mo. Ang laki talaga ng influence ng tatay. Oh, of yes. course, hindi matatawaran ang role ng mga nanay sa loob ng tahanan. Tayo yung mga nurturing figure mm-hmm. sa buhay ng mga anak natin. Pero sa Bible, talagang yung tatay ang binigyan ng role no para i-shepherd yung kanyang buong pamilya. Napakalaki ng influence ng tatay when it comes to the identity of the child, security of the child. So, nung makita ng mga anak mo, eto na si Papa, humihingi na ng tawad, sinusuyo na uli ang nanay namin. Talagang breakthrough. At saka yung sinabi mo, no, there is really a spirit that wants to steal, kill, and destroy the beautiful design of God for the family. Pero ang Panginoong Jesus ang siyang pumunta para naman buuin ang ating pamilya, ang ating marriages, so that we can enjoy life and enjoy it abundantly. Ang dami ko pang gustong itanong sa inyo, pero sige, magpahinga muna kayong dalawa dahil ang atin pong mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, tuturuan naman tayo ng isang song na pwede nating gamitin sa ating mga family devotion at sa ating family altar. Palagi po nating tatandaan, our first ministry is our family. Ang sabi nga ang mga pamilya natin, parang maliliit na simbahan yan. And so inside our homes, let's do worship together, read the Word of God together, pray together, para higit na lumapit ang ating mga pamilya sa Diyos. Eto na po ang ating usapang worship.

0: Maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, ang atin pong mga kaagapay sa usapang worship dito sa Masayang Tahanan. Ako muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, at meron po kaming panawagan para sa inyo. Alam niyo po, napakaraming mga bills na nais na isulong ngayon sa atin pong kongreso na hindi nakabubuti para sa ating mga pamilya. Sa halip na patatagin, maging masaya ang ating mga pamilya, parang nagiging daan sa pagkakawatak-watak ng relationship ng mag-asawa, relationship ng mga magulang sa kanilang mga anak. What we want is a strong family, strong Filipino families for a stronger Philippines. Kaya nga po, ang panawagan ng National Coalition for the Family and the Constitution, eto po, makikita ninyo ang ating poster. Diyan sa QR code na yan, meron po kaming pamanhik sa inyo. At ito ay ang pagsulong ng Filipino Family Mainstreaming Law. Ang batas na ito ang siyang tutulong sa atin pong mga legislators para talagang ingatan at palakasin, patatagin ang pamilyang Pilipino. Ang amin pong request, kayo po ay sumali sa ating petition, sa ating signature campaign para maisulong natin ang Family Mainstreaming Law. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol dito, pwede kayong makipag-ugnayan sa National Coalition for the Family and the Constitution. But for now, pwede nyo pong iscan ang QR code para higit na malaman kung ano ang Family Mainstreaming Law. At pwede nyo rin pong i-click at iscan ang QR code kung kayo ay handa na pumirma sa petisyon na ito. Mga nanay, mga tatay, may boses tayo at gamitin ang boses na iyan para po higit na mapatatag at higit nating mapalakas ang atin pong mga pamilya. Isulong po natin itong Family Mainstreaming Law. At ang ating mga panauhin ngayon, sila ay talaga namang testimony, patotoo na ang Diyos kayang magbuo at magpatatag muli ng kanilang pamilya. Minsang nagkahiwalay, almost a decade of separation, ngunit pinagtagpo, pinagbalik uli ng Panginoon. Totoong-totoo ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Kasama natin sina Jay at Anna. Ano yung mga pagbabagong nakita mo kay Jay noong siya ay talagang nakakilala na sa Panginoon at kayong pamilya ay nililid na niya closer to God?
1: Mas naging ano kami, prayerful. We pray together. Hindi lang ano, as a family. So, inano din namin yung mga anak namin to be active sa church. Yun po. So, more on parang yung love, respect, understanding, mas naging stronger siya.
0: Oo. Talagang ang susi, ano, ang pundasyon natin, although ang tawag sa mga tatay ay haligi ng tahanan, pero ang pundasyon talaga ay si Kristo. Si Jay naman, ano yung nagbago sa pananaw mo sa role ng isang tatay at ng isang asawang lalaki?
2: Ang pinakamalaking changes po is hindi ko pala kayang ako lang. So, dapat pala kasama ko siya. And then, talaga, yung triangle po talaga. Nasa center si God. Pag gawa ka ng gawa ng sarili mong paraan, medyo ano, pero sooner or later, babagsak din eh.
0: Right.
2: Pero pagka ang foundation nyo is si Lord, magugulat ka na lang, hindi ka gumagawa, si Lord ang gumagawa. O, gulat ka na lang po talaga. So ngayon, may mga experiences po kami sa family namin na talagang alam namin si Lord ang kumikilos po. May isi-share po pala ako na ano, sa prayer, yung sabi ni wife ko. Lagi ko itong sinasabi sa church po eh. So, lalo na sa mga mag-asawa. Pag morning, so bago umalis ang bawat isa, sabi nila, nagpe-pray sila. Sabi ko, ang share ko sa kanila, pa nag-pray kayo, magkaakap kayo.
0: Wow!
2: Mas iba yung feeling po talaga.
0: Oo.
2: Kesa yung nag-holding hands lang kayo.
0: Eh, paano pag magkagalit, baka sakalin? Oh.
2: Bawal kay Lord po yung ano.
0: Pero totoo yan, ha? Yung intimacy, yung yakap, yung body-to-body talaga na contact, napakalaki ng nagagawa for the husband and the wife yun to po, really yes. be close to each other. So kapag nagpe-pray kayo, magkayakap
2: yes, we do that
0: kayo yung dalawa.
2: Every morning po.
0: Yeah,
2: we do that.
0: Ang ganda naman yan. But ano ang effect sa'yo nun kapag niyayakap ka ni Jay at
1: siyempre kinikilig.
2: Mas intimate po talaga yes, yung prayer. Intimate.
0: Mas napapahaba ba yung prayer? Magawa nga yan. O mga kapitbahay, mga kaagapay, gawin nyo nga at ikwento ninyo sa amin ang epekto sa inyong marriage, ang epekto sa inyong pamilya. So aside from praying for each other na magkayakap, bilang isang pamilya, inyo ring nagiging daily exercise yung pananalangin ng
2: yes,
0: sama-sama.
2: Yes.
0: Nakakatuwa naman. The family that prays together, stays together. Eh, samahan pa kaya ng praying with hugging each other, hindi ba? Pagdating doon sa pag-resolve ninyo ng conflict, dati, nauwi sa hiwalayan kasi tinitiis ninyo ang isa't isa, tatlong taon na hindi nag-uusap. Sa ngayon, papaano ninyo nire-resolve ang conflict ninyo? Dahil hindi naman nawawala yan, di ba?
2: Ako po, may payo po sa akin ang sa leader ko. Ang sabi niya, huwag niyong tutulugan yung away ninyo. Kailangan bago kayo matulog, na-resolve na ninyo kayo. Ganun lang pong gagawin namin. Tapos pag medyo may conflict po, may nararamdamang konting inis, pagdating po sa gabi, aakapin lang po. Tapos magpe-pray. Maya-maya, wala na.
0: Talagang ang ano nyo, gamot nyo, yakapsulan.
2: Yun po kasi ang matagal namin hindi nagawa sa isa't isa.
0: Yes. Oo. Totoo nga yun, ano? What was your life when you were separated? Kasi I'm sure kapag magkahiwalay ang mag-asawa, ang dami mga temptations din yan.
2: Ayun po.
0: Hindi ba? So ano yung buhay ninyo? How did you keep yourself busy?
1: Ako kasi, during that time, I'm a banker. So parang nag-focus ako more on my career and my children.
0: May mga nanligaw ba? Ang ganda-ganda eh. Mukhang artista eh. Mukhang artista, di ba?
1: Meron. Meron. Pero hindi naman dumating sa point. Kasi I was focused on my career talaga.
0: Oo.
1: Kasi yun yung naging ano ko eh. Nawala din si Lord during that time eh. Yun din yung naging ano ko. Kaya very thankful ako and praise God, kasi siya rin yung nagbalik sa akin sa church eh. Siya rin yung nag-ano sa akin. Kasi nung time na yun, parang ang daming temptation. Siyempre, yung mga kasama mo after office,
0: yes.
1: alam mo na, pag nag-work ka. So, yun.
0: Iningatan ka ng Panginoon.
1: Yes. Oo. So, nung dumating siya, totally. Transformation.
0: Eh si Jay naman, kamusta yung buhay mo nung hiwalay kayo ni Anna? Bukod sa, ayun nga, meron kang dalawang linggong bakasyon sa kulungan.
2: Dati po is working po ako sa motels. So yun po yung ano, yung aking work dati. So for almost 10 years. So nag-start doon po ako umiikot yung aking ano. So alam niyo pong medyo maraming illicit doon.
0: Oo.
2: Maraming mga hindi magaganda po talaga. So yun po ang buhay ko dati.
0: So, pero ang lahat ng yan tinuldukan ng Panginoon, binago ng Panginoon at yung tila mala imposible. Ito, kitang-kita natin muli ng pinagtagpo at pinanumbalik ng Diyos. You first experienced reconciliation with the Lord.
2: Yes.
0: Pagkatapos, you got reconciled with each other. Paano ninyo inaalagaan ang marriage ninyo ngayon? Kasi isa sa kalaban ano, ng matatag at masayang tahanan ay complacency.

0: may time kami for each other na separate sa mga children, na kasama yung mga bata.
1: Ang ganda niyan. Oh. Meron kayong exclusive time with each other, hindi kasama ang mga bata. Kasi yung iba, ang nagiging priority na yung mga bata, eh, no? Tapos nane-neglect yung inyong alone time with each other. Ano pa yung ginagawa ninyo, Anna?
2: Yun, more on ano kami, spending time together talaga, quality time.
1: Yun ang inyong love language, pareho.
2: Yes.
1: Mabuti.
0: May time po, Ate Maloy, na kunwari siya nasa work po. So, syempre mataas ang gasolina. So, magdadala siya ng, hahatid ko siya sa umaga, magko-commute ako LRT pa uwi. Iwan ang sakyan doon. Kasi pag nagasolina pa uwi, tapos susunduin ko ulit mamaya.
1: Doble gastos.
0: Pag susunduin ko po ulit siya, pag out niya ng work, mag-LRT ulit ako. Sabay na kami uwi.
1: Ang galing naman yan. Nakatipid na, na-strengthen pa yung time together as husband and wife. Ano?
0: So, akala ko po, wala lang yun pala. Na-appreciate
1: pala.
0: Doon time po nung ano natin, doon niya sinabi sa akin, na-appreciate ko yun.
1: Kasi po yung nagkasama-sama kami sa isang couples retreat kung saan kami ni Attorney Hanhan yung nagsalita. Ano? Doon nila doon sila nagsabihan kung ano yung na-appreciate nila sa isa't isa. So, yung appreciating each other, ayan, ginagawa nyo na ba yan regularly?
2: Yes.
1: Paano, ano yung mga na-appreciate mo sa asawa mo bukod sa hinahatid sundo ka?
2: Ayan, pag morning, siguro siya yung alarm clock. Siya talaga yung alarm clock. Lalo na pag may pasok yung mga kids. Siya talaga yung gigising sa amin every morning. Yun. So, marami. Yung pagsundo. Then, siguro yung pag-prepare sometimes. Like yung sa, yung mga, i-remind niya yung kailangan mo inumin. Like that.
1: So, alarm clock na taga-reminder pa. Nakakatuwa naman. Eh si Jay, anong na-appreciate mo kay Anna?
0: Timala yung malaking bagay po yung kahit pagod siya sa gabi, pag kumain kami ng dinner sa bahay, nagpapahanda pa rin ako. Oh, gusto, kain na tayo. Siya pa rin ang kukuha ng siya pa rin ang kukuha ng pagkain, ng ano, ng kanin ko, ng yung simple things lang na ganun. Prepare ng ulam namin. Ganun po, na sobrang appreciate ko po talaga yun.
1: Samantalang career pagod woman, po siya. Ha? Pagod sa trabaho, pero pag uwi sa tahanan, may energy pa rin to serve the husband and to serve the family. Ano ang prayer ninyo para sa isa't isa?
0: Wisdom po, unang-una. Guidance ng Holy Spirit. And then yung gawa po ng kalaban talaga is na ma-overcome po namin.
1: Yeah. Your prayer for your husband, paano mo siya pinapanalangin araw-araw?
2: Siguro yung strength and guidance from the Lord. Tapos bigyan siya ng wisdom sa lahat ng magiging decisions niya, sa mga gagawin namin. Actually, every day yun yung prayer namin. Yung si Lord ang gagawa ng mga decisions, kung ano man yung ipapagawa niya sa amin every day.
1: Ang nakita ko sa inyong mag-asawa, talagang yung heart of surrender, eh, no?
2: Yeah.
1: Una, you surrendered your pride to the Lord, and then you surrendered your heart and your life and your family to the Lord. Meron tayong mga kapitbahay dito na hirap pang mag-let go doon sa pain. Nasaktan eh. Hirap pang magpatawad, mag-release ng forgiveness. Hirap pang magtiwala muli. Ano ang message ninyo para sa kanila? Unahin muna natin ang wife.
2: Sige. Ako siguro, always put God first at the center of your relationship. Kasi when God is the foundation of your relationship, lahat yan, your love, yung respect nyo with each other will become stronger. So, kailangan lang natin na i-surrender lahat kay Lord. Being as mag-asawa, even your children, i-surrender nyo lahat kay Lord. Kasi siya yung gagawa sa inyo. Siya yung gagawa ng lahat ng mga ipinagpe-pray mo, si Lord ang gagawa.
1: At ang pag-surrender ay hindi kahinaan.
2: Yes.
1: Diba? Yung iba kasi sa atin, we are used to being in control. mga negosyante kayo, career woman, mataas ang posisyon sa

0: kumpanya, minsan ang hirap i-let go nung control.
1: Mm-hmm.
0: Pero ma-realize natin, talaga namang hindi lahat ng bagay kaya natin kontrolin. Hindi natin makokontrol ang asawa natin, mga anak natin. Nakakapagod mm-hmm. kung ang control ay nasa atin. And so, to release and to surrender to the Lord, that is the wisest thing that we can do for our marriage and our family. Jay, ano ang message mo sa mga asawang ayaw pang magpatawad?
2: Meron po kong bago po ko, I think 2008, na-encounter ko po itong verse na Matthew 6:33. Mm. Na seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added into you. And for the longest year na sabi ko, seek first. So, nunood ako ng YouTube, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit hindi pa binabalik lahat? Ba't puro problema pa rin ang buhay ko?
0: Mm.
2: Yung pala po, nakalimutan ko yung word na His righteousness.
0: Mm.
2: Pagka hindi mo talaga sinurrender pa lahat kay Lord,
0: mm-hmm.
2: hindi talaga. Mm-hmm. Hindi talaga kayang ano eh. So si Lord nakakaalam po talaga ng
0: mm-hmm.
2: seeking Him without righteousness po, mahirap din po talaga.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon po, nare-realize ko na talaga na gano'ng ka-important, gano'ng kahalaga yung verse na yon. Kasi doon po, binalik na po sa akin lahat ni Lord eh.
0: Mm.
2: So natuto na po ako magpatawad, kalimutan na po yung mga dati.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon po, buo na kami pamilya, mm. may negosyo kami. Mm. Dati po kasi down na down din ang finances.
0: Oh.
2: Mm-hmm. Ganun po.
0: Mm. Ni-restore ng Panginoon.
2: Apo.
1: Yes.
0: He restored the stolen years eaten by the locust. He restored trust, love, respect in the family. He restored what the enemy intended to destroy and kill. Ibinalik lahat ng Panginoon. Anna, Jay, maraming salamat ha. I know that this is your first time to be interviewed like this at napakalaking pribilehyo na kayo ay nagbahagi dito sa Masayang Tahanan. I am blessed and I'm sure ang mga kapit bahay natin, pinagpala rin sa mga mensahe at naibahagi ninyo ngayon. God bless your marriage. God bless your family.
2: Thank you po. God bless.
1: God bless.
0: Sa atin pong mga kaagapay at sa ating mga kapitbahay, ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Maaring nasa punto kayo ngayon na gusto nyo nang magpatawad pero nasanay na kayo doon sa panahon, mahabang panahon na iningatan ninyo yung inyong pride, iningatan ninyo yung inyong mga pains. It's time to surrender it to the Lord. It's time to release and receive forgiveness. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay, sa marriage, sa kwento at tagumpay sa marriage ni na Jay at Anna. Maraming salamat dahil sila ay buhay na patotoo na kayo ang Diyos na maaring magpanumbalik ng pag-ibig sa mga mag-asawang nanlamig na at nagalit sa isa't isa. Thank you, O Lord. We can forgive because You first forgave us. Thank you, O Lord. We can love because You first loved us. At sa amin pong mga kapitbahay ngayon, na ang sitwasyon nila sa kanilang pamilya, ito ay wasak pa, magkahiwalay pa sila, Panginoon, malaimposible na sila ay magkabalikan na. Lord, the miracle that You did with the lives and marriage of Jay and Anna, Lord, we pray that You will perform that same miracle in the families and the marriages that are broken right now. Panginoon, ang panalangin po namin, magkaroon ng patawaran, magkaroon po ng panunumbalik ng respeto at pag-ibig sa isa't isa. Dalangin po namin na ma-overcome, Panginoon, ang mga conflict at magkaroon ng resolution sa mga problemang ito. Lord, build bridges. Kung saan sa ngayon ay may mga walls, kayo po ang magkalas ng mga walls na ito at kayo ang magdugtong muli ng mga puso, ng pag-ibig, ng tiwala sa mga mag-asawang nanonood at nakikinig sa amin ngayon. Lord, i-bless niyo po ang pamilya ni na Jay at Anna. I-bless niyo po ang mga pamilya ng aming mga kapitbahay at mga kaagapay ngayon. Kayo ang magpatatag sa aming mga pamilya at gawin ang aming mga tahanan na tunay na masaya. Gawin na kayo ang pundasyon ng aming mga pagsasama. Maraming salamat sa mga sagot na inyong ipinapadala sa aming mga panalangin ngayon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa ating mga panauhin, sa ating mga guests, sina Anna at si Jay. At syempre, batiin nyo ang mga churchmates ninyo, sila Nikki, yes. Hindi ba? Hello sa atin pong mga kaibigan dyan sa church nila, Jay. Salamat sa ating mga kasama dito, si Jabez, kasama rin natin si Dessa, Benji, at si Precious Grospe Cruz. Maraming salamat sa lahat ng mga kapitbahay na palaging sumusubaybay sa Masayang Tahanan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kung saan ang Masayang Tahanan ay hindi tahanang walang problema, pero ito po ay tahanan kung saan kasama natin ang Diyos. Kapag si Kristo ang inuna, tiyak ang tahanan ay masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
1: Masayang Tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ayon sa pag-aaral, ang kasaysayan ng karinderya sa Pilipinas ay maaring mauugnay sa pagdating ng mga sepoy. Mga sundalong India na kasama ng mga Briton noong pananakop sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. May ilang sepoy o mga sundalong India na nanirahan sa mga lugar gaya ng Kainta at Taytay. At sila naman ang nagtayo ng tindahan ng pagkain na may curry o curry na tinawag na karihan. Ito po ang kasaysayan ng karihan. At sa paglipas ng panahon, ang katawagang ito ay naging karinderya. Sa kasalukuyan, nananatiling simbolo ang karinderya ng mga pagiging masinop at malikhain sa pagsasama-sama ng mga putahing Pilipino. Speaking of karinderya, ang atin pong makakausap ngayon ay mula sa isang organisasyon sa Pilipinas at ang purpose nila ay tumulong sa mga nagugutom. Nagugutom ka na ba? Sakto ang pag-tune in mo ngayong araw na to sa programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin ngayong araw si Mr. Bienvenido Benji Abad Jr. o kilala bilang karinderya ni Mang Urot.
1: Good morning po. Thank you for having me, Ma'am Jo.
0: Magandang araw po, sir. Ano masasabi niyo doon sa history ng karinderya?
1: Ayan, nag-research din ako, so alam ko kaya nga parang karinderya because sa curry. Kaya karinderya. So nalaman ko rin yan, kaka-research sa Google na mga Indian ang unang nagtayo
0: sila
1: ng
0: pala,
1: karinderya.
0: No? Yes. Ang mga unang nagkarinderya dito sa Pilipinas. Alam niyo po, batay sa huling datos ng Social Weather Stations, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom o involuntary hunger. At sa latest update ay March 24 hanggang March 31. Yan po ang detail. Ano? At ilang lugar sa Pilipinas naman may mas mataas na percentage, 28%. Sa Luzon, 22.4% sa Metro Manila at 22% sa Mindanao at iba pa. At ito po ang misyon ng karinderya ni Mang Urot. Bawasan ang gutom sa Pilipinas. At Mang Urot, mag-start tayo sa ang layo ng pangalan mo. Bienvenido, yes, yes, Benji. Yes. Parang wala doon yung clue ng Urot.
1: Gusto niyong malaman kung ba't Mang Urot? Kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako ng pangalan ng soup kitchen. Eh at that point, meron akong account sa Facebook. Ang pangalan ko lang doon, Mang Urot. So wala
0: galing yung Mang Urot.
1: Mang Urot kasi means to annoy. Kasi puro patama lang yung quotes ko doon. So ang nangyari,
0: parang nangungurot ka ganun. Yan,
1: parang inaannoy ko yung mayayaman. Kung merong hindi mayaman, kayang gawin to, di mas lalo nang maraming matutulungan kung gagawin din nila.
0: Ang atin pong bisita ay nag-aral sa University of Santo Tomas. Ang course niya ay Bachelor of Commerce noong 1991. Siya po ang founder ng kusina ni Mang Urot. Nagsimula po ito kailan?
1: May 5, 2012.
0: Ah, okay. As a soup kitchen talaga?
1: Yes, yes. Yun talaga ang goal is pakainin yung nagugutom at least dun sa community namin.
0: Mm-mm. Paanong hugot mo dito, Sir Benji?
1: I was walking along Quezon Ave mga late April. Ano, pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi nila yung basurahan and madungis sila eh. So the assumption or the presumption was pinulot nila yung kinakain nila galing sa basurahan. Parang nakurutan yung ano eh, nagalit yung konsensya ko. Parang ba't kailangan kumain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko? That triggered me to think anong pwede kong gawin para at least sa community ko wala nang mga bata o wala nang mga tao na kakain ng mga pinulot nila sa basurahan.
0: Saan yung community mo?
1: Sa West Triangle po.
0: Ah, oh, dahil marami talaga doon.
1: Doon sa West Triangle, wala. Mayayaman sila eh. Pero yung paligid.
0: Sa paligid.
1: No? Maraming mga bata, maraming mga scavengers, maraming mga homeless na naghahanap ng pagkain. So I decided na simulan yung soup kitchen.
0: Nagkapwesto ka sa West Triangle?
1: Yung una namin sa harap ng Bank of Commerce, sa Mi Examiner and Quezon Ave Streets, ano, doon sa corner, doon sa parking lot. Doon nagsimula yung siguro mga 4, 5, or 6 years doon nagsimula. Ngayon kasi, pinasok ko na doon sa bahay. No? doon sa driveway namin, meron akong long table, folding tables, doon na kumakain yung mga homeless. We treat them as family na.
0: Itong nagsimula ka ng 2012, did you see it coming na after several years, magiging buhay pa rin ang karinderya ni Mang Urot?
1: Alam ko buhay pa, pero hindi ko alam na lalaki. Kasi when I saw those two kids na namulot ng pagkain sa basurahan, I made a vow to God to feed the hungry until the day I die. Hindi ko naman alam na ganito, lalaki, makikilala, dadami yung volunteers, dadami yung tumutulong. Siguro by the grace of God na. No, kasi since the start, we never solicited to survive for 14 years without soliciting. Right now, we're preparing about 3,000 to 4,000 meals every month.
0: Wow. So every day, mga ilan ang kumakain sa karinder yan?
1: Kasi ang schedule is Saturday, Sundays dun sa amin. Mm-hmm. No? So Saturday, Sunday sa Quezon City, mga 60 to 70 persons.
0: Like umaga, tanghali, gabi.
1: De, gabi lang.
0: Gabi lang.
1: Tapos pumupunta kami ng Manila, mm-hmm, 300 to 350 yon Saturdays and Sundays.
0: Mm, Thursdays, so lang sa Quezon City.
1: Yes, Thursdays nagpupunta din kami. Tsaka yung bahay namin, pag walang schedule, bukas yun, 24/7, anyone can knock on our door, gusto nilang kumain, we prepare food for them.
0: Grabe mga kaagapay, parang napapahiya naman ako kasi ako ay nanay, naghahanda ako ng pagkain ng tatlong tao, dalawang anak at syempre yung aking asawa. Pero may time sa parang nakakapagod, pero ito, hello, 3,000.
1: Ma'am, ma'am, ang problema kasi natin, no, nagiging minsan madamot yung Pilipino because of the family. No, lahat para sa pamilya ko,
0: mm-mm,
1: I want to secure their future and everything. Ang tinuro ko sa asawa ko, let's treat other people, lalo na yung mahirap, as members of our family.
0: Mm-mm.
1: So hindi tayo nagiging madamot, hindi tayo naiinis kahit tumutulong tayo. So mabuti naman na nainunawa ng asawa ko, and that's why medyo smooth yung pagtulong namin sa mahihirap, because we treat them as family.
0: Mahalaga na naiintindihan ng asawa yung ginagawa ng bawat ng isa, no, ng kanyang partner, kasi ito yung mapagsimula ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ang principle ko pa kasi po kasi dyan, Ma'am Jo, kung hindi siya magiging supportive sa tamang gagawin, with due respect, papalitan ko siya. Kasi sa akin, a spouse should be supportive, mm-hmm, kung tama.
0: Pero
1: ang
0: mabuti
1: gagawin,
0: na lang, no? Hindi naman ganon ang nangyari.
1: By the grace of God. Oh, no? By the grace of God. Nagkaroon siya ng spirit of compassion.
0: Mm-hmm. Balikan natin yung 2012. So medyo nasa maliit kayo na area, dyan sa may West Triangle. Sino nagluluto?
1: Nung simula, ako. Ako yung anak ko.
0: Magaling ka magluto?
1: Hindi, natuto na ako.
0: Talaga.
1: I have to do it para makakain yung mga tao. Isang anak ako, medyo spoiled ako, wala akong alam. Pero nung sinimulan ko yung soup kitchen, dahil hindi pa supportive masyado yung wife ko, yung anak ko lang ang kasama ko, ako nagluluto. Ako nag-
0: ano mga niluluto mo noon?
1: Nung simula, noodles lang kasi
0: noodles.
1: Wala pang funds. Tapos bibili ako ng kalahating sakong tahong, mm-hmm, sa Mi Breakwater. Mm-hmm. 2 hours kung tinatanggalan.
0: Grabe.
1: Ng lumot yun.
0: Oo.
1: Ganun katsagayan. I was dedicated because I made the pledge to God. So walang dahilan para manimangot, para magreklamo. So I just did it.
0: So ito yung panggabi na
1: minsan alas dos pa lang, nag-prepare na ako.
0: Oo, kasi ang dami mong papakainin sa gabi.
1: Nung una, 60, 70.
0: Ang dami na rin yun. Parang lagi kang may birthday, ganun. Parang lagi kang may okasyon, diba?
1: Yes po.
0: Mm-mm. At tumagal siya ng napakahabang panahon. Ano yung sikreto nun?
1: Ang ano ko kasi is God will provide. Mm-hmm. Siguro it's faith by the grace of God. Kasi hindi naman tatagal ng 14 years to na hindi nagsosolicit kung walang kamay ng Diyos dito. No?
0: Mm-hmm.
1: So siguro yon, God has blessed the action, the organization.
0: Mm-hmm. Sir Benji, tell us more about yourself. Ano ang iyong background? Siyempre, iniisip na ng mga tao, gano'n ba ito kayaman si Sir Benji para makayanan niya na 14 years ay nag-offer siya ng free soup kitchen sa community. Noong ikaw ay bata-bata pa, o let's go back 14, 15 years ago, ano ang main job po ninyo?
1: gawin na nating 40 years ago.
0: No? Ah, okay. Sige. So, sige na. Balikan natin.
1: So, ito, no? 40 years ago, I was a struggling teenager, no? Mm. Makulay yung buhay ko. Lahat ng bisyo meron ako. I did drugs. I went into rehab. And then, eventually, nung nakarecover na ako, ayan, nagsimula na maging maayos sa pamilya. And then, eventually, nasimulan ko na yung soup kitchen. So,
0: sandali lang po. Hindi ko papakawalan yung na-rehab kayo.
1: Yes.
0: Nakatulong po yung rehab?
1: Siguro, no? Kasi natanggal ako dun sa, ano, eh, no? Na, sa, mali, sa bisyo na yon. Pero usually, maliit ang success rate ng rehabilitation.
0: Actually,
1: eh.
0: So, I was about to ask that.
1: By the grace of God, sa 50 na-rehab sa amin, siguro 2 or 3 lang ang clean pa rin ngayon. So, siguro by the grace of God, ang tingin ko kasi dinaan niya ako doon para pag may soup kitchen na ako, hindi ako na, na intimidate doon sa mga addicts, sa mga lasing. So I can deal with these people. No? Kaya salamat din sa Diyos na dinaan niya ako doon.
0: So mula doon, naging maayos yung buhay ni Sir Benji.
1: Of course, nung wala na yung bisyo, mas maayos ng konti. And then eventually nga, ayan, nabigay yung pagkakataon na mag-serve sa mga mahihirap. So I embraced it. No? Grateful ako sa Diyos na kahit gano'n na nangyari sa akin, nandyan pa rin yung family ko, nandyan pa rin yung pagkakataon ko na magsilbi sa kanya.
0: Ano yung naging trabaho, negosyo ninyo, mag-asawa na nakapag-sustain sa soup kitchen?
1: Nung una, no, negosyante yung parents ko, pero nung nag-soup kitchen ako, hindi na ako nagninegosyo. Eh. Nagtatrabaho lang ako sa call center. No, pero by the grace of God, susupport yan, unang-una yung anak ko, isang flight attendant saka ano, engineer, no? Tapos may apartment kami, 3 doors. Pero kulang eh. Kaya ito lang, nagkaroon ng mga volunteers. And ang puhunan ko talaga dito, parang mabigat man yung silya ko, yung integrity, no? Nagtiwala sila na yung mga binibigay nila mapupunta sa dun sa dapat pagbigyan. So for 14 years, I have lots of donors, lots of volunteers. Pero wala silang obligation to do it monthly, to do it weekly. Most of the time, if they see the need, nagbibigay sila.
0: Okay. Sabi nyo, itong soup kitchen, hindi kayo nagsosolicit?
1: Yes, hindi po.
0: So, paano po tumutulong sa inyo ang ating mga kababayan?
1: Ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng activities eh, before the funding. Eh, no? Kasi ang nakita ko, pag nauna yung funding, baka magkaroon ng corruption kasi may pera na eh. So, pag nakita nila, may activities, yun, nagsusupport sila. And meron naman akong volunteer donor base na mga 10-8 years ko nang kasama. So, they're more than willing to bankroll whatever the activities ng karinderya ni Mang Urotar.
0: So, ngayon, hindi na kayo nagluluto?
1: Bihira, no? Bawa kagaya, baka bukas walang volunteers eh. Or baka mamaya, baka mag-decide ako magpakain mamaya, walang volunteers. Ako yon, hindi ko na pinapakita sa kanila. Pero yung Saturdays and Sundays, merong volunteers because I volunteer has tied up with us. So, pag naghahanap ng volunteer opportunities yung mga tao, kahit galing sa abroad, nakikita sa I volunteer, nagbo-volunteer sa amin.
0: Actually, maganda siyang awareness, maganda siyang exposure sa mga bata, ano? Meron bang kayong na-experience sa mga bata nag-volunteer na sila yung naghiwa ng sibuyas, repolyo, nagsangag?
1: Yes, I encourage that para mawala yung feeling of entitlement. Tsaka nagkakaroon sila ng gratitude, no? Na mas masarap pala yung buhay nila sa mga taong to. And besides that, nagiging community, no? Nawawala yung kanilang maling akala na itong mga taong ito, masasama, madudumi, yung negative thinking na ang mahihirap, negative. Malaking bagay na nakikita ko na nagkakasalamuha sila, na they feel that they are family.
0: Sabi mo nga, the Lord has led you na ma-experience yung rehabilitation para hindi ka magkaroon ng o para mas maintindihan mo, maka-empathize ka doon sa mga addict, no? Mga problema ng lipunan. Was there a time na nagkaroon kayo ng problema sa soup kitchen? Like nanakawan, nasnatchan, may masamang intention, kumain na nga?
1: Doon sa activity, wala. Pero minsan kasi pinagtitiwalaan ko sa bahay na medyo tumutulong. Yun, meron, maliliit na bagay. Buti na lang, ako na lang yung nakukuhanan nila. No?
0: Gaya ng?
1: Sabaw, cellphone, no? Naiwan ko yung
0: wallet.
1: O, di naman
0: maliit na bagay yung cellphone.
1: Hindi, yung cellphone ko kasi mga 23,000 lang, 4,000 lang. Eh. Ready naman kasi ako na mangyari yun.
0: Bagay din yung 3,000.
1: Ayan. Pero dun sa activities, halos zero. God has provided a peaceful environment na for 14 years, walang gulo, walang sumakitansyan, walang nag-aaway. Ganun sa soup kitchen.
0: Dumaan ang pandemic. Kamusta kayo nun?
1: Ayun. Paligay ko, no? Hindi ko alam kung tama ako. Nung pandemic, karindiran ni Mang Urot lang ang hindi tumigil eh. We did not stop, no? From preparing foods, ang ginawa ko, from preparing yung luto, no? Ang ginawa ko, survival packs. No, isang loaf ng bread, dalawang sardinas, tapos juice. For every 3 days, umiikot ako, mga 300 to 400 packs. Umiikot ako ng Metro Manila. We did that during the pandemic.
0: So, hindi ka muna nagluluto?
1: Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng magpapunta sa bahay. Hindi pwedeng magkaroon ng sama-samang tao. So, sila, nakakalat.
0: Ikaw kami ang umiikot. Nag-adjust.
1: Yes, yes. Yes. Kasi nga sabi ko, mga tumigil yung ibang religious organizations, baka daw sila mahawa, baka daw sila mamatay. Eh sabi ko, kung kailan kayo, tayo kailangan ng tao. And besides, di ba, religious kayo, gusto nyo makita si Lord eh. Kung hindi kayo mamamatay, eh di hindi nyo makikita. So, just in jest, pero nakakalungkot, no? Na I think napakakonte ng tunay na umagapay doon sa mga tao during the pandemic.
0: Nahawa ba kayo? Was there a time na nagkaroon kayo ng COVID because of that?
1: After na. Nung ano na, ano yun? Omicron na. Pero nung
0: kasagsagan.
1: Wala. By the grace of God. And wala rin homeless, ano? Siguro na develop din yung immunity ko dahil lagi ko silang kasama. So, it's by the grace of God.
0: Pinrotektahan din kayo ng Panginoon.
1: And ano, no? To point out, no? I risk the health of my family, the lives of my loved ones. Kasi, umuwi ako eh. Doon ako sa baba. Hindi ako umaakyat habang
0: kahit
1: may pandemic.
0: Nandoon ka pa rin sa vicinity.
1: Yes,
0: eh.
1: Yes.
0: Ano yung pinakamahirap na stage sa inyo sa pandemic?
1: Parang wala eh. Kasi sa akin, if one wholeheartedly wants to serve the Lord, walang mahirap eh. Kagaya nga na sinasabi ko sa wife ko, no? Ba't tayo magre-reklamo? Si Kristo nga, walang kasalanan. Pinako sa krus, hindi yan nagre-reklamo. So, sa buhay ko kasi, no place na magreklamo or magkaroon ng resentment. Basta focus lang dun sa gagawin para sa kapwa. Nandun lang ako.
0: Pero was there a time na naisip mo na baka kailangan na mag-close down ng karinderya?
1: Paano ko gagawin yun? I made the pledge to God nung nakakita ako ng kumakain ng galing sa basurahan. And side ano, no, side story, no, pag walang ano, walang funds, we even pawn our wedding rings, no. Kasi mas importante yung tiyanong tao kaysa sa doon sa wedding ring namin. Sabi ko nga sa wife ko, pag wala na ba tayong wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? So, natawa na lang siya. And then, she supported me and I'm grateful.
0: Nabalik ba yung wedding ring?
1: Ngayon, nakasanla pa. Nakasanla pa siya. And I'm grateful for my wife. Hello, Jeanette. Love you.
0: Ayan. At for sure, grateful din naman siya sa inyo and yung buong family ninyo, lalo na yung mga anak na very selfless si Sir Benji.
1: Sabi nga, a good wife is a gift from the Lord. So, I'm very grateful to God as well.
0: Yung mga anak po ninyo na mana, yung inyong vision na magpakain ng marami.
1: Ang co-founder ko, yung bunso ko, she was 9 nung nagsimula ako, ngayon 23 na siya. Pero hindi ko pa rin masasabi yan hanggat buhay pa ako eh. Kasi baka naman sumusunod lang sila because natatakot sila or kailangan nilang sumunod. But I hope and pray.
0: Pero siguro at 23 hindi na gano'n na natatakot para sumunod. May sariling isip na yun.
1: Pero sana kahit wala na ako, they continue to serve the community. Kasi nga sabi ko, I'd rather have kind children than successful ones.
0: And sa palagay po ninyo, bakit hindi nawawala ang kagutuman dito sa atin, sa Pilipinas?
1: Pwede bang sabihin yun? Kasi kukonti ang nakikinabang eh. Tsaka yung makapangyarihan, yung mayayaman, parang wala akong makita ang tunay na pagmamahal nila sa mahihirap. No? Parang concentrated lang ang wealth dito sa mga tao na hindi ko alam kung nandun pa ba yung konsensya? Nandun pa ba yung pag-ibig sa kapwa na nabubuhay tayo ng marangya tapos nakikita natin kahit sa TV, yung pagpag, di ba? Yung mga bata, walang matulugan. Eh, lahat ng kahirapan nandyan. And then, if I am able to help them, why am I not doing it?
0: At ito ay hamon rin ninyo sa ating mga kababayan.
1: Well, kailangan naman hamunin nila yung sarili nila, no? Again, no, may konsensya pa ba tayo? Nakikita natin kababayan natin walang matulugan, walang maliguan, walang makain, kumukuha ng pagkain sa basurahan. And then how in good conscience can we live in abundance without helping them?
0: Marami pong nagsasabi rin naman na bakit hindi mo na lang bigyan ng trabaho? Bakit pinapakain mo pa?
1: Ayan, pagka kasi inisip ko 'yon, baka hindi ko na sila tulungan. I see this as an opportunity to do good. No? Kasi kung lahat maayos, wala na ring mahirap, wala na akong matutulungan. Kasi sa akin, ang immediate need nila, food. Pakainin natin. Kasi paano mo tuturuan kung gutom pa?
0: Tama.
1: So sa akin, pakainin ko na. Kung sino man yung gustong magturo, ito, pinakain ko na. Kayo na magturo. Basta akong magpapakain.
0: Kumusta po yung mga pagkain sa karinderya ni Mang Urot?
1: Baka maging mayabang, ano? Pero ano, pwede nyo naman tingnan yung history namin, ano? Ang staple food namin usually is afritada and adobo.
0: Wow. Para gusto ko pumunta.
1: And ayan, you go sa June 7 kung gusto nyong kuhanan, no? During special occasions, no? We serve them lechon.
0: Lechon?
1: We serve them sugpo.
0: Parang hindi naman soup kitchen to, parang piyesta.
1: We serve them crab.
0: Wow.
1: Because itong may hirap, hindi to dapat maging basurahan. Na bibigyan ko ng mga damit na butas na, wala pang garter, pakakainin ko ng lugaw, tatlong oras inahanap yung manok, hindi makita. We treat them as family. We want them to feel that they have the dignity. And gusto kong makita ng mga tao, if you want to serve, you serve all out. You serve with love, no? Hindi lang compassion, kundi yung love, and you treat them equally. Pagkakataon lang na mahirap sila eh. Pero dapat kung ano man yung nararamdaman natin, ano yung gusto natin, ganun din sa kanila. And nga pala, no, yung mga mga beneficiary, nag-retreat kami sa Baguio, nagdala ako ng 14 and nagdala ako ng 7 homeless sa Boracay last year.
0: Wow.
1: Mga elderly para ma-experience naman nila yung flight bago sila mamatay, ganun.
0: And napaka-ganda po ng inyong advocacy. And bakit nyo ginagawa ito above all? Yes, nasabi nyo, this is your promise to God. Pero going back to who you are, paano ka pinalaki ng iyong magulang? Sino ba si Benji nung bata pa siya?
1: Parents ko matulungin. Pero most of the time, kung hindi sa kamag-anak, sa church lang. No, sabi ko nga, eh, di ba, bago ko tulungan yung simbahan, tulungan ko muna yung mahihirap. Pero bottom line siguro, I hate to see injustice. Every time I see injustice, parang nag-aalma yung aking konsensya. And I believe hunger is injustice.
0: Pag kumakain ba, may kailangan ID?
1: Wala. Basta gutom ka, kahit yung kapitbahay kong mayaman, gusto niyang kumain, welcome, kain ka. Kasi ang utos naman ng Diyos, feed the hungry, hindi naman feed the deserving.
0: Ano po yung normal na challenges na kinakaharap ninyo dito sa inyong soup kitchen?
1: Kasi with the complete surrender, parang wala. Pero bilang tao, no, siyempre yung financial, no, eh, yun namang mga volunteers, okay naman. Usually yung financial lang. Kasi I have to pawn my wedding ring, my yung jewelries. No? Kailangan kong mangutang sa mga kaibigan ko. And again, salamat sa Diyos na nagtitiwala sila. Yun lang ang challenge. Kasi kung meron namang resources, ang dali namang magpakain ng mga tao.
0: Hindi ko alam, syempre, kung paanong nagpapatuloy ang grace ng Panginoon, ano, sa inyong buhay. Ang alam ko lang ay hindi na uubos ang biyaya ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga tao na tumutulong sa kapwa, kagaya ni Sir Benji ng karinderya ni Mang Urot. Siyempre, ang perspective natin sa karinderya, may bayad, di ba? Kada kain mo, may bayad. Paanong may mga napakain na ba kayo na nag-give back, na bumalik sa inyo, na nagpasalamat sa inyo, na through the years?
1: Kukonti. Pero hindi na namin tinitingnan yun. Basta naibsan namin o nabigay namin yung immediate need nyo ngayon, okay na kami. Kung meron mang bumabalik, salamat. Pero we do not expect that. We just expect ourselves to continue to serve them with wholeheartedly. Yun lang yun sa amin.
0: And yung wife po ninyo, tumutulong din siya sa pag-prepare ng food.
1: Sabi nga, no choice kasi baka mapaltan siya. No? Pero of course, yes, tumutulong siya. Siya yung nagluluto, siya yung nagmamanage ng kitchen sa mga volunteers. Mm-hmm. Parang, ewan ko, alter ego ba yun? Nakaupo na lang ako. Siya na yung nagpapalakad.
0: Na-pass on mo na yung vision sa kanya.
1: Yes, and na-inspire din siya kasi nagkaroon siya ng bagong community. Parang kaibigan niya yung mga volunteers. Sometimes, lumalabas sila.
0: Talaga.
1: Nagkaroon ng parang extended family. So, malaking bagay yun na babawasan yung stress sa family.
0: Mm-hmm. Again, nga po, ilan yung mga natutulungan po ninyo in a week? Sabi, nag-mention po kayo ng overall numbers tapos yung schedule ng karinderya ni Mang Urot.
1: Ang schedule namin is Thursdays, Saturdays, Sundays. No? Ang na-provide namin na dinner packs is about 2,500 to mga 3,000 dinner packs a month. Mm-hmm. Ayan.
0: Dami. Tapos saan area kayo?
1: Sa Quezon City, sa West Triangle. Tapos sa Manila, sa Calau, sa post office, sa Liwasang Bonifacio. And then doon sa mga Mabini, yan, Del Pilar, yan, naiikot-ikot kami dyan.
0: Alam na nila yan, inaabangan na nila kayo.
1: Doon sa Mabini, sa Calau and sa Plaza Loton, yes, no. Talagang alam na nila. Pero wala kaming definite schedule kasi I don't commit. Pero parang alam na nila dadating kami talaga ng Thursdays, Saturdays, and Sundays. And parang they're already members of our family.
0: Mm-hmm. Sa situation po natin na ngayon na paiba-iba yung presyo ng gas, hindi stable ang ekonomiya, kamusta po ang karinderya?
1: Ayun, battle cry, God will provide. If He has provided for us for 14 years, I believe for another 20 or 30 years, He will do that for us.
0: Mm-hmm. And sa palagay po ninyo, paanong makakatulong pa yung mga kababayan natin sa ating kapwa? Paano makakapagtulungan ang bawat isa?
1: As I have said before, no, na I am here to propagate not the organization but the action, no. Instead na tutulong kayo sa akin, why not start a small karinderya ni Mang Urot or whatever you call it doon sa communities nyo, no? Na sigurado naman ako, unless sa Forbes ka nakatira, or dito sa Makati na mayayaman, pero kung nasa ordinary kang lugar, merong mahihirap dyan, merong mga gutom dyan. We can provide for them na magtayo tayo ng association or grupo na every Sunday or every week, magre-reach out tayo para yung mga gutom dun sa mga lugar natin, makatikim naman ng medyo masarap na pagkain.
0: Mm-mm. May mga supplier po ba kayo na kinukuhanan? Kasi malalaking bulto yung inyong niluluto.
1: Wala Dumadating lang yung provisions. Dumadating. Siguro, ang supplier ko lang na kinukuhanan na regular, yung bilihan ng kutsara, tsaka yung bilihan ng yung styrofoam. Sa Q-Mart yun, mura. Mm. Doon ako nagpupunta. Pero yung sinasabing, oy, kailangan kong umorder dito. Kasi hindi ko alam kung gaano rin karami yung perang darating. I make it a point kasi within the week, dapat yung perang na donate maubos. Sabi nga ng wife ko, ba't di ka magtira para next week? Sabi ko, ang trabaho ko magbigay. Hindi magtira. Kasi ang nakikita ko, pag nagsimula akong mag-hoard ng pera, dyan magsisimula yung corruption. So kaya gusto ko, by the week's end, lahat ng donation for that week, nagamit na.
0: Na-remit.
1: Yes.
0: Opo. Sa budget po ninyo, magkano yung in a week na nilalaan? O magkano yung nagagasa? So let's say, sa isang linggo, magkano yung
1: Basta budget? Lumalabas, 70 to 80 pesos isang meal. So kung 2,500 to 3,000, so di mga 240,000 sa isang buwan.
0: Grabe, no? Ang laking pera niya. Pagkain pa lang to.
1: And the challenge is, you can open my bank account. Pag lumampas ng 5,000 yung laman niyan, nagnanakaw nga ako. No? So yun yung challenge. I have to maintain a very low balance and I have to keep the supplies running.
0: Mm-mm. Was there a time na nagkaroon ng major challenge itong karinderya?
1: Challenge na ano?
0: Whatever. Pagsubok na para bang hindi na matutuloy ang pagpapakain sa marami.
1: Alam nyo, sabi nga, pag gusto may paraan eh. Diba? Pag ayaw may dahilan. No? So hindi naman din ako ganun kahirap. Pwede ko isanla yung kotse ng anak ko. Pwede kong ibenta yung TV ko. pwede kong ibenta yung sofa ko. Basta ako, because it is my vow, I will do everything to continue this.
0: Mm-hmm. And ano naman po yung nakukuha po ninyo na parang gain? Na sabi nyo nga, hindi naman kayo kumikita, hindi kayo mayaman. Pero syempre, there is something na ipinapauwi sa inyo ang Panginoon.
1: Well, yung siguro yung feeling ko, misilbi pala ako, di ba? I have purpose in life, no? And hindi lang yun, yung mahal ako ng mahihirap, kinararangal ko yun, di ba? Mm. Maraming tao, mayaman, makapangyarihan, takot sila sa mahihirap eh. Hindi nga sila makapunta sa lugar ng mahihirap eh. Ako, kinararangal ko na I am associated. And ang alam ko ha, mahal ako nitong mga taong mahihirap na pinapakain ko.
0: Baka iniisip ng iba eh, kakandidato siguro to si Mang Orot.
1: Eh di dapat dati pa, no? Even 14 years, no? So, mahirap eh, no? Baka matuto pa akong magnakaw kung pumasok ako sa politika. Di lahat ng pinaghirapan ko na kaunting kabutihan, matatapon pa. So, never siguro. Never.
0: Mm-mm. Kung nagbabakasyon kayo, ipinapaubayan nyo sa volunteers?
1: Yes, yes. Ang mga volunteers take over. Nag-take over. Sila na ang bahala.
0: Mm-mm. May family time pa si Sir Benji?
1: Incorporated na kasi yung soup kitchen sa family. So hindi na hinahati, this is family time, this is the soup kitchen, hindi. All of this is incorporated dun sa affairs ng family. Kasama na yon sa kilos ng pamilya, yung to support this soup kitchen.
0: Mm-mm. Ano po ang hamon ninyo sa ating mga kaagapay na very much interested na mag-volunteer para sa Karinderya ni Mang Orot?
1: Oh, kung magbo-volunteer kayo, punta kayo sa amin, no? You can go to Google, hanapin yung Karinderya ni Mang Orot. My phone is 0995-205-4282. And our address is number 1 Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. But better na gawin nyo sa communities nyo, no? So you can feel na talagang you are taking care of those who need help. So again, I want to propagate the action, not the organization. So I want to see sana, no, every barangay or every city or every district merong mga nagte-take care doon sa mga nagugutom sa kanilang lugar.
0: Mm-mm. Bukod sa pagpapakain, ano pa yung pwede nilang gawin?
1: Eh eto nga, naiisip ko, no, though hindi ako politiko, no, open up your barangays, your churches, paggamit niyo yung mga CR. Maglagay kayo dyan ng tutulugan nila. Kasi parang nakikita ko, no, ang daming barangay, ang daming simbahan. They want to serve, they want to help. Pero bakit natutulog yung homeless dun sa mga pintuan nyo? Ba't hindi natin papasukin? Why not start to really treat them as family? Yun sana gawin natin.
0: Mm-mm. May plano po ba kayo na mag-evolve ang soup kitchen sa parang mini staycation or kung saan magsistay ang mga homeless for a few days and then
1: ginawa ko na dati yan eh. Uh-huh. Kaya lang nag-pandemic, no. Mm. So dati meron akong shelter, no.
0: Yun, shelter.
1: Pero kasi medyo mas mahirap ang shelter eh, kasi prone to abuse, baka tumulog doon na tumira.
0: Oo.
1: No, siguro okay na ako doon sa pagpapakain, doon sa shelter and everything. Nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang simbahan, no. Mahalin yung totoo yung kapwa natin. Nakikita naman natin every day, di ba?
0: Mm-mm. Sa palagay po ninyo, Sir Benji, maaabot ba ng Pilipinas na wala nang magugutom sa bansang ito?
1: Zero gutom is malabo yun. Pero kung 2%, 5% gutom, kaya yun eh. No, kung lahat merong puso para sa kapwa, magagawa natin yun. Hindi naman kailangan maging mayaman eh. Kung hindi ko kayang magpakain ng 100, di magpakain ako ng 1, 2, 3. Eh ilang milyon tayo, no? Kung 22% lang yung nagugutom. So may 78% na kayang magbigay ng kanilang sobra para mabawasan yung mga nagugutom.
0: Mm-hmm. So yung mga tao na gustong magbigay po sa inyo, pwede mga binibigay sako-sakong bigas, ganun.
1: Pwede naman, anything, no? Kung ano yung makakatulong sa mahirap, wag lang ano, no? With due respect sa inyo, wag lang yung mga pinaglumaan, ano? No, we treat them with dignity.
0: Ano pong pinaglumaan?
1: Mga old clothes, di ba? Mga lumang shorts, butas na, wala pang garter.
0: Minsan, pero kung pinaglumaan na maayos naman po, I mean, pinagliitan.
1: Ganito yung masasabi ko sa inyo, if you are able to buy those things,
0: mm-hmm,
1: di ba, kaya nyo rin namang bumili ng, kung bumili tayo ng isang mamahali na 1,000 na damit, ang halaga. Yung 1,000, pag dinilaw mo sa Divisoria, 20 pesos ang t-shirt, bago pa. Alagaan natin yung dignidad ng mahihirap. Huwag po natin silang gawing basurahan.
0: Ang ganda po ng hamon ni Sir Benji. Ano, siya po ang ating kausap ngayon, founder ng Karinderia ni Mang Urot, si Mr. Bienvenido Abad Jr. na wag po nating or let us treat yung mga kababayan natin na maralita na mayroong dignity. At unang challenge po doon ay yung pagbabahagi ng pagkain para sa kanila, no? And hindi po biro na ikaw ay magpakain sa napakaraming tao sa loob ng napakaraming taon for 14 years. At sabi nga ni Sir Benji, hindi niya nakita yung sarili niya. Niya na envision that the soup kitchen will last for over 14 years and wala na siyang planong tumigil.
1: Wala na. Vow ko sa Diyos to. So sabi ko, Lord, I will feed the hungry until the day I die.
0: Parang dito po sa FEBC, kami naman ang aming ministry is until all have heard. Ang lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon. And ano yung pangarap mo para sa mga bagong generation ng mga kabataan?
1: Labanan natin yung materialism, no? At saka yung pagiging selfish, no? Character is not defined by what we own, but by what we sacrifice for mga kapwa-tao natin. So, sana no, na mawala sa bagong generation yung feeling na they are defined by what they own.
0: Pakipaliwanag nyo nga po yun.
1: Kasi nagiging madamo tayo pag gusto natin, ma-define tayo na meron tayong maraming gamit, magagandang gamit, mahal na gamit. Kung marunong tayong makontento sa simple, maraming ma-free tayong resources para magamit natin sa pagtulong sa mahihirap.
0: Nagkaroon na po ba kayo ng mga basher sa Facebook?
1: Siyempre meron. Marami. Kasi of course, parang mahirap paniwalaan na may ganyang tao. Pero that's just noise sa gilid. Ano? Naka-focus lang ako. Sige, basta gagawin ko to. Mag-bash kayo ng mag-bash hanggang gusto nyo. Paminsan-minsan, papatulang ko kayo. Di ba? Pero ang focus ko is to feed the hungry until the day I die.
0: Ang galing, ano? Mahalaga na merong focus, determinasyon na gagawin ang isang bagay kahit gano'n ito kahirap. Grabe yung commitment.
1: Tsaka may ituturo ako sa inyo, no? Marami sa atin, ito Christian Broadcasting, hinahanap natin ang Diyos, di ba? So nandito ang Diyos. Ano sabi niya? Whatsoever you do to the least of your brethren, that's what you do to me. Kaya po ganun ako ka-focus sa pagsisilbi sa mahihirap. Nakikita ko ang Panginoon sa kanila.
0: At nakikita nila ang Panginoon sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakain mo. Kasi okay. Diba, yung Mang Urot, yung Karinderia ni Mang Urot, brings physical comfort eh. Hindi na masabi mo nga kanina, hindi mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na gusto mong i-absorb niya. For example, di matututo ang isang tao kung gutom siya.
1: And of course, no, minsan naririnig mo sa kanila pag binabutan mo, salamat sa Diyos. No, so God is praised.
0: Mm-mm.
1: And we are blessed because sabi nga, di ba, the Lord hears the cries of the poor. Sasabihin ng mahirap sa amin, pag-abot namin, God bless you. Mm-mm. That's more than all the riches in the world. No? The poor people blessing us. Mm-hmm. And God hearing it, siguro yun yung satisfaction din namin.
0: Mm-hmm. Na ibinabalik rin ano, sa inyo yung pasasalamat.
1: Yes, pero of course, kaya kami nakakapagbigay kasi kami yung unang binigyan. Mm-hmm. So we do this in humility, no, in service and in total surrender to God.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung humility, yung talagang kababaan ng loob. Kasi hindi lang determinasyon, hindi lang focus, grit yung kailangan dito. Kailangan din na humble ka.
1: Of course, ganito yun eh. Pag nagluluto ka para sa mahirap, pinaghuhugas mo ng pinggan yan, hinahanap mo ng pondo para makakain, that is humility.
0: Yes. And harinawa, ano, mga kaagapay, ito yung maging goal ng marami po sa atin, ng mga ka-Pilipino ngayon na nasa, sabagay, lagi naman tayong nasa krisis, pero ngayon kasi mas heightened yung krisis, ano. Yung hamon sa atin ng Karinderia ni Mang Urot na wag lamang tayong tumingin paloob, tumingin din tayo papalabas. And ano po ang panalangin po ninyo naman para sa mga nasa posisyon sa gobyerno?
1: Una muna, ang tunay na krisis ay kadamutan eh, no? Pero yung greed, yung nasa gobyerno, yung nasa positions of power, matuto lang tayong makontento. Hindi natin sinasabing huwag tayong magpayaman, pero makontento tayo, makita naman natin yung mga taong wala nang makain, wala nang pampagamot, wala nang pampalibing, wala nang matulugan. Para naman, kaya natin harapin yung sarili natin sa salamin at sabihin mo, tutunay ako nagsisilbi sa kapwa.
0: Mm-mm. So maraming mga nangungutang po sa inyo?
1: Mas marami akong inutangan dahil mas marami akong pinapakain. Pero meron din. So ano ang ginagawa ko, pag mas kailangan niya, kung hindi ko naman kailangan, dun ko na muna ibibigay.
0: Mm-hmm.
1: And then bahala na si Lord ulit mag-replenish. Parang cycle lang, parang ako lang yung tagahawak ng yaman eh. Pag merong may kailangan, bigay.
0: Mm-hmm.
1: Pag may magbibigay sa loob, parang ganun lang.
0: Mm-hmm. Words of encouragement po ninyo sa mga kababayan natin na kagaya nyo, walang planong tumigil sa pagtulong.
1: Encouragement comes from the Bible, 'di ba? Trust God lang eh. 'Di ba? Minsan kaya tayo natatakot tumulong, hindi naman dahil madamo tayo, kundi dahil we don't really trust God, no. If we trust God, everything will fall in place. Pababayaan ba ng Diyos yung isang tao na ginagawa yung will niya? So, let's start trusting God instead of trusting things, instead of trusting wealth, instead of trusting people.
0: Maganda po na pinunto po ni Sir Benji Abad ng founder ng Karinderiya ni Mang Urot na tayo po ay laging umasa sa kakayahan ng Panginoon. And we are all just stewards of the resources of the Lord. And lagi yung wisdom ano, na tayo ay magbigay because the more we give, the more we will receive. Tama po ba yun sa buhay ni Sir Benji?
1: Baligtad ako eh. Tayo yung magbigay kasi tayo yung unang binigyan. Ano? Kung wala naman tayong sobra, hindi tayo makakapagbigay. And I believe there is always a person poorer than us. So walang dahilan para hindi tayo tumulong sa mas nagigipit sa atin.
0: Mm-mm. Sir Benji, panghuling katanungan, paano nga po ba maging isang ehemplo?
1: Hindi ko alam eh. Pero ang sinasabi ko nga, di ba, sa mga post ko eh, conscience above all, di ba? Sundin lang natin yung konsensya natin. Inukit naman ng Diyos yung kanyang alituntunin tsaka mga batas sa puso natin. We just have to search our heart, our conscience, and then obey it. Diba? Lagi nga sinasabi, diba, pagka nagiging madamo tayo, may konsensya ka pa ba? Hanapin natin yung konsensya natin at hanapin natin

0: tayo ay magtulungan, imbis na magsiraan, imbis na batuhin ang kapwa, ay bakit hindi natin tulungang iangat ang bawat isa sa atin. And Sir Benji, meron na po bang bumalik sa inyo na napakain nyo years back at ngayon ay medyo nagbago yung kanyang buhay?
1: Konti lang, siguro mga 2 or 3% lang eh. Nagkaroon na ng trabaho, meron naman na meron na yatang nakapag-abroad ulit, no? Mm-hmm. Pero maliit na maliit na percentage kasi parang sanay na sila sa ganyang buhay eh.
0: Mm-hmm.
1: No, parang mas gusto nila na nasa kalye sila. But we don't take that into account. Basta kami, may kailangan ka na sa amin, mm-hmm, bigay namin sa iyo.
0: Mm-hmm. At kung ikaw naman ay natulungan, no, ng karinderiya ni Mang Urot, mano ba namang bumalik at magpasalamat, no, tapikin sa balikat si Sir Benji and tell him that he is doing a great job. Mm-hmm.

0: casa. Trabaho lang, kabayan.
1: Bago po tayo magtapos, syempre pabatiin natin si Sir Benji.
2: Okay, hello dun sa wife ko, si Jeanette. Sa mga anak ko, Bianjino, si Bridget and Bianca, sa son-in-law ko, Mike Benaventura, sa daughter-in-law ko, Je, sa mga apo ko, si Lexi, si Chrisla, and si Bianjino the fourth, si Vin. And then sa incoming kong apo, si Art Rafael. And of course, sa mga volunteers ko and donors, maraming salamat sa inyo, pati na rin dun sa beneficiaries, no? Kung wala kayo, wala kaming pagsisilbihan.

0: God bless you all.
1: Maraming salamat po, Sir Benji. May kilala ka ba ang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin ang kanyang kwento. At ang ehemplo po, nagtatanghal ng mga karanasan at syempre ng mga Pilipino na exemplary sa kani-kanilang mga larangan. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Sir Bienvenido Benji Abad Jr. Salamat po sa ating production team, kay Aileen Valdez, kay Angelica Kalayag. Thank you rin kay Faith and Brian De La Cruz at kay John B. Reyes. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, nagpapaalala san man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila. At pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ng kanyang biyaya ay sumaaming lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Good evening mga kaibigan. We are so glad na you can join us once again para sa edition na ito ng Panahon ng Paghilom dito lang sa ating partner, ang 702DZAS. We're so glad you can join us, and this month, kaya pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kababaihan. Ayan. And I would love you guys to share with us kung ano yung mga possible thoughts ninyo or mga comments ninyo as we go along. Ako po si Carmen Go Vargas, at natutuwa akong makasamang muli ang WK din ng broadcast. Kasi binigyan niya ako ng ng mga anong tawag doon? Acronym. Ayun. Tanungin natin siya.
4: Pang-millennial language.
3: Oo nga, para makasabay tayo. So, ang ating co-host ngayon ay ang walang iba kundi isang WK din, si Pastor JV Di Choco. Good evening, Pastor JV.
4: Magandang gabi sa original na WK.
3: Ano yung WK? Magandang gabi.
4: walang kupas. Ikaw pa rin yung original.
3: Sige. Babati ka.
4: Magandang gabi din sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang at iba't ibang dako ng mundo. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programa sa panahon ng paghilo. So, yan. Samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock ng gabi.
3: Yon. So, kung meron po kayong naisabihin, comments, o kaya yung mga thoughts and ideas niyo, feel free po na mag-post dito sa ating broadcast. Ayan. And we would love to hear from you talaga. Ayan. And if in case you want to ask for prayers or anything na counseling or what, just inform us also. Hindi man namin masagot dito right now ni Pastor JV, pero feel free and assure you na babalikan po namin yon. And we will be praying for your request, yung prayer request. Okay. You know, ang mga special occasions, napakahalaga sa aming mga kababaihan. Yon. Kaya, syempre, yung minsan tinatanong pa, naalala mo pa anong araw ngayon? Tinatanong nung babae, di ba? Tapos nalilimutan ng mga men. Kaya, yon, tinanong ko.
4: Oh, ito yung ano, bigla akong may naalala, Carmen. So, yung araw ng Valentine's Day, no? Ano 'yun eh, Friday 'yun, 'di ba? So nung pagsakay namin ng elevator dito sa aming condo papunta sa opisina. So nakasakay namin yung isang personnel dito sa Cityland, no? So ngayon yung asawa ko binati niya yung suot nung yung personnel ng Cityland. Naka-red kasi siya eh. No? So lalaki to, sabi niya, "Uy, ganda naman ng suot mo," sabi niya ganoon. Sabi nung personnel, sabi ng misis ko kasi ano, magpula daw ako ngayon. Tapos sabi namin sa kanya, hindi mo pa ba na-gets kung bakit pa pinasuot ng pula? Valentine's ngayon. Tapos, binati mo ba yung asawa mo? Ay, hindi ko alam na Valentine's Day ngayon. Ay, sabi ko, lagot, mamayang gabi, outside ako lang bukas.
3: Mag-away na lang siya ng something. Sana natutunan niya. Oo, kasi sa aming mga kababaihan, napaka-espesyal ng mga ganyang mga okasyon, di ba? Ayun. So, well, mga kalalakihan at kababaihan din, makinig po kayo ngayon. We have a very special topic tonight. At isa ito, Pastor JV, hindi ba sa laman na teaching ng ating module, ng ating manual, Ayun. So, ano yung topic natin this evening?
4: Restoring woman's honor, no? Yeah. Isa sa foundational lessons ng 20-week program natin.
3: True. Ayun. So, kung kayo po ay hindi pa naka-attend ng any program ng Living Waters, ito po ay isa nga sa laman nun. At ang madalas na magturo nito ay ang guest natin ngayong gabi. Kaya siya yung ating naisipang kunin. Umayaw nga nung una eh, kaso hindi pumayag yung pangalawang guest. Kaya siya balik sa kanya. Kasi siya po nga ang marami ding pwedeng ma-share sa atin at maunawaan dito. Before natin siya ipakilala, Pastor JB, kayo, your idea about women, ano ang inyong mga thoughts about us women?
4: Well, bago ako nag-Living Waters, no? Clueless, especially ako coming from a homosexual background. Clueless ako about women. No? Mm-hmm. Hindi ko alam paano mag-engage sa mga kababaihan, no? And parang isa sa naalala ko, especially coming from a broken homosexual background, parang sa akin ang mga babae, ang hirap i-please, tapos ang dami nilang pangangailangan na feeling ko pag nakipag-relate ako sa babae para akong malulunod sa dami ng pangangailangan.
3: Grabe pa rin.
4: Being swallowed, no? Parang being swallowed by a woman's needs, no? And so nung Living Waters program ako, and not just nung 2004 but kasi yung healing naman, if I can describe it, ang healing is a continuous progressive journey, no?
3: Mm.
4: Tuloy-tuloy siya, no? Lifetime pa nga eh. It's a lifetime journey na progressive, no? So the more na nagkaroon ako ng healing sa pagkalalaki ko, no? The more binigyan ako ng kapasidad ng Panginoon to understand and to relate with the woman. So yun. So kailangan maunawa natin yun na sa kanya, naunawaan ko na of course si Lord ang magko-complete sa isang babae, no? But I also as a man have a part in bringing completion to a woman.
3: Wow. Kailangan mag once in a while ipasok mo yung mga thoughts ng mga kalalakihan na dito sa ating kwentuhan ngayong gabing ito. Ayun. So
4: yung share ko kanina, yung feeling na ano, being swallowed by a woman's needs. Actually na-realize ko pangkaraniwang struggle yan ng ano. By
3: lalaki.
4: Those who struggle with not just with men but more so with ano, those who have homosexual backgrounds. Kaya nagdi-detach sila sa mga kababaihan.
3: Now I understand more. Kala ko yung mga straight guys lang, pero even those who are struggling with the same sex attraction, lalaki pa rin talaga rin sila, di ba?
4: Yeah.
3: In that point of view, ayun. Sige, gusto ko ikaw magpakilala sa ating guest kasi you guys have been friends for the longest time, 20 plus years. Ayan. So, ikaw na magpakilala sa ating napakagandang guest ngayong gabi.
4: Oo. Kung ikaw, Carmen, ang original WK.
3: Sana naman acronym, ha? O sige.
4: siya naman ang original HRH, no?
3: Oh, alam
4: siya
3: ko 'yun.
4: Siya po ang may bahay ng ating kaibigan na si Benji Cruz, no? At siya po ang ano ba yung HRH? Siya
3: Her Royal Highness.
4: Her Royal Highness. So, i-welcome po natin ngayong gabi si Hazel Cruz.
5: Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Hazel Cruz. Hello, Ate Carmen. Hello.
3: Hello. Good evening.
5: Good evening.
4: Hi, Hazel.
5: Grabe, pinakilala naman akong HRH. Eh, ano ko lang yun eh, delusions ko lang.
3: Pero, that's all right.
5: Connected yan sa topic natin, bakit nagde-delusion ako ng ganon.
3: Oh, nice. Malalaman namin ngayon. Okay.
5: Pero bago yan, gusto kong batiin ang aking asawa, si Benji Cruz. Kilala niyo yan dito.
3: Oo naman.
5: Tsaka ang aking anak na si Zeke. Hello, Zeke. And gusto ko rin batiin ang mami ko at saka daddy ko. Daddy Hermy, mami Ophel, and my sister Janelle, and my brother-in-law, si Joshua. And Sophia. Hi, Sophia. This is...
3: Hi, Sophia.
5: So, yun. Magandang gabi.
3: Oh, yung AG mo. Huwag mo kalimutan. Baka magtampo yun.
5: Sige, AG1. Sina...
3: Aba? Ilang AG ka ba?
5: dalawa AG.
3: Dalawa. AG1. Okay.
5: Hello, Joyce.
4: Accountability group po yun, mga kaibigan.
5: Hello, Joyce. Hello, Jermaine. Hello, Janelle. Okay. AG2. Hello, Vicky. Hello, Chad. Hello, Jane. Mildred and Juliet.
3: ayun. Hello sa mga ka-AG ni Hazel. Ayan. Salamat. Again, ang AG ho, Accountability Group. And I guess sa ibang mga churches, Pastor JV, iba yung mga tawag nila doon, di ba? Small group or...
4: Life group.
3: Basta, life group. Ayan. Pareho po yon. Yan. Yan yung maganda. Meron tayong grupo. Ako yung mga group ko, yung noon pa sa FEBC, hindi na ako kami nakakapag-meet. Pero okay lang. So, yon. Our topic, as Pastor JV said a while ago, ay restoring women's honor. At kasama po yan sa manual ng Living Waters program na ano, flagship, yung 20 weeks. And yung ating nga pong guest will share with us, ano ba ito? Ano ba itong restoring women's honor? Bakit ba? Noon pa ba hindi tayo pala kasama ka doon, Hazel. Honorable, ang mas honorable ang mga lalaki. Eh, hindi ba we were created equal naman? So, can you give us an idea? Ano itong a glimpse of what is said in the book about women's honor?
5: Tama ka, Ate Carmen, nawala ang honor ng mga babae. Parang for millennia, parang ang maraming mga dishonor nangyari sa babae. And for the longest time, di ba, patriarchal masyado ang society natin. Tapos maraming mga, even sa church, no, medyo very patriarchal, and parang ang babae hindi nilalagay sa mga posisyon. I mean, parang, yung ibig mong sabihin, parang mas mababa siya. I mean, in the past decades, no? Parang mas mababa. And ganun ang kinalakihan ko, ganun yung family ko. Parang pag sinabing babae, parang, for example, mayroong babagal-bagal na driver, sasabihin ng daddy ko, ay, babae pala.
3: Ay, kahit hindi.
5: Pero, kasi nung araw, bihira lang muna nagda-drive na babae. At kung meron man, hindi ganun pakalakas. Diba? Nung araw, bihira. Eh. And so ganun. Tapos, nakikita ko na habang lumalaki ako, alam yung misogyny, yung hatred or dishonor of women. So, because of that, nawawala yung honor natin ng mga natin mga babae, tsaka yung dignity natin dahil mababa ang tingin sa atin. Tapos, kapag lumalaki ako, nakita ko parang, ito kaya unfair, but pag lalaki, okay lang mga liwa. Pag babae, sobrang grabe ang parusa. Ganun. Tapos, sabi ko, iniisip, bakit kaya gano'n? Tapos, bakit ang babae kinakayan-kayan? Tapos, ang tingin ko talaga tinatapak-tapakan lang. Parang, kasi gano'n din kinalakihan kong church, gano'n din kinalakihan ko sa bahay, para bang, dyan ka lang sa bahay, sa kitchen, eh, ang trabaho mo is, mag-support ka lang ng lalaki. Tapos, kung ano yung gusto ng lalaki, iikot ka lang doon. Iikot ka lang doon. It's their decision, wala kang voice, susunod ka lang, yung gano'n. So, kahit sa church, no, parang, may mga nagsisermon dati, nakakarinig ako, babae daw, they don't, ang tawag doon, they don't think, or they speak before thinking. Parang yan, they don't, parang hindi ka nag-iisip, yung gano'n. So, sabi ko, pastor yun, ha, na sermon. Tapos dati, nagtatawanan sila. Ako nakikitawa. Tapos ako, later on, nung nasa healing na ako, naisip ko, uy, masakit pala yung sermon na yun. Nakita ko rin din na yung mami ko, ganun siya, alam mo yung, dahil weak ang mami ko, and this is not to dishonor them, no? Kasi healing kami buong family. Okay, wow. My father asked for forgiveness and my mom, may voice na siya. Pero napansin ko, yung the way na tinatrato ang nanay ko. So, pag babae kang anak, doon mo makikita, ganyan ba itrato ang babae? Gano'n, alam mo yun? Doon mo nakita, kung may value ba or wala ang babae. So, lumaki ako, feeling ko, wala akong value, babae lang ako. At kung ano man ang gusto ko, it doesn't matter. Ang talagang importante, ang gusto ng mga lalaki. At dapat silang masusunod. Sila dapat ang masunod. It doesn't matter. And what is important is ano yung gusto nila at ang gusto nila ang masusunod. Ganun. So, kasi very patriarchal nga sa family. Parang naging over yung head of the family, headship. Parang sumobra. Para a headship na yung ano tawag doon, domineering na
3: tyrant. I guess the word is tyrant, no?
5: Oh, parang alam ko naman may tamang order sa bahay, 'di ba? Head talaga ang lalaki, pero parang sumobra siya. Talagang nagdominate ang mommy ko. Walang voice. Wala talaga siyang voice and wala siyang decision. Ang decision lahat pati sa pera, wala siyang say. Is hindi, wala nga eh, wala siyang pera. Ganon. In other words.
6: Hindi makahawak ng budget man lang.
5: Wala
6: ganon.
5: Na, wala talaga. Wala, as in. Wala rin siya allowance. Tapos sabi ko, ganyan bang ano? Sobrang sakit na sakit ang loob ko. Alam mo yun? Ayan, bakit ako naiyak? Diba healed na ako? Anyway.
6: Nalalapipil mo pa rin yun eh.
5: Oo, nakakaiyak lang na parang tinapakan ng babae. And that's how I saw. Yun yung nabuo sa isip ko. Ah, ang babae, wala lang.
6: Mm.
5: Bali, wala lang.
6: Mm.
5: Yun.
6: Oh, tuloy na alala ko, Hazel and Pastor JB, na ang lola at lolo ko sa mother side, sabi nila, huwag niyong pag-aralin yung mga babae niyong anak. Kasi sa bahay lang sila. Sigurado magluluto, magpapalaki lang ng mga anak. Bakit pa magsasayang kayo ng pera para pag-aralin sila? Buti na lang ang tatay ko was ahead of his time. In the sense na sabi niya, hindi, kung mga anak kong lalaki, mag-aaral pati ang mga anak kong babae. Kung hindi ako nakapag-aral, hello, wala ako dito.
5: Well, bless you, Ate Carmen.
6: Oo nga, talaga.
5: When it comes to sa college din, talagang pinakuha sa akin, BSHE, BS Home Economics. Kasi para kasi sa bahay. Kasi,
6: oo nga.
5: Naintindihan ko rin yung point nila, pero dapat alagaan mo yun. Pero, anyway, so, hindi ko siya gusto, pero, alam mo yun, napilit ko na rin sarili ko. Natapos ako ng BSHE sa UP.
6: Oh,
5: honor
6: at
5: pa.
6: Least. Oh, wow. Congrats.
5: Pero alam
6: kaya
5: mo,
6: lang ayaw mo yon.
5: Ayoko siya kasi ang ibig sabihin nun, sa bahay lang ako. Pag nag-asawa ka, sa bahay ka lang.
6: Mm.
5: So, yun, parang nagre-revolution ng loob ko.
6: Grabe pero, ang ano ah, ang, ngayon pa lang binubuhos mo pa rin. So, pero kung ayaw mo ng HE, ano yung talagang gusto mo sanang course, you know?
5: Well, nung time na yun, magaling ako sa chemistry, magaling ako sa... Mataas ang kids ko ah, sa... Pero ang type ko talaga nun, history or psychology, ganyan, yung mga social sciences, or pwede na rin yung... Ewan ko kung kakayanin ko, wala akong masyadong kumpiyansa sa sarili ko eh. Hindi ko lang kung kakayanin ko yung mga engineering subjects. Kasi nung time na yun, parang ayokong mga emotions. Basta gusto ko numbers. Ayaw na sa emotions ko. So, in other words, pinatay ko rin yung puso ko. Mm. Pinatay ko yung femininity. Ayan. I didn't want to feel. Tapos, kung ano yung tingin ko na trinato ang babae, nanay ko, talagang nagsumpa ako. Ay, ganyan ko rin tatratuhin ng mga lalaki.
6: Mm.
5: Parang, hindi ko rin sila igagalang, babastusin ko rin sila, yung gano'n, yung tingnan ko rin sila na mababa. Tas, so, naging gano'n ako relationally. Nung nag-masters ako, kinakayan-kiyanan ko mga kaklase kong lalaki. Mga may ano yun ah, may mga position yun sa kanila. Sa kanilang kusina.
6: Wow. Talagang palaban. Ayun. Gusto ko lang itanong sa'yo, Hazel. Sorry. May nabanggit ka kasi about femininity. So what's so special about that na kailangan patayin mo 'yun just to prove yourself na hindi ka, you know, hindi ka pwedeng tapak-tapakan ng lalaki.
5: Unang-una, ayoko nang kasi na ano natin ang femininity as sa emotions, no? So pinatay ko 'yun, meaning I didn't want to feel. I didn't want to be nurturing. I didn't want to be kind. I didn't want to be... Yung gano'n, yung ayoko maging vulnerable. Ayoko maging gentle. Yung ganyan.
6: Oh.
5: Ayoko lahat yon. Ayoko. Tapos kaya, sabi ko, ayoko at titigasan ko lang ang puso ko. And talaga, I will kill my heart. Kasi siguro maraming pain sa heart ko growing up, parang naiipon siya eh. So yung misogyny, naiipon yan sa puso natin. Totoo yan, di ba, mga women? Kasi parang malalim na sisidlan, na malalim na lalagyanan ang mga puso natin. Kahit yung mga noong araw, naaalala natin, right?
6: Oo nga. Hindi naman sa parang nagtatanim ng sama ng loob, but it's the reality of your life, di ba?
5: Hindi, ang babae, malalim talaga yung lalagyanan natin. We do contain deep things. So kung something, bawa kung si Lord, yung presence ni Lord, yun, wow, malalim ang pagtanggap natin yun. Kapag kung hindi tayo detached, kung malambot ang puso natin at open tayo and vulnerable, the presence of God can really go deep within us. Tapos, namumuni-muni natin yung malalim. Ganun ang soul ng babae.
6: Wow.
5: Oo, di ba?
4: Carmen. Carmen. Ano, kasi nga, ang topic natin, restoring woman's honor, no? Kasi gusto kong tanungin kay Hazel, no? Para ma-restore yung dignity at honor ng mga kababaihan, mahalaga na una sa lahat, maunawaan na muna natin, ano ba yung babae? What is a woman? No? So, may mga binanggit na siyang ilang bagay. Eh. Yun, ang babae kasi, ano, nilikha siya ng Lord na, ano, eh, malalim, para, yung puso niya parang malalim na sisidlan. No?
6: Na, beautiful.
4: Oo, pagka may maganda siyang karanasan, no? Especially yung alimawa naging yung encounter or intimacy with the Lord, no, malalim yun na nararanasan niya. Pero yung opposite din ay totoo, pag meron siyang naranasan na masakit, no, na pangit, no, matagal niya yung dinadala sa puso niya, no. Tapos yung isa ding ibig sabihin ng babae ay ano, ang babae meron malalim ang capacity niya to be vulnerable, no? Yon. So, can you add more?
6: Ano yung vulnerable? When you say vulnerable, para mas ano, gets?
5: Para mas mas open ka. May risk na masaktan ka kasi ino-open mo yung puso mo eh. Alam mo yung merong degree of trust sa others. Ayun, yun ang being vulnerable. So hindi ako vulnerable. Kung ang true feminine ay ano, relational, gusto natin mga babae mag-connect. Ako ayoko mag-connect. Takot ako. So, takot ako. So, alam mo yun, laging may wall lang. Parang hanggang dyan. Lalo na sa lalaki. Parang, I don't trust you. Nandyan lagi at the back of my mind na men cannot be trusted. Men will just hurt me. Men will just degrade me or step on me. Alam mo yun, na mababa lang tingin mo sa akin. So yun lagi. Kaya tuloy, kung combative ako, naalala ko na kinder pa lang ako, yung first ano ko na sa school at makahalubilo ang ibang lalaki, boys, alam ko na kaaway ko na sila.
6: Girera ka pala.
5: Kaaway ko sila. So, bakit kaya ganun? Tapos, ever since, hanggang from kinder to masters. Meron akong hostility. Tapos, ako, bakit kaya yon? And then, nung nag-Living Waters ako, naalala ko malalim yung iyak ko. Malalim yung iyak ko. First punta ni Andy Comiskey dito. Tapos yan yung topic niya. Yung ano, removing the sword of hostility. Yun yung topic. Hindi pa nga full, ano eh. Basta lang removing the sword of, ang lalim ng iyak ko. Tapos ako, ano kaya yun? Yung pa, saka ako na later on nalaman.
6: Misogyny. Wow. Ano, pulling the sword. Espada talaga yun. Girera ka talaga. Palabang ka talaga, no? During that time.
5: Sort of hostility between men and women. As in, since Adam and Eve.
6: Sige. Well,
4: saka
6: just
4: yung, saka yung, yung itsura nung ano, itsura nung sinasabi ni Hazel na sort of hostility. Pag ang babae nakaranas ng misogyny, no, o yung hatred, no, pagkamuhi sa kababaihan. Pag nakaranas sila ng misogyny sa mga lalaki, no? So ang mga babae, they respond with misandry, no? Galit at namumuhi sila sa mga lalaki.
6: Lalaki, no? Okay.
4: So ngayon, pag yung lalaki naranasan yon sa babae, magre-respond na naman siya sa misogyny. So cycle lang yon na ano, na never-ending vicious cycle siya na ano, misogyny, misandry, misogyny, misandry. No, until yon si Jesus sa ginawa niya sa cross, yun yung magtatanggal doon sa ano eh, doon sa espada na yon na nasa pagitan ng lalaki at babae.
6: Now I understand better. Oo nga. Oh, sige, we'll take a quick break. Pero yung question na iniwan ni Pastor JB, hindi natin mo nasagot, Hazel. Ano nga ba yung question na yun, Pastor? Di ba yung tungkol sa pagiging babae, no?
4: Oo. Anong ba ang ibig sabihin ng pagiging babae?
6: Ayan, sige. So pagbalik ko natin, sasagutin niya ni Hazel dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB De Choco.
6: At ako naman po si Carmen Go Vargas. At ang ating panauhin, si Hazel Bausa Cruz. Ayun na, buong-buo na yun.
5: Buong-buo.
6: From where you came from. And hello nga po, Daddy Hermie and Mommy Ophel. And sabi nga ni Hazel kanina, this is not to put down her parents, but it's just the reality ng kanyang nakalipas. Pero she is going through, even now, healing. Naiyak pa nga kanina, eh, nagulat ako sa'yo. Oh, sobrang deep. Baka mapaiyak mo rin ako. Anyway, sige. May iniwan kang question, Pastor JB. Sige, go.
4: Yeah, may iniwan tayong question kanina kay Hazel at itutuloy lang natin ito. At ang question ay, kasi bago ma-restore yung dignity or honor ng mga kababaihan, kailangan muna natin maunawaan, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging babae? Ano ba ang, what is a woman? No, parang pang Miss Universe question.
6: The essence.
4: What is a woman?
5: may truth sa sagot ni Sushmita Sen. Kasi tayong womb. So, may womb tayo. Yung womb nurtures and gives life. Nag-nurture tayo, nag-life. Ano tayo? Tama, we are a home. Sa another life.
6: Wow.
5: And so, yan physically. Ano din tayo, emotionally, we are home. And alam yun, yung pagbabae ka, malalim yung reservoir mo of good things from the Lord. People around us should find us refreshing. You know, meron tayong sense of being. Hindi tayo yung si, ewan ko yung anong pelikula yon, that the Devil Wears Prada.
6: Yung parang walang dara. Si Mary Streep.
5: So hindi yun babae. Ang talaga babae yung parang kung physically we are home to another being. Ano din emotionally, they will find us nurturing, refreshing, alam mo yun, mas parang kumbaga ang bata nakaka-latch on sa mother emotionally. Parang ganon. People around us will find, I mean, ang totoong babae. So, ang hindi sira ang pagkababae. And then, yun nga, relational, gusto natin mag-connect. We love connecting. Wala tayong fear of connect. Alam mo yun, yung very trusting. At saka, may vulnerability. Ano yun, sense of vulnerability. In a way, that's why we need men. Whole men, whole enough men. Kasi we need a degree of protection. Because of the nature, our nature, yung puso natin. Kaya ganon. Eh kaya, and since we are all broken and lahat tayo nakaranas ng pain. Mm-hmm. And so, sinira natin yung puso natin, tinigas. Yun, pag tinigasan mo ang puso mo, wala na, sira na yung femininity mo, hindi ka na loving, hindi ka na conduit of love, conduit of nurture, conduit of life. Hindi ka na ganon. Kapag tinigasan mo yung puso mo at sinarahan mo yung puso mo, nilagyan mo yung walls ng wall, ikaw. And so, yun yung totoo, yun yung true feminine. Okay? So paano ma-restore yan? Siyempre, alamin natin yun. Pero actually, ang lugar lang na pwede natin puntahan para ma-heal tayo. Kasi maraming pain yan eh. Kung yung sinabi kanina ni Pastor JV na dahil malalim tayo mag-feel, malalim yung lalagyanan natin, marami ding pain ang pwedeng nating dalhin. Minsan, sa healing journey ko, minsan parang akala ko okay na, tapos may mga deeper layers pa na, ha? May pain ko pala. Ganun pala kasakit yon, yung ganun. So, ibig sabihin, ang dati, noong panahon natin, noong 70s, alam mo yung kantang I Am Woman.
7: Kinanta natin yun.
5: Ano tawag yun? Women's live. Men. Nung panahon noon, ang sagot nila dyan is Women's Liberation Movement. Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, hindi tayo gagaling or walang healing. But just join.
8: Hindi yan ang sagot.
5: Di ba? Parang nung nasa UP nga ako eh, feminista ako. Oo, kasi galit ako. So, galit yung nagpapaandar sa atin doon. But again, tanungin ko, saan mo dadalhin yung galit? Hindi mawawala yung galit mo kahit maging feminista ka. Truly. Promise, hindi ko walang healing doon. Ang healing lang, alam mo, pwedeng paglagakan ng pain and suffering and anger ay si Jesus at the foot of the cross. Doon lang. As in, no, malalim ng, every time na iiyak ako ng malalim, kinukuha niya lahat ng pain ko. At saka, hinihipo niya yung, it's very mystical, ano? Pero, alam mo, very true. Nararamdaman ko yung pag-iyak ko, yun na yun, very, nararamdaman ko very tangible experience of His love na kinukuha niya talaga yung pain, kinukuha niya talaga yung suffering. So, yun. Unang-una kong iyak on this issue nga, yung si Andy Comiskey, first conference niya noon. Sabi ko, ano to? Ba't ang lalim? Hindi ko pa naiintindihan noon. Tapos ang alam ko lang, ang lalim ng sama ng loob ko sa lalaki. Yung lalim-lalim ng sama ng loob ko. And ang lalim din ng galit. Ganun.
8: Mm-hmm. Yeah. Nabanggit mo si Jesus, no? Can you share to our listeners, no? Bakit si Jesus ang sagot sa healing ng mga kababaihan? Ano ba yung naging relasyon niya sa mga kababaihan, especially sa Biblia?
5: Nung mga panahon na yon, second class citizen ng babae, di ba? Pero look at how he related with them. He related with them with dignity. And he honored them. Kahit na grabe yung sin, ha? Sexual sins pa nga eh. But he honored them. Samaritan woman. Hindi niya, sa totoo lang, parang sa man's standards, pag may kasalanan ka, pwede ka naman duru-duru. And noong time na yun, babae pa yun. Ha? Sexual sin pa. And yet, look at how Jesus related with her. He related with her with dignity. Tapos yung adulterous woman, di ba? Di niya kinundem. Pero sinabi lang niya, just sin no more. Parang ganun. So, kita mo sa mga relationship ni Jesus, sa mga babae. Tsaka part din ng mga followers niya, babae eh.
8: Yes.
5: Nakahighlight lang yung 12 na lalaki, no? Pero part din ng mga babae. Pero makita mo na hindi niya tinatapak or hindi mababa ang tingin niya. di ba, mabait siya with them. At hindi, kasama din sila. Parang gano'n. Kasama din sila. Disciples din sila. Yung gano'n.
8: Saka si Jesus, na basa ko ito somewhere, no? Si Jesus was a single guy, no? Wala siyang asawa. And yet, kapag nakipag-relate siya sa mga kababaihan, no? Especially in the Gospels, no? Tinrato niya ang mga kababaihan with dignity, no? Hindi niya tinrato na parang sex object itong mga kababaihan, no? Naalala ko si ano, relationship niya kay Mary Magdalene, no? Kay Mary Magdalene, si Mary Magdalene, sinasabi ng mga maraming Bible scholars ay ano, she lived the life of prostitution, no? So she was a prostitute. Sinasabi sa Biblia na nag-cast out pa nga ng 7 demonyo si Jesus mula sa kanya. And yet, kahit na wala tayong makikitang ano, parang mga incidences, no, nung relationship nila ni Mary Magdalene, pero there was one ano, encounter ni Mary Magdalene dun sa resurrection of all people na pwedeng magpakita muna si Jesus, no, after nung nag-resurrect siya. He chose to reveal himself first to a woman.
6: No? Oo nga. Oo nga.
8: So parang ano, kay Jesus, special sa paningin niya mga kababaihan. And to a woman who was very sexually broken.
6: Oo nga.
8: Si Mary Magdalene. To the point na nung ni-reveal ni Jesus na siya yun, no? Ang ginawa ni Mary Magdalene, niyakap siya ni Mary Magdalene. To the point, sabi nga ni Jesus, ano, bitawan mo na ako. So, niyakap siya ni Mary Magdalene. So dun sa ano na yon, sa sitwasyon na yon, parang pag nababasa ko yon, ang lagi kong laging inimpress sa akin ni Lord ay si Mary Magdalene, ano, minahal niya si Jesus, no? At dahil si Jesus minahal siya, minahal niya si Mary Magdalene. And si Mary Magdalene, for the first time in her life, nagkaroon siya ng merong lalaki sa buhay niya na minahal siya ng may paggalang at respeto. Respeto siya. Kaya ganun na lang yung pagmamahal ni Mary Magdalene sa kanya.
5: Totoo yan, no? Kasi totoo yan, yung nung na-encounter ko si Lord sa healing ko, eh kasi part din ng pagsira ko sa sarili kong pagkababae is sexual sin. And so, I would have sex with my boyfriends noon. Diba? Parang sa akin, out of anger yun eh. Ano niya? Parang, niyuyurahan kita. Parang ganun na through sex. Diba? Parang, And yet, after that, I would feel mababa, alam mo yun, madumi. Pero kagagawan ko naman yun, alam mo yun. And yet, pag na-encounter ko si Lord, merong compassion, merong grace, at saka hindi yung nangko-condemn. Kaya alam mo yun, yung nainganyo ako na mag-repent of my sexual sins. Kasi, hindi na, parang I chose not to degrade myself anymore sexually. So, yun, yung parang, ako ba dinidegrade sarili ko? Part yan ng ano, pero ako nasisira, yung pagkababae ko, yun. And part of that is, yung pag na-encounter ko siya na, hindi, you're more than that. you're more than that. Parang, hindi yan yung, hindi yan ang ano ko sa'yo, ang para sa'yo. You know? Nung na-heal ako, doon ko nakita, ay, ano pala ang babae, hindi pala mas mababa sa lalaki. Ay, may boses pala ako. Yung gano'n. Ay, it's good to be a woman. Nung una, parang, ang feeling kong maging babae, mababa. So, ang aking goal is manggante or mag-away or manira ng lalaki. Kasi so, kasi ang baba na tingin ko sa sarili ko. So, tapos, yun na, yung mga sexual scenes pa, nakakababa. So, pero sabi nyo, nawala yung scales sa mata ko na, ay, alam mo yung nadagdagan yung pagkatahimik ng aking puso. Kasi parang, ay, okay pala. I am okay. Hindi pala ako mababa. Yung ganon, natahimik yung kaluluwa ko. Parang, ay, may dignity pala ang babae. Ay, honorable pala ang babae. Ay, hindi siya mababa. Ganun, natahimik yung puso ko. Malaking itinahimik ng puso ko nung nakita ko yan. Pero nung una, di ba, HRH. Kasi...
7: Royal Highness. So, paano na-connect yun sa parang party
5: nga,
7: ng...
5: Kasi oh, nga, sige. Ang reality is, natapakan ako, mababa lang ako. So, ang fantasy mo is... Ang fantasy usually is you're trying to resolve what is not resolved.
7: Mm.
5: Yan ang fantasy, di ba?
7: Mm.
5: So, kahit so, sexual fantasy, kahit anong fantasy. Ano yan? It's your, ano yan, yung parang yun yung effort mo to make things right or to resolve things that were unresolved.
7: To protect yourself.
5: Parang drug siya. Di ba pag nagpa-fantasize, parang kang high.
8: para siyang ano, babangon ako at dudurugin kita.
5: Oh, so alam mo yun, nahumaling ako sa royalty. Ito nung araw, di ba, sikat na sikat si Princess Diana.
7: Oo. Kaya pala, I remember nung first time ko marinig yung testimony mo, I was still very new sa Living Waters. Dini-describe mo yung fortress as a castle. Kaya pala, it's part of your ano.
5: Kasi HRH. Alam mo yun, kasi sa fantasy ko, royalty ako, mataas ako. Kasi ang totoo, ang sugat ko is, ay, mababa ako. Ay, tinatapakala. Ay, wala akong honor. Ganon. Ay, binabali, wala lang ko. Hindi ako significant. Wala lang. Wala lang. Alam mo. Yes, naalala ko noon, favorite ko si Princess Diana kasi pag royalty ka, mataas ang tingin sa'yo. Tapos ino-honor ka. Alam mo yon? Eh, kapaliktaran nung karanasan ko na tinapakan, mababang tingin, binaliwala, hindi importante. Yun yung tingin ko sa babae. So, dahil ganon ang yung parang in reality, ganon, ang fantasy is Royal Highness, you know. So, ganon. Pero sa totoo lang, malalim yung iyak ko. Hindi ko lang, tapos dahil masyadong matigas ang puso ko, parang it took also a while bago nagkaroon ako ng heart.
7: At saka, ang sa mga sharing niyo ni Benji, pati yung ano nyo, pagiging mag-asawa really ano was very hard for you kahit na mahal mo siya, lumalabas pa rin yung ano mo, HRH mo
5: or yung hostility, yung may mga malalalim na bagay na akala ko okay na ako eh. Kasi may healing na naman bago pa ako nag-asawa, pero may iba talaga po nag-asawa, no, may mga buttons na napipindot.
7: True. Naalala ko nung una kitang ma-meet, Hazel, parang ang dilim-dilim mo. Di ba? Sinabi ko yan sa'yo eh. Kasi parang, Benji invited me, kasama ka, and si Dongdong for lunch. Oo. Tapos, I see you as very dark. Maitim talaga physically ho, ah. Hindi yung parang, yung ano niya, itsura. Maitim talaga. Parang yung balat niya maitim. Tapos nung makita ko ulit si Hazel after a while, hindi ba ang tagal ko hong pumunta? Oo, kaya nung makita kita, sabi ko, nag-asawa ulit si Benji. Parang hindi ito yung una kong na-meet noon na napaka-dark. Ito ang puti-puti ngayon. Di ba I mentioned that to you?
5: Oo, sabi, oy, ang ganda mo. Sabi mo sa akin. Sabi ko, ba't dati pangit? Ah, dati. Oo, totoo yun kasi ang healing comes in layers, di ba? So, may healing ako. Doon nakapag-asawa ko. At least hindi na ako ganun ka-hostile sa mga lalaki. Akala ko okay na. Kasi nag-asawa na, may another, nako, several layers, alam niyo. Hanggang ngayon may layer. Anyway, so parang triggered talaga ako noon. Parang ang difficult sa akin. Pag-asawa. Sabi ko, Lord, ang hirap na makirelate sa lalaki. Nakakainis. Parang ganun. And so, I guess that yun yung nakita mong aura. Oh, yung spiritual condition ko talaga nun triggered ako and was healing. And then after, ano, healing, layers of healing, saka siguro mo nakita, maputi ka.
6: Maputi ka pala? Siguro sa isip ko nga ngayon, siguro kagaling nyo lang sa away, ano, kaya yung itsura mo. Pero it was so nice to see you so different. Kaya sabi ko, wow, oo nga, healing takes time. It's not a one-time, big time. Kasi nasa ministry na kayo noon, ng Living Waters. Nag-uumpisa, kahit nag-uumpisa pa kayo. Ang
5: wala pa lang noon.
6: Oo. Ang isip ko, healed na kayo.
5: Completely. So,
6: parang ganon. Tapos, nagulat nga. I really thought you were not the wife before. I mean, nung makita kita, akala ko nag-asawa parang siya ulit. Oo, parang ganon. Kasi sabi ko, ito ba yung asawa ni Benji? Parang dito yung nakilala ko noon. Kaya tuloy nag-doubt ako. Pero ang dilim mo talaga noon. Really. Physically. Not just the, sabi nila, aura. The aura. But the physical.

0: Ang hirap kasi mag-trust sa lalaki. Lalo kapag asawa mo na, kailangan deep yung trust. Kasi mga differences pa tayo, talagang pumapasok yung, like, ano ba to?
1: Sige, preach it, girl. Sabi nga,
0: ano
1: sabi
0: ba
1: mo
0: to?
1: yung mga lalaki. Buti na lang yung co-host ko, lalaki. Sige nga, i-depend yung sarili nyo. Ayan.
0: Pero syempre, i-call out din. Kaya ako may AG, di ba? Accountability. Kino-call out din nila yung aking misandry. Meaning, my dishonoring of faith. Yung judgment ko, dishonoring. Kailangan i-call out nila sa akin yun. Kasi sin din yun.
1: Yeah, gusto ko naman malaman ngayon if at least napaliwanag mo what a woman is, yung tanong ni Pastor JB. So, mukhang nawala nga sa marami sa atin kasi like your story, you want to defend yourself. Take care of yourself then, which is so normal, 'di ba? So, paano maibabalik nga 'yon? Yung honor natin, even recognizing it from our point of view as a woman. Kasi parang ang hirap ng hanapin, Hazel, sa dami ng sugat. How do we restore the honor of us women in ourselves?
0: It's not us who will restore honor. The Lord restores it. Siya nagbe-bestow nun sa atin. You know, yung healing yung encounter mi kay God. Yung kanina sinabi ko, kasi yung the way He treated me in my encounter with Him, yun, nare-restore na yung honor mo. Kasi nare-realize mo, uy, ito, lalaki si Jesus, di ba? And yet, tinan mo, ang very gentle niya, hindi siya nang break ng boundaries, hindi niya, alam mo yung very honoring. And so, when you are being honored like that, soon, may embrace mo, ka-honor-honor pala ako. Importante pala ako. Ganon. So it's the Lord first, mag-heal sa'yo, ang mag-encounter sa'yo at mag-restore ng honor. And then, importante yung mag-establish ng healthy boundaries. Kasi of course, hindi mo hahayaan yung sarili mo, alam mo yun, to relate with people who dishonor you. Diba? Yung mga medyo bastos. Minsan parang Kristiyano na ako, pero may mga Kristiyano rin na medyo flirting yata to. Oh, diba? For me, that's dishonoring.
1: Right.
0: And so, tayo, we need to establish boundaries. And I don't wanna deal with you, you know? Dahil part din ng healing mo na ma-restore ang honor mo is magkaroon lang ng mga tao. Surround yourself with people who will honor you. And have boundaries dun sa mga hindi maka-honor sa'yo. Yun. So, yun.
1: Oh, may mga bagay na parang hindi mo papayagan. Lalo na kung...
0: Nadi-dishonor ka.
1: Okay.
0: Lalo na kung binabastos ka. Or minsan, minsan very subtle eh sa Christian church.
1: Oh, very like what?
0: Tell. Alam yung mga landian. Sorry. Okay, I have to say. That's inappropriate. You know? Malalaman mo eh. Kasi pag na-heal ka, mas nagiging sensitive ka sa... Ay, ano yan? Misogyny yan. Ay, inappropriate yan. Alam mo yun? Yung parang I will not allow myself na lagdihin mo. I mean, wag. So, alam mo yun, tatayuan mo yun. O, mga green jokes.
1: Green jokes.
0: How that?
2: Yeah.
0: Yung mga ganun.
1: Inappropriate touching kahit na leader pa siya o pastor.
0: Oo, yung mga ganun. Yung, ayan, part ng healing at ng ma-restore ikaw is yun, have healthy boundaries. Healthy boundaries. And natutunan ko rin na, ay, na-restore pala ang voice ko. Actually, dati, ang hina ng loob ko, mahina ang loob ko, mababa. Parang feeling ko,

0: Bali, wala lang yung sasabihin ko. Walang makikinig. Ito na lang. Ito na lang. Nung nag-healing ako sa kakon, mas malakas ang loob magsalita, mag-voice out ng opinion ko. Pero imagine mo, timid ako. Takot na takot lagi ako magsalita.
1: Baka magkamali ka. Ganon. O baka
0: mahusgahan. Husgahan. Or parang, ay, ang tanga naman. Ayun, masabi. Tanga naman ang anong opinion.
1: Ng comments mo.
0: Maganda comments. Kasi yun, nasasabihan na rin ako ng bata pa ako. No? And then, ang tanga, bano, babano, bano. Parang ganun. Kita ko rin na sa mga kilos ng daddy ko, parang natatangahan siya sa mommy ko. Yung ganun, sasay ko, ang babae ba tanga? Yung ganun. So, yun. So, ganun ka ba, bantin ko.
2: And, Carmen?
1: Yes,
2: Carmen, okay. May ano binanggit si Hazel kanina na ano I find significant also yung sinabi ni Hazel na para ma-restore yung honor mo bilang isang babae, paligiran mo yung sarili mo with people who will honor you, no? And hindi ibig sabihin na kapwa babae 'yon. Kailangan mo rin ng mga honorable men who will honor you. No, that is the wisdom behind kung bakit ang mga programs natin sa Living Waters ay both men and women working together, no? Kung bakit men and women healing together and serving and ministering together. Ganun 'yon, sabay-sabay nag-heal yung lalaki at mga babae so that they will be healing vessels for each other.
0: Yes.
2: So,
0: true. Naalala ko, syempre years ang healing, 'di ba? May isang year. At 'di ba sa Living Waters meron tayo crossover na tinatawag.
2: Yeah.
0: Cross dyan sa gitna, lahat ng babae sa isang side, lahat ng lalaki sa kabilang side. And then during the crossover, doon magmi-meet ang babae at lalaki, either mag-hug or mag-shake. Alam mo 'yun, parang it's a gesture, prophetic gesture na okay, wala nang sort of hostility between us, you know. So may isang year na hirap ako simula, hirap talaga ako. Ilang years yan na ang hirap sa akin mag-crossover. It's either magdi-detach ako or ang hihilahin pa ako ng mga accountability group ko. This particular year, nung nag-crossover ako, niyakap ako ng isang team, foreign team member, lalaki. Pagyakap niya sa akin, sobrang nag-umiyak, halos wail.
1: Oh, wow.
0: Sobrang lumabas yung pain ko. Pero healing siya. Hindi siya healing siya. Healing moment yung umiyak ako ng umiyak sa kanya habang yakap niya ako. Yun, very healing yun. Grabe.
1: Oo nga. Sa kwento mo lang, parang na-imagine ko, di ba ang crossover natin, usually mabilis lang. Kasi crossover nga. So kamay, mabilis na hug, yung ganyan. So, ibig mo sabihin, you stayed there for a while just crying?
0: Oo, kasi syempre magulo na lahat. Hi, hello, hi, blessing mga gano'ng magulo, di ba?
1: Oo, usually.
0: Pero ako, umiyak talaga ako nung yakap-yakap. Pero, bago pa yon ha, parang nandun lang ako sa sulok. Sabi nung isang,
1: ayaw mo.
0: Sabi ni Joyce, ako tabi ko. At saka ni Jeanette, hoy, halika na. Kinuha yung kamay ko. Halika na. Ano na tayo? Kaya mo yan. Kaya mo mag-crossover. Tapos yun, doon ako umiyak ng umiyak.
1: Wow. So,
2: kasi kaya ako hinighlight yon kasi may mga na-encounter ako na nag-a-apply sa mga programs natin na wala pa kayong program na pang lalaki lang o kaya pang babae lang. Yun. Ayoko yung magkahalo. No? So, ina-explain ko, kaya ganun, dahil kailangan natin ang bawat isa sa healing natin.
1: Tama.
2: Para ako mahil bilang lalaki, kailangan ko ang mga babae. At para ang isang babae mahil, kailangan niya rin yung lalaki.
0: Totoo. Totoo yan. Totoong totoo yan. Kung puro babae, walang, kung meron ka issue sa lalaki, walang trigger dun eh. Kasi
1: Oo nga. Oo nga. Kaya siguro yung iba, they would rather really have only friends na babae kung babae siya and lalaki kung lalaki siya. Kasi ang, like yung nakalipas mo, Hazel, the men are our enemies. They are not our friends. Kumbaga. So, they imagine ko, why bring them in my group? Diyan kayo, bahala kayo. Yeah.
0: Oo, pero, isang pampantasya ko ako si Wonder Woman. Kasi si Wonder Woman, taga, ano yung Paradise Island? Di ba puro
1: ba? True, true. Sabi ko nga, okay itong ano na to, mga heroes na to, puro babae. During that time, hindi naman ako conscious about it. Pero syempre, bilang babae, gusto ko din yung ganong idea. So, yung pala rin ng, well, that's a wrong idea of heroism.
0: Oh, wrong idea. Oo. So, nung una, sabi ko, ayoko ng lalaki. Pero, alam mo, so nung okay na ako, ang calling ko naman, mag-asawa, di ba? Calling yan eh, state of life. Di ba? Ayan, yun ang napakahirap sa akin. Sabi ko, ako may asawa. Sabi ko sa mga single na gusto mag-asawa, ko, buti pa walang asawa. Parang gano'n. Pero sabi nga, Lord, no, I want to heal you. Gusto ko itang ma-heal ng malalim. Kaya, yan, bagay ka dyan.
1: Gosh. And then, yung naging asawa mo, meron din brokenness.
0: Oh, syempre, malalim din yung ano sa babae. So, o diba? Sabi nga ni Ben, ang saya-saya.
1: Oh. When I first heard that, sabi ko, oo nga. Wow, oh. What a circus. Saya-saya.
0: And so, tsaka isa pa pala yung bago ako na heal, ano yun eh, isa rin sa mga kailangan kong baguhin. Pagiging bitchy. Yung bitchy.
1: Oo, paliwanag mo.
2: Pagiging mataray.
0: Mataray, bruha. yung gano'n kasi feeling ko, kung nagtataray ako, na napoprotektahan ko yung puso ko. Ayun. Okay. Kasi pag yung hindi, tatahimik lang ako, tapos magiging vulnerable lang ako. Parang wala, papasok lang. Parang ang sakit-sakit ng papasok. Halimbawa kung ina-anticipate ko na may masakit na sasabihin si Benji. Yung mga asawa natin.
1: Oo.
0: Una ko na yan, taray. Tatarayan ko na.
1: para hindi ka makaisa. Ako muna.
0: Kaya sabi ng Lord, mali din yan. Kasi that's dishonoring. Kasi ko, eh Lord, paano ko maprotektahan ng heart ko? Yan ang dilemma ko. Lord, paano ko maprotektahan ng puso ko? Alam mo naman yun, pag may issue din siya, masasaktan ako. Sabi ko, gano'n. Tapos, yun ang sabi niya, parang, alam mo, yung wound, I'm always with you. Hindi ka na nag-iisa kagaya nung araw na parang mag-isa ka lang, walang nagpo-protect sa'yo. Nandito ako. And you always have access sa cross. And you know naman, kung nasakup, masakpan na, eto, bigay mo sa cross. Parang gano'n. Nakasabi, tinabihan din ako ng Lord. Malakas kong narinig. Hindi ka na victim. Kaya huwag ka masyadong matakot. Alam mo yun? Oo, masasaktan ka, pero huwag kang matakot sa pain. Pero mahirap siyang maalala.
1: Oo naman. Naalala ko tuloy nung I was sharing with you and Benji and kahit sila Pastor JV na I was in so much pain with this relationship. Pero ano to, hindi misandry, misogyny rin. And sabi nyo, ibigay mo kay Lord. Ang hirap nga ibigay kay Lord. Kasi parang, how would you do that, Hazel? Just by saying it?
0: Kaya may accountability group din ako. Sa kanila ako iiyak. Diba? Parang, okay, how do I protect myself without being bitchy? Without being bruha?
1: Oo nga.
0: Yun. How? Paano? Kaya alam mo yung parang, pag mas napansin ko nung habang lumalalim yung healing, at mas na-anchor ako sa kanya, at saka na nagiging confident ako sa pagiging babae ko. Kahit magsalita siya na baka masakit, mas parang hindi na ganun kasakit.
1: Ah,
0: Sabi
1: wow.
0: niya, okay, kung masakit man, masasaktan ako, kaya, I mean, kaya ko kasi parang nakakayanan na. And of course, the importance of accountability group. Kasi doon talaga ako iiyak. Doon talaga ako, uy, saan na? Ganyan. Alam mo yun? Kailangan natin ng community. Yun. So, by community, hindi yung kasama ka nila mag-bash o mag-dishonor ng asawa. No. They will parang be with you in your pain. Okay. So,
1: cry with you.
0: They're with you. So mas nakakayanan mo yun. Parang, sabihin ko, misogyny, ni-ish ko ba yun? Bakit ako tinatapunan na? Tapos, parang sabi ko, anong gagawin ko? Susumbong ko lang? May boundaries, di ba? Kung asawa mo, tinatapunan ka ng di may boundaries. But I am not. Kaya yung mga, dahil natuto ko magsalita, okay, I'm not discussing this with you. Okay, goodbye, mga ganyan.
1: I'm discussing it with my group. Wala na tayo halos time. Hazel, can you give last words of reminders sa mga kababaihan ngayon and even sa mga kalalakihan? Kasi, kailangan din malaman ng mga guys actually. Can you say some reminder for the guys on how to handle us women? May few minutes pa pala tayo, sabi ni Phil. So, sige.
0: Una, for the guys, siguro it would be good na makita nyo yung how women are a gift. Kasi mabibless din kayo sa amin. Pag holding up women kami, may blessing yon, mabibless din kayo doon. Yun ang sasabihin ko. So, if you find yourself medyo may mga ways of relating kayo na broken, ask the Lord where it's coming from. No? Yun, maring motherhood siya. Mga ganon. So yun, kami women, we actually need men. We need whole enough men. We need protection, and kasi that's the way we're designed. We need protection. We need, tsaka merong nabibless din kami kayo dahil gift din kayo sa amin. So yun, so, sabi ko sa mga men.
1: Healing takes time, di ba? Paano yung pagka nahihirapan ka? Just last question. You keep on saying, go to the cross, go to God. Pero minsan, parang na, humanly speaking.
0: So kaya merong, kami, nag-ano kami, merong isang Living Waters leader na talagang merong kaming prayer ministry for our marriage and for our own baggages. Kasi ang hirap, kailangan talagang dalhin sa Lord yung lahat na lahat ng bagahe. Yun. So, yes, mahirap, pero I've been there, done that. Pwede malampasan yun. Pwede kang ma-heal.
1: Yeah.
0: Restore ang honor. I am not saying I'm perfect. May mga lapses ako kuminsan. Yun. Kasi lumalabas pagkabruha ko. Pero full self yun. So, it's time to die again, di ba? Pero napansin ko, pag hinimay ni Lord yung puso ko, mas nagkakaroon akong lakas na to forsake my old self. The old self of bruha, bitch. Oo, mas madali. At saka, mas nagiging secure ka. Alam mo yung secure na, sige, brokenness mo yan. Okay? Hindi buo na. Parang may healing na ako. Hindi na ako magsasabing, dahil broken ka, pati ako, defiled, and so I cannot, broken din ako. Hindi. Pag hiniil ka ng Lord, meron kang healing. You walk it out. Di ba? Malalaman mo yan in relationships, in relating. Ganon. Pero may naramdaman akong malalim na ayaw nga, no, mas secure na ako, no? Ay, kahit may broken na lalaki, mas kalmado ako. Hindi takot na takot.
1: Wow. So, okay, Pastor JB, hilingin na natin si Hazel to pray for the men and the women sa kanilang pinagdadaanan din.
0: Okay, so, Lord Jesus, I want to pray for the women who are listening, and I want to pray na, Lord, would you lead them to deeper encounters with you so that yung true self nila, no, being a gendered being, a woman, no, women, na mapas pa yung beauty of that and truly reflect your image, Lord Jesus. And I pray those who have been years na dala-dala niyo yung pain, misogyny, dishonor, no, especially abuse, I pray na you will find a place. That's the cross of Jesus. That there is a place for that. You can all surrender that at the cross. And I pray that you will have a tangible encounter of the Holy Spirit, just removing the pain, the deep pain, like mga years of pain from your heart. Praying that you will be washed through and through, so that the image of God as woman, as women, will be revealed in you, all of you. I pray also for, I pray for a safe place for you women who are listening. I pray that you will find a safe place where you can process all your stuff, where you can be vulnerable before others and before God. Yeah, I pray. And I pray that you will know in your heart that you are not alone. We have an advocate, si Jesus, our advocate, the man, God-man, who advocates for us. And so, Lord, thank you so much for your sacrifice. And because of that, there is hope for all of us women to be whole and to be restored in our womanhood and how you created us and designed us to be. Lord, thank you. And for the men, I bless you in your uniqueness. Bless you. Your uniqueness blesses us. We are blessed by your uniqueness. You are endowed by the Lord as men, no? To be a blessing and a gift to us. They also bless yung leadership capacities nyo. It's your anointing, man. So I bless that for you. And I bless also na in your leading, you lead your wife, as men, as leaders, you lead us sa righteousness. So, I bless that capacity nyo. I bless your will na magising so that you will be actively present to us women. So, I bless you. You are a good gift. And I bless, I pray that you men will be fathered by God the Father for you to receive the yung manhood, yung masculine impartation from God. And that you will also reveal the beauty of the Lord's image as men. Thank you. Thank you for Lord creating men. Thank you. So I bless you. In Jesus' name. Amen.
1: Wow. Nag-thank you ka na that God created men. Dati hate na hate. Pero
0: hindi kompleto yung image ni God kung walang lalaki.
1: Oo nga. Yung true self natin, yung being a man and then being a woman. And dalawa lang ang create ni God. Pero hindi separately, kundi together. Wow. Oo, at huwag niyo hong isipin mga kalalakihan at kababaihan na dahil naunang create si Adam, eh, mas magaling siya. Hindi. Meron pa rin. Meron pa rin kasi partnership ito. Parehong, yeah. Sabi nga sa prayer din ni Hazel at ang sinasabi ni Pastor JV, we cannot exist or do what we need to do or learn from what we need to learn without each other, both the man and the woman. Kaya, yun, trust the Lord for His wisdom on this. Hazel, thank you so much. Any last reminder lang before we let you go?
0: Choose life. choose being woman. To be woman is good. Hindi siya liability.
1: Wow, I like that. Ha? Hindi siya liability. Oo nga. Kasi sa sarili natin, minsan isip natin, pabigat yata ako. And I am not even contributing to the betterment of the whole world. So may ganung isip.
0: O kaya parang malas maging babae. Ay, nako.
1: Oo nga.
0: In Jesus' name. Yan.
1: Alam mo, itong topic na to, kailangan pa ng part 2. Sino kaya si Ate Ophel ang tawagin ko?
0: Ikaw muna, Ate Carmen.
1: Ako muna. Iba yung area ko. Ano yung sa akin? Hindi naman abandonment. So, yun. Sige, si Hazel, thank you muli. And we are grateful for what the Lord has been doing and still doing in you and Benji and being our leader. Just to let you know, guys, si Benji ay ang aming national director ng Living Waters Philippines at si Pastor JV ang aming pong deputy director. Ayan. Ang bibigat ho ng kasama ko, no? Tas wife pa nung mabigat din. Ayan. Pastor JV, thank you din for co-hosting with me tonight. Ayan.
2: Okay, thank you Carmen at thank you Hazel for guesting.
1: So kami po ang nakakasama ninyo, Carmen Go Vargas,
2: JB De Choco,
1: and our guest,
0: Hazel Cruz.
1: God bless po. See you. Thank you kay Phil na umalalay sa amin. God bless po. Bye-bye.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw. Tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, isang bagay na dapat mong sinasabi araw-araw. At basahin po natin sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. At ganun din naman sa Tito, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 5, ang matatandang babae naman, matuturoan nila ang kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa at mga anak upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Nakapanood na ba tayo sa TV ng larong The Newlyweds? Ibinubukod ng MC ang mga lalaki at babae at tatanungin sa kaparehong tanong pa isa-isa. Pagkatapos ay paghahambingin para makita gaano kalapit ang mga sagot. Nang may isang church ang naglaro nito, tinanong ng MC, "Kailan ng huling pagkakataon sinabihan ka ng iyong mister, mahal kita?" Sinagot ng misis ang tanong, "Pero napakatagal na raw ang panahon na narinig ang mga katagang iyon. Taon na ang bilang." Pagkatapos tinanong ang mga mister, at ganun-ganun ang sinagot. Palalagpasin na sana ng MC at ituloy ang party, pero nagsalita yung mister. "Sinabi ko sa misis ko noon na nung pakasalan ko siya, at sinabi ko rin kung magbago man ang aking isip, sasabihin ko rin ito." Tiyak tayo na minamahal ng mister si misis kahit hindi ito sinasabi. At akalain natin makatitiyak kahit paano si misis na mahal siya kahit nga hindi sabihin sa kanya. Pero isang bagay po ang tiyak. Sa bawat puso ay may hungkag na mapupunan lang ng pag-ibig. At hiwalay sa kaalamang iyon, may kahungkagan at kalungkutan na nagsisimulang sasakal sa pag-ibig. Ipinaglalaban po ni Dr. Gary Chapman, may mga salitang pag-ibig na inilarawan niya tulad ng hawak o hipo, pagtanggap ng regalo, gawang kabaitan at iba pa kasama ang pagpapahayag gamit ang salita. Ang lalaking nagdadala ng rosas para sa misis ay naghahayag ng pag-ibig. Gayun din, kapag inaayos ang sirang gripo sa lababo at iniuwi ang paycheck, naghahayag din to ng pagmamahal. Ang ibang kultura na di karaniwang nagsinasalita ang pag-ibig at ang mga taong mula sa tahanan na ang mga magulang, lalo na ang mga tatay, kailan may di sinasalita ang pag-ibig, medyo mahihirapan po dito. Naalala po ni Dr. Sela ang isang sobrang mahal ang misis, pero hirap niya talagang sabihin ito. Inisip niya itong magawa. "Sige, isip pa. Isip pa hanggang sa magpasyang sa Biyernes ng gabi, pag uwi galing trabaho, gumawa siya ng animoy talumpati na mahal niya si misis." Tiyakan nga, yon ang kanyang ginawa. Pumasok sa kusina kung saan naghahanda ang misis ng hapunan at sa tensyonadong boses dahil sa nerbiyos, tinapos niya ang kanyang talumpati sa mga salitang, "Pinakagigiliw kong darling, mahal kita." At sa kanyang pagtatapos, nagtaka siya at napaiyak ang asawa. "Akala ko'y magugustuhan mong sinabi ko," payamot na sinabi. "Mahal ko," simula ng misis, "napakasakit ng ulo ko maghapon. Nitong umaga, nabasag ko ang tasa, yung gininto ang bigay pa ni nanay sa ating kasal. At ngayon, uuwi ka na lasing na lasing. Sobra na ito sa kaya kong gadalhin." Isa po sa malalim na pangailangang emosyonal ang magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Sa bawat puso natin, may hungkag na hugis pag-ibig na kailangang mapuno araw-araw. Mga bata, kabataan, mga mister at gayon din ang mga nakatatandang kasama sa pamilya. Lahat po sila ay mayroong parehong kailangan. Huling kaisipan, kung hindi natin mabigkas, isulat. Ngunit paano gawin, ihayag ito ng buong katapatan. Isang liham, isang kalatas, card kaya kasama ang mga tanging salita, malaki ang magagawa para magpasigla ng sa pinagbigyan ng ating puso. Paalala lang po, kung isulat natin ito, tiyakin ang mensahe ay para lang sa paningin ng ating minamahal. Merong misis na sumulat ng personal at medyo makatas na kalatas para sa mister at isinama sa buong pananghalian. Kaya lang, nadampot ito ng ibang katrabaho nang hindi sinasadya. Nagulat talaga ito, lalo't ito'y binata pa. Araling ihayag ito at sabihin araw-araw. Manalangin tayo. Salamat po o Diyos, maraming kaparaanan na pwede po naming mapahayag pa rin patuloy ang pag-ibig namin sa binigay niyo po sa amin, kabiyak, mga anak, at sino pang mahalaga sa aming buhay. Salamat po na sa kalayaan ng paghahayag, kimiman kami o hindi nakasanayan, pero merong kaparaanan. Gawin namin pang ng Diyos, maging sangkap na ito ng aming araw-araw na buhay, na ipapahayag po namin yung dalisay na pag-ibig sa mga tao na mahalaga sa amin. At salamat po, ito'y nagugat mula sa iyo. Talagang nagbigay kayo ng isang statement na mahal niyo kami at ang paraan ng pagsilang ninyo sa mundong ibabaw at pag-aalay ng buhay doon sa krus. Yan po, Panginoon, ang inyong naging kapahayagan ng pagmamahal sa amin. Salamat po, purihin kayo at dalangin namin ito. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.

0: Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 28 ng Hunyo, mga Salmo, chapter 107-109.
3: Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Mga tinulungan, upang sa problema, sila ay magwagi. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama, silangat, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirhan. Wala ng makain kaya't sila'y nagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nang hina. Nang sila'y magipit kay Yahweh, sila ay tumawag at tininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinagnubayan. Tuwir ang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat, dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang pinubusog sa mabuting bagay. Sa dakong madilim, may mga nakaupo na puspos ng lungkot, bilanggo sa dusa, at sa kahirapan sila'y nagagapos. Ang dahilan nito, sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos. Mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Nahirapan sila pagkat sa gawain sila'y hinagupit. Sa natamong hirap nang sila'y bumagsak ay walang lumapit. Sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumawag at tininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Sa dakong madilim, sila'y hinango sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Winawasak niya maging mga pinto na yari sa tanso. Ang rehas na bakal ay napabaluktot kung kanyang mahipo. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila'y mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila'y di na magustuhan, anupat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila at sa kahirapan, sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat din tumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya'y ibalita, umawit sa galak. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kahanga-hangang ginawa ni Yahweh na hindi maarok. Nang siya'y magutos, nagnalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyan ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Ang kanilang anyo'y parang mga lasing na pahapay-hapay. Dati nilang siglat, mga katangi ay di pakinabangan. Nang nababagabag, kay Yahweh sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, at natamo nila ang kanilang pakay sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna ng madla, dapat napurihin sa kalipunan man ng mga matanda. Nagagawa niyang tuyuin ang ilog na tulad ng ilang. Maging mga batis ay nagagawa rin parang lubang tigang. Ang lubang mataba kung kanyang ibigay nawawalang saysay dahilan sa sama ng mga nilikhang dooy nananahan. Kahit naman ilang nagagawa niyang matabang lubain, nagiging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. Sa lupaing iyon, ang mga nagugutom doon dinadala. Ipinagtatayo ng kanilang lungsod at doon titira. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan. Umaani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagpalat, lalong pinarami ang kanilang angkan at tumarami rin pati mga baka sa kanilang kawan. Kapag pinahiya ang bayan ng Diyos at nalupig sila, ang bansang sumakop na nagpapahirap at nagpaparusa

kayong matalino. Ang bagay na ito'y inyong unawain. Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O magsigising na nga kayo, mga lira at alpa, tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan, Yahweh. Ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal. At dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang Shechem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang Sukot na kapatagan, matapos na gawin, ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Gilead at Manases, dalawang dakong ito'y akin, magsisilbing helmet ko itong lugar ng Ephraim, samantalang itong Huda ay setrong dadakilain. Ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan, samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Doon naman sa Filistia, tagumpay ko'y isisigaw. Sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon? Sa lunsod ng mayroong kuta, sinong maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Dahil kami itinakwil, hindi mo na pinapansin. Kung ikaw ay di kasama, paano ang hukbo namin? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway. Pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Ako ngayon nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais, kairami nang sinasabing pangungusap na di tunay. Kinakalaban nga ako kahit walang madahilan. Bagaman sila'y minahal ko, masama rin ang paratang. Kahit ko pa idalangin, masama pa rin yaong bintang. Sa mabuting ginawa ko, iginanti ay masama. Kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Ang itapat mo sa kanya'y masama rin tulad niya. Kaaway ang pausigin ng magtamo ng parusa. Pagkatapos na malitis, bayaan mo na magdusa. Kahit siya manalangin, huwag mo nang dinggin pa. Ang dapat ay paikliin, tinataglay niyang buhay. Kuhanin ng ibang tao maging kanyang katungkulan. Silang mga anak niya ay dapat na maulila. Hayaan mong maging biyuda itong giliw nilang ina. Bayaan ang mga supling maglakad at mamalimos. Sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Ang lahat ng yaman niya'y ilitin ng nagpa-

0: utang, agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. Hindi siya nararapat kahabagan ninupaman, kahit anak na ulila sa hirap ay pabayaan. Pati ang kaniyat lahi ay bayaang mamatay. Sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparam. Gunitain sana ni Yahweh ang sala ng kanyang angkan, at ang sala nitong ina ay di dapat malimutan. Huwag din sanang malimutan ni Yahweh ang sala nila, ngunit sila naman mismo ay dapat na malimut na. Pagkat mga taong iyo'y wala namang natulungan, bagkus pa ang mahirap, inuusig, pinapatay. Mahilig sa pagsumpa, kaya dapat na sumpain, yamang ayaw na magpala, di dapat pagpalain. Ang pagsumpa sa kapwa, sa kanya ay parang damit. Kasuotang oras-oras, nagagawa ang magbihis. Sana'y siya ang ginawin, katulad ng nasa tubig, tumagos sa buto niya, iyong sumpang parang langis. Sana'y maging kasuotang nakabalot sa katawan, nakatulad ng sinturong nakabigkis araw-araw. Ang ganitong kaaway ko, Yahweh, iyong parusahan, sa dami ng ginagawa't sinasabing kasamaan. Katulad ng pangako mo, Yahweh, ako ay tulungan. Yamang ika'y mapagmahal, ako'y ipagtanggol naman. Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Anino ang katulad ko na kung gabi nawawala? Parang balang na lumipad kapag ako ay inuga. Mahina na ang tuhod ko dahilan sa di pagkain. Payat na ang katawan ko, butot balat sa paningin. Ang sino mang makakita sa akin ay nagtatawa. Umiiling silang lahat kapag ako'y nakikita. Tulungan mo ako, Yahweh, sana naman ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag. Ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa. Sa kanilang pag-uusig, bayaan mong mapahiya. Ako namang iyong lingkod, mabubuhay na may tuwa. Silang mga nang-uusig, bayaan mong mabahala. Ang damit ng kahihiyan, isuot mo sa kanila. Kay Yahweh ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap. Pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap, na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.

God bless you mga kaibigan at ang Panginoong Diyos ay patuloy nating mapapurihan, madakila, mapasalamatan sa lahat ng kanyang mga blessings sa ating mga buhay. Lagi naman nating natatanggap ang mga blessings ng Panginoon, di ba? Sabi nga sa Psalm chapter 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Parang tayo yung mga tupa na hinahabol ng mga blessings at kinanta pa nga iyan, di ba? At sikat na sikat ngayon, awitin ni C.C. Winans. Mamaya nga mapatugtog dito sa Life is Beautiful para maalala natin na yung blessings ng Diyos ay humahabol sa ating lahat. Kumusta po? Nawa ay patuloy tayong magkasama-sama, makapag-fellowship dito sa ating global cast ng Life is Beautiful anywhere in the world. Ako po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, nandito sa Sydney, Australia. At syempre ang ating mga technical producers sa Manila, Philippines. Inihahatid namin sa inyo ang ating global cast ngayon.

Naaalala ko dati yung isa sa mga awitin na itinuro sa amin sa choir. I think doon sa mga nakapag-participate o naka-attend sa mga Billy Graham Crusades noong mga late 70s and early 80s, inaawit yata ito ng choir. Sabi dun sa song, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Tapos doon sa kanyang refrain, "And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table meant for me. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Yung tono niyan ganito eh. Surely

5. And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table spread for me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Naawit nyo ba sa choir yan? Medyo hinahalungkat na natin sa ating ano, sa ating library ang mga awiting kagaya niyan ano. Pero totoo naman ang sinasabi sapagkat ang mga pagpapala ng Panginoon, they keep on following us. In fact, kahit na nga ipag-pray pa natin yan, hindi naman dahil lang ipinag-pray natin, saka tayo binebless ng Lord. Binebless tayo ng Lord ng bawat araw. Sabi nga, bawat gising is a blessing. Kaya kapag tayo po ay mayroong bagong araw, mayroong mga kinakain, meron tayong shelter, meron tayong naisusuot, meron tayong community, meron tayong fellowship, meron tayong mga nagmamahal sa atin at minamahal natin, ilan lamang yan sa mga blessings ng Lord na ipinapadala niya, whether humingi tayo ng araw o ng gabi o ng ulan o ng hangin o hindi, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na yan sa ating mga nilalang niya. Kaya purihin ang Panginoon, praise the Lord, dahil sa ang kanyang blessings ay patuloy na humahabol sa atin. At syempre, ang pinakamainam na response ay magpasalamat sa kanya. Sumamba sa kanya, magpuri sa Panginoon at atin nga pong sariwain lagi yan. Ipaalaala natin sa ating mga isip, sa ating mga puso na minsan ay nade-discourage, nade-depress, lalo na sa mga tinututukan ng mga nagbabalita ngayon, ano, wala ka namang choice kung hindi syempre bantayan yung mga nangyayari sa governance natin na puro politics ang na-emphasize. Alam niyo po kasi magkaiba yung governance sa politics. Yung governance ay tungkulin ng bawat leader na nahalal at mga kasama nila na mamahala. Kahit ano pa ang sitwasyon, mamahala at sana mabuting pamamahala or good governance. Yun pong politics ay ano yan, syempre hindi yan required pero ginagamit kasi sa ating tinatawag na democratic system, maraming namumulitika para sila ang maiboto para mabigyan ng pagkakataon for governance. At sa governance, andyan na pumapasok yung good or mediocre or bad governance. Sana nga ang naiha-highlight ay good governance pero ang naibabalita ay the political side of governance. Kaya nakaka-discourage, nakaka-disappoint, minsan nakaka-depress. Kahit po saan nating makitang angulo, sana ay may mga encouraging news naman. Ano. Kaya wala tayong paghuhugutan ng encouragement kung hindi sa Panginoon, hindi sa mga balita ng media, kung hindi sa good news mula sa Biblia. Hindi balita sa media, kung hindi good news mula sa Biblia. Yan po ang pinaghuhugutan natin ng encouragement ngayon. At ang pangako nga sa Psalm 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, kaibigan. Paano mo ginagamit yung goodness and mercy ng Lord sa buhay mo? Paano mo ginagamit ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Isineshare mo ba sa iba o sinosolo mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay?

0: Maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. At syempre, nagpapasalamat tayo palagi sa Panginoon sa mga musicians, sa mga arrangers, sa mga composers ng mga awitin at sa mga kumakanta. Lahat sila nakakasama natin sa ating global cast ng Life is Beautiful. Iba-iba mang lahi, meron man tayong mga original Filipino music o mga foreign music. Lahat po iyan, basta ang layunin ay luwalhatiin ng Diyos, ay atin pong sinisikap na maihatid anumang generation ang galing yan, 70s, 80s, 90s o ngayong panahon ng AI. Wala tayong pinapatugtog dito na AI. Puro po iyan talagang ginawa sa gabay ng Holy Spirit. Ano? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa bawat nagpapagamit sa Kanya sa iba't ibang mga music ministries na atin naman pong ginagamit din personally para tayo tumatag sa ating pananampalataya. Sandali lamang po.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Patungo na sa ika-79 na anibersaryo ang Far East Broadcasting Company Philippines at sa mahigit pong 7 dekada, magwawalong dekada na, ano, kasi papunta na siya sa 79th year, ay patuloy pa rin nagbo-broadcast ang FEBC Philippines sa bahaging ito ng mundo para maihatid ang balita ng kaligtasan sa ating mga kapwa-tao. Sabi nga ng FEBC ngayon, until all have heard, hanggang sa lahat ay makarinig ng mabuting balita, gagamitin ang technology na ito para maihatid natin ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Life is beautiful. Ito po ang ating global cast kasama ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Volunteer tayo at sumusuporta sa mga ginagawa ng FEBC Philippines simula noon hanggang ngayon. Kahit na po nag-retire na tayo sa mga ginagawa natin sa Pilipinas, pero nagpapatuloy tayo na maghatid ng mabuting balita sa anumang kaparaanan na kaya po natin sa tulong ng Panginoon. Salamat na andyan din si Nat, si Reggie, si Benjo at si Jonathan Benaya, ang ating mga Manila production team, at syempre kayo na nakakasama natin palagi. Believe nga ako sa inyo eh, sa oras na ito ay nandyan kayo, ha? Magkakasama tayo. Sayang nga lamang wala tayo sa Facebook eh, kaya hindi ko nalalaman kung anong inyong mga comments and suggestions, ano? Pero maraming salamat dahil nandyan ka dito sa ating global cast ng Life is Beautiful.

Kanina po ay napasimulan natin sa ating pagbubulay-bulay itong ilang bahagi ng Psalm chapter 23. Ito ngang nagsasabi na siguradong sigurado ang kabutihan at ang kahabagan ng Diyos ay susunod sa atin sa lahat ng araw ng buhay natin at tayo ay mananahan sa kanyang kaluwalhatian. Psalm chapter 23, iyan po yung ending noong chapter na yon. Ano? Iyan po ay pwede nating basahin bilang isang vision o pangarap o pangitain, pero iyan din po ay isang bahagi ng literary sa Biblia kasi iyan ay isang tula / song o awitin. At masasabi din po natin na iyan ay present reality. Nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kasi nga, sabi ko kanina, ang biyaya ng Diyos talaga namang dumarating sa atin araw-araw. Surely goodness and mercy continues to be with us and within us sa lahat ng araw ng buhay natin. Ngayon, ito pong sinasabi na tayo ay mananatili, mananahan sa kanyang kaluwalhatian. It's also a present day reality. Naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay natin? At niluluwalhati, ginoglorify ba natin ng Lord sa pamamagitan ng ating buhay? Hindi lamang po yan sa pamamagitan ng pagsisimba, hindi lamang yan sa pamamagitan ng pagsiserve sa mga church ministries. Mas mainam po, mula Lunes hanggang Sabado, kapag wala tayo sa church, ay niluluwalhati natin ng Diyos sa atin pong pakikitungo sa ating kapwa-tao. Alam nyo, hindi naman po natin kailangang binabanggit lagi ang salitang Diyos o Jesus sa ibang mga tao para tayo makapagbigay ng glory sa Panginoon. Sa pamamagitan po minsan ng ating tahimik na paglilingkod, pamumuhay, pakikitungo, pakikisalamuha sa mga nakakasama natin sa business, ano, sa mga nakakasama natin sa trabaho, sa mga nakakasama natin sa sasakyan o dyan sa mga pamilihan, ano. Ito pong kaluwalhatian ng Diyos pwedeng makita at maramdaman sa pamamagitan natin in many ways kahit na hindi po natin binabanggit ang salitang Diyos o Jesus. Lalo na po kapag nasa ibang bansa kayo naninirahan, dito po sa Australia, very multicultural at ang paggamit sa salitang Diyos ay maraming pwedeng pakahulugan. Pwedeng iyan ay sabihin na very religious ka o kaya naman yung salitang God para sa mga hindi naniniwala sa Diyos ay pinagtatawanan nila o nirerespeto ka nila pero hindi nila tinatanggap, pinagtatawanan ka ng lihim. O kaya naman para dun sa may mga ibang religion, ang salitang God ay pwedeng tumukoy sa mga Diyos-Diyosan o sa mga paniniwala nila sa Diyos na hindi naman pareho ng paniniwala ng mga sumusunod sa Biblia. So yung salitang God o yung pagbanggit sa pangalan ni Jesus in an international setting, pwede pong maraming pakahulugan at maraming mga associated na mga meanings, damdamin at mga bahagi ng history. Kaya bagaman pwedeng banggitin, binabanggit ang pangalang Jesus o God sa atin pong pamamahayag, mas malakas pa rin po yung sa tulong ng Holy Spirit kahit tahimik tayo pero yung pamumuhay natin ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yung ating mga gawi, yung ating mga behaviors, yung ating mga moods, pati mood, oo. Pati ang ating mga pagkilos, pagngiti o kaya naman ay pagsang-ayon o pagtutol, yan pong lahat ng iyan ay pwedeng gamitin ng Holy Spirit para mabigyan ng luwalhati ang Diyos at makapaglapit ng mga tao sa kanya in verbal or non-verbal ways. Kaya naman, sabi dun sa awitin, I will dwell in the house of the Lord forever. Yun pong house ng Lord na yon ay hindi magsisimula kapag tayo ay namayapa. Kung hindi nagsimula na noon pa man, nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy pa. Sana, i-share po natin yung house of the Lord na yon sa pamamagitan ng buhay natin sa ating mga kapwa-tao. Kung kailangan natin ng mercy, kailangan natin ng grace para magawa iyan, available naman, napakadami, ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw para tayo ay makapaghatid, makapagbahagi ng mabuting balita.

Tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ang inyong kaharian ay nagaganap sa lupa kung papanong ito'y nagaganap sa langit. Tulungan po ninyo kami na magpatuloy sa aming paglalakbay sa buhay na ito upang ang inyong paghahari na nasa langit ay patuloy naming maranasan dito sa lupa at ang Panginoong Jesus ay aming maipahayag sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan. Maraming salamat sa Kanya na kasama ko sa mga sandaling ito. I-bless po ninyo siya ng inyong katatagan, kalakasan, kaligtasan, kapayapaan at kagalakan araw-araw at tinatanggap namin ang lahat ng inyong mga blessings sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa.

Thank you, thank you, thank you sa inyong pagsama sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas, o kaya naman sa ating YouTube channel na The Grape City Media. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang mapagpalang linggo sa ating lahat, kaagapay. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa kabila ng napakadaming mga alalahanin, mga pagsubok na dumadaan sa buhay ng bawat isa, ng bawat pamilya, maging ng ating pamahalaan ay dumadaan din sa matinding pagsubok. Ang Panginoon ay nananatiling tapat at hindi nagbabago sa ating lahat. At sa kabila ng marami nating pagkukulang, nananatiling tapat ang Panginoon sa atin. At bago tayo magtungo sa ating bahay, panambahan, sa ating mga churches ngayong araw, kaagapay, magandang tayo muna ay maglaan ng panahon, magsama-samang dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaagapay, simulan natin ito sa ating pananalangin. Aming Ama, aming Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila. Panginoon, kahanga-hanga ang inyong mga gawa, kahanga-hanga ang inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Muli, nagtitiwala po kami sa inyo dahil walang imposible sa inyo. Kaya niyo po kaming kaugnayin sa anumang kaparaanan, Panginoon, sa kabila ng mga nararanasan ng bawat isa na pwedeng ikabigo, ikalungkot ng aming mga kaagapay, nung bawat isa sa amin. Panginoon, lagi kang naririyan para kami ay pagtagumpayin. Samahan, bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang magamit sa aming paglilingkod at mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Maraming salamat po, Panginoon, ang pagpapala po ninyo, ang aming pong maranasan sa araw na ito. Ganon din sa aming mga kaagapay, Panginoon, na yung iba po ay patungo sa kanilang simbahan, ang pagpapala po ninyo ay aming maranasan. Kahit pa sa mga panahon na kami po ay sama-samang nag-worship, nagpupuri sa inyo sa loob ng aming simbahan ngayong araw, Panginoon, talagang maitaas ka at mapapurihan ka sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta naman po kayo, kaagapay? Kung mayroon po kayong prayer request, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na mailapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na may mga katugunan na po ang inyong mga panalangin, kahilingan, pwede rin po kayong magpadala ng iyong mensahe ng pasasalamat sa amin at sama-sama natin ipagpasalamat sa Panginoon ang kanyang mga katugunan. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong araw, buksan natin ang ating mga puso at isipan, kaagapay. Alam niyo po, may kanya-kanya tayong digmaan. Tama po. Digmaan na kailangang ipanalo. And that's why the only fight for us is fight the good fight of faith. Ayon sa unang Timoteo sa kabanatang 6 talatang 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Good fight.
Good in Greek word kalos means beautiful or handsome. So fight the beautiful fight of faith. Ang sinasabi dito, kapag ikaw ay sasabak sa digmaan, ang tanging laban na magtatagumpay ay ang pananatili sa pananampalataya. Fight to remain in faith. Fight the good fight of faith. In other words, you must win. Ang kabigatan ay nandyan, subalit maaari mo pa rin sabihin, Ama, maraming maraming salamat. Ang aking pananaw ay nakatuon pa rin sa inyo. Salamat, Panginoon. Pinagtagumpay niyo po ako sa mga pagsubok na ito. Subalit sasabihin pa rin ng Diablo, alam niyo naman, sasabihin niya, makasalanan ka pa rin. Ang dami mong kapalpakan. But you can say, Lord, my eyes is on you. That's your fight, and it is a beautiful

fight. Ngayon, bakit sinabi ng Diyos na beautiful fight? Because you win. Amen? At tuwan-tuwa ang Panginoon na nakikita kang panalo. Nag-cheer siya para sa'yo. Kagapay, tungayan natin ang isang physical na digmaan sa lumang tipan. Sa aklat ng unang Samuel, alam na alam po natin ito sa kabanatang 17 sa mga talatang 41 hanggang 47. Si Goliat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa ulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at pakot siyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalakang patpat?" At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibibigay na niya kayo sa aming mga kamay." Alam niyo po, ang higanting si Goliat ay may kapangitan ng itsura. Sapagkat likas sa mga mandirigma ay may mga hiwa at mga sugat sa mukha. Subalit si David na lingkod ng Diyos ay matipuno at magandang lalaki. Alam niyo bang ang mga men of God, ang sabi ng Bible, they are good looking like David, Joseph, Absalom, and more. Alam niyo, ang napapansin ko lang, yung mga taong totoong naglilingkod sa Diyos, sila ay good looking talaga. Amen po ba? Ang sabi ni Goliat, "Ano akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalakang patpat? Halika nga at ipapakain kita sa mga ibon." Subalit sabi ni David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak." The battle is the Lord's. Kagapay, ano ba ang mga pinagdadaanan mo ngayon? Maaring pagod ka na. Malapit mo nang ipatalo ang laban. Kagapay, pakinggan mo ito. Hindi mo laban yan. The battle is the Lord's. Yung digmaan, ginagamitan natin ng visible things. Sarili mong swords. Ang hindi mo alam, mapurol na. Sarili mong shield, butas-butas na. Sarili mong javelin or spears, putol-putol na. O kaya, nagkabalo-baloktot na. Si David, hindi niya ginamit yung mga ibinigay sa kanya mga kagamitan. Ang ginamit niya ay yung sticks or slings, tirador at patpat. Pati si Goliat, hindi makapaniwala. O nga naman, paano mo malalabanan ng isang giant warrior na tirador lang ang gamit mo? Subalit ang maliwanag na nasa isip at puso ni David, ang digmaan ay wala sa tirador at patpat. Ang digmaan ay nasa kamay ng Diyos. David says, "The battle is the Lord's." Ang sabi sa aklat ng Isaiah, kabanatang 41, talatang 10, "Ako'y isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Tama ka, Agapay. Nasa kamay ng Panginoon ang ating digmaan, na kung papaanong nangako ang Diyos sa panahon ng kanyang mga lingkod sa lumang tipan, siya rin ang Diyos na nangangako sa iyo ngayon. Kaagapay, na hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan sa anumang

digmaan ng buhay mo. Siya ang nagsasabing, anak, sasamahan kita hanggang sa huli. Lalaban tayo para sa iyong katagumpayan. Amen? Ganyan po ang ating Diyos, ang ating Diyos Ama. Purihin ang Panginoon.

Sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay dumulog sa panalangin at patuloy na ilapit natin sa panalangin ang ating mga kaagapay na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makalapit sa inyo, makapanalangin at patuloy na inilalapit, O Diyos, ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay po namin sa mga oras pong ito. Panginoon, ipinagpe-pray namin si Chit Kabigat Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa mga kabataan, Panginoon. Lord, ingatan niyo ang mga kabataan na way patuloy silang makakilala sa inyo, lumalim sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Abby Gamble, Panginoon. Ang aming panalangin ay magandang kalusugan, paggabay sa kanila, protection sa kanyang pamilya, Panginoon. Ganun din kay Marlene Rodriguez, ang kanya pong prayer request ay safe travel, Panginoon. Anuman ang kanilang ginagawa at pupuntahan, Panginoon, ingatan niyo po sila. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Edna Villegas, dyan po sa kanyang pamilya, Panginoon, at ang dalangin namin ay financial provision, Panginoon, para sa kanila at sa kanyang buong pamilya. Lord, good health din kay Sister Esther, kagalingan sa kanyang kapatid na Sister Hermie, Panginoon. Ganon din, Panginoon, Sister Leonila de Jesus, ang aming panalangin ay para sa kanyang kapatid na si Roberto de Jesus na mayroon pong pinagdadaan ng sakit na colon cancer, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo at ang aming kapatid na ito ay nananampalataya din sa inyo, talagang mawawala ang karamdamang ito ayon sa inyong banal na kalooban at kapangyarihan sa kanyang buhay. Lord, pinagpe-pray din namin ang Al's journey, Lord, ni aming kapatid na ito, Panginoon, na siya po ang patuloy po na maging katuwang, Panginoon, ng kanilang mami, Panginoon, na bedridden sa mga panahong ito. At ganun din kay Sister Teresita Navida na mayroon pong dinadalang karamdaman sa kanyang mga paa, Panginoon, sa kanyang mga tuhod. Lord, pinagpe-pray din namin ang kanyang brother-in-law na si Rodelio Quiñones, Panginoon, at ang kanyang apo na si at ang kanyang apo, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Cesar Espiritu. Amin din pong pinagpe-pray si Cesar Espiritu, Panginoon, at ang buong Espiritu family. Ang inyong pag-iingat at provision ay maranasan po nila, Panginoon. Lord, amin nilalapit din sa inyo sa panalangin si Dennis Gregorio. Kalakasan, Panginoon, at magandang kalusugan para sa kanya at bigyan niyo sila ng maraming mga customers sa kanilang negosyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo rin si Junior Jeronimo, Panginoon, dahil ang aming kapatid na ito ay mayroon ding karamdaman, complete healing po ang aming panalangin para sa kanya at maka-recover po siya sa kanyang pagkaka-stroke. Lord, complete healing din ang aming panalangin para sa mga may karamdaman at may mga naranasang stroke sa mga oras na ito. Lord, pinagpe-pray din namin si Tin Rubrica, Panginoon, maranasan niya ang kompletong kagalingan mula sa inyo. Lord, amin patuloy na idinadalangin ang aming mga kaagapay, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA, na patuloy kanyang laging maranasan sa lahat ng pagkakataon at sa kanyang buhay, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang maging pundasyon at sentro ng kanyang buhay at ang kanyang pamilya.

Panginoon. Amin din pong patuloy na dinadalangin Sister Marites Ortega Agahan, Lord, ang kanyang kapatid na si Dali Ortega ay mayroon pong pinagdadaan ng karamdaman. Panginoon, Lord, ang kagalingan ay amin dalangin na maranasan nila, Panginoon. Ganon din kay Sister Gladie Mae Manjares Alfino, ang kanyang kahilingang magkaroon ng baby, Panginoon. At ang inyong kalooban po ang masunod sa kanilang buhay. Pagpalain nyo sila mag-asawa, Panginoon, at loobin ninyo na mangyari ang kanilang prayer request, Panginoon. Patuloy namin pinagpipray si Nanay Telma Manjares, Panginoon. Good health po para sa kanya at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po kay Pastor Pablo Marquez at si Nanay Biring Marquez. Lord, kalakasan po para po sa aming mga kamanggagawang ito. Lord, ganun din ang kanilang buong pamilya, ang Marquez family na nandyan din po, Sister Leia Marquez. Patuloy pong umaalalay sa kanila at katuwang namin dito sa FEBC, Panginoon, na magbigay ng papuri at parangal sa iyong pangalan. Lord, patuloy din namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na Sister Corazon Holandes, Panginoon. Ganon din kanyang buong pamilya, pagpalain nyo. Ganon din si Sister Lillian Guerrero, Lord, na patuloy niyong palakasin anuman ang kanyang pinagdadaanan. At mayroon din siyang anak na may karamdaman, si Jem. Lord, ay patuloy pong pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang kalusugan. Sa lalo't madaling panahon, maranasan niya ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Sister Christine Gallego, Panginoon. Patuloy niyo siya ingatan at pagpalain ng buong Gallego family, Panginoon. Ganon din, Sister Julieta Marquez, Panginoon. Bless niyo po, Sister Julieta Marquez, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at alam namin na ang inyong pagtugon ay lagi naming nararanasan ayon sa inyong banal na kalooban. Pinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali,

0: Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito si Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa araw na ito sa kanilang ika-25th church anniversary ang The Prayer House Christian Ministries sa paunguna ni Pastor Ernie at Pastora Nell Cereso doon sa Calambas City. Magkita-kita tayo doon mamaya. Nais ko ring batiin sa kanilang nakaraang anniversary ang Flaming Bush Christian Church doon sa Quezon City sa paunguna ni Pastor Mark Sejo. At nandun po tayo nung nakaraang linggo at napakasaya ng kanilang pagdiriwang. Nais kong batiin ng advance happy birthday ang aking pinsang buo, si Ate Levi Deogracias.

sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang very challenging and yet life-transforming teachings ng ating Panginoong Jesus. Mababasa natin ang teaching na ito ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 10:37-42. Babasahin ko ang nasusulat sa Mateo 10:37-42. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Doon sa Mateo 10:1-36, mababasa natin ang pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pinaghahanda niya mga ito sa kakaharaping mga panganib, pag-uusig at mahihirap na pagpapasya. Pagkatapos, mula dito sa verse 37 na binasa ko kanina, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kagulat-gulat na pahayag. Hindi naman itinuturo ni Jesus na bawasan natin ang pagpapahalaga at pagmamahal sa ating pamilya. Sa halip, itinuturo niya sa atin na ang pagmamahal sa kanya ay dapat laging pinakamataas, walang kapantay, walang katulad. Ang iba pang relasyon ay dapat nakapailalim sa kanyang kapangyarihan. Inihahayag ng ating aralin ang dalawang tatak ng isang tunay na disipulo ni Jesus. Una, taus-pusong pagmamahal at katapatan kay Jesus. Ikalawa, taus-pusong suporta sa mga tagapaglingkod ni Jesus. Ang unang tatak, lubos at walang katulad ang pagmamahal at katapatan ng isang disipulo kay Jesus. Sinimula ni Jesus ang kanyang pananalita sa pagsasabing ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tila napakabigat naman nito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang hinihingi ni Jesus ay hindi kaunting pagtingin. Ang hinihingi niya ay sobra. Labis na pagtingin, supreme affection. Sa kulturang Hudyo, ang relasyon ng pamilya ay isa sa pinakamatibay na ugnayang pangtao na maaaring maisip ninuman. Gayunman, ipinahayag ni Jesus na ang pagmamahal natin sa Kanya ay dapat mas malaki, mas higit kaysa pagmamahal sa ating sariling pamilya. Kumokontra ba ito sa utos ng Diyos na igalang natin ang ating ama't ina? Hindi.
lubos na iginalang mismo ni Jesus ang kanyang mga magulang dito sa lupa. Ngunit itinuturo niya na kapag nagkaroon ng tunggalian sa pamamagitan ng pagmamahal sa pamilya at pagsunod sa Diyos, ang dapat manaig ay ang pagsunod sa Diyos. Walang sinumang tao, bagay, o gawain ang dapat mauna kaysa pagsunod natin sa Diyos. Napakaraming halimbawa

sa natin sa Biblia tungkol dito. Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos, bagamat ito'y bumabangga sa sarili niyang kasiyahan at kagustuhan. Pinili ni Ruth ang Diyos ng Israel nang higit kaysa sa kanyang sariling buhay. Iniwan ang mga alagad ang lahat para lamang sumunod kay Jesus. Ang tanong na dapat nating sagutin ng buong katapatan sa ngayon ay ito. Sino ba ang talagang nangunguna sa kaibuturan ng ating puso? Maraming tao ang hanga kay Jesus. Ngunit sa isang disipulo, sa isang tunay na tagasunod, ang higit na nangingibabaw ay hindi ang paghamnga, kundi ang pagsuko kay Jesus. Karapat-dapat ba si Jesus sa ganitong uri ng katapatan at pagmamahal? Definitely, walang duda, sapagkat siya'y hindi lamang isang guro o isang propeta. Siya ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang nagbuwis ng sariling buhay para sa ating kaligtasan. Wala pang nagmahal sa atin na katulad ng pagmamahal ni Jesus. Iniwan niya ang glorya sa kalangitan. Pinasan niya ang ating kasalanan. Namatay siya sa ibabaw ng krus, ngunit muling nabuhay para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ibinigay ni Jesus ang lahat para sa atin, may katwiran siya na hilingin sa atin na igawad natin sa Kanya ang pinakamataas na prioridad sa ating buhay. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi ang pagdaragdag kay Jesus sa listahan ng ating prioridad, kundi ang pagkakaloob sa Kanya ng pangunahing prioridad sa isang pamamaraan na ang pumapangalawa ay nasa malayong distansya. Hinihingi ni Jesus ang araw-araw na pagsasakripisyo upang siya'y maitaas at mapapurihan. Ganito ang demand ni Jesus sa verse 38 ng ating aralin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa panahon natin ngayon, ang krus ay isang bantog na religious symbol. Isinusuot ito bilang kwintas, ginagamit na simbolo ng mga logo, inilalagay sa mga facades ng mga simbahan. Ngunit sa pandinig ng mga alagad na sinabihan ni Jesus sa panahon yun, ang krus ay nangangahulugan ng matinding pagsasakripisyo, pagpapahirap, pagkapahiya at kamatayan. Ang pagpapasa ng krus araw-araw ay nangangahulugan ng pagkamatay ng ating sarili upang si Jesus na ang mabuhay sa ating sarili. Nangangahulugan ng pagsusuko ng lahat ng ating personal na ambisyon upang ang plano at kalooban ni Jesus ang masunod. Nangangahulugan ng pagsunod sa mga utos at pangaral ni Jesus, kahit na nga ang mga ito'y bumabangga sa sarili nating kagustuhan. Ang pagiging disipulo ni Jesus ay hindi lamang ang paniniwala sa katotohanan, kundi ang pagsunod kay Jesus saan man niya tayo pinapupunta. Ito'y humihingi ng pagsasakripisyo na nangangahulugan ng pagpili sa obedience over convenience. Talagang mahirap ang sumunod. Yet Jesus assures us that following Him is always worth the cost. Natatagpuan ng isang tunay na disipulo ang buhay sa pamamagitan ng pagsusuko nito sa mga kamay ng Diyos. Wika ni Jesus sa verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito,
Ngunit

ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kabalintunaan o paradoksikal ang tawag dito. Ang magkakaroon ay yung mawawalan. Ang mabubuhay ay yung mamamatay. Pakinggan ninyo ang pamamaraan ng mundo. Ganito ang itinuturo ng mundo sa atin. Protektahan mo ang iyong sarili. Pagpursigihan mo ang mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, mabuhay ka para lumigaya. Dahil sa katuruang ito ng mundo, maraming tao na ang pangunahing layunin ng buhay ay kumita ng pera, tumaas ang estatus sa lipunan at masyahan sa buhay. Gayunman, nadidiskubre ng maraming tao na mga bagay na ito'y walang kakayahang tumugon sa malalalim na pangangailangan ng kaluluwa. Sa kabilang dako, pakinggan ninyo ang pamamaraan ni Jesus. Ang itinuturo ni Jesus ay kabaligtaran ng itinuturo ng mundo. Sinabi ni Jesus na kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, doon pa lamang natin matutuklasan ang buhay. Itinuro niya ang buhay ng isang disipulo na iniwan ang tahanan upang sumunod sa Kanya. Itinuro niya ang tungkol sa isang mananampalataya na isinuko ang isang komportabling buhay alang-alang sa Kanya. Itinuro niya ang patutuo ng isang mananampalataya na nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa kabila ng maraming pagdurusa. Naranasan ng mga taong ito ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Ang isang dakilang buhay ay nakasalalay hindi sa preserbasyon ng buhay na ito, kundi sa pagsusuko ng buhay na ito sa mga kamay ng Diyos. Si Jesus, ang pinakamagandang halimbawa ng ganitong uri ng buhay. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Niyakap niya ang krus ng pagpapakasakit. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at pag-asa sa tunay na tagumpay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ito rin ang daang ating lalakaran, ang daan ng krus na maghahatid sa atin sa korona, ang daan ng pagsuko na maghahatid sa atin sa tunay na paglaya tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawang tatak, lubos na sinusuportahan ng isang disipulo ang mga lingkod ni Jesus. Ganito ang wika ni Jesus sa verses 40 to 42. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos na bigyan diin ang pagmamahal at katapatan ng isang disipulo sa kanya, binigyang diin naman ni Jesus ang pagsuporta sa kanyang mga tagapaglingkod.

wika sa verse 41 ng ating aralin, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang mga tagapaglingkod ng Panginoon ay katuwang ng Diyos sa kanyang misyon. Hindi lahat ay makapagsesermon. Hindi lahat ay maaaring maging misyonero. Ngunit bawat mananampalataya ay maaaring maging bahagi ng misyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga taong isinusugo niya. Masusuportahan natin sila sa pamamagitan ng mga sumusunod. Panalangin, humaharap ang mga misyonero, mga pastor sa digmaang espiritual. Ang ating panalangin ang magbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon. Pananalitang nakapagpapalakas loob. Maraming lingkod ng Diyos ang nakapagpapatuloy dahil sa moral support ng mga mananampalataya. Suportang pinansyal. Sino mang nagkakaloob para sa gawain ng Panginoon ay nagiging katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pagbubukas ng ating tahanan. Ito'y isang very powerful ministry sa mga tagapaglingkod ng Panginoon. Ang unang iglesia ay lumago dahil sa suporta ng mga mananampalataya sa mga disipulo at mga tagapaglingkod. Tinapos ni Jesus ang kanyang pananalita sa pagsasabi doon sa verse 42. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Parang wala namang masyadong halaga ang isang basong malamig na tubig. Ngunit sinasabi ni Jesus na anumang maliit na bagay na ginawa natin sa kanyang pangalan ay lubhang mahalaga. Sa Diyos ay walang maliit na paglilingkod. Nothing done for Christ is ever wasted. Even the smallest act done in His name matters. Anumang panalangin sinambit, mabuting pananalitang iginawad, material na bagay na inihandog, sakripisyong ginawa para sa lingkod ng Diyos ay napapansin at pinahahalagahan ng Diyos. Naway, maging mananampalataya tayo na ang katapatan kay Jesus ay talagang laging pangunahin sa ating buhay, at ipinaglilingkod natin ang ating buhay sa mga taong isinusugo ng Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa mga taong isinugo mo upang ibahagi ang Ebanghelyo sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar. Hindi po kaming lahat ay magiging pastor o misyonero. Ngunit kaming lahat na mananampalataya ay maaaring magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa pamamagitan ng pagsuporta namin sa mga taong tinawag mo at sinugo mo. Nawa, ito ang maging pananagutan, commitment, pagtatalaga ng bawat taong tinatawag na tagasunod ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna. Akuin
3: muna. Diba?
5: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agabay ng sambayanan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado.
7: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ang atin mga reminders ay hindi nyo nakakaligtaan, whether kayo po ay mag-worship on-site or kayo po ay mag-worship online. Be there on time. Yan po ang ating slogan, motto. At kapag kayo po ay magsaserve, remember you have to give God your best. At ang ating working principle as we grow in the faith, tayo po ay pwede ring lumago sa ating conduct and character, and definitely it will impact positively ang atin din hong relationships. So yan po ang atin hong mga reminders, loving reminders every Sunday morning. Ang atin hong panahon, kagaya na nabanggit natin kahapon, eh medyo palit-palit. Iinit, lalamig ang atin.

panhong kalagayan ay sikat ang araw, uulan. Kahapon, ang kalagayan ho sa Valenzuela ay lakas ng ulan ng umaga. Pagdating ho ng bandang tanghali, papon, ang init naman. Pero yun nga, medyo nakakatulong naman ho yung pagkulan dahil nagiging presko. Yun nga lang ho, kung kailan ma-timing ang buhos ng ulan. Dahil baka ho maka-apekto sa atin hong kalagayang pang kalusugan. Magbantay-bantay ho tayo, lalo't kung may mga activities tayo ngayong araw. Well, ang atin hong discussion, kagaya po ng atin hong sinimulan kahapon, ay ang atin hong pag-wrap up na atin hong topic about faith. Pero ngayon po ang ating pinag-uusapan na ay faithfulness. Dahil ang sabi nga natin, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay kinakailangang mapatunayang tapat ka sa iyong pinananampalatayanan. Yan po ay napakahalaga. At ang sabi natin yesterday, ang definition natin ng faithfulness is the fact or quality of being true to one's word or commitments as what one has pledged to do or professes to believe. No? Kung ikaw may pinaniniwalaan, pinangako kang gagawin mo, kinakailangan maging totoo ka dyan. Kasi hindi lang yung iyong salita, kundi yung iyong pangako, no? Na kinakailangan tugunan mo. Yan po ang ilan sa mga bagay na related sa faithfulness. So, very important sa faithfulness is the need to have the strength of will. Ang tibay ng kalooban, kasi nga, ang atin hong pagnanais na gawin ng mabuti, gawin ng tama, hindi laging magiging madali. Dadating po yung mga challenges, whether in the form of circumstances or in the form of people. At dito nga sa atin, no, sa Pilipinas, dyan ho napapatunayan ngayon sino ang tapat at totoo at sino ang naninindigan o hindi. No? Kasi ang atin nga hong buhay dito sa atin hong bansa, ay hindi na ho nag-improve. No? Kinakailangan maging realistic din tayo sa pag-evaluate. As much as we would like to see o kaya ay makita yung manifestation ng mga possibilities for our nation, sad to say, medyo ano po eh, hindi ho natin nakikita ang nagmamaterialize. So, ibig sabihin, for quite some time, tayo po ay napapangakuan, tayo po ay umaasa, at tayo po ay nabibigo. Yun po yung ating nagiging cycle. Pero yun nga, siguro kung hindi humagawa ng atin hong mga nag-aspire na pumuesto sa iba't ibang mga leadership roles and positions sa ating bansa, tayo hong mga mamamayan would do our part in being faithful, no? Una sa Diyos, sa atin hong bansa, at sa atin hong mga kababayan. Very important yan eh. Pero nabanggit ko nga sa inyo, hindi natin sinasabing madali. Ang isang kausap ko, sabi niya, Pastor, hindi naman ho madali yung kanila hong mga gagawin, totoo yan. On the other hand, hindi naman natin silang pinilit magsipaglagayan sa kanila mga pwestong, di ba? Sinuyo tayo at sila po ay nangampanya. Sila may gusto niyan. So, ibig sabihin, nung tayo ay sinabihan, no, na sila po ay tutugon sa kanilang mga responsibilidad, tutugon sa pangangailangan ng kanilang panunungkulan, ay inaantay din naman natin na sila po ay tutupad. Pero hindi pwedeng sabihin na, kasi mahirap. Yun nga, kung gano'n naman pala ang dulo, di wag na lang ikaw. Yun na lang may kakayahan para tugunan yung hamon at tugunan yung dapat panindigan para sa bansang Pilipinas. Sabi nga, sometimes you have to step aside or step down in order for others to be able to step up. At yung bansa po natin, I think yun po ang badly needed. Magkaroon ho tayo ng faithful ng mga tao para ho sa ating paglagong lipunan. No? So, ito ho yung ating naging basis kahapon, yung Daniel chapter 3. At dito ho kasi na pag-uusapan yung tatlong kabataan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. At ayon po sa tala ng kasaysayan, sila ay mga kabataan nung si Nebuchadnezzar, yung pong pinaka-ruler ng Babylon, ay nakubkob yung Israel during that time. Kumuha siya ng mga population coming from Israel at dinala sa Babylon. At yung mga ilang Babylonians ay kanya naman pong nilagay doon sa lugar ng Israel. No? At yun po ay mga techniques before ng enculturation and acculturation. Pangamaraan.

din ito para pigilan ang mga rebellion. And at the same time, kung meron hong mga magagaling na tao coming from one specific country, pwede hong pakinabangan ng isang ruler na gusto magpalawig at magpalawak ng kanyang, kung tawagin natin, impluensya. At ang sabi nga natin, yung ruler na si Nebuchadnezzar, siya po ang push forward ang tinatawag na Neo-Babylonian period. No? Ito po yung sabi nga natin, pag-expand, hindi lang yan eh. Yun hong pagiging makabago in a sense nung panahon na yon ng kaharian ng Babylon. At of course, may aspiration siya to be big at sila po ay maging imperyo. No? At yun yung kagustuhan ng taong ito. Pero may tatlong kabataan na yung pinagagawa ng hari ay lahat ng pinatawag, no? Ito sa Daniel 3:1-2, pasadaan uli natin. King Nebuchadnezzar made an image of gold, 60 cubits high and 6 cubits wide, and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, and magistrates, and all the other provincial officials to come up to the dedication of the image he had set up. So ito po ay isang pananawagan ng hari. Magpuntahan kayo rito, una-una yung mga pamunuan ng kanyang nasasakupan. At kayo ay aking isasama dito sa aking pagpapakita ng aking tinayong imahe. No? At hindi lang po pala yun ang kanyang balak. Ang gusto niya na ang mga taong ito ay yuyukod, no? Para magbigay pugay o pagsamba doon sa kanyang imaheng ginawa. So ang sabi sa verses 4 to 6, then the herald loudly proclaimed, nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. No? Ang nabanggit natin yesterday, ito po ay isang very imposing personality, no? Si Nebuchadnezzar. At malamang yun din ang dahilan kung bakit ang lawak ng kanyang nasakupan na magagawa mo lang yan. If you do not have any, sabi nga natin, emotions, o kaya ay concerns or sympathy or compassion for others, no? Pero yung kanyang gusto dapat masunod, no? So he was basically centering on what he wants to happen. Yan pong klaseng tao si Nebuchadnezzar, nasa platform of influence, no? Sabi nga natin, may mga tao pag hindi pa sila nakakahawak ng mga advantages, no? Ano yung mga pwedeng advantages? Popularity is one. Money is another, and then of course power is another. So itong tatlong ito ay pwedeng tungtungan, at doon mo makikita talaga minsan pagka medyo lamang na at nakatataas na ang isang tao kung ano yung totoong pagkatao niya ay nag-unfold, no? So dito si Nebuchadnezzar, you will see him, gusto niya na ang lahat ay sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. At hindi ito simpleng unveiling ng isang imahe na kanyang pinagawa. Ay may orchestra pa. No? Ibig sabihin, very grand siguro yung celebration. Kasi ang gagawin ng mga tao as they hear the music, yung herald ay sisigaw. At hindi ho ito mga Babylonians lang, kasi nga nations. So ibig sabihin, iba-ibang bansa ang represented, peoples of every language, iba-ibang rehiyon ng nasasakupan malamang ng Babylon during that time. At sila po ay magpapatira pa, and will worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Minsan may palaisipan, bakit nga ba yung religion is sometimes connected to politics? Hindi lang noon, hanggang ngayon. Ano po? It can be a tool. Sabi nga ng ilang ko pong mga professors sa UP noon, sabi nila, religion can be a tool. Kung hindi ho talaga nagiging maingat ang mga tao, pwede silang paikutin sa pamamagitan ng mga paniniwala. At ang malungkot, no? Kasi pati yung kanilang religious sentiments ay pwede hong gamitin, no? For or against them, no? So ito ang isang way ni Nebuchadnezzar malamang para makita kung ang mga tao ay
loyal or subject sa kanyang kagustuhan. Pag ipinag-utos niya, yukuran kayo, no? Eh kaya lang, meron hong mapapansin dito. Yung kanyang kagustuhan ay may kahalong threat sa makikita natin, no, sa takbo ng mga power play. Ang threat ay isa sa mga ginagamit din na weapon, no? You can weaponize power, eh. Kaya dito ho, makikita natin ang banta kasama nung kanyang pagsasabing, oh, dito kayo, gawin niyo ito. Pag hindi niyo ginawa, yun yung sinabi nung tagapag-announce, kayo ay itatapon sa nagbabagang horno. Imagine, ihahagis ka sa pugon. At yun pa lang ay matindi na yung threat na pwedeng idulot sa isang tao. So, ang malaking tanong, kung agree ka, okay lang. Kahit wala nang pananakot, gagawin mo. Paano kung hindi ka agree? Yan. Ikaw ba ay susunod? At meron ka bang, sabi nga natin, pwedeng gawin otherwise? Pero yun nga, meron tayong mapapansin dun sa pagpapatuloy ng passage in verse 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you. Your Majesty, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. So ito pong mga Jewish youth na ito ay meron hong paninindigan. At malamang sa hindi, ito ay connected sa Ten Commandments na sila po ay tinatanggap yung iniatas ng Panginoon, no? Through Moses, na hindi sila gagawa ni sasamba sa mga inanyong mga, ayun nga, mga Diyos-Diyosan. At ito, hindi nila talaga gustong gawin yung pinagagawa ni Nebuchadnezzar. Eh, sinumbong sila, no? Pag binasa ninyo yung narrative na ito, talagang makikita ninyo kung papaanong, di ba? Meron tinatawag tayong mga supporters si Nebuchadnezzar. Yung mga Chaldeans, ang kanilang nakita, yung tatlo, malamang siguro sa dinami-dami ang sabi, baka hundreds if not thousands yung mga taong in attendance during that particular time. Ang tatlong ito baka out of view, out of sight ni Nebuchadnezzar, pero direktang isinumbong sa kanya na ito nga daw na mga tatlong kabataan na ito ay ayaw yumukod. At alam nila na hindi sumasang-ayon doon sa imahe na pinagawa ni Nebuchadnezzar. So, pinatawag sila. At ito nga ho yung kaduktong. Ito ho ay ating run-through nung kahapon. Tapos itutuloy na ho natin yung ating conclusion and wrap-up. No? Sabi sa Daniel 3:16-18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, no? King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. No? So dito makikita natin. No? Kasi ang reasoning ng tao, pwede nating sabihin yung paninindigan. Nakakain ba yan? Nakakarinig tayo ng ganyan dito sa Pilipinas, eh. Yung ba mga prinsipyo, bumabubuhay pa tayo yan. Yan, di ba? So, which goes to show na minsan, ang ating ina-apply ay utilitarianism. Kung ano yung merong pakinabang, kung ano yung will bring about yung results that we would like to have, dun tayo. Whether yan ay kukontra sa mga morals, wala na yun. Basta ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano yung makatutulong para sa ending na gusto natin. And yung, if yung ending ay enrichment or survival, yun po ang pinahahalagaan dito. Pangalawa, parang yung etika dito ay situational. No? May mga naririnig ako minsan na mga usapin, no? Na ang sinasabi, eh pwede naman, kunyari luluhod ka, pero pagkatapos humingin ka na lang ng tawad sa Diyos, at naiintindihan naman niya yan. Pwede rin. On the other hand, ito yung pinatala ng Panginoon sa Biblia kasi this is what pleases the Lord. No? Itong tatlong ito, yung kanilang sinabi doon kay Nebuchadnezzar, lakas nga ng lobby. Kakarap na nung hari na nananakot
at makapangyarihan sa kabuuan ng mundo during that time. Sabi nila,

Hindi na namin pagtatanggol sarili namin. Malinaw na po kung ano ang aming paninindigan dito. Ngayon, kung kami ay itatapon ninyo sa horno, liligtas kami ng Panginoon at liligtas na kami mula sa inyong mga kamay. Isipin mo, harap-harapan, sinasabi mo, yung kasamaan mo at yung kasamaan yung plano, liligtas kami ng Diyos mula sa iyo. No? How clear para sa kanila yung dividing line. Kami at ikaw, magkaiba. Yung takbo at tinatakbo ng aming buhay at yung ginugusto mo ay magkaiba. Ang aming magiging katig ay yung sa paninindigang para sa Diyos. So kung kami ililigtas niya, yan ang aming pinaniniwalaan. Kung hindi naman niya kami tutulungan dito at ililigtas, yun pa rin ang aming paninindigan para sa Diyos. No? Grabe yung kanilang prinsipyo. And it's easier said than done, no? Pero yun nga, kaya natin in-emphasize yan. Kasi yan ang faithfulness. Yan ho ang pagiging tapat at totoo sa iyong paniniwala, lalong-lalo na sa iyong mga pangako sa Panginoon, no? Hindi yung humahanap ka ng excuses, hindi yung hinahanap mo kung ano lang yung convenient, hindi lang dahil alam mong ipangatwiran. Minsan yun nga ang medyo delikado. Pag kaya mong ipangatwiran, okay na yun kasi napapangatwiran na naman natin. Pero alam naman natin, may mga pagkakataon yung katwiran, baluktot na eh. Baka yung katwiran, mali na eh. Ang mahalaga is that we will stand for what is true, what is godly, what is right. Yan po yung mas mahalagang mga elemento dito. So, yun yung makikita natin sa tatlong ito, no? So, personally, nag-atas na yung hari. Sige, tutugtog. Sige kayo tatlo, yuyukod kayo. Ay, hindi po, hindi. Talagang very much resistant sila kahit na yung kaharap nila has the power to harm them, no? Kaya kahanga-hanga, no? At ang sabi nga dito, yung pagsunod sa Diyos ay higit sa kanilang buhay kaysa sundin ang sinumang tao, no? Ang pangalawa, yun daw pugon na yun, no? Sa galit ni Nebuchadnezzar, pinag-init ng 7 beses pa. Iniisip ko nga, paano ba nabibilang pa yung... Meron kaya silang panukat ng mga degrees ng init during that time? Kasi 1,000 taon na ako nakakaraan nito. Pero ang sabi, the furnace was heated 7 times. Hindi ko alam kung dinoble yung mga panggatong. Pero sa sobrang tindi ng init, yung mga sundalong inutusan para ito ay pag-initin, namatay din. Tapos kayo, itatapon kayo doon. No? At yung mga malalaking lalaki daw, ay tinalian sila at inihagis doon sa horno. No? So, yan yung kanilang consequence. Ibig sabihin, meron sitwasyon, pwede kang makalusot kung ikaw ay sasang-ayon doon sa hari. Pwede ka rin namang makatakas kung pagbibigyan mo siya. On the other hand, mapapasama ka kung kukontrahin mo at lalabanan yung kanyang ginugusto. Pero ito nga ang makikita natin. Sabi sa verses 24 to 25 in chapter 3, "Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, 'Weren't there 3 men that were that we tied up and threw into the fire?' They replied, 'Certainly, your majesty.' He said, 'Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods.'" No? Alam niyo, dito ang faithfulness ni Shadrach, Meshach at Abednego ay nagdulot na sila ay bigyan ng respect. No? Minsan yung paninindigan natin, bagamat mahirap, nagdudulot na isa sa mga makukuha mo ay paggalang. Hindi lang yung respect coming from others, yung self-respect ay makukuha mo din. May mga pagkakataon na may makakausap ka mga tao na somehow na ibenta o kaya ay natalikura ng mga tamang prinsipyo ng buhay. At yun nga, isa sa mga nagiging dahilan ng kahihiyan o kaya yung pagiging defensive ay parang yung respect for self, no? Ay nawala. Pero yun na nga, pagka may tao naman na nanindigan, at at the same time, sila po ay nakapag-keep ng kanilang self-respect. Hindi ibig sabihin ay naging madali,

0: mga pagkakataon, sila po ay nalalagay sa kapahamakan. Pero yun yung kanilang choice, no? So dito, ang sabi, yung tatlo ay nakita nung hari na paikot-ikot doon sa, siguro, from afar, tinitingnan nila yung lagablab ng apoy. At sa likod, ang merong gumagalaw, pero sa halip na tatlo, naging apat. At ang sabi nga, merong parang anak ng Diyos, ng mga Diyos, no, na nandoon. Eh, kasi polytheist itong si Nebuchadnezzar, eh. Pero yun ang nagdulot ng parang pagkilos ng Panginoon para si Nebuchadnezzar ay, sabi nga, i-confront at i-support naman yung paninindigan ng tatlo, no? So ito ay napakahalagang bahagi nung ano, nung usapin ng faithfulness, no? So their lives were protected by God. They experienced the presence of God and they were able to testify about their living God, no? Kasi yung paninindigan ng tatlo is also about proving na yung aming paniniwala ay talagang aming pinaninindiganan dahil alam namin ito ang tama at totoo. Kasi hindi ba, kahit anong paliwanag mo sa iyong prinsipyo, kahit anong pagsigawan mo yung iyong mga paniniwala, kung hindi mo kayang panindigan, mahirap kumbinsihin yung iba, eh, hindi ba? Ikaw nga, hindi ka kumbinsidong paglaban yan, bakit mo pa ako yayayain na ipaglaban yan kasama ko o sumama pa ako sa iyo. Yun yung mga ano, eh, mga causes for concern sa tao, eh. Pero pag nakita ka nilang naninindigan, pag nakita ka nilang may ginagawa na masasabi natin makatwiran at kahit minsan dumaan ka sa sakripisyo dulot niyan, yung kanilang commitment minsan at maging yung kanilang support na ibibigay sa iyo, eh, no? So dito ang magandang nangyari, it became a testimony for Nebuchadnezzar to recognize, no, yung Panginoon. Kaya nga ito yung sabi sa verses 28 to 30 ng Daniel 3. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way." Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Grabe, sinumbong sila para mapahamak. Ngayon, mapopromote pa sila. Pero more than the promotion, grabe yung pagkilala ni Nebuchadnezzar na nagbigay pa ng atas, igagalang yung Diyos na kanilang nirepresent ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Mahilig talagang manakot ito. Kung hindi daw, ikaw hihimay-himayin. Parang gano'n, susunugin yung bahay mo at gagawing abo. Yung mga klase rin, yung mga pananakot niya sobra. Pero alam ng mga tao that Nebuchadnezzar is a serious person. Pero yung kanyang sinabi na ang Diyos ninyo ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, at siya ay dapat kilalanin, yun yung impact ng paninindigan at faithfulness ng tatlong kabataang ito. So their lives were saved by God, yun yung unang reward nila. The second, they were given promotion. And the third, which is the most important, they were able to witness for God. So faithfulness, mga kapatid, no, isang topic na kailangan natin sa ating personal na buhay at maging sa ating community life, I think, maging sa ating bansa. Kailangan po iyang prinsipyo na yan. Kasi nga, napakalinaw na ang buhay, merong mga alituntunin dapat na pinahahalagahan. At tayo bilang mga individual, ang hamon sa atin, paano ba natin ito paninindiganan? At paano ba natin ito ipinaglalaban? Paano ba natin ito ipinagpapatotohanan? Very important yan, eh. So sana po ito rin ay magbigay sa atin ng encouragement, no, to really be faithful in obeying and representing the Lord. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon ng buhay ng tao. Ang lahat ng ito ay totoo dahil tayo po sa salita ng Diyos ay konektado. God bless you all and have a blessed Sunday morning.
1: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
3: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
2: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
3: Ikaw naman, anak.
2: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
3: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
2: Pero paano kung hindi ko po kaya?
3: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
2: Pwede ba yun?
3: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
2: So okay lang matakot minsan?
3: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
2: Okay po, excited na po ako tumanda.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at mga avid listeners natin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako makakasama niyong muli sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang PPSY o Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan. Ako po'y medyo nalulungkot kasi isa sa mga dalawang magagaling na NBA teams ang natalo. Hindi ko alam kung kanino kayo nagro-root for, pero natapos na yung laro. Eh, no? Natapos na. Maganda itong NBA Finals na to dahil sinusundan ko talaga to. At sa mga natalo, I'm sorry, ganun talaga buhay. So, sabi nga, panapanahon lang yan. Pero alam po ninyo, sa kaharian ng Diyos, walang natatalo. Lahat tayo panalo. Basta tayo lahat ay naglilingkod sa Diyos. Kahit kanino ka pa nagro-root for, no? Talagang tayo ay palaging panalo dahil palagi nating kakampi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya tayo po ay patuloy na kumapit lang, no? Kagaya po ng basketball, ang buhay ay minsan up and down . Minsan may natatalo, minsan may nananalo. May mga pinagdadaanan po tayo ng mga suliranin o mga problems o mga struggles sa buhay na sometimes we think na ito na ba yung talagang hanggang dito na lang ba ako? Hindi ko na ba talaga kaya itong iangat? Pero wag po kayong mag-alala dahil kapag sabi nga ng Panginoon, no, sabi nga sa Biblia, sabi ni Jesucristo mismo, in this world we will all have troubles. Pero sabi niya, may encouragement siya. Be of good heart. Sabi niya, I encourage you. Be of good heart. I have overcome the world. Yun ang panghawakan natin. That our Lord Jesus Christ, our God, has overcome the world. So whatever problems you may have been going through right now, lahat po yan ay may katapusan at lahat po yan ay may solusyon. No, mananalo rin tayo hanggang sa katapusan dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Malamig na yung panahon ngayon. Talagang nag-uulan na. Eh syempre kalagitnaan na ito. Ito na yata yung panahon na talagang sisimula na yung mga bagyo. Pasok na kasi ang July, papasok na ang August, tapos papasok na yung bear months natin, no. Man magiging busy na naman lahat. Last week po ay meron po tayong naging special guest, no. Napakinggan naman natin yung mensahe ng Diyos sa pamagitan ng ating special guest na si Pastor Menen Roque, yung Father of God. Ngayong linggo, dahil nabitin tayo last week, no? Maganda yung mga shinare ni Pastor Menen about the Father of God. Nag-share din siya ng kanyang testimony that he grew up without a father. Hindi niya naranasan, hindi niya na-experience kung paano magkaroon ng isang relasyon sa isang earthly father, no? Pero sa kabutihan ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay talagang nagpapala ng mga tao na nananampalataya sa Kanya, binigyan siya ng isang relasyon na talagang hindi lamang temporary kundi permanent and eternal relationship with our God the Father. Yun ang kanyang tinuran last week. So ngayon, tutuloy natin. Medyo nabitin tayo. So we would like to welcome once again sa ating programang PPSY si Pastor Menen Roque. Magandang araw muli sa iyo, Pastor Menen.
4: Magandang araw muli, Pastor Rodel. And thank you for having me.
3: Again.
4: No?
3: Oo nga, pangalawang linggo na natin ito. So kami natutuwa na ikaw ay may oras para sa programa nating pag-asang para sa'yo. Baka may gusto kang batiin.
4: Binabati ko yung aking mahal na asawa, si Ate Bing.
3: Si Ate Bing.
4: At yung inaanak mo, si Aaron James.
3: Oo, si Aaron James, si AJ, tsaka si Patrick. Yun, oo. Magkumpare kami nito yung Pastor Menen. Si Sister Bing, kumusta pala ngayon? Ano bang pinagkakaabala ni Sister Bing?
4: She still works from home.
3: Okay. Usong-uso work from home ngayon. Eh, no?
4: Yep, tapos monitoring din siya sa kanyang health. So almost every week nagpapa-check up kami sa medical diyan sa hospital.
3: Okay, good. Kung si Sister Bing ay dumaan sa isang medical procedure the last 2 years or 1 year ago.
4: That was 2018 yata.
3: 2018.
4: He had a total thyroid gland na
3: removal. Okay.
4: Sa stage 3.
3: Pero okay na siya ngayon, di ba?
4: Yes, monitoring siya, but she's doing good. Maayos ang kanyang kalusot.
3: Amen. Siyempre, ang ating Diyos ang ating great physician. So talagang tayo, claim natin yung healing para kay Sister Bing during that time na na-operahan si Sister Bing sa kanyang thyroid gland nga, no? Dahil cancerous. So praise God at mabuti ang kalagayan ni Sister Bing ngayon. Yan. So Pastor Menen, I'm sure marami ka pang gustong sabihin sa amin, marami pang gustong i-share sa amin ngayon.
4: Punong-puno ako ng pagmamahal ng ating Diyos Ama.
3: Amen. Oo.
4: Parang yung kanta, so blessed I can't contain it. So much I have to give it away.
3: Amen. sa church ba ninyo, Pastor, through every Sunday, nandun ka, kasi nabanggit mo last week, dalawang church sa pinagpapastoran mo. So paano mong hinahati yung oras mo doon?
4: Every other Sunday ako sa magkabilang church.
3: Okay.
4: Thankfully, I already, by the grace of God, we have the pastoral staff na nagre-relieve sa akin every time na wala ako sa isang church at ganun din sa isang church. So I have been mentoring ang mga church leaders, kaya I was so at peace and so blessed na nakakaalis ng isang simbahan papunta sa kabilang simbahan.
3: Ayun. Oh, so every Sunday, for example, first Sunday nandito ka, next Sunday na sa kabila.
4: Sa kabila.
3: Ka, tapos balik
4: naman.
3: Talagang nagare, no?
4: Opo, walang pahinga. Kuratsa.
3: Sa church ninyo, Pastor, paano bang ang setup ngayon sa church ninyo? May online service ba kayo?
4: Yes, hybrid.
3: So hindi tumigil yung online ninyo?
4: Hindi na talaga siguro patigil yon, Pastor, kasi hindi lang naman yung mga members namin ang audience. Naka-establish na tayo ng audience from other mga non-religious, no, mga ibang mga nagko-comment sa ating program.
3: Yan ang magandang nangyari during the pandemic, you know? Kasi although nag-online tayo, kala natin hindi natin kaya.
4: Yes.
3: Diba? Pero lahat ng simbahan, lahat ng kapastoran, natuto.
4: And thanks sa AP Media. na nagtitrain, nagbibigay ng mga training. Seminars, workshop. Ang dami kaming naatinan yan. Thank you, AP Media.
3: Thank you, AP Media. AP Media po ang ating partner dito sa programang PPSY. And hindi lamang sa PPSY, they've been helping churches sa kanilang mga media issues.
4: Cross-denomination yun, Pastor. No?
3: Amen. Cross-denomination. Wala silang pinipili. Basta ang AP Media, kailangan nyo ng tulong about video recording, audio recording, lahat ng klase ng media. Kaya nga AP Media, makipaugnayan lang po kayo sa Asia Pacific Media Ministries. Yun. Pastor, hindi natin patatagalin to. Excited na kaming marinig yung karugtong ng tinuran natin na mensahe.
4: Excited na rin ako.
3: From last week.
4: Salamat,
3: Amen.
4: Pastor.
3: Pastor, the floor is yours.
4: Okay. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating pong usapin o ating pinag-uusapan patungkol sa fatherhood of God. Yung una po, sabi po natin, our Father graciously adopts us. Ngayon po, our Father generously provides for us. Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks, receive, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father who is in heaven give good things to those who ask him? Dito po sa passage na to, makikita po natin mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kabahagi po ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. Dito, ina-encourage ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga followers to pray and to go to God, their Heavenly Father, with their requests. Jesus wants to instill confidence in His audience and that God not only hears their prayers, but desires to hear them. Nakakatuwa po na maunawaan po natin, our Father in heaven wants to give good things for His children. Para po bang sinasabi rito sa atin ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo. Very basic yan. Basic fact, our Father in heaven wants to give us good things. Tapos sabi niya din sa verse 11, kung kayo na mga evil dads ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ayan po, kung ang Diyos po o ang ating mga amang nasa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, lalo pa po ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay, kundi meron talaga siyang kakayanan magbigay ng kahit ano paman sa atin na kanyang mga anak. Kung totoo po ang na tayo po mga tatay, ako mismo, tatay ako ng dalawa naming anak, lagi kong ninanais ang mabuting bagay para sa aking mga anak. It gives me great pleasure na makita sila well-fed, well-dressed, at ang mga bagay na kanilang pangailangan ay natatagpo. Ako limitado lamang. Lalo na po ang ating Diyos. Higit po ang kanyang magagawa, higit po ang kanyang maibibigay, higit po ang kapangyarihan ng ating Ama na walang imposible, walang hindi kayang ibigay ang ating Diyos Amang nasa langit. Kaya God's fatherhood is better na po kaysa sa ating mga fathers o yung pagiging father natin dito sa lupa. Pangatlo, our Father lovingly pursues us. Ang ating Diyos Ama ay mapagmahal tayong patuloy na hinahanap. Grabe na po. Narito po ang salita ng Diyos in Matthew chapter 18 verses 12-14. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Ganun ang Diyos. Hindi niya nanais niya na sino man sa atin ay mawala. At kapag ka nagwala, iniiwan niyo mas marami para hanapin yung isang nawawala. God pursues us with His love. We are wanderers. We leave that which is good for temporary pleasures and short-lived highs. We leave the safety of God's path for paths of destruction disguised as adventures. Pero kahit na ganoon, ang Diyos patuloy tayong hinahanap, patuloy tayong pinupursue ng kanyang dakilang pagmamahal. because we are His beloved sheep. Hindi lamang tayo lovingly pursues ng Panginoon, kundi He tenderly loves us. He tenderly loves us. Our Father tenderly loves us. This next attribute of God's fatherhood is closely tied to what we have just learned about God's loving pursuit. Pakinggan po natin. Alam po natin lahat ito pong parable patungkol dun sa two sons, no po, in Luke chapter 15. Hindi ko na po babasahin. Pero ang sinasabi lang po dito ay ang pagmamahal ng Panginoon ay very tender. Hindi lamang doon sa prodigal son, maging doon sa elder son. Patuloy ang paghahanap ng Panginoon, hindi lang sa mga nawawala na talagang lumayo, maging doon sa mga naroroon na pero ang puso ay malayo sa Diyos. Hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa ating kalalagayan, sa halip, inaabot niya tayo ng kanyang pagmamahal. Mga magulang, mga kapatid, ang Diyos bilang ating Ama, ang kanyang pagmamahal sa atin ay wala pong sukat. Hindi niya tayo minamahal dahil tayo ay mabuti. Hindi, minamahal niya tayo dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka maaaring mahalin ng Diyos nang higit sa minahal ka na niya. At yung pagmamahal niyang yon, ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon, while we were yet sinners, God demonstrated His love toward us. Jesus died for us. That is the greatest expression of God's love for all of us. Yung pong kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, alam niyo po, ano man ang inyong pakiramdam ngayon, ano man ang inyong kalalagayan ngayon, kung itinuturing mo o kinikilala mo ang Diyos bilang iyong Ama, revel in His love towards you. He is never mad at you. He is madly in love with you. And last but not the least, our Father powerfully protects us. Ito ang sinasabi naman sa John chapter 10 verses 22 hanggang 30. Na kung saan, sabi po rito, at the time that the feast of dedication took place at Jerusalem, it was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. Ang istoryang ito ay pumapatungkol at nagpapakita doon sa pag-iingat ng Diyos sa bilang Ama sa kanyang mga tinuturing na anak. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 then, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay suma sa atin, walang anumang bagay na maaari makatatalo sa atin. Karamdaman, God's love toward us will bring healing sa ating mga katawan. Kaguluhan ng kaisipan, God is our peace. Siya rin ang iyong kapayapaan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo, ang pag-iingat ng Diyos ay laging nasa sa atin. Ang protection ng Diyos ay laging nasa sa atin. Siguro marami sa inyo, paborito ang Psalms 91. No po, that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Naroon lagi ang pag-iingat ng Panginoon. He can protect us from everything and from anything, and nothing is too difficult for God. God loves us so much. God is for us. Jesus is in us, and the Holy Spirit is with us. Tatandaan po natin yan. Walang higit. There is none greater than God, none stronger, none mightier, none wiser or smarter, none more powerful. God is the greatest force in all existence, and He has purpose that His children will have eternal life. Thus, no one can change that. Wala pong makapagbabago niyan sa ating mga buhay. So again, mga magulang, mga kapatid, the fatherhood of God. I want to close out ngayong araw na to sa isang salita ng pasasalamat. God is our Father. This is very special. This is unbelievable. We are His children. But this shouldn't be. But it is. And it is only by grace, incredible grace, that stretches further than we can imagine. And knowing God is as our Father should change who we are. It should define who we are. And as we find our identity in God the Father, we should be filled with joy, immersed in comfort, and totally secured in our future. Mga magulang, mga kapatid, as we celebrate the fatherhood of God, nawa ito ay magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Our Father graciously adopts us. We are God's children. Our Father generously provides for us. We are cared for. Our Father tenderly loves us. We are abundantly loved. Our Father lovingly protects us. And because of that, we are eternally secure. Again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. I hope and I pray that you are encouraged and strengthened, knowing that our God is our Heavenly Father. I'm Pastor Menen, and thank you for listening dito po sa Pag-asang para sa iyo.
3: Maraming salamat, Pastor Menen, sa pag-share mo at pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na tinatawag naming Ama. Ikaw ang Diyos na kahit kailanman hindi nagpabaya sa amin na iyong mga itinuring at inampon ng mga anak mo sa iyong kaharian. Alam namin, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng iyong nag-iisang anak na si Jesucristo, kami ay naging kabahagi at kaparte ng iyong pamilya. At ngayon, meron kaming kaligtasan. Ngayon, meron makasisiguro kami ng aming kinabukasan na tiyak na magiging kasama ka namin sa kabilang buhay kung kailan mo kami tawagin. Maraming salamat na Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Dalangin namin, O Diyos, ngayong araw na ito sa mga ama na nakikinig na nag-struggle sa kanilang relationship sa kanilang mga anak. Dalangin namin na Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng wisdom, magbigay sa kanila ng karampatang lakas ng pag-iisip at lakas ng kanilang kalooban upang ipagpatuloy ang kanilang responsibilidad bilang mga ama sa kanilang mga anak. Turuan mo sila na maging mga ama na matatawag na nagbibigay ng pangangalaga at pag-aaruga sa kanilang mga anak nang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo sila, O Diyos. At gayon din, sa lahat ng aming mga ginagawa, dalangin namin na Ikaw ang aming pagpala, Ikaw ang aming maitaas at Ikaw ang aming maluwalhati. Ikaw lang ang Diyos na aming paglilingkuran. At dalangin namin, O Diyos, na sa lahat ng mga pagkakataon na kami man ay naguguluhan, kami man nalilito at kami man, Panginoon, ay nahihirapan sa struggles namin sa buhay, dalangin namin na Ikaw ang sumama sa amin, Ikaw magbigay sa amin ng kasugurihan na kahit kailanman, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. We thank you, we love you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com.

0: Philippines at ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.
1: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo, O Diyos, ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, You are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: News, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Isa sa mga gawain ng FEBC upang lalo tayong mapalapit sa ating mga listeners at mga partners ay ang ating FFF o FEBC Friends Fellowship. Alam mo ba na noon palang 1977 ay meron ng FFF? Ang tawag dito noon ay FEBC Donors Fellowship Dinner. Ito ay ginawa para magkaroon ng mas matibay na samahan ang FEBC at ang mga taong walang sawang sumusuporta dito. Ito ay ginagawa nila noon sa Cavite, Bulacan, Rizal at iba pa. Sa

0: Itong paraan, mas magkakaroon ng malalim na pagkakakilala ang mga partners natin sa ating ministeryo.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapo.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.